0: kosha go tsa go sanko sa fa le kunjeni a feature le Dr. Nele ba ra bona ke singile nna ra bona se kompona ga ntshigi bo phela go khukile ke no madila ke ga wala ra bona ke singile okay here le bogile ke kosha hello re ke dino fa horo go ipsine go ntshile tshwa ga thoba la FM mo shato wa tele mo shato wa tsebo le mitabisha real game fana kota sa mafale na tele phaka ba rpa makasi o sa mafale blas bo ba re cancela lenyalo le cancele karishma o sa mafale DJ Angelo ba re zaxe ba re hotspot ya ke di go shotela kompo jelo re go file jona ibile ke dino fa horo go ipsine ka jona go buche fa horo bona tsi to swa ka lo kompo go le fa Again, o rola bjang DJ Okalo hona. Hiwe e gona gale, mo lo gona gona bjale. Tseba gore ke fetola mawa. Batame kona gwana. Bona ke o tlhaka tlhaka ntsha. Go fa mebini o fana ya fora papana. Ku file le kombo, go lo fa ke a komorao. Ke a komorao e pele pele ke a komorao kwa ere ke eng ka mo ke a boya.
1: Tobele FM, ikitika mwore masume tila tila, yasi ya limoya. Ipala rinaka la mwore na li, la masume charo jime, mwagaki tipedi masume pedi tila. Here bale la di iri, pile gali chajine ni huu. Kibule la gali chajila matona Tobele FM. Kiri, rikitika ufika kama sala pili June, mwagaki tipedi masume pedi tila. Kari tina ka keke ya Tobele FM. Re tlo go thabisha ka manane wa Atobele FM. Au atla ga shwa go tshwi go tswa poloko wa ni tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le Jaburina, ka hona le the host. Itla o ipsile le bagashi ba Tobele FM. Ke bolela ka Mankuku Baby, Zakes Mrashwa, Kate Murwani, Uratile Kekana, le bagashi ba bangwe ba bantsi ba Tobele FM. E le gare go batametsa twi kgweding ya mosegamanye ke gore June. Ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
2: Hashtag Tobele FM 66.
1: Tobele FM, ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
3: Tsebo kubo! Shate, shate, shate. Ikwa melodi ya lino nyana ya gwele cha secheng sa mariga kwa lingi ya watu mshigu. Ile gai kitika gududuwe cha lingu gupola mchia ngola siya lingu ya satiro la ya sesutu sana buwa yugoro shaka sirutu. Hola pitori ya suwa negabu koshi kuluma mpuri le tula sana la nuka ya tuba tse. Ujwa gona mile nwe minaro gona mtse mshato wa Afrika burwa. Kegetoli ya linosi ugoro gali sebencha ma Afrika burwa kabu para. Bumuja piluwa li mpa mpa wa ipsina kama na wa bona bo majasane mo sisi mothabi mpatela moghaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete be tile ba ngwali li ruteki li lireti ka mapanta panta ke ra yona ra liyo le bua ya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya matho a matala aga lena ba swara tipa ka bogaleng we njele na gapola le bo mane mano go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke ra pele tloga le limile tshe le khuti ba khekolo besho ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya Tobele FM e bile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka baga shiba ba so bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se tharisa mothirela motlhaka motlala moila go tsofala ya bo mankuku baby le bo masidi wa basali mashila ga tisha ka lekopelo ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kgolo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri thiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa motebele mina to we ba riti ba michini ya maloba go re liyo le boa ke fa o le gona ba ifetile tsela bo mana re Vincent ngwe tsama motho ya be wa ga shele na na wala u bitso li fulela gae ile ga folisha megopolo chaba sa thulare ka mantšu a ga go agisha o re gulisitse Tobele FM o re gulisitse go mmerere gola o golele sa maruri ruri mogekolo wetsho ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka mokamoka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le gona ona o ra liyo Tobele ka nnete nnete go bane ke mo le gona o gata ka mushito o tele tsa technology ga mmogo le mafarata ta ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulitshaba botho mo makeshiba o ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya diaga metse ge ile bo breadwin le bo timitho mo bona ke sa bolela ka gore sepe di sa ntse siela la bialo ka noka ya moela kona noka ite tshirile tribe ya Maribaneng aga re re gola thobela FM ya moshato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phetse se bothoma le gono ba igantsha ka lena hala la moshato wa tsebo le boithabiso hala la ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna mo ana na ma tshwene le bule tshwene sna iwa mele ka makopong a ikna iwi ke re tsama naka ke tshaba go robela
2: hashtag thobela FM 66
0: nete u kutima fela hashtag thobela FM 66 masumi tsela tsela ke mngwa ga yelo re ba tsana mo yona le gono le ri a thenkholla he betha iri la sompedi ushiu ga ramba ushiu ai bona re a tsena ka gara go diela ya June mo lore ke go di rena ya matswalo kutima fela hashtag thobela FM 66 yelo fa re a go mmini o mongwe bjano ke fetola mawa ke a kogo mmini o go moronyana kuwa yo le gore ke a dume fa gore o tlo wa ipsina ka ona o ne o mpotsa o ne o romela WhatsApp ya gago o ne gore o ka bona nna seko nna nka le o se o roba nkane o sa ope thoko ga re ope thoko o robola bjang DJ o ka le gona go ne o mpotsa fa o kgeba motlhongo mo mmileng wa re o ka tsene bona nne ena ke ope thoko ke mo mmileng o ka tsene bona a ke ope thoko dutse ka mogae ka fa ke sa itišitse le wena o ka tsene bona a ke ope thoko bona ke ke kai kai ono mpotsa fa wenge romela WhatsApp
4: bolaya bolaya bolaya DJ Oga ai man ona le voice note ngwe ma tsako mongwe mo nna last nya na wili we wili ti mo ire ke ja go to le di nwe ngwana ka di to le di nwe ngwana ka impola go le voice note yo ke jele mama di ka mo josi ngwana mma
5: thobela thobela ka gasho DJ Oka senior tlapatela ya yo abulela mo ke mashemogalane ke ka mo 012 ka boshomo ha ye ke tswa ke le ZB makweng ya ra ena mela tafula ya motswa ko ra ena mela tafula ya motswa ko ke le mo moshumong ke le mo moshumong ka hore ya loko go theleditse monna gesho
6: DJ agang go pala le mbetele ni mino mina le na wa re tsela re nya go bana melodi ka fo
7: abathone direction ja ya mis shanga shanga su

0: mathata wena e re re kgwedi fela a ona boroko ee a ona boroko o tsamaišana le gore batho ba o tseba le wena motho wa maemo taba ka ra bothata papa nna re ja nama wena wa ja
1: sekampeleng o na le batho ba bale gore go ja ba motlhong motho re letse dicompany tsa fapana-fapana motlhong o tere se fananaga se le gore ge a se patela ka kgwedi motlho mongwe ke seripa sa mogolo wa gae oba motlho mongwe ebile senya kile o fitha mo mogolo wa gae fela
0: ke bothata bja rena ba a kere rena a ke tsebe modimontsho ke re um batho ba tshwareleng ka šomoša lentswe le la rena maaforika rata go phelela batho ba bangwe le o nyaka go kgatlha batho ba
1: bangwe
0: nna o ya ka nna o ka sebe le sefatanaga o sa tlha go e ba le mo o dulang wa o ka sebe le sefatanaga o sena mo o robalang gona mo reng ke ga gago o sefatanaga ke sa mafelelo nna o tla robala ka ra sefatanaga ba ona ba bantši ba sepela ka difatanaga ga bana ga bo bona motho ga ana mo areng ke nto ya kae wa lefa ba oreshima gona mo ke leng ona mo ba dutse difoleteng tse dikgolokgolo motho ga eya o sa ya ka mmage re a re kega e lempopo ya ka gabo mara mo o dutse difoleteng tsa maemo
1: kobose kowa kwa bobose
0: e bona monna kore ke a o botsa fo bo senten bo uton ya lotsana di felela ka 10 senten uton
1: fantaleke letšatši šile
0: leke letšatši ba motlhare bolela ka se re se bitsa gore positive jealousy mona o lokileng a o bona mona a ona motho a se nang le mona kore ke nyaka one go botsa nnete motho o mongwe le mongwe o na le mona e fela e re mona wa gago o direle gore ke a bona man fantasy ore ke le sefatana se se botse le nna o ka re nke e le saka mara e re ke šome ka kudu gore le nna ke teke se reke nako ngwe ke be ke mmoši yona fantastic o dirile bjang o dirile bjang gore o seketse o bo o se reke ke ntho re bitsa gore mona o mo botse positive jealousy e ka gare go wena e tsentšha se re se bitsa gore intrinsic motivation ore le nna o ka re nka ba le sona ka moya o mo botse o e bona ke se re se bitsa gore positive jealousy ke mona o tlhotlheletsang gore o dire ka thata o šome ka thata ra edna nka sepalelo man le nna nka kgona o e bona ke se re te ba re re bolela ka sona mo go ema o phele gomme go lenyalo la ka re bolela ka se re se bitsa gore ka mara lenyalo tlhokomela re bolelang lentswe ge le ka tswa le tswele
1: kara lenyalo
0: ya e seng lenyalo fela le mo dikamanong tsa marato lentswe le ka tswa le tswele o ka se rate gabedi o rile a ke sa o rata a o rile a ke sa o rata o ka boa gape ore wa nthata a se yalela nnete ko rena le wena re o phela ka time re a timana ko ratse re keng re phela e ke robetse le wena ke ponya leitho le tile le mo ke ya leponyolola ga ke sa o tshepa
1: ya kore getse ka matsho a mangwe getse batho ba kgaogane motlhong wa tlhalane gore ge ba ka tla ba boelelana botsebotse o tlo ba le phapano flo fawe
0: nka se re go tlo ba le phapano ge e le gore na ba be ba fapantšhitse keng ba ka no buša ba ratana ba lemoile mafokodi a bona ka mokao e fela maatla a lentšu a kotsi lentšu la o tswage mo molomong le kotsi kotsi
1: nana o dile a ke sa o rata ke sa o nyaka ipa fela ka morago a
0: a kere o ka re a ke sa o rata gona a na re o ile o kopana le bo oka o fitlha kwa pele o kry-a le gore a oka ke ngame ke ngame ebile o kgopela tšhelete mo wena o le mosadi ore ape fanta ke be ke sa mo gopele o bano mpha pele ka mo ke thoma ka gopela pele tšhelete ya gona yalo nya ka bua mo fund
1: a pa ta mo bunga mo bole le ngwe yalo ke tsa ona le nga mo ona le motho go ra o shibisha ba shele
0: eh no le mo nge ngame ba twa ngi di ngame
1: a ke mo shibisha shele
0: eh wa po ka sire mafelong a kgwedi tsana o go tsima motla
1: eh
0: o wa shiba ka motwana
1: o ya
0: mo motho go go tsutswa ntjo no shiba ka ka sibo sa o bona ga
1: re o le bo ambele
0: o le wa mmilo ka o ka sishibe ka maotwana mafelong a kgwedi
1: never e ba lo mjokunye go aga motse go aga ntlo fantsa banna
0: le ga wa aga ntlo o ka sishibe ka maotwana mafelong a kgwedi
1: o yeah
0: ya ile ntwe u
1: a se yona
0: ai reka nama
1: o khumile
0: o ka sire mafelong a kgwedi ile mo feeling a kgwedi month end wa shibisha bana ka marapo wa ikona
1: matalo ke le rekore ka nama re gore ka go tlhene ke itebo o ke le bo shuma ka
0: botse reka go reka hard body
1: le ke le fata shuma ka botse
2: sontara

0: nnete ke gore mathata a lefase a ka feleletsa a dira gore o gopole e kare modimo a gona. Mathata a o sepelang ka gare go ona boima bjo leng ka gare go bona o ka feleletsa o gopola e kare modimo ga a gona goba modimo ga o bone. Go thobiwa ke batho tsa gago di sa tsamaye ga botse o le motswadi o bona bana ba gago ba feditse dithuto e fela ba sa šome. O le motswadi o bona bana ba gago ba lwala bana ba gago ba sa phele ga botse fela wena o le motswadi o sa tile o ipotsiša gore na modimo ke dirile eng na modimo o a mpona na. O bona tša gago di šalela morago ka nako tšohle o le motswadi o bona bana ba baagišane tša bona di tsamaya ga botse e fela tša bana ba gago di sa tsamaye ga botse gore modimo ke go diretseng ke sentše eng a fa o gona o a mpona na. Ngwanešo lebelela letšatši lebelela ngwedi o lebelele le dinaledi di kwa lefaufaung di ikaletse kwa lefaufaung e fela di ka se wele fase ke mang ya di tshwareletseng gore di se ka wela fase. Lebelela lewatle lewatle le gona go nyamalala maphoto a nyamalala e fela a bue o le bona re ka nnete le a phela ke mang a le laolang. Lebelela dinonyana ge dinonyana di opela lebelela nonyana e kgona go šireletša mafotwana a yona nonyana e agela bana ba yona setlhaga a pele e ka ba tliša mo lefaseng o ipotšiše gore na bohlale bjo bo tšwa kae ke mo o tla bonang gore modimo gona modimo wa phela. O kuwa ke lewatle lewatle le ya motheeletša letšatši le ya motheeletša a lebelela maru a leng godimo a hlogo ya gago a kaletše lefaufaung a mohlolo o mokaka a tseba gore e ka gare ga maemo ohle a bophelo modimo wa go bona. Nako nngwe re tshwenya ke dilo tša lefase nako nngwe ra tshwenya ke go itshepa goba go tshepa tše dingwe tla go botše le ke letšatši la gore o tlogele tšohle o tlogele gore wena o ka kgona go laola maemo o tlogele modimo a tšee sebaka. Just let God, let go and let God. A tobela
1: you've been losing sleep crying in the dark
0: ya le go tla ga tshwela Afrika borwa bra ga fa ke tloga ke tlo tshemegala ya ga o mputse gore ke bo mang ba re go fana dia tla le bona le tshachile le leswa le tshachile modimo a le dirileng let go and let God.

0: I don't know how, but I made it. Ha ke tsebe re go tlile byang e fela ke khonne go nala maemo a mangwe re tswa ka mogare go ona ra se tsebe go re tswile byang wa e mathabeng wa ka ke nna wa itibelela si poning wa ke nna nna ke be ke le ka gare ga maemo a mabyalo nna ke be ke le mo semong se se byale ke nna nna a tswa gore yo hlodileng o tswa macho le mabua gago mina tokoro ntibile ka hodli bupeho nyana saka ori labo ja Jeremia re tseba gore ke utsimile sale ka pupelong amudimo wa re tseba ibile wa re tsebela a ke ka fa o re gona ngo ipona re tshwele maemong maemong a o re sa nna ganeng gore re ka tswa ka gare go ona beke e fedile o bone ka gare ga maemo a bothata e fela le gone o lebelela morago wa re e modimong ke phetse le gone step aside emela ka thuko ore modimo a ebe wena o dirang a kotse monate jani ya mere weye le wena o tla dira tsela o tshwana le ile a dira tsela lewatleng le lekgobedi o bana ba Iseraele ba feta a le wena o tla dira tsela gore o tswe ka gare ga maemo a leng kare gona a bophelo step aside emela ka thoko modimo a dire wa tsaba le ga o isitse koloi go mechanic wa ema wa tsa setulo wa emela kwa thoko kwa go isitse koloi service wa sepila wa ya moya ngona o tlatla o tlo e khotse lukile a le modimo mo fesebaka mo feng sebaka e fa modimo sebaka a tlogela go supa modimo ka monwana tlogela go blame ba bangwe go ba blame maemo a gago a tlobela FM a re tsena ko ye re gopole botlhe ba e leng gore ba sepela ka gare ga mathata goba re re rena bao re nang le tseo re di tlhokang go modimo Ardibe go yena ka thapelo tla re mohlanka ga di wa modimo Apostle Bridget Hawkinson atla ar khopelele go modimo ar tsentse ka gare ga Bethesda a sidi ba sa matshidiso re tswe re fodile maphera le phera la bophelo ba gago le tsejwa ke wena wa tswarking se so paldisha ngore o be le thabo be le khutjo 086-000-2452 Mshate Dumela
1: Murenaka
0: Murenaka
1: Kuma usawa mabuti
0: Hosele usagalechi
1: Urufama ini amabuti Pule hao ikapile mato Siyale mwaka wena Rearitwe
0: Realebo waka wishu
1: Kuma ligela makawa kama suga yu Iriki fana kaya
0: Mhmm
1: ke fana ka le ba ho a ofi ana jo ntre re re ngwa ka tsetsa ka fana le ya ta ho jo ntse le ya na mo re ngwa ho a ofi ma yi fi kwa ne khanga ke na mo re khanga ka ka bo ya ka fana le ya ta ho ngwa ferelo ka mo tsela yi ke mo tsela ma khanga
0: wa reng go bona ka moka ga bona cha tshingleng
1: ke re go bona ke jile ndimi ibe o morolo o wena ndimi ibe o atabang le mose le mohai o wena ibile re kere ke thola o ndimi ya bala fike bona ba tlo le pelaelo
0: ba tlo le dipelaelo
1: ka ka kana hore ndimi ke mo le mo o
0: ke a go lebo thobela FM shatin ke nye e tshe o ratang go hore modimo a go direle tsona keng e tse eleng maphera a bophelo ba gago dumela
1: Mustafa and Charles Tuk.
0: Dumela weshu.
1: Le jae eshu.
0: Re bona le kae.
1: Ke kopela go bona dia tsa le mosadi ya ka.
0: Mhm.
1: Ke le a simela weja.
0: Mhm.
1: Le mmani wa ka le se ntse ne tlhale ba go ra lema.
0: Mhm.
1: Ba di mili tsa mo go ja di thabeng.
0: Mhm.
1: Ke re ga itse pe tsa tlo go nna go jo tsa di mo a tlhile.
0: Ke a go leboga weshu.
1: Ke mo go tsama le tlhile sa ka.
0: Okay. Ya ke gona ge re tsoshana re fana matla re le ke le tjatji la gore re tsoge re le be tempeleng re yo moleboga le ke le tjatji thobela
1: tjola Mr. Fanta
0: le kai
1: ora ga ba re tlhaga
0: re bona weshu
1: ke ya o bona le ke se se ha o mari kwa re tshwentse e le ya lebo
0: mogolo waka
1: Sunday. Ke le matla tsa mosomo ga ba mosomo go nna tsa tempele ya mrena
0: ke go le boe weshu
1: re mo limushu ke ra pa mo tsena nna re mo limushu
0: mo shato mo golo wa tswa na go ngo wa lebella morago wa lebella mo fitileng wa rena ke fitile byang ga ntse maemo ka moka a tswa ke modimo go bana ke na ala ola ntshohle Baba ngwe ki mafelo a kgwedi gare ga kgwedi o bo sna le peni o sna le selo wa lebella rena mara ke fedi ke byang kgwedi yeng bana baba ngwe nete go sna go la le gono go ba mabano go jim e fedile e sa jo tsena ke lo tshiba di bitsa di view once e fela modimo sa tlo gona go phidisa kgwedi ka moka modimo a gona go dira bana ba ga o ba je banwe modimo a gona o di a dira gore o gone go ya moshumong go bane ke yena a gona go bula ditsela a re tlotsa na Bethesda ra go bana fale apostle Bridget Hawkins ba go tsentsa a ka gare ga Bethesda we show go bane tshotlhe tsho di hlokang ditsela go wena e fela modimo o di tsibile pele wena o ka ditseba Whitney Houston Arbonam Khotelela go bana thusho yetla Khotelela thusho yetla o tshwana le motswadi yo bana ba reng re tshweri kitlala are di jodi yetla e fela satse bo ditaba di tswa kae go bana ene le tshepo ya gore modimo ke mofepi God is the provider Gere ya for our apostle Bridget Hawkins. Rere hold on. Help is on the way. Ka re go bothata byo o leng ka re o bona. Emela ka thuko. O tshepetha pelo. Step aside. Emela ka thuko re modimo. Chataolo. Modimo chataolo. Hold on. Help is on the way. Just hold on. Help is on the way.

ke bolela le wena o le bane le maemo a tswa mare ntumelele ke bolele mantšhare ka moka bao re tsenang ka re ga sediba re tsena ka kgolofelo ebile re tshware tshware thabo re tswere le tshwarela ka re ga maemo ka moka sediba se se se maphodi se monate mare monga sediba o re ba ka moka ba tsenang a nke ba dumele fela gore tse ka moka tse di lokile gore di loka jang a enya ke wena gore di loka nako mang a enya ke wena wena sa gago ke ore o dumele fela gore tsotlhe di lokile ka gore ramatla o tla le gona motala wa mabaka ona mokgwetsa le gona o gona tata o shama godimong o gona modula le gona o gona o lokile ke modimo o phagame ke modimo a fetoge ke modimo ke ngaka ya rena ke kgolofelo ya rena ke tsogofatso ya rena ke khutso ya rena dilo ka moka tse re di tlhokang di kgwetsagala go yena o ka go bolela mantšhare ke rapetse ke kgale ke rapela ebile nna modimo a nkwe wa mesufi di basese nko o tsene ka tumelo tsotlhe di go lokele tsena ka kgolofelo ka moka di go aparele toka modimo a khutso a re segofatseng batheletsi ba thobela fm ka gore jalo re tlo ya ratsenang tsabeng ya thapeko tsena ka tumelo o tsebe go phela tsena ka tumelo o tsebe go fola tsena ka tumelo di go lokele tsena ka tumelo o seke wa tsena o leka o seke wa tsena ore re ke tsene ka gore ba re ke tsene tumelo yaka e ka se go somele empa tumelo yaka le ya gago ya re dikopanya di ka dira dimaka ka ra ga maphelo a rena dumela fela tsotlhe di lokile dumela fela tsotlhe di lokile dumela fela tsotlhe di lokile meokgo e keleketla matlhong a gago dumela fela o kwa botlhoko ba pelo dumela fela o sa tsebe gore o ka tšea madea dumela fela ka gore tsotlhe di lokile ba gešo modimo o sa le gona ai modimo o sa le gona letšatšing la lekgono mosi wa bophelo o gona molotsi wa meoya ya rena o gona makhutšiša o gona motala wa mabaka o gona modimo wa go kwa go feta tše re di bolela a ba kwa le tše di leng ka dipelong tša rena re setšo ra di anega o sa le gona letšatšing la lekgone ka gore jale dumela fela tsotlhe di lokile a re rapeleng modimo wa rena ka lebaka la morena jesu tata wešo wa magodimo re lelatša matlho a rena dithabeng mo tlhakodišo ya rena e tšwa go gona na tlhakodišo ya rena e ka tswa kae fe e sa tše go wena morena mosodi wa legodimo le lefatshe wena o modimo wa go tseba tsotlhe o modimo wa go bona tsotlhe o modimo wa go di dumelela ka gare ga maphelo a rena ka gore o re tshepile ka tsona papa bana bešo šiba batswadi šiba batheeletši šiba modimo go tswa gole le gausi ka mathata a go fapana re sa fuduile letsha modimo re fuduile sediba a ba tsene ka tumelo ba tsebe go phologa a ba tsene ka tumelo ba tsebe go fola a ba tsene ka kgolofelo di ba lokele modimo a ba tsene ka kgolofelo ba go bone o ithekisa ka re ga maemo a bone lentšhe la gago le re go tsotlhe re rapela ebile re dumele e re gopela re dumela wena modimo o lokile wa tshepagala gore dira ka go loka le go kwa dithapelo tša rena wa ba wa ditsweleletša papa re sa rapelela jone fitlhelela yola le yola le yola modimo ba apeše ka botho le ka dikgaogelo ba go setsege botse re fodise modimo ba go felelwa ke maatla e ba maatla a rena ba go felelwa ke tshepo e ba tshepo ya rena modimo wa rena re ya rapela gobane re botile wena jehofa halalelang re botile wena kgoši ya letsago dira tšeo tumileng ka tsona modimo lentšhe la gago le re wena o modimo moku wa dithapelo le mofetoledi papa re gopela tše ka moka le go leboga ka lebitso le tletse go maatla le bophelo la morena jesu kreste wa nazareta amen apostle bridget hawkins hospital ministry in polokwane my numbers are 083-335-0469 a modimo a khutso a re segofatseng ke a hwetšagala facebook youtube TikTok, Instagram, WhatsApp, SMS,

0: rotemba vone mudzimu khotsi yashu ndavwa richitu ndivone ana o ndivone mathomo hondivone mafedzo maduva madima tobela FM shate watswa lewe time show pirito fale ho lenyalo laka Bishop Jonas Masutla mathele tshe ba mfounela ka more ke tswara ba babedi ba bararo ba re hey positive jealousy tobela FM mushati
1: lori disobola
0: mushati
1: lebogotse
0: ntsubile le kae
1: yo mantsa sheletse yo
0: ey
1: ba tswa positive jealous
0: yeah
1: e le tsa go dirisa robe le tshe di go
0: o be le ntse di botse
1: wa tsere go philo
0: ey
1: ba se tsena o khona right
0: ba o ka salary e nyane o khona ya
1: o khona e mangena o khona bana aba tsena re di mo le fasting
0: yeah
1: a ba tsena mo le fasting re tshe re di mo le marara ka maphelo a rena
0: ba re no roba la bona ona le tshe ba di di
1: mona ke buloi le tsa ke buloi
0: ke buloi
1: bana ba thone di neng ke ba thathele ke mo re di ya dibona la ba tsaka khone go atla mo mphilong wa ne ile wa dirile ska ke khantsha ne mo ga ta go tsira a go bolene ke mo ba bona na ke temo mo di mo fa ka o kempela ka tsona na ba re ba mantsa mo tsa tsa mo re di hone mara speaker sa bona se ka mo tsikiri a ke tsena ke now that going I just make a phone yeah but speaker
0: okay
1: ke ke ba hleng la ga ga ba ga ba nyana so ba bolela
0: okay
1: a se mathomo go botsa
0: re tla lokisha
1: ke ba bolela ke ka le ke ka go kwatsa le mo ne ke tsare go ra botsene ke kgwa kgaba ke tse phone ke ba tana ka motsebe ya ka ke re yo mo rudi ya ke ba go ra botsene le go ba go ra botse
0: re tla lokisha taba yeo
1: le lokisha mo rudi se bolela ke
0: okay tobela fa mushate wa tsibole mo itabisho o reng ka tlotlheletso ya tšatšila le kgone go leke le tšatši mona wa go loka mošate
2: mr sebola
0: le kae
2: le kae
0: re gona
2: o tsiba ke nagana fela gore ko reenke ba re lefatshe kore bontšhintši ba batho re followa positive jealousy go tlo ba
0: jwang
2: a wane tlo ba shebeshebe
0: kobo o tlo ba bose mang
2: re ba tlhono tobale tlhotlhonetso wa setlhori wo la o kreile se ka la 1 2 3 e se ga mothatsi ga yona
0: ke ka fa o le ba le batho ba go tswa kae kae ba go tswa kwa ntle ba re nyatsa ba re ga re ratane
2: bana yo le bana ba ba ba o ya no he o tlhoma ba le jela sela ya gore motho o finisha no ha na ke o nye se mo ya o mongwe le ngore mo ba neng bana ba ka se se le botsa o go ra thata tlhopile jwa gore ke re ke tlhopile ke tshwana le ba le ola e go shisha
0: ke sa ga godu ke bona le mogweleng ya maoto ge ba bangwe ba ba tega ba bangwe ba re brown envelope
2: re ka se hile re ai mo go dite mo sengwe wa
0: ng ja le boga we tshe
2: ene nti ya kha ba kha ba shemi mstra sa ka bantse re se ntse ho
0: okay no ke tla re tla lukisa taba ya tobela FM shate what's one of the time show are tsware mutheletsi wa mafelelo re re na tletletjo ya chachi ila le khono we kwile byang ha re bolla fa o ka mona wa go luka positive jealousy muruti jo mongwe ga ya papushing wa prepare asimuruti tshifela batho ba ba ntshi ba prepare ba mamohla ke sonta ga ba lukisha tsa o sasa tsa go ya mmereko wena o no tsena mushumong sa prepare o ba bolela gampe mushate
2: mara ha se bona
0: le kae
2: no no papa le kae
0: re gona
2: ai ke tlile re tshina ga kudu positive jealous
0: no
2: ai tsena selo mbotsi e ka o dia ho re le progress
0: o tswele pele go be le tswele pele go phela mbya gago
2: ke re pele ntate tsholo ai ke re pele le mo re tla fakanya ke se ke le thewe ke ka mo northwest
0: o re a le bua ka mo northwest Lintu ge le tswile ga le boele morago.

0: his power. Matla a gagwe ga lekanye le selo matla a gagwe a ile a gona go bula tsela le wa teng le le khubedi bana ba Israele ba feta matla a gagwe a ile a gona go fodisa morwedi wa Jairo matla a gagwe a ba gona go khuduwa le tsala Bethesda batho ba tsena ba fola maphera a ka se palelwe le ka wena re mme re tsena karolwaneng ya rena karolwaneng ya lenyalo la kam mo tšatši la lekgone re kopanang fang Bishop Jonas Masuta tobela Bishop
1: maatla a gage fantastic maatla a sefapano a mo tlisitseng bakgong a sale gona mo lekgono
0: le lekgono re sa
1: santse ana a ka kgona go tšhantšha bophelo ba motho
0: alleluja
1: ga o dumela fela maatla a morena Jesu
0: Le tsama bishop o ke be ke bolela a segale le doctor Rasakanya re bolela ka positive jealousy.
1: Yes man.
0: Positive jealousy gore eh mona o goda mo mothung o mongwe le o mongwe fela mona a be mona wa gore ai nka se phale ke bishop Jonas Masuta ke no mmotsisa gore o dira jwang.
1: O go ya ke le tedi bo tlo wena. Mo ya nang go o ya ke gore di le tsa go di le o ke buti se gore na me khona bya.
0: O khona bya ntle le gore
1: a e. O se wa buti sa wa le wa karaba. O sa tedi wa tshwenye tsa e le gore o re batho ba na le sela le sela o tla ba re bitsa gore a di di noga. Ke buti fa ka jela.
0: Ah, Bishop wa ile Nigeria o ba ile o jia matla.
1: Jesu, nako ya fetila ga o ntse o balabala mo
0: amile re tsena fa lego lenyalo laka
2: lenyalo laka ka Bishop Jonas Masuta o tiisa manyalo le dikamano ye ke nako ya go nosetsa lenyalo gore le phile lenyalo le theilwe ke Modimo le ke letšatši mo go Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: Bishop Lintu relitwile ga le boe ga se monwana
1: Mutheletsi wa tsamela

0: mantšu a mabotse pelo ya ka e laole ke wena ga o laola pelo ya ka ebile o tla nthuta o kgetha mantšu ga se ka gare ga lenyalo fela le bophelong kgetha mantšu pele o bolela o se ka no kgeila ba gore se se tswang molomong wa gago se emetse wena se ritisa gago se tswa mo mantšung a gago a tobela fa mošate wa tsebo le boithabišo tobela 086-000-2452 ke kgethang kone seo a re inkele morena tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo gopola gore tšatši la lekgono tobela fm re tlaba re itukišetša go thoma go sasa ge re tlabe re keteka mengwaga ya rena ye masometshelatshela bjalo ka kgašo kgašo yeo matlafatšang kgašo ye e fetelang bophelo bja gago kgašo ya gago ya mmamoratwa ee tla be le babo gaši ba thobela fm tšatšing la lekgono
1: thobela fm e keteka mengwaga ye masometshelatshela ya sealemoya e bala rena ka lamorena le la masometharotemeng ngwaga 2020tshela ge re balela diiri pele ga letšatši le legolo ke bolela ka letšatši la matswalo a thobela fm ke re re keteka go fitlha ka masala pele june ngwaga 2020tshela ge re ipsina ka kheke ya thobela fm re tlo go thabiša ka mananeo a thobela fm ao a tla gašwago thwi go tšwa polokwane tšhisanyama waterland ke bolela ka melodi ya boiketlo ka man of the match jazz ka miss bro le tša borena ka hula le the host e tla go ipsina le bagaši ba thobela fm ke bolela ka mankuku baby zax mogašwa kate morwane o ratile kekana le bagaši ba bangwe ba bantši ba thobela fm e le ge re go batlabetsa thwi kgweding ya mosegamanye ke gore june ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo hashtag thobela fm 66
0: a thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo o dumela motheletše
2: dumela fanta
0: thobela re gona le kae mošate
2: mane esta mathanga ka mo moroke
0: thobela mane esta
2: re fane go ya ke sefele go se
0: ya re faneng a re fananeng diatla go sele re la ka letsane mahlatse le mahlonolo
2: a ke a mo shu a re pa di pa di tswa khale se se ya ntse ma le se se le ko na di ma boya le ma le se ya le ke mane e tsama thanga re ba go le ke ka se se se se se ka ba rata le ma ke ka ga ma shishi
0: re a le boga thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo fanang diatla
3: baga sebola le kae
0: mošate
3: ona ke kgopela o fana diatla le malapa a latelang malapa a ga maloka ka moka malapa a gešiwa ga tema ka moka malapa ga bomama a ga mpe ka moka ga ona le ba ga madira ba ga magolo ka moka ba re no fana diatla le bona ke mmatheko maloka ka point ke a leboga ba ga sebola
0: fanang diatla thobela fm mošate
4: apa sebola
0: mošate o mogolo
4: leke
0: a-eh ke re naba
4: wa lebaa lefamonosebetha go tswa motlhotsime kepe ka mosomo a ke molafatshe la peseta a fasa boipeke municipality ke re ntumelela ke fane diatla le ba bantse bang ka moka ke go bone ke re ke sonta le khone a re ke re ke re mo kemisa mo ja ra ntsha ka mehla re a le bolle pele re ntsha hore na ba kwa ya nga hla ba na ha le ba kwa ya nga hla ba ka mo re na ba tlo hla ba ke ka rena a ile go tlo go tlo ga to ke ra fela na pelo ka ntsha le mabaka ke a le bo so
0: ke a le bo ga a tlo fa mo jate wa tsho le bo itabisho
5: hashtag legele tjaji ke khopela o tsiya malapala telago la pala ga bija prospect ga le palima ke tsiye la pala ga mokobo di prospect ga le palima ke tsiye la pala ga shika ga masashane ka kua ga matlapa malapa a ka moka a dumedisa ke lesiba francica mo moletsi a rankhue ke a leboga
6: Hashtag le ke letšatši thobela morena sebola ke kgopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la botiwa ka Joseph Sekale ke magodu go tswa ga molepo Maripathekong lapa la botiwa ka ke Simon Villas magodu go tswa ga molepo Maripathekong ke feleletse ka mogwera ka yena ke Francis Diliba mogodi go tswa ga molepo Maripathekong wa fana go diatla le bona ke nna moleke Filimon Mampa go tswa ka ga molepo ga mmamatsa.
7: Hashtag le ke letšatši ntate sebola ke gopola go fanetše atla le malapa wa makobe ka mokana ga one kwa phahlamanoga ke fane lelapa la thabole kwana ka mo sprints ka mo ga moo ke fane diatla lelapa la lepajima gana ka mo sprints ka mo ke a leboga ke mo ko vincent ka mo sprints ga ke phahlamanoga.
0: A thobela fa mošate wa tsebo le boithabišo fanang diatla
8: thobela fame lebae
0: re bona le kae
8: ke tlo fana diatla le balapa la gešo re tswa ka maga molepo mankgaile ke fane lelapa la gešo la ga malome ke ba ga Ramonyai ke tšee ke fane le ba le lengwe lelapa la gešo ke la ga mmamogolo ka ga mothapo e le go ba ga letswalo ke re ke mmaboi molepo go tswa ka mo mankgaile.
0: A re leboge go tswa mankgaile fanang diatla mošate
9: fantastictumelele kere go tso
0: aya teng
9: eselebotseka mošate
0: re tlhoele re ka kgopela lena
9: ao ga nna ka mmapela re sa iketlile lota ko aoa ka metlha wa mathobela gae ke mmapelang kere
0: mošate
9: ee a gonne re ke fane matsole bana ba mma ba kenyangkeng letsole ka ba siela ke re dinna wa mathobela a tsoe ke boe ke re sina wa mathobela a tsoe ke sennete ka ditlolo tsa ka kamo ka fantastic kere tsakiabele le boteng kere
0: mošate o mogolo nna ke kgopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la Caroline Molekwa Mapatšakeng lapa la Charles Matomi Monyela Mehlareng lapa la Rosina Selaki ya Phaneka Folop bafana diatla le Tlelase Molekwa Mapatšakeng le ke letšatši kgotsong hashtag fanang diatla ke kgopela go fana diatla le malapa a latelang lapa la ga sefala ga mothapo ga Ramogale le la ga mogoko ga thaba le la ga Ramogale ga mphatlhele nna ke nna Monica Seleme le thobela tate sebola kgopela go fana diatla le malapa a latelago rakgadi Tina Senwa Madi ka Blood River rakgadi Rosina Nare Sešego Zone 5 ka di-F rakgadi Rosi Sulwane ga mašašane ga kgaša o fana diatla le nna šele legodi gae ke ga mašašane sebora
10: hashtag le ke letšatši Mr Sebola ka kgašong ke kgopela go fana diatla le lapa la ka lapa la Marcus Maboya ka Sprintis Lobopaka ke fane diatla le lapa la mokgotsi wa ka Stella Mmabanne ka ga Selala ke fane diatla le lapa la bontate Make ka ga Mašiši ga mola Esther Maphanga ka Moroke ba fana diatla le kona dimaboya ka kona moloto two mošate
0: o fanang diatla mošate mošate o
11: mogoloseyalemoya
0: ke namile ke a le feta fanang diatla mošate
11: arlechana mushate le bobe
0: re tlhile le na le kai
11: awar tsile baba
0: mhm
11: ke khotela khame ke re tla le tsana e shukula solo ke tla le tsana le le ma tradisha
0: mhm
11: ka gore ka le la ga mo tsam
0: mhm
11: ye ka re di perte ke ma tsole ke tshini ko na di mando be
0: ke re ke swara mafelo shu fanang diatla tshebele
12: ka ba wa modi mme kae
0: re bona le kae
12: a wa re hona le nna le ding sense ke ke rata a tsya tsya ka tsi ke re ke fana dia ka lema la pala tsela ba se ko ka mapela a tsola le le la pala ba go tsela ka dinga matlala le la pala ma tsina ka ba ke ndo ke ka ditshweni ke a le wa mahala modi.
0: Okay. Na nne mme re tlo le bala fa re tlo le ba tirelong ye kgethwa e re tlisa fa yona ke Moruti Ramoba e fela pele re ya tirelong ye kgethwa e reng ke le gopotseng se.
1: Thobela FM e ketika mora masume tsila tsila ya sia le moya. E bala rena ka la morena le la masume tsa rutin me ngwa ga kitse pedi masume pedi tsila. Re re bala la di iri pele ga le tsatsi le go. Ke bona la ka le tsatsi la motswana Thobela FM. Ke ri re ketika o fitla ka masala pele June ngwa ga kitse pedi masume pedi tsila. Ke ri tsina ka keke ya Thobela FM. Re tlo go tabisha ka banana wa Thobela FM. Au atla ga shwa go tswe go tswa polokwane tshisa nyama. Watermelon. Ke bolela ka mbodi ya boiketso. Ka man of the match. Yes, ka Miss Bro. Le Jaburina. Ka Fula le the host. E tla go tsena le ba ga shwa Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku baby. Zakes Mrashwa. Kate Murwani. O ratile ke kana. Le ba ga shwa ba mwe ba bantsi ba Thobela FM. E le gore go batla ba tswe go ding ya mosega manye ke gore June ke bolela ka go di rena ya matswalo #ThobelaFM66
13: Ria locha le locha ke mo rutitla ka le ibara moba wa Christmas ministry ka dina la morena Jesu ere re tseneng palong ya lentsu ro bala ditiro kgaolo ya bobedi ra thoma temaneng ya pele yona e balega ka tsela ye ga re human ge letšatši la pentekoste le fitlhile ba be ba le mmogo ka moka ba le pelo e tee ba tšhoga go kwala modumo wa go tswa legodimong e ke ledimo le maatla le tlutla wa tlala ngwako ka moka wo ba bego ba dutše go ona ba bona o hlahlamologa maleme a ikego ke dikgabo tša mollo o e tla o dula godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona ka moka ba tlala moya o mokgethwa ba thoma go bolela ka maleme a hlile ka momoya o ba fago ka gona ere re bale bakurente ba pele kgaolo ya lesomenne re bale temaneng ya mathomo phegelelang lerato le latiše dineo tša moya kgagologolo le bone gore le profete gobane e a bolelago ka maleme ga a bolele le batho o bolela le modimo ga a kwewe ke motho o bolela diphiri tša moya le keleng tšula gago morena bolela rena re theleditše ga e le nna ke re ntšhutiše setulong sa ka setitiong sa Thobela FM go tle go eme wena ka sebele go tle go bolele wena ka gore nna ga ke kgone go bolela ke rarakane ka ganong bolela papa rena re theleditše ba gešo batheletši ba Thobela FM letšatši le le lekgethwa letšatši la tirelo e kgethwa pele re ya ntlong kgethwa re humana molaetša wa tirelo e kgethwa yona re humana mo go ditiro ditiro tša bapostola ge re lentšu la Modimo ga be ba dutše ba be ba rutilwe gore ba laetšwe gore ba yo dula ka Jerusalema ba letele neo ya matla mo yo mokgethwa gape ba phuthegile lentšu la Modimo le re ba be ba le pelo e tee ba be ba le moya o tee ba be ba le kgopolo e tee oh my god lentšu la Modimo le re ba be ba dutse ka tetelo ya matla mo yo galelang gore o tloele godimo ga bona lentšu la Modimo le re ba sa dutse ka tsela e tswalo ba bona go theoga dihlase tša mello mollo o bo o tsutla jalo ka ledimo le le maatla gwa tswa dihlase tša mollo lentšu la Modimo le re ge ba dutse ka tsela e tswalo mlehlase ye nngwe le ye nngwe ya ya go motho yo mongwe le yo mongwe yo a bogo a dutse Jerusalema ga a tlatsa ka tlatso ya maatla a moya mokgethwa halleluja ga re bethele Jesu matso lentšu la Modimo le re ga ba tladitswe ka maatla a moya mokgethwa ka tsela yone ye jalo e re ba thoma go bolela ka maleme a šhele ba bolela ka dipolelo tša mehutakhuta lentšu la Modimo mo o ditiro e re bao ba theleditše ba bangwe ba ba ekwa ba bolela ka polelo ya gabo bona ka lebaka la gore ga o taditse ka maatla a moya mokgethwa le ge motho a ka bolela ka polelo ye šhele mara o na le moya wa mokgethwa ka gare o tlo kwa se a se bolelang o tlo kwa dikutullo tša lentšu la Modimo tše a tlogo ba di bolela mara e se polelo ya geno ka lebaka la eng na motheletši ka lebaka la gore o tletše ka maatla a lentšu la Modimo ka lebaka la eng na ka lebaka la gore o teneetše go theletša o hlwaile ditsebe tša gago gore o kwe gore motho o ga botsebotse gore o reng gona o tlo mo kwa ka lebaka la eng ka lebaka la gore o hlwaile tsebe ka lebaka la eng na ka lebaka la gore o dikemišeditše lentšu la Modimo le re ba tlala ka maatla a moya mokgethwa yo mongwe le yo mongwe a fiwa ke moya mokgethwa se a swanetšego go se bolela yo mongwe le yo mongwe a fiwa ke maatla a moya mokgethwa se a swanetšego go se dira batho ba dira monna halleluja leina la Morena ga le retwe leina la Morena ga le tumišwe leina la Morena ga le mokwe gore re tle re kgone go kwešiša mangwalo Morena re sedimoše dikgopolo Morena re thibolle ditsebe bitša efate ka ditsebeng tša rena gore re kwešiše mangwalo re se abale fela re sa kwešiše re se aphele re phele mangwalo re kwešiše mangwalo bjalo ka banna ba ba ba dutše ba kgobokane ka Jerusalema ba emetše neo ya maatla a moya mokgethwa gore lentšu la Modimo le re ga ba taditšwe ka tsela yene e tswalo e re ba bangwe ba ba bolela ka maleme a šhele ba bangwe ba ba bolela ka segeriki ba bangwe ba ba bolela ka sejuta ba bangwe ba ba bolela ka sešona ba bangwe ba bolela ka setsonga ba bangwe ba ba bolela ka setebele ba bangwe ba ba bolela ka sepedi ba bangwe ba ba bolela ka sekone ao mange le mange a be a kwešiša se ba se bolelang mara lentšu la Modimo e re ke go botše ba re ba bangwe gore maapostola Paulo o re go bolela ka maleme ga go swane le profeto gona letswalong ka seeme ka thobela FM ka bolela lentšu la Modimo ka maleme nkampe ka rapela ka maleme but nka se bolela lentšu la Modimo kama le me kala ba kala ba tshwa tswedirang ba tshwa twa ba sangwe maranka rapela kama le me kala ba kala orenna ke tla ba ke bolela le modimo wa mo go ba kurente ba pele mo khaolo ya le sumenne le ntshula modimo mo temane ya batho ore ma apostola paulo ore phegele langineo tsa moya phegele langiro tsheli di filwe phegele la miriro e le nyetswe mishume ya gala kala ipa mishume le file ke modimo e phegele leng le seke la itlogela kala ba kala ro batho ba bangwe ba tloa ba re itlogele go somoga o botse neo ya modimo ga go file go yona ga e botse batho ba banga ba irate batho ba banga ba ikwe a o theletsa motshelo tswa tshwara FM ire go fatoshe gore maapostola paulo ore yo mongwe le yo mongwe a tsosoloshe neo ya modimo a mo file go yona gore a direngena mo bekeng re be re bolala ka monna yo a bitswang Iscariote ya mogadira bokgopo ya ikeng a ikusetsa ka gare ga tshimo boko jwa gagwe jwa salalana a malagare ya kgora mologa madi a gagwe a tlala tshimo e sa le sediba tsa tshimo ya madi madi a bokgopo mara ke ye ke bolala ka labone ke re a gona madi a morena jesu o sana le sediba sediba sa madi a letlareng ya tefelo mata sona ke bophelo a sa le gona madi a re šušumetsang gore dineo tša modimo a re neetšego tsona re seke ra di tlogela re kwa batho ba re ga di bose re kwa batho ba re di ababa re kwa batho ba re di ila bjalebjalo no tšwela pele ka neo ya modimo a o file go yona ka gore ga o sa tšwele pele ka yona o tlo duma dineo tša batho ba bang o tlo dira mediro ya batho ba bang o tlo dira se modimo a seng a go biletsa sona ya beno gobane o tsena ka ena ya beno gobane o tsena ka gare ga tšhimo ya madi kwanga kwang mo lentšhu la modimo le bolela kwa maapostola ga re tlhotlheletsa o ra o wa se segolo thata kore re porofete wa re eletsa kere o re porofeta go na le gore le bolela ka maleng bona lentšhu la modimo le reng go bolala ka o ke ena ga porofetoa go bolala ka maleme o bolala le mangena o bolala le modimo o dirangena o bolala le modimo o bolala le diphiri o ntšha diphiri tša legodimo o ntšha diphiri tše batho ba sa di tsebeng halleluja ke re o ntšha diphiri tše batho ba sa di tsebeng ke re o ntšha diphiri tše batho ba sa di tsebeng tše utilweng wa di fetolla ka polelo ya maleme ka lebaka la gore polelo ya maleme o tloba o sa bolele le motho wa mongwe o tloba o bolela le modimo ka sebele o tloba a bula puku a go phurulela diphiri tša legodimo gore o tle o kgone go di tseba motheletše o wa thobela FM lentšhu la modimo le reng ena le re barwa le barwedi ba rena tlo bona dipono ba bang ba tlo porofeta ba bang ba tlo bolela ka maleme bakgekolo le bakgalabe ba tlo lwala ditoro tse ba hlokela baswa ba ba ka bonang dipono ba hlokela barwedi ba ba ka bonang dipono le barwa ba ba ka bonang dipono le ba ba ka porofetang le ba ba ka bolelago ka maleme ba bolela le modimo ba bolela diphiri tša legodimo ka lebaka la gore ba batloa ba tletse ka maatla a lentšu ba tloa ba tletse ka moya wa modimo ba tloa ba riša ba tloa ba sa senye motho mara ba tloa ba ntšha diphiri tše batho ba sa di boneng ba di tswetša pepeneneng ka lebaka la eng na ka lebaka la gore ba tloa ba tletse ba tšhologo ya moya mokgethwa ba tloa ba dutse ke malakabi ya mollo ka gare ga dipelo tša bona go tlo ba go tletse maatla ka gare ga dimpa tša bona go tlo ba go tletse maatla mekhubo ya bona dipopelo tša bona di tlo ba di tletse maatla di tlo ba di tletse maatla a lentšu di re ngwaneso ya rategang o a boa morena jesu ka tsela yene ba apostola ba mo nebele tsika ona u tlo bua ka yona tsela ene tswalo ke ka re baka le ntshulerile le na ba apostola le na ba haleluya ka tsela ye lu peleti morena tseso ka yona u tlo bua ka yona tsela ene he o bua morena tseso o bua ka liru ka le baka la ro sepitsi ka liru u tlo bua ka lona o ka re mutimo a ka re shofatsa o ka re modimo a ka re boloka ra kushisha mangwalo ra tlala ka thuto ra tlala ka tsebo ra tseba gore yo mongwe le yo mongwe o neetswe ka tsela ye mutimo a re ratang ka yona ga re a ne a dimpho tsa go tshwana ba geso a re bake dipositione ka mešomo yo mongwe le mongwe o neetswe modiri wa o neetseng ke modimo ga o khumane poso ya fatshe e bereke o e bereke le gore e be rotoge ka leina la Jesu wa Nazareta re kwa barutiwa ba ba kabaka la gore papa dutse ba le pelo ete bothata ko o sebe pelo etee o bona monna le mosadi ka lapeng ga ba ka sebe pelo etee le moya o tee ya tsamaye ba dinama ka mogare mola modimo a itse e be nama e tee ya tsamaye ba dinama ka mogare a setse modimo a dinyaka ke ka lebaka le ye mongwe le mongwe a swantse o berekela neo ya gage ga o na le neo ya maatla a mo e mokgethwa o tlo o tseba gore seila ke eng sebe ke eng thato ya modimo ke eng ka lebaka la gore o tloba o gomaretse neo e ke le rapelela gore ke le tlhotlheletsa gore a re ye mongwe le mongwe a swane neo ya gagwe ka diatla a re ere ga morena Jesu a eta a hwetse ke sa swere neo ela ye a nneetseng yona ela a itseng ke sale ke e tswadisa a tla khwetsetsa dikgolo a tla khwetsetsa masometlhano a se ke a khwetsa ke utile ke phuthaphuthetse ke re ke tsebile gore ko wena e mobe modimo a seo mobe modimo ko a lerato modimo ko a kwela botlhoko modimo ko a mogau modimo o a tshepega ba geso a sa ka latlha motho modimo ga a latlhe motho ke rena re tatlhang ka borena ke rena re tswang mogaung ra ya ka ena ra ya ka gare ga dihele ra ya ka gare ga tshimo ya madi mala a rena ya kgothogela gona ka kwa letlhogo tsa rena majoko a phatlagela gona ka kwa ka lebaka la bogodu ka lebaka la megabaru gona modimo re thuse gore re be thatong ya gago gore re neo tseo re neetse go tsona re dikgotleletse e re bakeresete ke magala a gotetsana re a tlhotlheletsa re tlhotlheletsa dikgong gore di tuke a re tlhotlheletseng batsalane re seke ra fela maatla a re tlhotlheletseng bana ba modimo bakgetho ba modimo a re rapeleng a re tsweleng pele le mašego gare re tsoge re lale re lwa le lenaba satane ka lebaka la gore le a utswa le utswa le naga gona a rieng re tlhotlheletsane re tsogeng ka gare ga bošego jalo ka bo Paulo le Silase ba ba ba tsoga gare ga mašego ba reta modimo ba tumiša modimo ga ba reta ka tsela e tswalo e re diketane di a hunologo ka lebaka la gore go tswene tšhitšhinyego tšhitšhinyego e kgolo e re re bolela ka yona mola go ditiro chapter 2 go a tsoga tšhitšhinyego e kgolo le godimoo go a tsoga ledimo ledimo le le maatla le o ka re ke mmamogašwa ya ebile wane ke ditlhase ke mahlhasedi a go rula ka gare ga bana ba modimo ba ba dutseng ka Jerusalema ka go letela neo ya kgaoelo modimo a kgotsa a lesofatshe ke rata go rapela le lena mong ona ya re o moruti ke direng ke direng moruti letšatši la lekgono nna ke kwele ke kgale ke senya batho maina ke kgale ke nyenyefatsa dineo tsa batho ke kgale ke sa nyake tse ba di dirago ke direng moruti aowa ga ona seo ka se dirang e no ba go emiša matsogo wa ya go modimo wa re tate ke senyeditse le godimo le go tate ke sentse ga ke senyeditse le bana bešo ke ba kgopela tshwarelo ka lebaka la gore tšeo modimo a di beileng godimo ga bona
14: tša semolla kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
13: beilego ke modimo godimo ga batho
15: gore batho ba a saka ba ipia batho ba a saka ba dirata batho ba ba mo di di ba le sa di tlo ka gara ga meloko ya bona batho ba ba ba bibile ba rogane le malapa ka le bakala tsona bona batho ba ga ba itire ba dirile ke modimo modimo a rona bana be shushiba re rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareth re re thoma ka naga ya rena modimo naga ya rena shimo rena Jesu naga ya rena che Jehova re rapelela naga ye hlasetse go modimo naga ye modimo e ka hlasolla ke manga ise wena ka sebe romela moya wa gago modimo o lukishe naga ya rena romela moya wa gago modimo o emele naga ya rena re rapella masole a rena modimo le mapodisa a rena a dišitše go na bao ba setša go dikoloi tše di tlang le dilo tše di sa lokang ka gare ga naga ya rena re a ba rapelela modimo gore re direle masole le mapodisa a therešo re a ba rapelela ka lebitso la Jesu wa Nazareta re rapelela mmušo wa rena modimo gore mmušo wa gago ga ote thato ya gago e direge mono lefase modimo ga ete e direge mono lefase morena re a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta re rapela modimo a ka diofisi ka moka tša naga morena re rapela modimo a ka ba bagolo le ba bannyane re rapela Thobela FM ya rena modimo le SABC my God re apeša ka madi le mollo rapela dipetlele re rapela ditoronko modimo ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba bangwe modimo ba tshwere ka melato e ba sa e tsebeng ba bangwe ba tshwere modimo ka baka la gore ba ba sa go tsebe ba dira tše di sa loka modimo bjalo ka Iskarioto gona modimo re a ba rapelela ka lebitso la Jesu wa Nazareta re mogau wa gago modimo o sa ba lekane mogau wa gago modimo o kile wa lekana modimo monna wa mosenyi a ba le wena paradaiseng bošegong jona jola gona modimo re a rapela gore ba lebalele modimo melato ya bona le rena gore lebalele lebalela naga ya rena modimo lebalela baetapele ba rena ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo re kgabara modimo a ka dikileng re khurumetša modimo ka madi a morena Jesu madi a phenyo re aga modimo a ka dikileng legora la mošwano wa motwa wo o boneng ke moše o tuka modimo a ka mala bosaswe ka leina la Jesu wa Nazareta mešomong ka moka re bea makhura a mohlware makhura a e le go lethabo re thabiše modimo re sa phela ka leina la Jesu wa Nazareta modimo re ya go leboga morena re ya go leboga tau ya leloko la Juda re leboga nako eo re file go yona modimo ya go bolela le setšhaba sa gago a gore ke re na bomma go setšhaba o raka yona tsela e ne e jalo ga re bolela le mašhabašhaba ka leina la Jesu wa Nazareta ona mogau wa morena a rena Jesu Kreste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a maemokgethwa a dibe modimo a ka galelang le setšhaba sa gago go fitlhela wena Kreste o boa amen and amen.

Ah, e ke na Peter Mabula. E ka go botse e tshatjela le gono ge ke matlafatsa a ka se go tlo sa beke. E re ke re go wena ke re. E ba le moya wa go gotlelela moya wa so tlogelele ge go le bothata. A tsiba gore le ge bophelo botletse ka ditlotlo. Ke bolela ka ditlotlo tsa o tshwana le go palelwa. Dina go tshe bothata e fela botle ba batileng ba ba tsoba mo ba yang gona ga ba tlogele never give up o se lahlele tulo ga o paletswe le gono le ka gape go sasa ge batho ba sena tshepo mo go wena ba o doubt ba bontshe gore wena o mang ka ditiro tsa gago tsoba gore bošomo bo bongwe le bo bongwe bo a feta go atla meso ye mebotse ya go kganya. Batho bao ba sa tlogeleng ba ngwala histori, ba ngwala histori ya maphelo a bona. Le gono ngwala kanegelo ya bophelo bja gago bekeng ye. Phedisa ditoro tsa gago, e ba le sebete, e ba le tshepo ya gore nako ya gago e tla fitlha. Lefase le tlhompha dinatla tseo di sa tlogeleng. Le ge go le bothata, ema setia o re nna mo ke yang gona ke pele gomme mo ke yang ke tlo fitlhang ge wena o ena le tshepo ya gore wena o nkgwete mo yang gona o tlo fitlha. Gopola lefase le tlhompha batho ba ba emeng setia le ge go be go le bothata go tswelela. Go tswelela batho ba e leng gore ba gonne go ya pele le ge e le gore go be go le bothata bao ba kgonneng go tswela pele le ge e le gore maemo e be e se maemo a kgatlhišang gomme bona ba tswela pele. A moga wa Modimo lerato la gage kopana le matshediso a moya wa wallang di be le wena beke ye ka moka go fitlha re tlo kopana gape beke ye tlang. Gopola Modimo wa o rata ka dinako tsotlhe tswela pele go mo tshepa gomme tsotlhe tse o tlhologelang go di fitlhela o tla di fitlha. Rata barena Modimo gago ka pelo ya gago yotlhe le ka gopolo ya gago otlhe le ka moya wa otlhe. Gopola gore molao o kwa mathomo o mogolo mme wa bobedi o tshwanang le ona ko goreng rata wa geno jwale ka ge o ithata. Melao ye mebedi e ke metheo ya melao yotlhe ebile ke melao ya baporofeta. Gore yalo re fitlhile mafelelong gomme re ya go tlhokwala tsela. Tlhokwala tsela ba tlo sepela le wena go fitlha re tlo tsena ditabeng. Ke namile ke leša go tlhokwala tsela. Moshate.

0: Thabela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke Thabela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso. Nna ke boletse ka re le hono le ke letsatsi la mafelelo, felelo, felelo la kgwedi ya rena ya Afrika. Ke kgwedi ya bashumi. Gomme shedi ya rena ka moka moka. Re le bagweranyana, re le batswadi, re le setšhaba khutlo tse nne tsa lefatshe le khutlo tse nne tsa Afrika Borwa. Re beya godimo ga letsatsi la tshireletso ya bana. Bekeng ya tshireletso ya bana e le gore beke ye e thomile ka la 25 kgweding yona ye ya mopitlo, mme e tlo gagaba go fitlha ka lapele ngwatobosego. Le lengwalo la letšatši le gona bagweranyana ba ka lona re lebala go tswa pukong ya dipisalomi, ra tšea kgaolo ya 23, ra tšea temana ela ya bone. Ge ke e bala nna ke le Money Pro e re le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe gobane o na le nna, molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo. Halleluja. Re tloga re le leboga lengwalo le le botsebotsebotsebotse, lengwalo la khomotso dipelong tša rena, taisong ya bana le go se bolokege nageng ya gešo ya Afrika Borwa. Na bana ba dirile eng se segologolo lefaseng batho ba Modimo? Matsalo wa rena a tshiroga motsotso le motsotswana ge di tsebe tsa rena di ikwa kua di a le moyeng ka matlhoko le matlhomola ao a diregago ka bana. Ke re matlho wa rena re le setšhaba sa Afrika Borwa a seka meogo ge re bona diphišamare thelebišeneng tšatši ka tšatši, re bona maseana a mahwibidi wa matšatši fela a latlhwa mo go latlhwa go ditlakala. Bana ba rena ba utswa bošigo, ba ba tšea ba ba utswa ba robetse batho ba Modimo. Bana ba rena ba sotlwa ga magaeng, bana ba rena ba sotlwa kwa dikolongwe le mebileng le gona bana ba rena ba sotlega. Ge re re re lebelela taba ya dinamelwa tša di ba išago kwa sekolong le gona bana ba rena ba swela ka gare ga tšona, bana ba rena ba loba maphelo wa bona ka dikotsi tša go tlhola ke go tlhoka šedi. Na bana ba bolokegile kae Afrika Borwa? Ke kae mo e lego gore bana ba ikwa ba bolokegile ebile ba tshireletsegile ka lebaka la gore le dimpeng tša bomma go bona ba bangwe bana ba bolawa le lefase le ba se ba ka ba le bona ka matlho. Modimo, beke ya tshireletso ya bana tlhe, awa a e fetole maphelo a rena, a e bebeke e lego gore e ba ya go ikemišetsa re le setšhaba ka moka gore bana ba rena re ba bontšhe lerato, bana ba rena re ba tšhireletse, bana ba rena ba ikwe ba bolokegile ka diatleng tša rena. Manome e be malome, papa e be papa, sese le yena e be sese, molammane le yena e le mmane ka lerato le tšhireletso. Ka moka re lebelele bana ka leitlho la bobjana tlhe, ka moka re be le tshepo, re dule re lokologile ge ngwana wa ka a raloka ka moagišane, re tseba fela gore ngwana wa ka o bolokegile, ngwana wa ka o dutše gabotse, moagišane wa ka ke motswadi wa ngwana wa ka. Le a tseba go botlhoko go bona bana ba gola ka pela, go bona bana ba godišwa ke maitemogelo wa botlhoko, bana ba ila mebila, bana ba tšhaba go bapala kua mebileng. Ka madimabe ba bangwe ba golofala, ba bangwe ba latlhegelwa ke maphelo a bona ka diatleng tša batho ba e lego gore ba ba tshepile. Afrika Borwa re ya kae? Afrika Borwa bana ba rena ba phele kae tlhe?
2: Setiši se ke konokono go tša leleme la letswele.
3: Prudence Molekwa Marongwa
4: go le sangwana
3: fela mo go Thobela FM
4: o shetse go tsebole boithabisho.
3: Prudence Molekwa Marongwa.
1: Ka nnete leina la ka ke Prudence Molekwa Marongwa. Nna ke mmane ya bana ga e le metsotso yona ke e lesomesenyane go tšwa e reng ya bosupa. Gopola gore nna le wena re tlo ga ba mmogo go tloga ga bjale go fitlha e reng ya seswai mo e lego gore re tlo kgaogana gona. Eupša ge re kgaogana moruti rene le sedi la ranong ke motho wa setlhako sephadimathabeng o tlabe a dula mo kedutšong gona a re tumišeng morena letšatšing le le botsebotsebotsebotse la la morena. Na, ba mabenkele ba bolela le nna ba re Money Pro ra go kwa, Money Pro a re gane o a gatelela taba e ya tshireletso ya bana le polokego ya bona. Eupša rena ke nako ya rena go ara gore re tlo ya mabenkeleng ba gwaranyana baka.
5: Bomma, sipirisisi.
6: Shish, oskarasa.
5: Reka di super soft fleece baby gross. Di viro ba di fiche pelika 200 rand. Tja kutu ga go 0 go ya go 18 months. O sekecha 39 rand 90.
6: O bone re.
5: Ga go se se bolele tja go pala di super soft fleece baby gross ja Ackermans. Reka tja pelika 200 rand. O sekecha 39 rand 90.
6: O re sekecha 39 rand 90.
5: Shhh, kenchu fase.
6: Shhh, tswarelo.
5: Reka ka kaunti go ba ka go bieletja. Ga Ackermans fela. Go maloko a plasmo fela.
7: A o ikao gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ka discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
8: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratso le go fa dithoko tša fase ka mehla gore ka Brooks Oro Squash ka mehutahuta dulita tša tharo ka 99 rand Clover Classic goba Tropical Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tša tharo ka 54 rand fela se lege go feta dithoko tša Boxer
9: Tobele FM, ikitike mwore masume tila tila, yes ya limoya.
10: We gon' party like it's sugar.
9: Ipale rinaka la mwore nali, la masume taro jime, mwagaki tupedi masume pedi tila. Here bale la di iri, pile gali chanji lelo huu. Kibulela gali chanji la matona Tobele FM. Kiri, rikitika ufitaka masala pili June, mwagaki tupedi masume pedi tila. Kari ipsina ka keke ya Tobele FM.
11: Saka wena, saka la pa.
9: Re tlo go tabisha ka manane wa Athobele FM. Au atla ga shwa go tui go tswa polokwane tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le Jaburina, ka hona di the host. Ita wipes nele baga shiba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, uratile kekana. Ni baga shiba bangwe ba bantsi ba Thobela FM. Ile gare go batla metsa twi, kgweding ya mosegamanye. Ke gore June, ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
12: Hashtag Thobela FM 66.
1: Happy Thobela FM ka nnete re balela morago go setse di iri fela ba go ranyana le ge go lebelela ga one taba na le wena a re tsheleng pele ditabeng tsa rena tsa lesang bana lengwalo le la rena ke boletse ka re le re phumula meogo le re le ge nka sepela ka gare ga lefase le soro nna ka sepela ka gare ga lefase le le go gore ga le ne tshireletsego ke a tseba o gona modimo wa ka ga ke boifi tse ke sa di boneng ka matlho wa ka mponele tsona tse ke sa di kwego ka ditsebe tsaka modimo wa ka nkwele tsona morena re tshepa molamo wa gago re tshepa tshireletso ya gago ebile e re lekane e re ge bana ba rena ba etswa batswadi ba ya dikolong re bolele le modimo wa rena re re modimo sepela le bona Jehova re lotele bona ba boe ka gae ba bolokegile modimo thoba matswalo wa setšhaba sa Afrika Borwa o fodise dintho ka moka ka dipelong tsa batswadi ba e lego gore ba amegile bana ba tswile setlhabelo tswalela mabadi ya bona modimo papa e ba motlhokomedi wa batlhokomedi ba bana ba rena re llela go wena re a tseba wa gona be ya letsogo la gago godimo ga ditlhogo tsa bona ka metlha yale ge mani pro ke gale a bolela ba go ranyana baka e reng ke le botse sephiri le gono le karolone nya rena ya mofenyi o gona mofenyi o ntibeletse ka matlongi yena ke phetolo wa gangwenya o na le mengwaga e seswa ifela o tswa ka kwa phasha scroll yena ke mmadi wa mangolo a magethwa ka go ikgetha re tla bolela le yena mona go nyisa fetse go pelo e utsha ga bialo ke nako ya gore wena o letse mo nomoro nya rena ya 086 000 245 ile re re bala lengwalo la rena la letjatji ke dipisa lomi wa masome pedi tharo re tsiya temana hela ya bone ke a tseba le fela pelo ba bantšhile ya motseba le mmona mafaratlhatlheng a le ya go bjalo ka bo TikTok le tse dingwe eutsa manipuru ore emanyana mogwera
3: Prudence Moleko Magongwa
4: go lesang bana
3: fela mo go Thobela FM
4: mošate wa tsebo le boithabišo
1: ke mošate wa tsebo le boithabišo o mongwe so mogwera wa ka o re manipuru ke a tsena ke a tsena dumela mogwera wa ka nna ke manipuru wena o mang
13: ke nna go tsara pota dilang photo station se go sa ke ha go se mosko le sulmara ke tsara ma primary school.
1: Go tsa ke dimela gore botsi pebele ya gago a ke re mo bere wa ka.
13: Ee.
1: O tlo re balela lengwalo la rena la botsa la letsatsi ka bo gware gware gware gware.
13: Ee. Ke wala le le tsa dilo lo go tsere mo dipisalo ga ba se pedi thau ke mana ke a bona ne ba e bala ka tsela. Ke nka ka se pela mo lapong wa motho wa lihu nka se boise bobe go bana o na le molamo wa le parala di nkusha pele.
1: Haleluya. Molamo wa gagwe le parala gagwe di nkusha pele. Go tsompotse gore wena o le kushisha byang lengwalo le e bile o le shumisaneng.
13: Nna lengwalo le ke le kushisha ka gore le o ka tsena ka ara mathata wa tshaba dilo tse dintsi modimo o na le wena o tlo o thusa ka lebaka la gore wa o rata.
1: O modimo wa rena o wa re rata, modimo wa rena o re ntšha ka gare ga bobe, modimo wa rena o wa re pholosa gotso mane phurule ena wa o rata a kere.
13: Eh le nna ke a o rata madiphule
1: ere ke go leboge gotso mogweranyana
13: wa
1: o mongwe o mongwe o mongwe dumela o mongwe.
13: Ke a rata go le motiva ya go skila me ka skosa ka la primary school.
1: Dumela Nelly ke dumela gore lwena o tlo re balela lengwalo la letsatsi ke re.
13: Eh
1: aha re balele mogwera wa ka.
13: E re ga se tla ba ya po go mutwa le go ga se go itse gore o ba ne o na le nna mo mo go ha le le para la go di mpisha pele.
1: Haleluya. Ka se pela byang ka pa byang mo le ribeng la lego. Ga ke bo ifisilo ka lebaka la gore modimo wa ka o na le nna. Ke a motseba o mphulushitse ka gare ga tshedintsi. Ke a motseba o ntotse dintwentse le go gore ke benka sefenye re nka be se yena. Pia le mpotse wena ne le gore wena lengwalo le ge o le ya mantsha le taba e re bolela go ka yona ya tshireletso ya bana. O le kushisha byang o ka reng o ka botsa ma Afrika borwa ba o theleditse dikhutlo tse nne tsa lefase wa reng.
13: He?
1: Lengwalo le re bolela go ka lona. Ibile re ya mantsha e lengwalo le letsatsi le re lekete ka go ba se go botsa letsatsi le la tshireletso ya bana o ka reng go ba gweranyana o ka reng go batswadi
13: nka re se ntiri le letsepo mo modimo
1: re be letsepo re tshepena ka matlo re ya bona ne le gore go senyegile e tsa re dumele go modimo wa rena a kere.
13: Eh
1: so nna ke go rata go rata go rata neli.
13: Nna nka rata o disa tshwene ramphele le bokamoso stat ne ba ola mabala.
1: Pipipipi! Ke dumela gore ba itse nne ka matsatsi a bona ka letsatsi la bona la matswalo wa kere. Aha, ke o rata gore!
13: Nne ke le rata.
1: Aha, ke Nelly a re mani pro dilo ka mokare ya di bona le rena re le bana. Eipta a re beng tshepo ya rena go modimo. Ke go leboga mogweranyana wa ka wa tla wa bolela taba. Watla wa bolela taba Nelly a re tsheng tshepo ya rena ka moka re be go mogori wa ditsela tsa maphelo wa rena. Sinach a re waymaker.

0: Thuto go dikanegelo tša lesang bana. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Metsotso ke 20 šupa go ya e reng ya seswai. Nna ke bile le kgotso ka ba le Nelly. E re ke tšeng o mongwe moreranyana re keng gore na yena o kgona go bala na. Ke le boditše nna ka re nomoro ya rena ke 086-000-2452. Tumela tlhe wena, nna ke Money Prue, wena o mang?
2: Hello, nna ke nna Bonolo Makofane, ke na le mengwaga le 13, ke tsena sekolo sa Mboweni Primary School.
1: Bonolo a fitlha, a re Money Prue ka šala bjang? O ka se šale gabotse, le nna ga ke rate gore wena o šale Bonolo. Re balele lengwalo la letšatši mo wena.
2: Lengwala e tsatsi le re le re nka sepela molapong wa morithi wa lehu nka se boife bobe gobane o na le nna molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo.
1: Halleluja! Ka tlalelwa bjang le bjang, ka tlaišega bjang kapa bjang. Nna ga ke boife selo ka lebaka la gore ke a tseba gore modimo wa ka o na le nna. Goba motlho mongwe o ne le Money Prue ke ena a sa kwešiše go lengwale le gabotse wena Bonolo. Motlho mongwe nna ga ke le kwešiše gabotse, ntlhatholele motlho mongwe wena o ka mpha kwešišo ye nngwe.
2: Ba re le ra o ka tsena mathateng jwang kapa jwang modimo o tlo phelana le wena.
1: Ka dinako ka moka. Ka dinako ka moka o dulana le rena, wa re pholosa, o tlo re tšhireletša, o tlo re lwela. Akere? E le wena o botsa bana ba Afrika Borwa ba go theleditše, ke tumela gore ba go theleditše ba re he le lekgono le Money Prue o bolela ka tšhireletšo yela rena re e tlhokago. Money Prue o bolela ka poifo ye rena re nago le yona letšatši ka letšatši. O ka ba botsa wa reng wena Bonolo?
2: Nka ba botsa gore ba jilo ba tseba gore modimo na le nabo ka dinako ka moka ka sege la balatlha.
1: A ka seke a re latlha. Bana ba Afrika Borwa dulang le tseba gore modimo o na le lena, tše rena re sa kgoneng go di fitlhelela re le batswadi ba lena, tše rena re sa kgoneng go di bona di direga ka maphelo wa lena modimo o lebeletse, o tlo le tšhireletsa ka dinako ka moka. Akere? Sone e re ke go leboga tlhe wena Bonolo, ebile ke thabile jang ge o tsene. Wena ga wa thaba?
2: Ke thabile.
1: Ke a tseba gore o thabile, ke ka fa o dirago gore wena o tsene. Money Prue wa go rata kere?
2: Le nna ke a le rata.
1: Aga ke re lerato le a foka, beke ka beke go lesang bana gona mo go Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa. Nna ke le boditše bagweranyana ba ka, ka re karolanong ya rena ya Mofenyi kgweding ye ya Mopitlo ebile re kgaritlhela ka gore ke sontaga sa mafelelo felelo felelo, o gona Mofenyi wa rena o ntse wa tseba ka leitlho gore Money Prue ke fela pelo. Money Prue o fetsa neng le bagweranyana gape nna ke lete ile. Lena la gagwe ke Phetolo wa Gangwenya. O le boditse gore yena o na le mengwaga e seswa e mafaratlhatlheng a le yago o tswaka kua Phasha Skral. Gomme yena ke mmadi wa mangwalo a makgethwa wa go ikgetha. Ga ba lebele ka Money Prue, ga ba lebele ka Bonolo, ga ba le bele ka Nelly, ga ba le mangwalo a makgethwa bjalo ka Kgotso. O na le mokgwa wa gagwe o mo botsebotse wa go ikgetha wa go bala mangwalo. Bjale ge nna le lena re tlo bolela le yena mo nakong ye e lego gore e kgaotse kgaotse kgaotse.
0: Fem, inyaka go gasha papadi ya kgwele ya maoto motseng wa geno. Na o dira tournament e gomme o tuma go bona Thobela FM e gasha ke go tswa tournamenteng ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelelo a beke la 16 June ngwaga ke 2020 tsela. Gore o tlhophe phadišano o tshwanetse go etela letlakala la Thobela FM la Facebook e le go Thobela FM yaka. Ka tlase ga post goba seswantsho sa phadišano ya tournamente o ngwale kanagelo ya gore ke ka lebaka la eng re tshwanetse go gasha papadi fao. Batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like. Tournament ya gago e seke ya lefiša. Se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba Mofenyi. Phadišano e tla tswalelwa ka Lamorena la 13 May ngwaga 2020. Hashtag Thobela FM 66. Prudence Molekwa Marongwa go le sangbana
3: fela mo go thobele FM
0: mo shetse wa tsebo le boithabisho
1: ka nete na lena la ka ke Prudence Molekwa Marongwa ne ke mogashi wa lena no le la ba rweranyana le le botse botse le botse botse botse le le botse botse botse botse la le sangbana nako ye ke nako ya gore re amogele mogweranyana wa rena ke yena phetolo wa gangwenya phetolo re a go amogela lenaneong la rena la lesambana botsa bagweranyana semmušo gore omang ba seke ba kwa ka mane pro o ba botse gore o na le mengwaga e mekae o dula kae o tsena kae sekolo
4: thobela bagašire batheletse ba thobela fm nna laka ke nna phetolo ngwenya ke na le mongwage seswai ke dula phasha skel kwa a thoko ke tsena sekolo Thoko primary school
1: le bona ke be ke sa bolele maaka o fitlhile phetolo ke na le yena ke lebelelane le yena ka matlhong ke be ke sa le botse maaka ba gweranyana ba ka o gona e le a tseba gore karolanong ya rena ya ka metlha ya mafelelo wa kgwedi e nngwe le nngwe o ba gona mofenye fele ge ba mabenkele ba re money proom re a tseba gore o nyaka go fegolola se borala mamtša a lapa melala eutle ke nako ya gore rena re rekise e tla re ka morago ga papatso wena o a tswela pele le phetolo le bagweranyana e le ge le ipsina le kwa gore na phetolo yena ge le re ke mmadi wa mangwalo ka go ikgetha mangwalo wa a makgethwa o fapana ka eng le money pro o fapana ka eng le ba badi ka moka ba mangwalo wa makgethwa rena re tlo ipsina ke le DJ metsetso ke le sumiti fela go ya e ring ya seswai mo ile go gore re tlo ba re gaogana gona nako e re e ya bala go tshwana le ge re bala di e re pele ga letsatsi la matswalo a thobela FM moshate wa tsebo le boithabisho
5: Ba tsheletse ba rena ba mzansi ka mola se khutlong sa mmala o botala le rata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwa nkwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi ke yem tsamsa tswe le go kauna fatsang go tsea dipotoro ja go tshasha borotho ke Itu ke tshe ka ona fa jo ya tatso ye o be go sana gane gore wa e hloka. Tatso ye mpsa mo go moswa.
6: Ba tsoka moka ba lla ka marega.
7: Le tlalo la go omelela, matso a masetla, le letlalo la go kwagala le kudupane.
6: Hawa, ba se nna yo.
7: Nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Yo ena go le 100% pure hyaluronan le almond oil. Yo e fa go letlalo mongobo wo o sarelela. E dira letlalo le kwagale le bonolo le le borreledi le tjatji ka moka. Ka fao, re marega a tsena. Ke dula ke phuthetse ka hlokomelo ye botse.
6: Brave the chill with Nivea. South Africa's number one hand and body brand.
8: Sansidia you there?
9: E wile gape e tla witse ka festival ya Mosana Noji ka 27 June 2026 Mosan City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ire obedi mathapama bo itsine ke mapapa
0: go tsaba shoki kuli chana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Lipoba Weba Balinchi
10: I say can you feel it?
9: The ticket video kwenta ala or ticket broker 350 rand The VIP 1750
10: Ziakala mo
9: Kiri Ziakala mo San City
1: ya kala San City lena no ke le sambana go nomo go thobela FM ya le gotlagaso la Africa Borwa ne ke tshela pele go bolela le phetolo ke mofenyi wa rena phetolo wena o dumedisitse ba gweranyana ba rena o ba botsa maina ga go ka botlalo le gore o tsena kae o na le mengwaga e mekae ke le mpotse gore nna ka gore ke setse ke tlhaloseditse ba gweranyana gore wena o bala mangwalo ka mogo wa uigetha o itemogile neng le gona o bona eng gore ke le phetolo nna ke
4: ke le morelang gago go feta ke bala mangwalo batsadi ba ka bankisha ya kgokagano ntsha le yago ba ka batho ba re ba flas moyeng
1: yo yo wa tsena dikgokagano ntsha e le yago wa ba gwatha wa re wena go bala mangwalo ka nnete wa kgoma dipelo tsa bona yo yo yo sho hey gape nna ga ke tshepe gore ka nnete ke lebane le wena le nna ke go bone ke bile le sebaka sa gore ke tsene letlakaleng le lengwe ka bona phetolo ka iputsisa le nna ka kgotsa le nna wa nkgwatha bjalo ka batho ka moka ke le mpotse gore ke lengwalo lefe le e lego gore wena o ka refa gona bjale sebakeng se wena o ka refa lengwalo lefe wa le tlhatholla bjang le rena ka moka ra kwa gore ka nnete o re kgwatha bjang o fetola eng ka maphelo a rena
4: Jeremia 1:4 Tlhoga taba e re Jeremia o biletsa baporofeta ntsula mrana le motletsi la re ko go tsebile ke sa tsa ko go opa mo mmeleng wa mmago o sa tsa o belegwa ka go bea gore o be moporofeta wa ditšhaba nna ka re jo marana mangaka tlhanga ke tsebe go bolela ka ge ke sa le ngwana marana a re o se re ke sa le ngwana ka gore gotlhe mo ke tlo go laelang o tlo ya wa bolela
1: halleluya
4: nna ke tlo ba le wena ke a tlhakodisa o riala morena amen
1: amen ba goranyana le yakwa phetolo o re file lengwalo a re morena o re ke go tsebile o sale ka mpeng ya mmago ge wena o re ke sale leseana ga ke kgone go ipolelela ga ke kgone go itwela a re ka ge nna ke go tsebile ko ke go romago gona wena o tlo fitlha molaetsa o tlo fitlhisa le ge wena o re ke a ke kgone go bolela yo yo yo yo phetolo ge o re tlhatholela lengwalo le ka go tsenelela re botse gore na wena o le tlhatholola bjang
4: lengwalo le ke le fa batho ka moka ba ba makalang ga ke balang mangwala ke sa le ngwana gore ba tseba gore nna ke romilwe
1: halleluja ke thomo a re nna ke romilwe lena ka moka ba le reng ge le makala le bona phetolo a bala mangwalo a thatholla go feta nna le wena basadi le banna le re ge le makala le rena go o kgonega bjang o kgona bjang ruri a sana le mengwaga e seswai fela phetolo a re lengwalo le ke lefileo gona lona le kgono le ke lone le le bontšhago gore ka nnete nna ke morongwa ke phetha thomo ya modimo pele mpotse gore ga o lebeletse bophelo bja gago wena phetolo o duma eng ka bona ke dumela gore o na le seo se dumago o na le ka fao o ratago gore o ka bona bophelo bja gago bo ya gona
4: ke dumaga nka golela moreneng
1: a re ke a di bona mane pro dilo ka moka nna ke duma ge nka golela moreneng ei ba goranyana baka nna ke bona motlholo wa modimo nna ke bona bogolo bja modimo botlhatsi mo pele ga matlho wa ka ke dumela gore ke botlhatsi ditsebeng tša gago mogwera
8: ga o lore ebile ga o fowe a ke mananeo a thobele fela mošate wa tsebo le boithabišo
1: mošate wa tsebo le boithabišo ke mo o hwetša go tše ka moka dimaka le mehlolo ya morena o di kwa fa e reng ke tše Jerusalema e motšha ke Macecilia a St Paul mme morago ga fa o re tlo tswela pele ka poledišano ya rena le phetolo wa gangwenya

0: 34.99. Ubuluke 7 rand. Goba 400 gram cool baked beans in tomato sauce. Kantaga light lime huta yemengwa. Rega jibirika 30 randa. Ubuluke 8 rand. Ditako je, diwoja gala ufichale di 7 June. Restoko sa salogona. Raspa fela. Hula li di pielo.
1: Mushateki wa tsebo le boithabiso le neno ke le sambana nna ke money pro ke raga di ya bana ke mogweranyana wa bana nna ke tshela pele go bledishana le mofenyi wa rena ke phetolo wa gangwenya o re boditse gore yena o rata gore a golele tseleng ya modimo re tshela pele e tshe ka gopola gore ba gweranyana ka nnete o motee go ba babedi ba ka rata go bolela le phetolo nomoro ya rena ke 086 000 2452 lino la tlhela ete je pedi ka gore nako le etse ba ke lena ba ba gweranyana baka a so ke mona ne ke iputisha gore mo gwere ene o bo ya letsa ka dife go ba mhlomongwe no tsebile gore money pro o to rata gore lena le bolele le phetolo mm le tsiba gore ke le tlogele ka ntle tumela tlhe mo gwere waka
2: hello
1: mm ke bolela le mang ka ile khono le
2: Dumelang nna le nna ka ke nna a ntsa mo ga ngala ke nna phala bra ke nna mo ga le se le se.
1: Yeah! And then we money pro. O buile nna ke a go amogela tle mo gore wa ka ke be ke go potse byang.
2: O be ke le go potse le nna.
1: Shu a ntsi wa ka bolela le phetolo.
2: Nna ke rata go molakaletsa gore a khotlelela a dire a rapela modimo a continue go dumela go modimo gore a moyekele ke ka matsatsa a bophelo e dira a mpele botlhale le matla
1: botlhale le matla o amo kwa anzani bolela le wena mogwera waka hm o mokwele anzani o re wena tjola pele o rapela modimo a go fe botlhale le matla o khotlelele ke ke dimela gore a ntse a nne phetolo o tloga o kwele mogwera waka mane pro o go rata bjang wena
2: le nna ke o rata ka lerato
1: la love e re ke mo lebogeng ke a ntsane ke mogwera wa mane pro o be a sa tshwere ke mošomo wa sekolo metsotso ke supa fela e reng ke tšee o mo tetete wa mafelelo o e le gore o tlo o boledišana le yo phetolo ka sele sela a so ke a mo tšee Hello, mogwera wa money pro. Ke bolela le mang?
3: Ora le ke ne le mphe.
1: Ke ne ile mphe, bu. Ke ne ile.
3: Mphepi.
1: O mphepi.
3: Mphepi.
1: O mphepu. Ha, money pro. Eh, le ho lo bialo ke ne ile. Wena bolela le yo phetolo.
3: Mphepi.
1: Alright, a mani proto ga o kula ga botsebotsebotse mo gara wa ka nqanqa ba ke. Aha, bolela le phetolo.
3: Nna ke rata ho molakaletsa mo hlatsela ba sa go nola ke re a tshole pele a fodisha batho ba mosisi.
1: Mm. Ba re tshole pele o fodisha batho. Ke no re.
4: Ke re ka lebo.
1: Wa leboga mofenyi wa rena wena ke neilo a ke re. Le nne ke go leboga kudu.
3: Ke rata go ka letsa mangwane ga se se gobela ntse ke la matsalo ka motswane o bona le khobela FM.
1: Papa mane mogadi o gola le station se segologolo se tishi se segologolo sa leleme la sepedi. A kere. Ere ke go leboge mogwera wa ka. Wa botlhale mogwera waka rena re tswela pele go bolela le yo phetolo. Phetolo o ba kwele ba gweranyana ba boletse le wena ba re matlhatsi le matlhonolo ba re tswela pele go fodisha setšhaba. Bjale re botse gore o ka botsa ba gweranyana wena wa reng ka kakaretso.
4: Kratage nka fodisha batho ka matšatši a ka moka.
1: Oh, wena o rata ge o ka fodisha batho matjatji ya bophelo bya gago ka moka. Re a leboga tle, re a leboga morutingwenya, re a leboga re tlo fola re le setšhaba. Bana ba Afrika Borwa le dinaga mabapi ba tlo bolokega ka dithapelo le mangwalo wa lena. Pele o kwele o bo bolela le money pro le ba gweranyana go tloga ka iri ya bosupa go fitlha ga bjale re bolela ka taba ya tshireletsego go ba polokego ya bana mo nageng ya gešo na wena o bona o bolokegile
4: aba
1: taba golo ke eng wena mogweranyana waka
4: ke bana bana ba dimela e bile ba bilaewa ka mantle
1: so bana ba dimela bana ba bolawa ga o lebeletse ke eng se le go gore ga se ka dirwa motlhomong bana ba tla phela
4: batsadi sentse ba tlhokisetse ka tsela eo ba fe bana melao ofe kapa ofe gore ba tshireletse ka matšatša ka moka
1: o batswadi ba netefatse gore ba fa bana melao wena o lebeletse taba e ya molao gore motlho o mongwe ba gweranyana ga ba tlhokomele melao ye batswadi ba bona ba ba fang ge ba ba botsa gore le se ke laya kaekae buang ka gae pele ga nako ye goba motlho o mongwe dirang se le sela o bona ge taba ye e ka lokišwa bana ba tlo o phela ka mo Aforika Borwa hei phetolo wa gangwenya nna ke a leboga goba ke tlhakane le wena moruti goba ke o bone ka matlho a ka a mabedi ke sa tlhoke kwa ba re ke a leboga ebile re re matlhatsi le matlhogonolo modimo wa rena a go tshireletse ka dinako ka moka modimo wa rena a re bolokele wena modimo wa rena a tswele pele go godisa a go godisetsa mo lentsweng la morena a kere o rata o dumedisa bo mange motlho mongwe kua gae ke a bona o tlile le mama ke o ke na le ena ke mangwe mongwe o rata wa gore o mo dumedisa a kwa gore wena o fitlhile ka mo mošate wa tsebo le boithabiso
4: ke magolo aka
1: magolo magolo ke mang leina la gagwe
4: sekirana
1: ke sekirana wa gamang
4: Matsimela.
1: Wa Matsimela, magolo sekirana Matsimela. Ko o le go gona o theleditse motlogolo wa gago, o re dumela. Ke tsela ya gago ya go botsa gore ke fitlhile nna ka mošate wa tsebo le boithabiso a re molebogeng ka tsela ye ebile metsotso e le ye mebedi go tswa go ya ereng ya seswai ke sa boa ke re ba gweranyana ba ka netefatsang gore le theletsa batswadi ba lena ka dinako ka moka netefatsang gore le netefatsa tshireletso ya lena ka go kwa le go ba le matlho ge motswadi a go botsa gore o seke wa dira se ka nnete o seke wa se dira ka lebaka la gore motswadi wa tseba o phetse pele ga gago nne ka tsela ye ke a tswa mo Aforika Borwa ke re batsadi a re tlhokomeleng bana ba rena batsadi a re rateng bana ba rena batsadi a re tsebeng gore bana ba rena ba kae a re rateng go tseba gore bana ba rena ba kae ba dira eng le bomang e be gore bana ba rena le bona ba dumela le go latela tšheletso ya rena go na le bana ba bangwe ga ba phuthelege go na le bana ba bangwe ga ba kwe ge re bolela le bona nna ke a tswa ka ma Cecilia a St John ba re Jerusalema e mosa o motšha mme morago ga fao ke tlo ba ke ya kgašong ya ditaba ka bone magopa ka area seswae

ye ke thobele FM ka ra ngwa ga ke tbe di masumpe di tsila 2026 thobele FM mo shata wa tsebo le bo ithabo di show are tumi she mrena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumisho thobele FM mo shata wa tsebo le bo ithabo di show.

nako ke batla re tsene tabeng straight e ka bena ha o ila mo apostolo Paulo o bolela mantswa

0: strike moshe ariano ka sefela are chaba agre le fifi le le kaka le le aparetse go le fase jo botso bo hlomodishanga le tla chabaneng le tjatji na le dientle ya mesotla kgaola le fifi etsena le die re bolela ka kriste na le die re bolela ka jesu kriste na le die ntle na le die botse ya ya masa mphatlala tjane hasa hasa o murena waka sedila haole molemo phatsi mabenya papama ke yona tsela yele o reng ne tere rena wena o ye mekae le kriste jesu o sa sepela ka gare ga le fifi o sale gare o fepa bana ka di ukobatsi o sale gare fepa bana ka di thithifatsi tshe le gore di ya ba fetsa di ya ba bolaya ke le fifi ntheo ke le fifi selo seo ka ona se bopego seo modimo a re thuse metsotso ya rena ile sumetharo fela go ya ireng ya senyane tobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa ere re moleboga ka ona tsela yeo strike ntiela hey ya ai we vele ngwanesho modimo a se ofatse ke rata mantšu a wa bolelang gore lokisa taba ya gago le jesu e solagana bjale lefifi le la kgotlompo o ketimang ka re a lona nke o tšheke nke o gome goma ngwanešo gomela seetšeng o a tseba seetša se gona gomela seetšeng ka ona tsela ye metsotso le somepedi fela go ya ireng ya senyane re ke name ke tšee sebaka se ke tamiše le go amogela bomoruti moloto go tšwa ka kwa pap polokwane United Pastors bana me ba re alela yona ga botse taba ye moruti re a letsamiša mo mesong me botse ya letšatši
1: ke a leboga ke rata go tša sebaka se ke dumediše motsweletši wa gago ntate diphofa
0: age
1: and then lo wena bjela ka motsweletši
0: ka mogaši
1: le ba bagolo
0: age
1: ba bagolo ba thobela FM ke dumediše le batheeletši ka moka ba lenaneo le ka leina le le maatla la morena jesu
0: amen
1: ke boe ke leboge le sebaka se le re fileng sona ene re ga nyane ke tshe sebaka se ka gore ke kwele le re ka bošiu le fetša mengwaga e 66 re ke le lebogiša ke be ke re happy birthday in advance thobela FM
0: age re bala di iri ka yona tsela ye ga o sa šetšitše kae mo e leng goreng letšatši le legolo le tla ba le thakgolwa bjale tate moruti a re name re tseneng lefase šele le apere botso lefase wa tseba ke dikgaruru ka gare le ka ntle bana ge ba bona motho wa tate ba tetemela mosadi ge a bona maoto a monna o a tšhaba ka lebaka la gore re fetogile seo re seng sona bjale re kwa le bolela ka conference ya banna le menotrack e sepela bjang conference yeo moruti
1: conference rena ya banna ke reto le boga thobela FM ba šetše ba thomile go itsebiša le ke fitlha mo ke kole ba itsebiša yona e tla be le ka di 13 tša June ngwageng ngwana o ko sešego Hospital View ko kerekeng ya World Restoration
0: gomme se segolo se e le gore le se lebeletše ngwaga wo ka lebaka la gore conference ye ke ya ngwaga le ngwaga ke difetše e le gore le tlabe le di lebeletše ka la lesometharo
1: ngwago e kgolo re tlabe re lebeletše re lemoile gore banna ba wela ka moara ba no phela ba le ka saeteng le lerong la molao ge re bolela ka ditlhorišo tša basadi le bana gantši di dira ke banna so jwele ka kereke jwele ka baruti re ka seno phutha matsogo and gape-gape re bona banna ba le gare ba fetša ke diritibatši ke kwele go bolela ka tsona fa di-drugs batho ba bantši ba ba leng ko direhepe kwa ke banna batho ba bantši ba ba leng ko ditoronkong ke banna so jale datswae re re banna gothe-gothe e tlang re boledišaneng ga botse-botse ke kgoro ya banna conference ke kgoro ya banna gore re lokiše ka gore ge re ka se lokiše mafeletso re tlo feleletša re sena banna le bana ba rena ba bananyana ba tlo feleletša re sa tse gore na ba nyala ke bomang ka gore masogana a fetša ke diritibatši ande dilo tše bile di setse di thomile go tsena le ka mo kerekeng
0: ao moruti
1: so bothata bo bogolo ke bana ba ue so that is why re re gothe-gothe banna ka moka o thoma ka 13 years because re lemoile gore dilo tse di thoma banna e sa le bana ba banyane ke kwele botlhoko tšatši le leng ke kwa monna o mongwe a re ka kgwedi o patela sekoloto sa 3000 sa jwala just imagine e kgwedi fela kore tšhelete e felela ko jwaleng so ke dilo tse di tshwenyang banna so ene rena kwele ka baruti re a tseba gore o na le solution tatswa re re gothe-gothe e tlang banna gona le solution ena gape gape gona le dilo tse di tshwenyang banna dikgatelelo tsa menano mathata a mantsi a tswelang pele ba feta ka moare ya ona nako tse dingwe o feta ka moare ya mathata o ne o tseao ka re ko wena o le tee mola e le gore batho ba e le gore ba na le mathata a go tshwana le ya gago ba ka tala FNB stadium so re re banna gothe-gothe tang
0: etse felo mo a lenya ke banna ba kereke fela
1: banna motho yo ba monna
0: amen
1: setse re tswale ko di-taxi renke kwa re boletse le ba ko di-taxing bile ba re ko di-taxing ba rile no o ka kgone ya re te kgwedi e nngwe le nngwe re to boledišana le bona so re nyaka banna ka moka ba o tsena kereke le ba o se tsene kereke re a ba nyaka
0: age mola Men on Track e thomang le lena le tswela pele ka lona lesolo le la go busetsa monna meleng wa go loka ke diphitlhelelo tse di fetse o le setseng le di fitlheletse Moruti Moloto
1: re bile le conference ya mathomo mongwe ge ngwe o fetileng ene re bonne banna ba 67 ba thušega ka gore re be re biditse banna ba o tswa ko di-rehapeng ba e le gore ba sa le ko di-rehapeng so re ba file lentswe la modimo la ba fetola rekote re nang le yona ke ya gore 67 men ba bile helped on that day and re dumela gore this year e tlo ba more than that
0: age bjale diboledi tša lena bao ba yang gore thuša ka lona letšatši le la lesometharo ke bomang
1: re na le apostle Molutsi e leng ena the founder ya Polokwane United Pastors and then le o mongwe wa di-elders tša rena ke Bishop Koma and then gape-gape re na le bo advocate ba tla be ba ruta ka tša molao advocate Tladi and then gape-gape re na le the founder wa Men on Track Bishop Mthimkhulu and then gape-gape diboledi tše dingwe tše e le gore a di gona fa ke batho ba ba ounang di-rehab so
0: tsa go fapana
1: fapana re ba invitile ba tla be ba le gona le batho ba bona ba di rehepe ba banyakang thuso
0: amen tate Moruti Moloto ge batho ba le nyaka ba le humana kae bjale ka pap ge ba nyaka ikgokagantšha le lena go nyaka go tseba tse dingwe tša ditiragalo tseo le tlabang le di dira
1: di-phone number ba setse ba di badile ke tšaaka phone number tsela bo Moruti le Mahoke ba di badileng 082 50 50 722 ke Moruti Lucas Moloto ka re bo Moruti Moloto ke ba bantši
0: amen bjale a re lebelele tate Moruti gore matlakaleng a go lesetse le le gona go ba lesa beakanya ka gore ba bangwe ba duma go lešhala morago goba go le lebelela gore ge ba ka se kgone go ba gona go na le mo ba ka hwetšang ba ka le humana gona
1: ba ka re humana Polokwane United Pastors re gona on Facebook
0: age tate Moruti Lucas Moloto e re re tšee sebaka se re le leboge gomme modimo a lešoofatše gore tlhompha ge le bitšwa goba le mengwa go tla go tlhatholola taba e gabotse
1: no go leboga nna
0: age modimo a leboloke
1: thank you
0: re a leboga metsotso e tshelela go fela go ya e reng ya senyane e thobela FM ya lekgotlagatšho la Aforika Borwa re bolela ka bohlokwa bja go phela bophelo bja seetša ba bangwe ba nthumetše melaetša ba DM-ile ka moo ba gatišitše melaetša ya bona gore ba sepetše bjang gomme ba thušea bjang le wena modimo a ka go thuša letšatšing la lekgono o re o sa ikgantšha ka o lala o be o lletše ntle matšatši a mararo o di o fetoga modimo a go thuše ka leina la Jesu.

0: Travis Green, See the Light, bona siecha. Ore ke thoma o bona gore gona le leswiswi le lentši leo le ntukologilego le e le gore mahlhoaka a lealea a kgone go bona gore na go tloga bja le go tloga mo ke ya kae ka lebaka la gore ke tla tshepa mang empa kholofelo ya ka ke Jesu. Ke bona seetša setla, ke kgona go bona seetša se e leng gore a se fele, seetša se le ntšuleo ao batho go thwe lentšu la gago le tla phethagala ka lebaka la gore seetša seetla, seetša se a mphitlhelela. Ke mang leswana le ke Travis Green a re shine your light on us. Wa tseba go botlhoko gore motho a sepele ka gare ga leswiswi leo e le gore le ama le pelo ya gagwe. Leswiswi la ka re a pelo le botlhoko go feta leswiswi la bošego. Leswiswi la ka gare ga pelo le botlhoko go feta leswiswi la ka gare ga tunnel. Leswiswi ge le ka ba ka pelong, pelo ye ya tlala ka leswiswi, o lokošiša gore mo gona go na le bothata. Ditiro le dipolelo tše di yang go tšwa mo pelong ya mohuta wo ya go sebe le seetša go na le bothata. E nkgopotša kae ge e sa nkgopotše molabokeng ya bobedi ya bakoranta kgaolo ya bone temana ya botshelela e re gobane ke yena Modimo yo a itsego seetša a se bonege mo go le go leswiswi. Ke yena a bonegetšego dipelo tša rena ya ba go edišwa ka go tseba letago la Modimo ka sefatlhego sa Jesu Kriste. Ao batho a bonegetša ka gare ga dipelo tša rena. Pele ga Travis Green ke be ke go file fa le manga e se yena Lion Gwangwa swana la go tšwa ka kua ga Mašašane a namile a riaro a re lesedi le tlile empa ba gabo lona ba le gana. Seetša se tlile batho ba tšhikinya ditlhogo. Seetša se rile se kokota batho ba tšhikinya ba gana go bula. Seetša sa mmakgonthe seo se reng ge se fitlhile sa bonega ka pelong sa dira gore pelo ya motho e boele mothong, pelo ya motho e boele sethong. Ao re ke go botse mo labukeng ya pele ya Johane kgaolo ya pele ge o lebelela mo latemaneng ya bosupa e re o be a tlile go ba tlhatsi a tlhatsela seetša gore batho ba dumele ka yena. E be e se yena seetša se a se tletšego e be e le gore a be tlhatsi ya sona seetša. Seetša etša sa go bonegela batho botlhe ke yena motlafaseng. Ao ke bolela ka Jesu Kriste. Temana ya lesome e re o be a le gona lefaseng mme lefase le dirilwe ke yena gomme lefase ga laka la motseba a tla go tša gagwe mme ba gagwe ga ba ka ba mo amogela fela botlhe ba ba mo amogetšego o ba neile maatla a go ba bana ba Modimo. Ke bao ba go modumela ba go dumela leina la gagwe, leina la morena Jesu Kriste a lebogwe. Ke nyaka wena motheletši nomorong ya rena ya mogala ya 086-000-2452 gore na o kile wa ikhwetša o sepela ka gare ga leswiswi gomme wa ikhwetša o tšwile leswiswing le uwe o boetše tseleng ya seetša na. Ke nyaka go kwa wena Modimo o šofatše re a lotša. A tobela
1: ndatero ne sus
0: ngwane sho re a lotsa
1: ba dimela re mipa sa ka sa skran
0: le kae ngwane sho
1: a wa re bona re re lena ka mogashu
0: mputse ka wena
1: a wa ne ke bile ka tsama le sushwini
0: ei
1: a dinga le ke se etse ka go latela modimo ka go shala modimo mora
0: le swiswi le o bengwe sepela ka gare ga lona e be le swiswi la mokhuta ma
1: la go no go tsa ke sa tsebe gore le bophelo jwa ka go eme kae. Go le go modimo o gona go bona gore bophelo jwa go eme kae.
0: O gona go
1: bona mola mola go Joana 8:5 ino re ya ntsha la go morago a ka seke a sepela le sefifi.
0: Amen.
1: O tlo ba le seetša sa bophelo.
0: Alleluia.
1: Ke ka mogo ke bone go bile le mphile le mmatlafatsa ka gona tse tsena le gone gore Modimo o mošala morago ke ona o tlo go ba go seetšeng.
0: Ngwana papa ke go leboga Modimo o shofatse ka phasa scrap.
1: Amen, amen, amen, moruti.
0: Halleluja. O mongwe o shomotheletše re lotša
2: moruti losoli majaji marago e be re re re jume jara re tamane go tshile na go ile gore ya re gapeletse gore re tsamisha batho re go tso morudi
0: ka
2: re mo tlile morudi
0: amen le sedi le tlile
2: tata go go tshile sedi le tlile re tshile ka gara le tshwisi a ke go pola pa majaji marago tata go go tshile go na le tshwisi le leng gore le setsa le landi ya gore ke be motho le leng gore ke ba motho wa lesisi la maaka goba go sa bolele nnete jalo tata go gosi go fitlhele nako e leng gore seetsa se le gona ka tsena kry-a ke seke sa phuthologa mo ke palala go ntse ka ba ke kgopela ba re go kgopela tlosi wa tata go gosi ke nnete ke re seile lengwa le lengwe le le gona o seka fa o thoma le go foria se e leng gore a nyake kgopela tlosi ya boruti yaka
0: skaitšela me
2: o ska e tsela re batho ka ba batho ba kgopela go ka go e thoba o bona re ka nnete ba kgopela a ba bathusi ngwana kgosi ke ka beele nkwe ya ba ka mago le go makhurutshana ga bopedi lopalope moruti
0: modimo o se o fatshe halleluja re a lotsha
3: moruti kgotso
0: a ya teng weso le kae
3: ke kwa ka go kganyoga ke go ketsa go kgalegile go tseba gore nne motho ke o bolela ka go se tshepagale noka e ya tshepega ke nyaka gore ke rialo ke nyaka go botsa gore ngwaga ona o mongwe molamane le ore ke tswa ka tsamaele ka koloi ke tshela sporo gone sporo se seng ba tseba batho ba tikologo ela o tshela kwa Cullinan ke motaa ke tshela sporo fela o ananya wa lebelela gore ga gone butse goba trainise go betla e ke fetsa go tshela sporo fela go ile ga tswelela motho matso ya ten e khukhubile ke go agile metse mo marabe ele setoga ga tswelela motho ka sethunya go kile wa sepela ka sethunya moruti o tseba o dia le bana le lego o rata o sa rate lekhulu wa le bona kore kakatsile o ke bone modimo ka sebele ke tseba modimo koleele ele ya tima motho ya ga e tla go nna ntshupile ka sethunya re ke fologe koloi go nname le wena a tsamaye ka yona ke ile koleele ya tima tsatsile kora ke tsebe ke tla go botsa gore ke le ka fetoga mo profeta ke a bona mosimanele ile gola ntshupile ka sethunya moruti koleele e timile ke mokaa a karola pele o thuntšha re ke go botse taba e mo pele ke tlo fologa mara re ke go botse se seng ka re monna leotsile la gaola ka mo left le bolile le tlile go bolaya o kile wa bolaya motho ka spet graf jale o ye gaene ka mmotse ka re monna o botse pe kwa gaene gore ke tlhakane le magela mo tseleng o rile leng kisenga keng nkala se letsile ke bolaile motho ba berekile setupo mare ke tlo gampere ke ene motho ya ne a tshela thunya fela ka pela ka potleng ka mogasenya ka potleng ka spiti e kabe ka kangana ka pela ka semane mara ka re a sebee ka spiti pele o tla kgona a thuntšha ke moka o ile a rolman wa tseba mara ankele re phedisa ka ona mokgwa a tshaba ape a tsena ka sekgweng ka sala ke starta koloi ela go ba ya puku ya 14 noka ya tshepega go le pukung ya joana 14 bala fela 13 e re dilo tse dingwe tse dingwe se sengwe se sengwe se ka se kgopelang ka lebitso la ka le ge ka ba eng ke tlo e dira go ka lebelela noka ya tshepega ke rialo ka gore go bala hiskiel ka fetsa jwana go bala hiskiel 47 o bala 9 fela e tlo baga ke nna ere gotlhe mo noka e fitlhang gona e legola fa diphidi ka moka tse di kgwetsa mo ka gore e tlabe e tlile le metsi a tlileng le ona tlabe ya ne pholo le bophele noka ya tshepega ke feleletsa yone e le bo itshwere maloba noka ya rena batho ba re tshepagale modimo o re file naya ga o file letse ka moka mare lebelela gore re dirang a se boikarabelo ba modimo dilo tse ka moka se boikarabelo ba re eme ka maoto re bie dilo tsa rona gabotse re die gabotse o rile re kgwatsa pukong e rete kore obore botlile ka swantsho sa modimo re tshwantse go ba le boikarabelo jwale ka modimo a ke nyako janako ntshinge dithete ba bangwe ke kgwatlhile gong ke a go leboga moreuti ya
0: lesofa leng papa matlhaela
3: kgotsa
0: amen o mongwe se motheletse re alotsha thobela ga metsotso se bue ye masomepedisesoa ye go tswa e reng ya senyane re lata bishop mosao molemo mmataboge empa re tšewa mafelelosho re a lotšha le kae
1: kgotso le kae
0: ke kgotso
1: o bolela le malesela wa ga mokonyane sanselekile ga geso
0: papa
1: la mokopane
0: papa waka
1: mokgalaba geso ko go botsa tabengwesi yona ke modimo a le mo go wena le wena o tla tikutlwa gore modimo o mo go nna
0: amen
2: wa bona ngwana mo khalabi ge o amogetse modimo lo yena o totukutwa wa kgona go bona le sedi wa kgona go bona dilo tse makatsa go bophelong ba gago
0: mmm
2: o dimo go mogolo ngwana mo khalabi ba ba sa mmoteng nna ke a makala gore na ba nna
0: ba bona e
2: ke ma ngwana mo khalabi re ka tlhalosa dilo tse makatsa batho ba ka se ditshepe ba bomba ka ditshepa mara go tswa mo mothong gore na yena o nyaka go fetoga a bone le sedi la modimo na
0: go
2: le sedi la modimo dilo tse dintšhi di a diega tse e le gore mbile wena bo ka makatsa gore na o di kgonne jwang mara wa bona o tshwatlhile mo le goreng o bo go le kotsi batho ba makala gore na mona o fetile jwang mo dilong tse di kaka tsa o tsosa ngwana mokgalabi modimo ko o maatla modimo a re mmoteng ka metlha le mabaka batho re khumane mešomo batho re khumane malapa batho re khumane difatanaga tse e le goreng bile ba bangwe be ba sa tshepe gore ba ka di-driver ngwana mokgalabi
0: ngwaneso e re re go leboge re late bishop mosa o molemo mmataboge modimo a o so fatshe
2: thank you ngwana mokgalabi modimo ko
0: aga re a lotsha tate bishop re tlo boya re late bishop mmataboge ke a ona seopego se re re modimo o re file seetša bagešo gore re sepele ka gare ga sona re dia jwa le re lata bishop.

0: wa tsa hore o ka labalabela gore tshatlheleng le o ikhwetse o ena le lentsu le la bariten ka lebaka la bose via bana ba dira go bariten mo se tlhopeng sa Soweto Gospel Choir. This little light of mine, I'm gonna let it ge o le ka gare ga seetsa ba bang a ba bone ka wena gore seetsa se gona o ska re o le seetsa wa tsena ka tlase ga tafola wa ke khutisha seetsa ke go bonegela lefase modimo o show fatshe kana so pego se nna le wena motheletsi wa Thobela FM re amogela mangwe se yena Bishop Mosamo le mo mataboge re a modumedisha le go mo amogela ka leina la morena Jesu Kriste re a lotsa Bishop
1: papa le sirina rano
0: le tsogile ga botse mongaka
1: e santse le morena le mo mosong wa letsatsi
0: ma St Peter's ya kae
1: bantse ba bina se pela ntse ba re bo phelo ke yena fe
0: empa batho ba batsibe Amen. Moruti wa ka re ya go thagalela re ya go re ipsina kudu go ba le wena le tshatina le khono.
1: A o tsya le bohle.
0: Mongaka re kholofela gore letsuile ga botse ka fa o le leng ka gona mo le tshatina le khono. Le ka kwa tsho ko Hammanskraal go ba le ka kwa Northwest.
1: Ke mo tsholo tsho ya Hammanskraal fa tya le botswane pa.
0: A re ngwaneso.
1: Eh
0: ya se. A re a itumela gore re bolela le wena o le gae le khono.
1: Eh ya se.
0: Biale tabashi. Taba ya go phela ka re a sietsa.
1: Ah papa le sudi man.
0: Ba bangwe ba rena ge le bolela ka sietsa ga botselena le nyaka gore eng botse.
1: Le bua ka eng hantle ni.
0: Jole moruti wa ka nna le wena ge re tsena tabeng ya rena re nyaka gore re lebelele bohlokwa. Bia sietsa go ba bia go phela sietse.
1: Papa le sudi re ke tamise mo theletsi wa Thobela FM le ba tloka o fela mo mosong wa letsatsi. Ba bona ha re bua ka sietsa papa le sudi. Ke rata gore mo ba theletsi o keke wa phela ka ntle le sietsa. Ka le ba kala gore modimo pela bo pa di thotsohle o yetsa sietsa. Ka lo ha sietsa. Ke se teng ka ra bophelo ba hao o swile ntse o phela ke ka o ha o na le sietsa o ka ka mo tshase a tshineletso a ka fita a le na a nkhata maya o tlhoke moletsi wa letso a nkitla ke bo ipa bosula bope o na le na wa tseba le a tshetsa se le teng ka ra khotho a le tlhoule le ilo fita
0: modimo di rile sietsa Modimo dirile sietsa pele dilo tse ka moka dikatla.
1: A bona bophelo ka ntle le sietsa. A bophelo go le teng e re sietsa se le teng.
0: Moruti bana ba ngatololwa mengatwana. Basadi ba paiwa thetho ka kgang.
1: Ai.
0: Di company di awa batho ba utswa.
1: Sietsa se shote.
0: Batho ba fetola banna le basadi ka tsela e ba ratang ka gona.
1: Ai man.
0: A ipotse motho a re re le fasting mo re di ka mogore rata.
1: Ba tsang ka teng ka baka la gore a tsetsa se tswile motho a tsana le tswalo, a tsetsa se tswile motho a tsana tswarelo, a tsana kutlwelo botlhoko ka lebaka la gore tsetsa a se tsale teng.
0: Le bone le timile.
1: Ba ka le suri ha go na ntwe bo hloko ya ya u tima ma ke le bona wa bona kara bo phelo ha le bona le tibile bo phelo ba tsata fala u ntwe mo thai go tsa potsare ha di tsantsa nna ke phela la ngare bo phelo ke tshwane ya le ba kala ru sietsa a se tsani ke
0: go bohloko go phela ka gare ga leswiswi
1: papa le suri malapa tshubelile tsetsa se swiswi
0: Sietsa sitwile malapa a sana bo ma a sana bo tate.
1: Papa le sibiwa le batho ba ka rama ditla. Sietsa sitwile. Bisho motho a re ka mo ke mo tloileng o tla swa ke ntse ke mo tloile tsare la itsa le teng ke le bakala gore ke bone le tlile.
0: Motho a ikane gore ena ka setsoge a lebaletse motho a ka nna nkampane go direge ntshe diregang etse o bolela ebile a tshwere le bibele motho
1: Papa le suri a tsetsa setswela o ka nna rera wa ya para kholoro mara cha hopa mo di wa itswele o shutile o mundo le ka di pulelo o bangare a di ka pula tsi a paro se saka o tsa bona mo kwaka ai mari tsetsa
0: setswela se se tlile se tlosha megwa ya kwa eno setsa e se fitlile se tlosha thogako ya leloko seetsa ge se tlile se phumula madi a eno a o dirileng gore o be le ntho ena ye we ya go baka mading motho a re nna ka bo rena re so rena ka eso ona wa o se befelwe ka eso re betha ka moka ka eso wa tseba a ona le ra golo entse ba motšhaba ko
1: gorong bana ba phela tsala pele ka ba kala hore e ye cha se sutile generational catches ke ke tsa ka mo kho ke na ta na ro tsora ka mo ho se ka ntse ke tsotsa kwa hae ha ha se ka tsika se bula le bate
0: ngwaneso moruti wa ka bishop ntsorele bele re mabenkeleng re bua re ka gore na bibele e renge ka sietsa se go ba ka bophelo ba sietsa
1: oh jesus
0: modimo a re shofatse
2: Ke wile ditheko ga Hyperland phakisha o iponele 2 liter Sprite Stone go ba Fanta 14.99 400 grams Dawn body lotion 19.99 500 grams wooden spoon margarine 19.99 410 grams anti-sali beans 7.99 reka 1 kg Chocomani peanut butter ka 59.99 o mo kwetsa borotho mahala re kolokwana ga o se le City Center Taxi Rank Mokopane Plaza le lephalele Marula Mile Hyperland the best price guaranteed in your land
3: A re tumishe morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumisho Thobela FM moshata wa tsebo le boithabisho
0: Aga re le bana le yena ka ditumisho re le bana le yena ka lentsu la gagwe Bishop Mosamo Lemo Matabo
1: Papa man
0: Sietsa ge se sego dithogako tsa leloko di tswela pele di taula
1: di altara tsa maloko di tshwara pele ke shota bana ba batho
0: bishop
1: ka ba ka re se ntse se shoti
0: mongaka a re kweng mangwalo a re yeng mangwalong gore na mangwalo a reng ka go phela bophelo ba sietsa
1: papa le sudi ke ba tla re sia le mo bukeng ya rena ya Johane 8 verse 12 fo fela o tla re kresto re ka sietsa
0: timana ke buka ya Johane Kgaolo ya seswai ati temana ya lesomepedi e bale ya ka tsela ye Jesu a busa a bolela le bona a re ke nna sietsa sa lefase yo a ntatelago a ka se ke a sepela leswiswing o tlo ba le sietsa sa bophelo
1: papa le sudi ke batla re pure le motheletse ya setse nna ithobo yena papa le sudi ke batla re bua le motho ya re ke khale ke theosa ke nyelo sa ke kene ke tsamaile le kereka ke tsamaile ba porofeta ke le dingake le tsheleta e sale teng empa jesa o tlisa pheko ka jeno empa jesa o tlisa tharabollo ke itse dipotso di dingata ke sena ntse ke labo botheletse mo tsamboteng fara le ntsweke la re ke nna ke nna ke nna o ke le lesene lesene la lefatshe ya ntshala morao a ke tla dula le
0: Nchala go morago a keke a sepela leswiswing.
1: Modele tsa o tshoke batho, modele tsa o tshoke le kele tsa batho, o tsoka le sedi, ele mola na Jesu, o la mo hala, ka ra bo phelo ba
0: ha. Sike wa gana sietsa se se tlang go wena ka gore batho ba gana sietsa sa go tla go ba bonegela.
1: O ba sietsa se re papa le sugu.
0: Hey.
1: Ana ke re khoro. Koro ya hana na ke re tshe o tla ke na ke tshetsa ke tsa tshe ha o re mo futsana ba tlo ba o hlobo ile ke ba kala mae mo la pala heru ya ke re e khoro ke tsentse sa di bula ke na le wa
0: sietsa se bone ga mo wena o sa khone go bona gona
1: e bula mo kwetse batho
0: sietsa se sina le matla
1: sietsa se ke mophelo
0: o tlhoka sietsa ka gare ga pelo ya gago
1: le mtho tsa o le tsheke ya tswala pele a tsheka se se teng
0: ba tla o betha ka thaela gole ge sietsa se seo
1: ai ntse di tla tsama ya be se se tsa pela ba tswa tla o tshanuela le la pala tshubega a tsheka se se teng
0: le bagotse ba tla o hlanogela wa ikwetsa o loka loka o nnoshi sietsa a se
1: o tla tsena ka la dinaka o ro ba tla thuso wa tswa tsela le tsela he tsheta se sutele he ho thata ho buisma
0: re tsietsa se se gona bophelo a bophelene
1: papa le sudi a se tsa se le teng motho mongwe a ipotsa re sentse le fatshe ke le ke tloye tsai
0: Sietsa ge se tlile se go kuka ka gare ga mmuso wa lefifi sa go iša mmusong wa morwa morato wa modimo sietsa ge se le gona se ya go rwala sa go iša mejakong ya maleba sietsa se bonegela ditsela tša gago se bonegela mo o gatang gona o tlhoka sietsa sa go tsamaiša tsela
1: ona le motho ba ba botsile ntho tsa hae ba loi ba ikita se foma ba di botsile kono keng or cos queen tso go bolela a se tsa tsa a se tsa tsa u tso mo tsa jare a re le re kona ha u se tsa la tsa e bile la spurala bona it's not over ha wa fela tena fela tsa la ra bo wa mo hele mo rena Jesu le tsi
0: amogela sietsa o bofologe ka gare ga diketwane tsa leswiswi
1: e ba bolosana dina tsa gago di tla re ga o tlhaelela baipotsa gore o kgonne bjang kante wena o dina se sela gore o mogau wa modimo ke kwetsa e kakang
0: bishop mataboge sietsa ge se fitlhile se dira gore o bone dilo ka boswa o se sa bona go tshwana le nakong ya ge o be o le ka leswiswing ge o be o le ka rea leswiswi a o bone go tshwana le ge o le ka rea sietsa ka gare ga leswiswi monna o mongwe o ile a bona setlhare a se tshwantšha le motho a jo bona e le motho ebile se mmitša ka letsogo ka lebaka la gore o be a sa bone gabotse ka gore a le ka gare ga leswiswi empa ge sietsa se tla o thoma o lemoga gore a pefelo mo ntho ke e boneng maabane selo seo ke se bonego e be e le motlhare e be e se motho yo a beng a mpitša
1: papa lesudi ga seetsa se fetile se tšhantšha maemo
0: alleluja
1: tsone o sa boledisane le tsona ba tla utlwa o ba dumedisa ba re o re dumela bo mach ba re o tshwaregile kante wena o dina se felang to yeso o na mpona ke lela jang
0: moruti nkile ra tsamaya ka ra leswiswi
1: Nkile
0: ra tshwara poho.
1: Papa lesudi, re riketsa dinyanga.
0: Nkile ra shumisa diokobatši.
1: Nkile ra rekisa mebele, papa lesudi.
0: Nkile ra ema mebileng re kgotla fase re kitimisa batho.
1: Papa lesudi, nkile ra bafa maphelo a bana ba batho ko dinakeng gore nna ke sa phela ga gona ko ba yang bana ba mmane gore ba maloke.
0: Nkile ra dia two fingers.
1: Ai papa le sudi le sutile batho ka le bakala re ne re le sitse.
0: E re le ka re a le swiswi.
1: Jwale se etsa se fitile 2026.
0: Nkile ra nwa di okobatsi.
1: Papa le sudi ne re ke tsa ka le fatse ke la rona re re phela wa ya wa.
0: Ei moruti waka.
1: Re pina se fela tsereng monate mpolane.
0: Sho.
1: Kande se etsa se ne se sutile.
0: Ante re be re le ka gare ga mmila wa le swiswi la khotlom.
1: Uka popeni papa le sudi wa nna sefa se tsula re khane ke be ke re ke nna ya botlhale ka itheka
0: ao moruti waka
1: mara ha bona se tsa re se ho pune go ikhantsho ba me o mpholose
0: ba Efeso 5 bishop
1: popeni papa le sudi ba
0: ere ke bale
1: ha le bale man ba ikwe botse
0: go bane khale le be le le swiswi
1: wa man ha wa man
0: biale go mme le sietsa moreneng Swarang tsela bokabana ba sietsa.
1: Papa le sudi. Ka bala vese e ya ba sesue. Go ka mo pedi ya dinang sesila. Are le sende mo ke tsa mayang go la hlaba bangata.
0: empa nna
1: ya ntsama isang ke Jesu
0: ke mongatse
1: apa le tsudi re ne re phela ka go lona le tse ke ntho tse salukang jwale wa re laela gore ka baka la gore le sebe le tsikile papa le tsudi re tshwanetse re se to have le metsama ya rona le dipuo tsa ho ntse papa le tsudi na le ba kreste ba ba papa le tsudi ke ba kreste ha ba le ko kerekeng ha ba tswa ba ruti ke di vepe he ba u
0: hey
1: ai man papa
0: monna folo a pulpiti o popola bana
1: papa le tsudi le la pa di tshwenye ke nne wa thape
0: ai
1: Ja, papa le sudi kiri yena papa le sudi mesebetsi mana ba batuka keno ha bana mesebetsi ba sotlea papa le sudi ke yena
0: ai
1: mara ya sonta itika u muto ntsa re rao boka moreza mara mesebetsi ha e bontshore muthona o tsebana le lesedi e le Kriste Jesu
0: ya le ka gore le sietseng e pelang bophelo ba sietsa
1: ke ba sa go mothele ke fetoha gore sietsa Napa mo papa le tsuri le sotwa ke le sebetsi ya rona. Re sotwa batho, re ba sotwa ka nwana. Ke le sebetsi ya rona, ke ona re sotwa, re sotile, re sotile. Papa le tsuri le sotile.
0: Bishop moya utewe, moya utewe. Hallelujah.
1: Re sotile papa le tsuri. Respect le di haha di papa le tsuri. Ke rona ba papa le tsuri. Ba le samba tshutileng ya tinelo le mpare go le tsedi.
0: Modimo a re thuse gona le yo mongwe ge o bolela biale o satswa go rotisha miyokho ya boitsholo. O satswa go rotisha miyokho o no shika ra se fatanaga. O sepela biale o re mo gona ba bolela ka nna.
1: Ba ba tsara modimo ka tsheno wa o ya tsela ka ra bo philo ba ha. Ha o ka utlwa o ke tiri bua ka wena o tiri modimo ke moeng ka ra bo philo ba ha. Re ba tsara ha o tswa ha nna le papa le tsudi tsana ne o le re tsela e bo tsena tsitsi nore ya e ba sona tsi tlhare se tsisa mo. Ne tsitsi tsa pheko mo pele ha bua ka tsheka a re bona re suka suna o tsile ke so nga ka ya ba.
0: Hallelujah. Nga ya di bitsa rena.
1: Muruti
0: waka are rapele.
1: Makabosi katara mandarabosi. Ubile tenkane leka jeno santolite. Moneta korota Israele riene momo songwa leta. Retla karitshila retla relesela tsela. Re sutile tsasane re kwala ha o kosa le ntse ya le kodi empa re jone ka mo pele re ka ntse o tsusa ba ba re lebe ka mo sale mo ha o kwa le ntse le go di botsa rapela ke rapela kwa le ntse le go di mo tshele tsho mo lobo kana kwa mo dimo ya le tsara ka tshantsi ya botshelo gore a le tsogola ha o le mothatsi go di mo tshwenwe le mo e bofe ya botshelo ba ke re tsale di tsho ka le tsho ka le tsho le mora ba se so ya tsa bo la joane re o kopile go me le mo tshelo a khotso le le se di le khaya di ba ikela kana go tsotsa ka tsela se se tsomarela wa rona a se

0: nete a gona yo a swana go le wena yo a ka di o tukishang sietsa ka gare ga pelo ya motho o mongwe o re a bolela kae kae le mangwalong a makgethwa a rena pelo e tla gonwa ke mang o thoma ka gore pelo ke mmatamano mabe e tla gonwa ke mang na re re modimo wa lerato modimo wa lešoko ke yena a e kgonago pelo ye ka baka la gore o dirile gore seetša se kganye ka gare ga pelo ya motho e re ke yona tsela e magagešo re leboge le go nama re leboga mmino mo bosana go tswa go Tebogo Mabulana re tšea sebaka se go mo amogela le go mo lotšha go thobela FM ya lekgotlhagaso la Aforika Borwa le naneng la re tumise morena re a lotšha kgaetšadi ya motho
1: thobela ka moka bagaši le batheletši ba thobela FM lebitso la morena rena Jesu Kreste
0: le tsogile gabotse
1: se tsogile
0: ee
1: se kara lena
0: aowa molato a oo di sepela bjang ka magoeng
1: aowa ka magoeng Magoeng
0: ke Gauteng province. Le tsembisa ke Magoeng.
1: Hallelujah.
0: A kere kgaetšadi rena ge re be re gola ge motho a ya Johannesburg, a ya Pretoria, a ya Tembisa re ra wa o iketse Magoeng.
1: Re thabela go ba mo magoeng rena ge re ka Tridgeville
0: re a leboga motho eso a re name re tsene tabeng re ralokile koša ya gago ya Tebogo Mabulana re be re duma gore o tlhalošetse motheletše gore Tebogo Mabulana yo ke mang ga botsebotse
1: Tebogo Mabulana ke mma wa bana ba ba four ke dula ka mo Tridgeville ke gotse ke ntse ke opela ke thomile go opela sekolong kgale man ka bo 1985 ke dimang kgethile gore nke ke bolele le setšhaba ka mo opelong ne ke ntse ke dutse ke iteka fela ke sa kgone go goetsa sebaka se se tshwanang le se sa kajeno ka mowa wa Modimo ke kgonne so ke opetse le dikhwaere ke opetse le chama bente ka joina group ya instrument ba re ke chama bente ka 1998 awa ka tswela pele ntse ke leka until gape ke tlo bona ke bona gape ntate chaonke yena mong wa chama bente a boara wa sesi o ka re ke nako bjale ke ge ke tlo dia yona CD ke leng ka gare ga yona bjale
0: aga e ka ba ile gore ke ya gago ya mathomo o ikemetse bjale ka sekopedi
1: aowa a se ya mathomo he ke ikemetse ke ile ka ba leading vocalist gona ka motšhama bente ka yona 1998 aowa e be e se group ya gospel re be re tlhakantšhetsee le regai le meopelo e mengwe ba gešo bobuti aka le bosesi akara ba matlhatse ra kgone go bana le lešobanyana ra kgone go dia CD ya bana ba Mabulana
0: kaeile
1: laeletša ka ra thobela yona a re lemogeng ya gona ka ngwaga wa 2000 ra boa gape ra dia a ko vome le yona latla laeletša gape ka ra thobela mare ka baka la gore re be sa kgone go hwetsa ditsela gabotse tša gore re kae re dia eng re dio ba re felela mo moyeng
0: a Modimo a re thuše Modimo a re gaogele gomme ka yona sebopego se Tebogo Mabulana bjale ka seopedi sa mmino wa sedumedi re ka se re ko gona o thoma empa re duma gore o re botse gore na industry ye ile ya go amogela bjang wa bona seetša kae e go sepelela bjang
1: go ya ka nna papa industry e ebile boima ka baka la gore ke be ke sa tsebetse ntši and-e ebile boima gape ka baka la gore a ke rate go botsa batheletse maakane ke be ke sa tsebe Modimo gabotse bjale ka ge ke godile bjale ke a kosiša gore ka nnete ge o kgopela dilo go Modimo o tshwanetse go bana le kgotlelelo ke be ke na le short temper e motho a di a sa diega ka mokgokeng ya kang ke fela pele ya le gona ba le kile ka khotlelela ke ka mkhotisaleng ka go ka feletsa ke buetse gana ka mo ke be ke khopetse modimo re go lela ka gona
0: haleluya re tloga re leboga modimo ka seo ya le motheletse o duma go tseba gore na e ka ba mmino wa gago o a humanega go mabenkele a go rekisha mmino
1: di channel ka moka mmino wa ka wa go etsega di platform ka moka bo gona bo di Spotify,
0: kamo kaga chona ma le kushisha kagele riyalo. Aha, biale aridere biale. Yo ana milego ahongwale la chona di koshache kima.
1: Kim na papa.
0: Wena kamo wena wa shama.
1: Ya shama papa, ya shama. No ya waka kamo ka umu musici mo wa sidi medi. Niki ni sato di kwa kawre. Grata gore ke bolela le ditshaba ka mogolo ba modimo ka music ka re nka tsholo sepela house to house ke bolela le batho ka music ke bona go le kaone nya
0: haleluya biele gona le ko shashi e opelwa ke wena ere menate ya lefase o boneng
1: fa papa menate ya lefase ke tlhamile ka bakala go bona thakate tsa rena je thakate tsa rena je bana ka tsheno gore ba ka gara ding ya ope re le re ba batswadi ba batswadi ba bana gore ba batswadi re le ka tlase ya ba batswadi ba rena re sa nyalwa re sa nyala ba bang
0: then
1: bana ba shashala ka ne le fasile rena re ile le mena ka le fasile ya bona ka tshwane bana ba ka ra di dite ba ji bana ba bang ba na batswadi bana ba bang ba ne bibila so ne ke khopela thaka tsaka o ka re ka boela go modimo ra khopela tshwarelo mena ka le fasile ra itlogela ra boela ra khopelela bana ba rena gore youth ya South Africa ke boele ke le la ke sane ke muribe yona ya go tseba nnete le modimo
0: sho ke le kwa ga botse gaetsedi ya ka le ya kwa gala wa tseba ke rata eng ka wena o gomile ntlha engwe ye we ile go thereso ka gare ga pelo ya hao go ba ka gare ga bophelo bya gago gore ba bangwe re bile le bana re se ka gare ga lenyalo ba bangwe re bile le bana re se re nyale se re nyalwe gore ra ba batswadi ba bana ra ba batswadi re le bana ka lebaka la menate ya lefase
1: amen papa ba le ke thopela modimo matla batswadi ka moka rena ba re sentjane le ba banyetseng ba bangwe ba sa yale menate ntse ba nyetse o ka re ka thopela modimo matla a thapela ga tseba o kopelela bana ba rena lefase la rena le ya fela batho bana ba rena ke ka baka la rena re nya o pe itlale le ditse ba tse ditlale o ka re ka thopela modimo botlhale a re fa matla a thapela ra tshwara ra kopela tshwarelo sa mathomo ka gore ke rena bana ba rena gore ba tla le lefatshe le ke rena batswadi ba o tlhoka go tlhatlha bana ba rena papa
0: a re ba gomisi e ba ya mabenkeleng ka iri ya bosupa ba ithega ka lebota la spas
1: papa
0: a gaetsadi yaka o ke ya go leboga ke leboga gore taba ye o e boletse tswa pelong le moyeng wa gago ebjale re nyaka gore mpele ga ge nna le wena re followa re tlo raloka menate ya lefase re kwe gore na o humanega kae ge batho ba go nyaka ba nyaka go thega mmino wa gago ba nyaka go boledišana le wena ba nyaka maele bjale le bjale
1: ne ke kgopela ge ba nyaka go bolela le nna ba ka founela producer yaka ke ntate Chauke ene dinomoro tsa gagwe ke 079-716-5419
0: magorena ka kwa Facebook le gona le di TikTok
1: papa ke sa tlo di ya mara ke tshepa gore se khale ka ke setse ke thomile go kopana le ba challenge ke tlo di ya eng ke tlo go etsa Facebook le TikTok le Instagram ka moka
0: a re gaetse di akarela le leboga re le lebogisa re re a dile sepele le botse le taba ye le boletse wa tsiba lena le boletse taba ya go nkgoma ya gore kwa morago le lela dira dilo e se tsholetse ba modimo ga botse ga biane le go tsheletse wa tsiba mo apostola Paulose o re mola ke be ke le ngwana ke be ke nana biale ka ngwana biale ke gotse a ke sana gana biale ka ngwana ke nagana biale ka motho mogolo re leboga seo modimo a le bulele mijako ye mentsi go feta fa go mme mmino wa lena o atlege o kaona fa le go feta
1: ya leboga papa
0: modimo a go dire ka boloka
1: leboga le bathieletse ba bantsheleditseng ke a leboga le support ka moka ke a leboga
0: modimo a le se o fatse mma wa ka
1: ke a leboga
0: agi Thank you. mena tsi ya le fase morao ga fa wa re boledishana le Vusing Chauke.

0: Tobel FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Sibo kubo. Ku. Shate, shate, shate. Ikwa melo ya linonyana ya go eletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo. Ile ga iketeka go duruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka serotho. Hola Pretoria tsone ga bogosi go lomampuri le tlhlasane la noka ya tubatse. Go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika borwa. Ke geto ya linosi go roga di tseben tsa ma Afrika borwa ka bopharana. Bo mojapelo wa limpampa ba ipsina ka manana wa bona bo majasane Moses Mothabi mpatela mogaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete e be tile bangwali le rutegi le direti ka mapanta panta ke ra yona ra lio le boa ya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya mathwa matala aga lena ba swara tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bo mane mano go semenya mosari wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke ra pele tloga le ilimile chemo ya lekhwiti ba gekolobeso ke mo le khono le phagamisitse folaga ya thobela FM e bile ile e be ile malekelekeng ya ganya e ganya ka baga shiba ba so bogona le le bole joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele sishungwane so gona se tharisa mothirela motlhaka motlala moila go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mashila a gatiša ka lekopelo ruri le kgona ba ipeta sefega ka lena kwa kgorong ye kgolo ya leodimo bo mogo ben maraka bo mogo tsitsiritiriti ke sa lebale le bona bo mokhudu mokotwana lawrence le dwa ba motebele mmina towe ba rithi ba metšhini ya maloba go radio leboa ke fao le kgono ba e fetiletsela bomana re vincent ngwetsana motho ya bego a gaša lenaneo la obitso lefulela gae e le ge a fodiša megopolo ya chaba sa thulare ka mantšu ya gago a o agiša o re godišitše thobela FM o re godišitše gomme re re gola o golele sa mmaruriruri mokgekolo wešo ke ra bona mokgekolo magolo a diele moya ka mokamoka tša Afrika borwa ka bophara ge e le lekgona ona o radio thobela ka nnetennete gobane ke moo lekgona o gata ka mošito o tee le tša thekenolotši ka mmogo le mafaratata a gabo tsona difoka tsona o dirole ka mageta koko wa gabo ditšhaba botho mo makešiba o ba iketa tšipolelo ya le melagae go more mogolo ya diaga metse ge e le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedi sa ntse se elela bjalo ka noka ya moala kona noka e tatši irile tshwaebo ya maribaneng aga re re gola thobela FM ya mošate wa tsebo le boithabišo ke nnete le ba dirile mototo bolesi ba phitha se bothoma le kgono ba ikgantšha ka lena galala mošate wa tsebo le boithabišo galala go ya mašemong a se o thobana ba mosadi yo moso ge e le nna moanano wa matšhwene ya lebuletšhene se naiwa mele ka makopong a e naiwe ke re tšamana ka ke tšhaba go robela
0: hashtag thobela FM 66 melodi ya boiketlo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: friends for go tsa go so pedi Dion Warwick melodi ya bo iketla go thobela FM le go tlhaga shola Africa bo rapela ka go share o file Marvin Gaye a itla wena sexual healing celebrate me ke gere ke tika thobela FM itle le go sha ba celebrate me go tsa go ingaros le bitse metsi rena ke masume a gere le sume taro le bitse iringe le sume pedi na ke le santile di gare man of the match ke ga sha tshe go tswa polokwane tshisa nyama re tsima bela ka waterland ka polokwane ke se tike bone ba sadi ba bantsi ya wa tsa se seng khatlhang ka basadi ne basadi ba reka ga re bolela ka basadi basadi ba reka ba nna bela ba motla le basadi ba nnete fela ditse re na re a reka a re reke kwa mabenkeleng fela re reka le dijo re ya meletlong re tla le tsholela tsheka boka basadi ba gona mo ba tletse di taxi ke tse dintsi re toga re leboga ke nagana re go talente e thabile a sa ka ba le batho ba bantsi jwa le kana kwa ne go le bia le magae she re tle boledisana le bengae ba polokwane tshisa nyama waterland re bolela ka lerato a ke re tebogo mphatlhele sibanda o tshwere difane tse pedi a ke re bele ge o shetsego le mosadi ya presidente o di tseya ka bobedi go ka re o nyetse ke presidente wa yotsea se se tree fela o tle ba le bothata teboga a re lotsheng le gona
1: tsabela ke dibelisha ba theletse ka moka ba tlhokela FM
0: aga
1: le lena ka moka ke a le dumedisa ka lethabo le lerato
0: re tloga re leboga mpeng matlanyana a bone nyana ke ka re ba fasana nyana ke nyaka gore ba theletse ba ba aga ehe le tsogile ga botsa kere
1: re tsogile ka lethabo re tsogile ka lerato
0: ya
1: re ke mshedi tshe go bereka ka le tshe le la mamotlhala Sunday buffet le tshe le le busy kudu
0: ya
1: mo business eng ya rena
0: re a leboga sonta ga se go le se go re a tseba ba tshele ba sentse re ba tsebe gore ka 100 rand fela bana ba ja ka 150 rand fela batho ba ja ba tlhwa mo le rena re thole thobela FM le polokwane tshisa nyama right a re ke re bole o sa gopola ka tshetla mathomo ge le felo le lebelego
1: o talente yona ke khalele gona
0: ya
1: rena ba polokwane tshina tshisa nyama
0: ya
1: re thomile 2013 re thomile re bereka ka di Sunday fela
0: o le shoma ka di Sunday fela
1: re re ke shadijo
0: ya
1: ke mengwaga inji ya
0: eh
1: ibile se ke ka re mengwaga I think ka ka ka di kgwedinyana je ka ba go je 5 go ba je 6
0: yeah
1: ke mo ileng ra goma na demand go tswa go di customer ja rena je di tlang direka ndi jo ka di Sunday hore ha pe rena le botlhata ba hore ka sonta ga re atla re a iphina re mo na menwana
0: eh
1: mara ge re le meroko ga re ga beke ka na kwa matena
0: yeah
1: mana motho a go putse gatha khomo a go putse ya kolobe a sa tsebora eh
0: a
1: ga ikutsa ga ya ya be le gona mo e bya ntsa fuleng le moshimi ka nna Mr. Jeffrey Sibanda ile nyana monnaka
0: tobe
1: ba ne ra decide gore awa a re tshome go rekisha dijo every day Monday to Sunday
0: yeah
1: then ke gona ile go tloga moe ya be le gona re tlogile
0: ka mo jamangwe le pelo le thomile le rekisha dijo fela
1: le thomile re le ba tshisa nyama ka mogare e go rekisha dijo fela
0: ya
1: then ke mengwaga inje e ya ke re tlotswala taba ya go rekisha madila
0: all right
1: taba ya go rekisha madila e be ile ka weekend fela ka sonta ga fela e seng gare ga beke
0: ya
1: so re di demand di le tsona di thoma o ba gona
0: ya
1: ba thoma ra bo dia ja madila di thoma out ba gona ka labone la botlhano mo kibelo sonta then di jo tsona ke 7 days a week re bula ngwaga ka moka gona holiday ya gona eng 365 days o tla lendi ya bo le ka di Christmas
0: right all right
1: re dia le di Christmas lunch buffet le dira di women's day Mother's Day le jona ra di hosta ka di Sundays
0: All right. Magareng ga di jo le madila ya o dira chelete keng?
1: Di a balance na di a shumishana.
0: O di a tshegana.
1: O tshwere ke go ina jwala ka kwa o felonya ka saletswa jana.
0: Eh.
1: so re naga ne gore ao o motho a sepela e gola yonya ka sa letswa jana a di opotela ka moghausi ka magono topa topa
0: a kere
1: eh jo le di a balantsana di jo di di a chelete go ya ka mogore expectang gore di di jo ka bona le bi ala le bo yona bo sepela ga botse go ya ka mogole rena re expectang gore bo tsamaishana le di jo ka bona jo ke tla re ke di a tlhapishana ke ntwete
0: ya le felo le ge re be nna ge ke be ke le tsiba go tloa morago le be le tsiba ya ka metse go ba le di swimming pool batho ba itla ba router bjalo le bjale ga di feleng ka se botsi gore ke bona eng ke fela ke botsi gore na go lofa ge motho a sanya ka go router o a gona go tla
1: eh di swimming pool tsa rona di sala gona di a bereka
0: all right
1: e bile go tleng a rena le ra o ke tsara dia jepedi
0: oh
1: ka le batla re go be go ina le demand
0: yeah
1: gore re thoma e ba spring day ba tla bana ba bantsi ba o tswa dikolong ba o tswa di crèche-ng ba batlisha bo mmema ba bona ka di bus go tswa kutletse nne ka mokatla le fast province le ka kwa ntle ka kwa
0: yeah
1: ka bo Mpumalanga ba gona o tlisha bana ba batlisha fo go tla go go swima ge spring sela se thoma
0: yeah
1: eh so di swimming pool mo talent di sala gona lena la water
0: le sa sama
1: le sa phela le sa tsama e shetsana le tse di diwang ka mo
0: right
1: eh
0: a ke tsebe go tswa historing kwa morago ra go rago e fela go ya ka tsebo ya ka le mola ke ba go le thobela FM ke nagana gore ke la mathomo re tla ka mo
1: oh Hey, ke mathomo.
0: Eh,
1: ya sangalatla la gashaka.
0: A sangalatla la gashaka.
1: Ao, sangalatla.
0: Le go bya mara go ya le ka tsela yo shitse go gona go bona batho ba shitse ba le gone ka gona.
1: Ai, re thagetse rena le motlo tlo re go kuri re marung. Re kwa marung, ke le ka kwa pele re ya ba botsa re na le ya tse ba rena le ba thobela fa ba gona ba re kwele.
0: Yeah.
1: Re ba kwele ba re buditse gale gore re tla be re le kwa wa talent sa nyama. Le re tle mo kataba tja go tlo supporta. Wa talent le thobela FM re ka go ba bona ba ga shiritse le dinepe le bona
0: aha
1: rra wa ba gona
0: ke nete re tsana le mogwe ma smetsela tsela bela ka thobela FM le na ya le na re akwa re sabalega o tloga 2013 o fitla ga bela wa sabalega yana ya rena ke bintshi o ka reng bela ka wa talent go thobela FM re beletse le bakeng la go thegana ka tsela ye ke nagana gore re thobile se go era se le gore re ka tla ra ya go leka sona re le thobela FM le go lekwane tshisanyama o ka reng e re go la re tsara mogwe ma smetsela tsela bela
1: go thobela FM le rena re go di shitse re go tshintse re tsheletsa thobela FM nje nna ga ke go labeke rata o tsenela di competition tshe tsa thobela FM tsa go mana ba re winish
0: eh o tshopa sa se se go nyana
1: ah wa le di lopela di ndiragela go a gole e ba mputsha diputsho tshe dingwe go mana ke sa ditsebe
0: yeah
1: eh mara senka se bolelang go re thobela FM e di ya moshobo o mobotse
0: yeah
1: ke le nana o lana ntila moshato wa tsebo le boithabisho tse dintsi le tse re di tsebe re di kwang re be re sa di tsebe re kwa gana mothobela FM rena re le mbathieletse ene go ya pele re shumishana le lena ke bona segwera sa rena setlo ba sesegolo
0: yeah
1: setlo ba sesegolo setlo gola re tlo ba mogolo le moratho
0: yeah yeah
1: ka mogoki bona nka gona ka re ke tjatsi la mathomo letla mo ene batho ba respondile ge ba ekwa gore leatla ba
0: responding
1: yes ba tlile ba bolela ba re re tlile re kwile re mo katabatse
0: yeah
1: le re gona bona ora wa ka nnete ke re tlhapishana matsogo ga botse thobela FM le ba polokwane tshesanyana
0: aha re tsoga re le boga ke a tseba tebo o ka ba mogashi wena o ka ba mogashi polelo e gona o gona o tlhalosa tse ka moka o tseba o rekisha
1: ya ba mpitse
0: ya o tlo ka tshenyana e fela re tloga re le boga re tshebela go ba le felong le re na o fetseng ga bele raipsina le re sore ga botse ke ya bona ba tsheletse ba thagetse batho ba batleng di jong ba namela di steps ba ya go dimule fatse ba tsheya di swantsho le felo la le botsana thobela
1: a ba re le boga botse
0: nda ke tlo ruta ka mo fase ya a bridge
1: ka deke ya so fase le bridge ka go kana wa thalathala
0: ya okay re tlo re le boga ke tlo go mphatlhele sibanda re tlo re le boga ke bona ba tshore go le felo le magagishu ka gore ya le magagishu re beletse metse rena ke metlhano re bise iring ya le somepedi re ya thi iring ya ditaba ka gore jalo ye ko fa go yone kosha e tsa go Tony Brooks na le baby face ba tla ba

0: Tonight is the night Betty Wright ke go show fetsa we kwa go Thobela FM le go tla ga tshola Africa Borwa o tsholetse melodi ya boiketlo Thobela FM na ke le santile di gari man of the match ke le bele tshena ko ya rena mang ga show e tlo re bontsha re bele ke na kwa di jo I see o ke a bona batho ba bantsi ba ja ke nya ka go bona rena le jaeng le shabaka eng o be di ba bararo le moyeng ge le mpona ke le mo le tshwe mo moyeng Thobela FM le go tla ga tshola Africa Borwa le kae mama
1: fa gona le kae papa
0: re gona ke man of the match ke lena mang
1: ke nna Rose Potuna
0: Potuna le tjo Blueback
1: eh ke tjo Blueback
0: ke kwa ka se fanetse lena nka le sa ja ke bone a wona plate mo
1: a wa se tshe tshe mo ja ke sa go tshe ke tlo gona ke ja
0: o tjo jile tsha mathomo
1: e ke jile tsha mathomo
0: o jile ke
1: ke no ja di salad fela
0: Eh awa re a leboga o tlo ja o fitla ka 6
1: bo se fela
0: right re a leboga botuna bo mama ba tshutsi le kae mma
2: rona ma papa
0: le gabotse
2: papa
0: ke bona di beetroot ke bona le khomu le garden salad mpotse ka tsona go ba neng tsona tse
2: a ka re ka tsa tsona
0: ko ena mang lena
2: ke nna jwana
0: o tsho kae
2: ke jwa se shiro
0: Zone 1
2: Zone 5
0: Alright, re leboga FC ne ka dijo tsa gago Alright, re na pere tshola pele ke tlole latella ke a bona ka le ka bodima le progo le na le tshwereng mo ke wine ke juice Alright, ke a ke ka bona ba ba o tsola ka mo gore na go diragalang ba ke ba shumi ba mo le ka mma
2: Tshobela
0: ke mang mma
2: Ke Johanna.
0: Johanna mang wa potsantse o dume ha.
2: Okay. Johanna mogotlo from Motso.
0: Motso wa perekisi. A mabotsa.
2: Yes.
0: Re leboga. O ke plate ya bokae ke mathomo?
2: Ke mathomo
0: eh. O nana re ya bobedi ka tla wa jeng ka re ka bona na le dombolo o na le sempo ka mo ya bobedi ka tla wa jeng.
2: Ke nana re ke tlono ja the same ke my favorite.
0: O tlo buya wa je tsana tse?
2: A bobedi a botse fela.
0: O tla tsama o nne ke la mathomo itla wa talent o itla la dijo.
2: No, asima thomo ke tla wa talent.
0: Ape Thobela FM e tswara 66 years. O reng ka taba ye?
2: Ke re happy birthday to Thobela FM. Igole igole.
0: Ra leboga ka mo ka mo wa talent e reng halala Thobela FM halala. Rena le lena ka hore ya le bagae sho re tlo ba re ya go rekisha ga re bua go rekisha tlo bo le tshana le lena ke ka hore na le jaeng o tsana le saisika mo nka nwe na uja e keng ye keng ke granadilla
2: granadilla
0: o ka yogetha yona ka keng ke mbili wa bobedi
2: a e kwa mathomo
0: o kwa mathomo o thoma ka di drive wena
2: e ke thoma ka di drive
0: go tloga mo na pile o tlatleng stampa
2: ke lata stampa le gwata ya kolobe le ya gomu
0: Alright. Ere go tumisha nyana ko wena mang?
2: Ke nna mo sibudi ma morobela.
0: O tswa kae?
2: Ke tswa ke le thefa e ke kwa ke khabane ga rabizi.
0: Oh khabane ga rabizi. Le bo ga. Ipsine ka le tshela ga gore tshela pele mang ga tshe thobela FM le go tla tshela Africa Borwa. Ke nya ka go fa engwe di koshetsa o fisha ka gore dilo tse ka re di dira re le gona mo what talent ka sebele. Ke o ralokela di kosha gana mo ke bolela ke le gana mo ri ja re le gana mo na le tlhoka eng batho. Ye go fang yana kosha e tswa go Michael Bolton. I thought when how am I supposed to live without you? Now kana mo ile bala kosha ke a tswara ba go le bae.

0: When your life was low. Le lengwe la marala mangwa go hlweka le gona mabose go tshola fela go lala halfway ana le a Joe Sample o ile go reka nete o mo kwa fane ka piano fane. When your life was low a fa watla go tshalo sa ga botse gore ka dina go tshedingwe ba gora ba rena ga re ba fumane man ba gora ba rena ga ba be gona kudu ga seemo ka re se tshoga tshe fa se seemo ga se khatlise ba ipona ga tsaka fela dilo tsa rena di le kwa go dimo go motla go plapisana fa di tle go wena di la tsona mosena ke go file dikeledi ya re chama bent ba tle go wena ba re dikeledi pisana ga tsona ka go fa Thami Mdluli re can we talk ke go botse motheletsi bile ke go gopotse gore se tshele hono ka nnete re gona fa re a ipsina waterland ke polokwane tshisa nyama a fa leng gore re tloga re batametsa bile re shuteletsa le tshele gologolo la matswala a Thobela FM fa gore yang go ikhwetsa ga botse re hashtag 66 le na Thobela FM goje go re ka nako e leng gore tla ba sa fetse pelo gape re tla ba re tshwara mengwaga e le kgolo re ya gona fao le sudi re ya gona fao awa a gona le ka bothata www.thobelafm.co.za ke ka monkgo o e leng gore wena o ka re humana gona fa ke go botse gore letsatsa le gono re tlone ba re diragatsa tse dingwe ke na le moyeng o e leng gore tlo ba rena le yena letsatsi la le gono o tla ba diragatsa ga botse twist faleng ba bantšhi ge le motheleditse le motheletsa le mo kwa fela a diragatsa wileseng sea le moyeng e fela le gono ka lebaka la gore le tlile fa go tla go thega Thobela FM gona fa ke ba bona batho ba tseba keng bakiti ba ka dipleite tsa o tlala dinama ya diphoro tsa mauswa ba insina ba re bona ma motlha gona rapi e le sudi di tletse diporoto ba re ba motlha gona rapi ya re gona fa go tla go ipsina re gona fa go tla go ketika matswalo a morena matswalo a Thobela FM ka go rialo biale ke tse dingwe tse e leng gore ka nnete o di letsetse moyeng wa ka ke tlone le botsa ge nako e tswela pele gore re tlo ba re boledišana le mangwe e leng gore o tla ba di dirang ga botse fam gomme ga biale ke na le ba bangwe ba e leng gore le bona ba tlogile gole mo mama o gona fam go etsa baeding ba bangwe ba e leng gore ba gona fa go tla gore thusa go keteka matshwalo a rena ga botse thwin bele se e leng gore se tloga se kgatlhisa ka lefelo le ke ka mokgwa e leng gore batho ba tswile ka gona go tla fa gwa tseba letšatši le tlhabile go bose gore ka mathoko o bona metlhare me botse dijo gong ga bose batho ba apere botse ba swanela bjale ge e le gore le wena o dutse ka gae a ke tsebe gore nna ke tla re o duletseng ka lebaka la gore bona mo dilo ka moka di a diragala e re ke tse sebaka se ke go tamaise mama Dumela le kae re gona ke bolela le mang kae le tswela Jerusalema le kwa bjang go ba karolo ya Thobela FM le hono fa re a tseba gore waterland ke lefelo le e leng gore le a le etela gantšhia ke re ka disontaga e fela ga bjale go tloga go e le letšatši la mosonanosi Thobela FM e gona bjale le kwa bjang go ba karolo ya Thobela FM e le gona ge re sutelela go keteka letšatši la rena la matshwalo go sasa aga ke lena ba le leng gore a le dime welese ka gae sea le moya sa lona sephela se re a leboga o ka rata molaetso e leng gore o ka rata go fa batšheletši ba Thobela FM ba e leng gore ba gaya ba go fa kudu-kudu re lebeletse gore rena re ya gola gape re tlone o ja keke nke o ba botse se sengwe ga e leng gore motlho mongwe bangwe ba sa koropa ba tšhabile phefo ya mesongwe a ba tlogele metsi ba tle fa nka re gona bjale le sete le jileng ke tse dingwe tse kgore ke nyako ro ba konketse ge e le gore ba dutse le nna le sete le jile le sotse ya aga dilo ka moka di gona aoa ke a leboga le badumedise kwa Jerusalem aga Thobela le lena le ikwetse batheletse ba Thobela FM gore a o wa bona ga ile gore o di itse gona ke tsebe gore o tla wa o duletseng ka nnete ka lebakala gore dilo di a direga fa ba re ba jile di kipi kipi di popcorn e bona di juicy di noka moka di gona fa dijo ka moka tse ileng gore o ka se di fetse di gona re ka ntle go senya sebaka ke topo o mongwe show pele ga gere ke tumela ka kwa di papatsong ke o mongwe wa batheletse ba Thobela FM ba ileng gore ba e kgogile go tla fa waterland pole kwa neche sanyama go tla go ipsina le rena le tsatsing la lehono re ke tsebe sebaka se ke go tamisa mama Dumela re gona re ka ra lena aga mama ke mang kae le tswela ka moletsi le ipsina le ikwa bya mfuba ka rolo ya Thobela FM le hono
1: eish re kwa ke thabile kudu ka tsatsi la lehono
0: ka tsatsi la lehono gape Thobela FM e goje batho 66
1: a Thobela FM yo go tsheka tsatsi ka lefone 66 years a le re thabile
0: aga le setse le sotse go ba ke gona letsena
1: a re setse re
0: o mo soma o le jea le sa feletsa mausha
1: ja tshe re sotse
0: aga re le boga le ka reng go ba tsheletse ba leng gore ba ka gae ba paletse go fitla le hono
1: okay ba tsheletse ba paletse go fitla ja tsela le hono re na re mo plowane tsanya marna le Thobela FM if it's 66 years cha tila lohono so re thabile go ba le bona cha tila lohono halala Thobela FM
0: halala Thobela FM halala re le boga aga gore tla fela go www.thobelafm.co.za ke mona go roga re khutsa gona go magokaganyo ka mokale ya gore tloga re le gona re tloga re lebogile kudu re a isina nna le wena go jaze e pelago ke tla go tsopa ka le lengwe le gala le wena ka letsena o tlono le kwa mani ya ke ka mogolo gore ka nnete re di bereka ka gona o se lebale go radio bokeh re tloga re le gona channel ya DSTV ke yona 815 ke mošhato mogolo thobe
2: a o sa tswa go fetogela go TV licenses website entšha ya go lefa netefatša gore account ya gago e dula e šoma ka go registara gape goba o sete password ya gago leswa se fetwe ke mekgola e mešwa ka go kgatliša e ya bjago ke websaete ya rena e mpšhampšha registara le kgono o dule o kgokagane le rena ka website e mpšha o kgona go lefa ka bjakontle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo ka fao netefatša gore o a registara gore o kgone go ipsina ka mekgola ya mabonwa ka moka ya ditlaente tsena go www.tvlic.co.za le kgono TV licenses e lefele gore o khwetse mekgola e bohlokwa go wena
3: a o ikao gateletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tse tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Inyaka ugasha papadi ya kule ya mautu mtu mwage inu Haaa Na uti natuna mente kumlungu maubana Thobela FM Ugasha ki utatuna mente ya mtu mwage inu Kibulela kama sulu wabe gana msumi tila june Mwagaki jukadima sumi pedi tila Muruchu pepedishano Uswaleche wetu la letakala la Thobela FM La Facebook ilu ku Thobela FM yaga Kata saka posti kwa sisonjo sa padishano ya tuna mente Umwana kana kano ya uri Kikali baka lai nilisonechi ugasha papadi fao Batho ba sonetse go rata kanagelo ya gago ka bontsi ke gore ba e like tournament ya gago e seke ya lefisha se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go leletsa ge e ba mofefe Padishano e tla tswelelwa ka lamorena la masome tharo tee May ngwaga ke dipedi masome pedi tsela hashtag Thobela FM

0: fa gore na re tsina e di le gabiale re na le moeng wa rena fa moeng wa rena ke malatsi
1: Tobela,
0: Tobela.
1: I'm going to go to the FM. Happy birthday. Yeah.
2: Bona ge le gore wena o dutsi go ba mohlomongwe tseleng ne tse fatsa gore wa fitla mo kapela ga botse o tlo bona ditiragalo tsheno gore di tla ba ditse ya karolo fa le nana o ke jazz e phela go malatsi gona o tlo diragatsa tshi a se faleng go thobela family lona moshate ke wa tsebole bo ithabisho kana kwele gore ka nete tla ba isa fetse pele go ba ditiragalo ka moka mo tsholetsi ya ka o tla nete fatsa gore le ya di bona le lena ba o le dutsi go ka gae aga tshobe
0: Thank you.

ele e tshedingwe tse dikoša tse e leng gore ka nnete di diragaditse wa tseba lefaseng ka bophara gomme go a ba le yo mongwe yo wa seopedi a bitswago Cyndi Lauper time after time yopetse ke dinaletsana tša go tshwana le bo Cyndi Lauper wa tseba ke bolela fa gape le ka diopedi tša go tshwana le bo Miles Davis gomme ka Aforika Borwa ba rena ga re salele re a e diragatsa Gloria Bosman a e diragatsa gabotse ka bokgware le ka bothaga Cyndi Lauper go thobela FM le mosate wa tsebolo boithabiso mme o tla gopola gore rapisana fa ke go file ye nngwe ya dikoša go tswela fa le go ss papy a re re mo šutelele ka go fa Eric Darius le ena tlile fela jalo gomme go ka re o theeletsa ka moragonyana fa o tlo kwa batheeletsi ba rena ba kgobokane ga bjale wa tseba keng go bose ke nako ela bjale e fitlhile ya gore re tle re sege kheke e le gona ge re kete ka matswalo a thobela FM go sa sa ke di-1 tsa June ke ka mokgwa e leng gore go a diragatsa gomme ke nyaka go kwisa tse e leng gore di gona ke kua morago gore le wena le mo ditseng gona o kwe ga botse gore ke tse di fentse e leng gore di a diragala o kwe ga botse ga ba opelela sealemoya sa rena sealemoya sa rena a se e leng gore ka nnetse sekete ka matswalo 66 years a selemoyeng e se diragatsa ka bokgware le ka bothaga ga bjale ntate mašhilašhula o a di sepedisa go netefatsa gore dilo di direga ka mokgwa wa tshwanelo re tswela pele gore halala thobela FM halala ke ona mošate wa tsebo le boithabiso ke tlo go fa motsotsonyana go kwa tse e leng gore di a diragala ka fao.

0: Re a leboga.
1: Eso.
2: Mr. Mbadalika le Mr. Bulanga.
1: I was listening. 5, 4, 3, 2, 1. Happy!
3: Yeah, ka go rialo le go ene lena ba re moshate o tshwela pele, bo sito o tshwela pele. O go thobela family ona moshate wa tsebolo boithabisho re a ipsina re jakeke byane. Ba gona ba bamba ba laudi ba rena, ba laudi ba tsa masheleng ba gona ka fale, ba laudi ba ba shumi ba gona ka fale, ba laudi ba manane ba gona fale. Go mme go segiwa keke ga byane le gona go ketleka matswala thobela FM #66 re le go ka bra go nyana fale le ya kwa mashatsana. A go bontsha gore bona go thabilwe fa halala thobela FM halala. Go mme ka gore ya lo ke ka mogweleng gore rena ne o la rena la jazz e phela go le fihlile mafelelong ka gona. Nna le wena re tlo kgaogana pisana ka nako se ke ka lebaka la papadi ye e leng gore ka nnete e tlo tsea karolo fa go tloga ka metsotso e lesometlhano pele ga iriela ya boraro e le go lenaneo la mabaleng a dipapadi le e leng gore le tla ba le tswela pele le lena la rena lenaneo le a felela ga bjale gomme ditaba tsa rena tsa boraro di ya go balwa fa ka metsotso e masomepedi fela pele ga iri yela ya boraro go thobela FM le ona moshate ke wa tsebolo boithabiso pele ga ge nka sepela re ke e tloga ke leboga batsweletse metšhineng e kemtefo mike wene gore ka nnete re thusitse koduka maatla fa tumiso ba gona fa ke ba e le gore le bona ba bile le rena letšatšina le gono tumidi ya ke ba e leng gore ka nnete ba bile le rena letšatšina le gono ba re thušitše gona fa metšhineng fa go netefatsa gore dilo di sepela ka thelelo dilo di sepela ka bothaga ke sa lebale le motsweletsi wa ka e le go mosoma ke e leng gore ka nnete ne ke dirisana le yena fa bagaši ka moo ka bo will see the man of the match kate morwane tlhapang tlhapang le yena ke o meleng gore o ipona ga ditse fa who nadi the host le yena o gona fa nati nice gona fa o ratile kekana balaodi ba thobela FM ka moka le batheletši ka moka ke ba e leng gore ba netefaditse gore lenaneo le sepela gabotse le manane wa mangwe thobela FM e keteka gabotse lefelong polokwane ka washe ke mo e leng gore ka nnete re gona ke PLK ka washe ke mo e leng gore ka nnete re a ipsina ke sa lebale le motsweletši wa ka ka metšhineng ka kua kgašong ke lesudi la ranong lenaneo la jazz e phela go le felela gona fa ke ja keke ban yo happy birthday thobela FM happy birthday lesudi e re ke go leboge ke tshwe sebaka se ke go leboge ditaba tsa rona di ya go balwa ka metsotso e masomepedi fela pele ga iri yela ya boraro re fitlhile mafelelong a lenaneo la jazz jazz jazz yo e phela gore busa re kopana gape ka la morena bekeng e tlago danko.

0: metsotso e betsile e le seme tharo fela re ke la go iriela ya boraro motseletsi wa tsebola FM kejese baka se ke leboge ditaba tša iri ya boraro temiso maabela ka ditaba tša iri ya boraro tša rebaletšego tsona pele ga nako gomme ke re go wena ke re tla buša re kwa gorena e ka ba e le gore ditlapa di fetogile bjang ka sedipagare go itswela go iriela ya botlhano motheletsi wa tsebola FM golela ga o tse dumela ke go amogela go tsebola FM e phela go tsebola FM ya SABC go lenaneo la mabaleng a dipapadi leo letswele le tšego ke Nicola ke yena Nicholas wa ga maimela gomme o tsweleditše lenaneo le la mabaleng a dipapadi o tsweletša manano a dipapadi a mo mafelelong a beke nna ke nna Dr Hodi Tsamago HOD ke nna ke gašago mananeo ao gona fa go mošhato wa tsebo le boithabišo ke lebage gape le Miss Pro o e le gore go o gare wa ipsina le badišano mmogo le rena le ba bangwe gape le bathegi le batheletši ba tsebela FM ke kua go la car wash ke kua go la kantlenyana go itse ole o leba le boa kgomo waterfall ke di waterfall ya what talent ya what talent fa ba ipsina go gona kgolo fela gore go ka ya gona ka fa o tlana mawe ya go ba kgwetsela ipsina mmogola ja keke e kgolo ya thobela FM ge na mile re tla ba re itukisetsa go tla go keteka kgwedi ka moka re keteka matswalo a thobela FM go mmelo yena re go mema gore o be karolo ya meketiko ye go bontsha gore o mothegi o mogolo wa sealemoya se sa geno sealemoya sa geno ke sona se sa thobela FM yo e phela go motheletsi wa tsebela FM re tlhona maro go tshepa papadi magareng ga tlhopha sa basetsana ba ka fatshe ga mengwaga ye le somešupa e le Aforika Borwa kgatlhana le Tanzania o gona Freddy Keys o tlo ba sepela le yena Andres Lokales le kere wa sebola ba re tlišetše yona papadi yeo tho gona fa go setiši sa gago sa mmamoratwa gomme sešute o tlo kgona go ipsena ka papadi yeo ge re tla ba re go fa yona gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo gomme pele ga ge re tla ba re dira tše dintšhi a re bone ba re tle re kgone go boa re tswela pele mo lenaneong la mabaleng a dipapadi
1: bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: 199 rand. Umu kwacho 1 gig ya data ya connect mahala. Le gore nzin ife kwa ife ya 750 mil ka 164.99. Di kwacha kala kufitla ka di 7 cha June. Ka shop right lika shop fela. Ka vorek shome waga fasa ka 18.
1: Africa Borwa countdown e gare e tswela pele mo go SABC 3 le ga ela semmuso la kgaso ya dipapadi tšabjana sa lefase ya kgole ya maoto ya 2020 ya FIFA fao dipapadi ka moka o tlang go dikgwetša gona phadišano e thago ga ka letšatši la lesometee go fitlha letšatšing la lesomesenyane July ke letšatši la lesometee June go fitlha la lesomesenyane July ke nnete ya ka nnetennete dipapadi tšetše masometharo nne tri o tla dikgwetša go SABC 3 SABC plus le gona di gona o ka di streama live le gona wa ipsina ka tsona ga mmogo le di station tse dingwe tsa radio tsa SABC di tlogo ga shetsa tsona dipapadi tse tsa ga se tsa ba ka moka na geng ka bophara team gona fa Africa bo SABC e tlogo ga shetsa tsona dipapadi tse go thoma ka pulosi mmusho fa Africa bo e tla go le bana le Mexico morao ga pulosi mmusho se ga se papadi fela ke botswerere le fanseng la kgwele ya maoto re ka o fela o se ke wa tlhaiwa ke se ba says ka wa tlhaelwa ke sebaka sem ke SABC fela mogashi wa semmusho wa dipapadi tsa mogopo wa sebana sa lefase wa FIFA wa ngoga ke dipedi masome pedi tsela all of us all in ka o fela o se ke wa fetwa ke motsotso o fika ba ofe tsena tjotlhe tsiba tjotlhe go SABC fela mogashi wa semmusho wa mogopo wa lefase wa FIFA 2026
2: Sitishi se ke kono kono o tsa le lemela letswele.
3: Ke ke ba pedi. Ba re nare ba pedi re ba bina no gore ba mahlake re ba mahlaka marole.
2: Thobele FM. O shetwa go tsoma le boithabisho.
4: Ye ke Thobele FM. Ga ra ngwa ga ke dipedi masume pedi tsela. 2026. Thobele FM. O shetwa go tsoma le boithabisho.
1: Tobela FM shot what tsebole bo itebisho motheletsi wa Tobela FM jalo gona ina mile a tsanya na go kgina mile ke lata yena Friday case ga pele and praise local is like ra ga se bola fa o kitlong go ba amogela semmusho bana ma batjola pele le wena mo popodi nye ya mantape menga le tshila le kono go mshat what tsebole bo itebisho
2: baba di e saka sa kwa ke Andris Bula go Tobela FM go shot what tsebole bo itebisho Papadi ye, itu showe na ki Freddy Keys. Dula fasi wipsi neka papadi ye o Thobele FM.
1: Mshato watsebole boithabišo ke tlona make ya go bona kere ke lebelela tsela gore na e bodule na ke kwa ke sa kwe selo mo ditsebeng jaaka e fela ke nagana gore tlano ba re ya selokiša seo ge papadi e le gare e tswela pele ke ba fese mmuso
2: papadi ye e sekasekwa ke Andris Bula go Thobele FM mshato watsebole boithabišo Papadi ye, itu showe na ki Freddy Keys. Dula fasi wipsi neka papadi ye o Thobele FM. Moshato watsebole boithabišo.
5: Ejo di re ke tsa sebaka se ke go leboge ebile ke go tamiša. Motho jwa Thobele FM ke o tsene ka lapela ha o go tamiša mathapeng a le gone o tamiša ke. Motho le roka sebele ke Freddy Keys tsa tsena le gone le re ke tlo fa papadi. Papadi le ya makgarebe a mengwaga e ka fase le some shupa a Afrika Borwa. Abantwana ba ile re ba kopana le setlhopa sa Tanzania o papadi ye lo reng e ralokela ka kwa Lucas Moripe Stadium tsa tshila le khono go me ke papadi ya go ya di qualifiers tsa mogopo wa lefase go ba gare ya ke tsa go ntshana tsa mogopo wa lefase bjalo ka metla mothele tsa Thobela FM ka ge HOD se tsa boletsa ke sepele ke no shima to pemela le khono ke na le kgwadi mo pele ga ka kgwadi dumela
6: Freddy re go dumedise le batheletse ba Thobela FM mo mushate.
5: Re ke lebelle ka moka re ga se ka o dira ga botse ne o ka re ga o kwa le ga botse. Ya o ka re lo tsa ka ba le di e me ga botse. Andris e bile ke tse ba ka se ke nya go tse ba ka se e sale mo gopola wa Betway o fenywa. Ga se ka bolela le batheletse ba Thobela FM ke tse ba ka se le nna. Ke re ke dire toka ke napeke le bo se tlhopa sa Orlando Pirates ge ba khonno ka fenya mogopolo wa Betway Premiership Mamelodi Sundowns ba fentse CAF Champions League Champions Cup le bona ra ba le buisa bo shengwe ba ba ne ke bone setlhopa sa PSG ba fenya setlhopa sa Arsenal ka di penalty go mme le bona e ba ding kgwete tsa UEFA di tlhopa tsa ka mokana tsona le nna ke re ke a di le buisa o nkwela ke re ke le buisa di tlhopa ka moka Grand Rice
6: a o ke nete Fred di bile PSG ba khumana na CAF ba khumana na Champions League magetlo a mabedi a mengwaga ya go latelana
5: nete o ka mokgombi a lefela papadi e le gore e tlantse šedi mathapameng a lekgone ke setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi ke bebjabo ba ka fase ga mengwaga e lesomešupa ba e le gore ba kopana setlhopha sa Tanzania go gopola gore mo leotong la mathomo o tlhopha tse pedi tse ge bedi di kopane ka kwa Tanzania setlhopha sa Aforika Borwa se fentse setlhopha sa Tanzania ka nno tse pedi go lefela gomme tšatšing la lekgono Andres ke papadi ya mokhutama e le gore re ka e lebelela
6: ke lebele tsho Tanzania e tlatla ka matla kudu ka ge le re ba morao ka dino tshe pedi go lefela mo lo ra Afrika Borwa ka ge re gonne go fenya yana Tanzania ko ga bo yona mo lo ra tseba gore ge ba fenya gana moki ba ile ra luka le nagela ya Kenya setse go boletse jwalo ka ge tsa ba ra Afrika Borwa ga re luka mo gae ba tshwana jo re ba etse toropo monna ga shu ba ska re ba re ba shirele tsa dino tshe pedi tshe ba dunitseng ba tshwane tseng gore ba tshwane tsho ke tsa dino
5: Arteleche di kosetsa bo se chapa mo teletsho thobafeng

0: yebe lo kon yona ko tsa botshaba ya naga ya Afrika bo rwang ko se sikelele Afrika Andre se go thetsa di kosetsa botshaba tsa tlhopa tse peditse ko se ya botshaba ya naga ya Tanzania nye ke lo tsone ya tlhopa sa Afrika borwa a ke tse borobo tse ba seona
1: di a tswana mo naga yo go na papano ka mogoke ko leng ka gona e yo ba lo re ko di stem le go ba felelo kwale ke ana mo lo di fapana go
0: nete go bia le mothetsi wa Thobela FM tlhopa ka bobedi ga tsone tsene ka gare ga lepatlelo re ke go botse gore tlhopa tse dipanne bjang ke thoma ka tlhopa sa Tanzania ba ile reng ke ba eng tsatsing la lekgono ka mo Afrika Borwa ka dinombana le ena Nursa Jafari ka jersey ya pele jersey ya boraro ke ena Nema Ntunzi ba ba kwa morago ka jersey ya botshelana ke ena Fatuma Shangembe wa pere jersey ya bolesometlhano jersey ya botshelela bjalo jersey ya bolesometlhano ke ena Devota Magombo gomme wa aba kwa morago kgauswi wa gago na le Elizabeth Chenge o e le gore apere jersey ya bolesome senyane gara lepatlelo jersey ya masomepedite ke ena Sunday Masasila wa apere jersey ya masomepedite jersey ya masomepedipedi ke ena Christa Basel o e le gore apere jersey ya masomepedipedi jersey ya bosupa ke ena Helena Mtundagi gomme yena kgauswi wa gago na le Jenethe Matulanga o e le gore apere jersey ya bolesometharo kwa pele bana le ena Asha Ramadani o e le gore apere jersey ya bolesomepedi gomme yena o tleba a na le Bahati Kizanguzi o e le gore apere jersey ya bosenyane ke ka mokgwa le gore setlhopha se sa Tanzania se panne ka gona ga re lebelela setlhopha sa gae setlhopha sa Afrika Borwa bana le ena Dakalo Mafuma o e le gore apere jersey ya bolesometshela kwa morago ba ba le ena Alwande Mbatha ka jersey ya bone jersey ya botlhano ke ena Whitney Havini gomme kgauswi wa gago na le Thoriso Mphelo ka jersey ya bosenyane Ntokozo Paradasei o apere jersey ya bobedi gara lepatlelo ke ena Pulane Moloi ka jersey ya bolesomesenyane ba ba le Katlego Mohale jersey ya boseswae Re Thabile Molefe ka jersey ya bolesomepedi Crazy Khoza o apere jersey ya bosupa Katlego Malebana ka jersey ya bolesome mola e le gore Aliya Jacobs o apere jersey ya bosome ya bolesome tlhano ke ka mokgwele gore setlhopha sa Afrika Borwa se panne ka gona Andres ka bokopana ke eng se le gore ka se lebelela mo papading e
1: ke lebeletse gore Afrika Borwa ke be ke sa bolela Fredi gore ba tshwanetse go oketsa dino tsa bona tse ba nang le tsona ba se ka emela setlhopha sa yena Tanzania se tla mo go bona ka ge e le gore ba ralo ka mo gae ba tshwanetse go tlhasela ba kgone go nosa noitse tharo gore ba kgone go tswelela ko pele ka re boletse taba gore bona Kenya e ba emetse
0: nete gona ke ka mokgwele gore seemo sa ditaba se ka gona motheletse wa Thobela FM a ke lebelela lepatlelo la ka kwa Lucas Moripe Stadium le e le goreng ga gona pile go bonala go na le batho Andres go bontsha gore papadi tse ga di napile dithekgwa ka mokgwa o mobjalo ebile papadi e sa tse o tloga e le kgwele le gore e tloga ka sona setlhopha sa Tanzania ke bona ba le gore ba tsea kgwele jersey ya bolesometlhano ke ena Devota Magombo o tsa kgwele o romela kwa morago mompeng ya lebala e kgwetsa jersey ya boseswai ke ena ga ke lebelela gabotse ke ena Elizabeth Chenge o tsa kgwele o romela kwa pele fela Afrika Borwa ba gana ka kgwele ke ena Crazy Khoza e fela ba ba mo ga kgwele yeo ke kgwele gore ba rokela kwa pele wena Bahati Kazankazi ba kgwele le gore Afrika Borwa ba ntshetsa ka ntle ba re kgwele o ntshitse ko wena ba re kgole ntse wena Aliya Jacobs ka o rialo ga be tatlhelo ya setlhopha sa Tanzania ebile Afrika Borwa ba tsa kgole o ba ntshetsa ka ntle gape e ba tatlhelo ya setlhopha sa Tanzania ka ena Sunday Masasila ko e le gore o tsa kgole o e latlhela ka gare a di 18 e fela e ba kgole le gore Afrika Borwa ba ntshetsa ka ntle e ba khutla ya mathomo ya mathapameng a legono ka setlhopha sa Tanzania e le noto Tanzania noto setlhopha sa Afrika Borwa bona gore ba tla tsa kgole o ba iša kae ba tla e tlosa kgole o tswa ka botlhabatsatsi ba lepatlelo Tanzania ba e le goreng ba iša borwa mole le gore Afrika Borwa ba iša leboa bona ba tla tsa kgole o ba e tlhomile fatshe ke kgole le gore e tlhomile fatshe ke ena Sunday Masasila malokwane o boledišana le ke bona a boledišana na Christa Basel o re tlogelang kgorometsana ka gore jalo ba tla e tlosa kgole o tswa ka bodike ka botlhabatsatsi ba lepatlelo ba kuka ba romela ka gare a di 18 gore kanama ka yona ke ba kgole le gore Afrika Borwa ba leka o ntšha kotsing e ba kgole le gore e boaga bonolo kwa morago ka ena Dakalo Mafumo o tsa kgole wa e thankgolola ka la go ja tsela molagare ba e bua ka yona ko morago ke ena Neema Mthunzi o tsa go le roka gautswa ga go le go tsena Fatima Sengebe ba tsa go le ba busetsa mo morago nyana go Jersey ya bo shupa ke ena Helena Afrika borwa ba retlwa ka go le ko morago ke kholelo re bua ka ntokozo paradise paradise Mompenya le bala ba roka le jersey ya bolosome ya bo seswae ka tla go mohale e fela Tanzania ba ba mo ha kgole eo ke kgole lo re o bua ka yona ko bro kena e bile le masasila we romela kwa mara ra o jersey ya bo senyane kena Bahati o tsa kgole o e ragela ntle ka botlhapatsa tshe ba le patlelo ba re abe kgole lo re e tla latlhela ka le patlelo ke se tlhapa sa Afrika borwa ke bona ke timela kena Whitney Havini we

0: mom penya le bal Afrika bro ba le ka o ka bua ka ona ko mra e ba khole lo re e bua ga no lo ka ena ka tlo ma bena o tsa khole romela kwa pele ba le ka o ka bolotsa tlhaselo Afrika bro wa ra ma bena le khole ka thoko ar le motsotsong wa bone ka rolo ya mathomo o be a ba leka a le khole ke na re thabile mo lefe e fela khole o ya feta ka thoko ga dino Andres
1: ke nnete wa gona o bona Afrika Borwa ka mokgwa ba thoma go tlhasela ka gona monna gešo ka ge e le gore ke bolela ka information ya bona ya 442 ge le setlhopha sa yona Tanzania ba berekiša yona 343 gore ba kgona go tlhasela le morago lela la Afrika Borwa le o kgona go bona re radino o leka go boledišana le bona e sa le mo papadithoma
0: Andres Afrika Borwa tsena papadi e tlile pele ka dino tse pedi go lefela dino tse le gore ba di nositse ba leka kwa Tanzania re ka lebelela mathape malegono pele tlo tswela pele ka papadi ba ka ba lo re setlhopha se sa Afrika Borwa re ka bona sepa ka base kwa morago base ya Gauta kwa morago le botala mola e le gore setlhopha se sa Tanzania e tlabe le sona se le se a tlhasela
1: o ka kgona go bona Freddy o ra ba tshwanela re ba re ba pake bus ka ga ke boletse ka taba formation ya setlhopha sa yona Tanzania ore ba tlhasela ka dibapadi tse tharo ko pele ore ba kgone go humana dino tse ba di nyakang wa kgona go bona le neeletšano ya bona ba Tanzania ke e botse kudusa le papadi thoma go bontšha gore ba nyako e pona e le gore ba humana nno pele ba ya go ikhutsa
0: ke be ke nyako botsa motheletsi wa Top Life more kutšišo yaka e tlhotlheletswa ke se e le gore ke a se bona se dira setlhopha ke setse sa Tanzania gobane ke bona ba e le gore go fitlhela ga bjale mo metsotsong e metlhano le seripa ke bona ba e le gore ba raloka molao setlhopha sa Afrika Borwa ba šoma go thiba setlhopha se sa Tanzania a re boele papading e ba kgole gore ba boa ka yona ko morago mo ara lepatlelo setlhopha sa Tanzania ba ka la go ja ba tša kgole ba e romela kwa pele wena Helena mtundangi ba leka o kae aga ba tja kgoleo ba ya raloka gara lepatlelo fela Afrika Borwa ba e tsentšha leotlo ke kgolelo re boa ko morago ka yena Whitney Havina e fela Tanzania ke bona ba le gore ba ratelwa ka kgoleo gape ba ya pele ka yona kgoleo re bona ba tla tja kgoleo ba iša kae ke ena Helena e fela Afrika Borwa ba gana ka kgoleo tja kgoleo ko morago ke ena Alonzo Mbatha o e romela kwa pele o be a nyaka Jacobs e fela kgoleo e ba kgole le reng setlhopha sa Tanzania ba ithiba ga bonolo ba le ralokile yena Fatuma Shagembe Makgwakgwa ba le ralokile Fatima Shagembe Makgwakgwa ka gore yalo a be kgolelo re tlatloa ka Tanzania mo mpeng ya lebala ba tja kgoleo ba ra kgole etelele ka rare etene ka ba kgole go tsa re bone o tja kgoleo e fela ke kgolelo reng ba e tsentšha leoto ko morago Afrika Borwa ke ena Mbatha mo gara lepatlelo ba tja ba motša ba bea fase e le ge ba raloka makgwakgwa yena Kwezi Khoza ba motša ba mea fase Kwezi Khoza ka gore yalo e tla ba kgolelo re tla boa ka setlhopha sa Afrika Borwa ya Andres ke tlo botsisa putšhila yaka e yaka metlha Tanzania lebelela seemo sa Tanzania o lebelela seemo sa Afrika Borwa ke boletša ke Kwezi Khoza ge mmapetša le kgarebelela Christa Basil o di o bona gore mona ka polelo ya seng batle gore ke mismatch
1: ya ba agegeile ma Tanzania wa kgona go bona re le ka mokgwa ba ralokang ka gona gore ba ekemišeditse gore ba kgona go fenya papadi ka ge le gore dipapadi tša rera tša mo Afrika Borwa re a bolela ka metlha gore ke di kgopana monna
0: ga ya bolela ke a re boele papadi e ba kgole lo re Afrika Borwa ba retlolwa ka ona ko morago ke kgole lo re e boa ka ena Alia Jacobs o tsa kgole o romela kwa pele Afrika Borwa ba leka o ka aga kgoleo gara lepatlelo ke kgole ro ba raloka le molefo ke ena re thabile o tsa kgole o romelwa ka ra di 18 fela e ba kgole lo re e boa ga bonolo ka ena Nursa Jafari ebile le kgala mathomo mo lapapadi e thomang a amega mo papading e ba leka o kae a go tlwa ko morago setlhopha sa Tanzania ke ena Fatuma Shagembe Shagembe a re o tsa kgole o e romela kwa pele e ba kgole le gore tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ka gore yalo e tla ba tatlhelo ya setlhopha sa Afrika Borwa bona gore ba tla tja kgole ba iša kae Afrika Borwa ke bona ba tla latlhelang kgole eo Thoriso Mphelo ke na tla latlhelang kgole eo o tswa ka bodikela tsatsi ba lepatlelo noto Tanzania noto setlhopha sa Afrika Borwa sa ka fase ga mengwaga.

0: le sume chupa sa basadi gopola motheletso yo re papadi tse ke di papadi tsa mogopo wa lefase o ka qualifela mogopo wa lefase e ba kgole e le goreng e tla latlhela ke aforika borwa re bone mbata ke ena jang kgole o romela mo pele mo e le goreng o nyaka yena mphelo e fela ke kgole le goreng ba moamoga yona e boa ka mthunzi ke ena ne ma mthunzi o ja kgole o romela kwa pele e fela aforika borwa ba etsentšha looto ko morago ke ena e be le ena a lwantle mbata ba retelwa ka yona kgole eo ko pele ke ena mtudangi o ja kgole mtudangi o ja kgole o romela kwa pele fela ya ba kgole le gore e feletsa itso tse ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ba rae betatlhela setlhopha sa tanzania tanzania ba ja kgoleo latlhela ka ra lepatlelo mo e le goreng e kgwetsa ke ena jenath mtulunga aforika borwa ga ra lepatlelo ba le kao ka boa ka yona e fela ke kgolelo ba gana ka yona ke ena sunday masasila sunday masasila ke ena retelwang ka kgoleo wero ka kgausa wa wena christe basil bazelo tsa kgole go romela kwa pele fela ba retlwa ka yona ka morao e be lena a lwantse mbatha ono tsa a romela kwa pele fela ba retlwa ka yona ga bona lo Tanzania ba tlhatsela gape bo boela ka yona ga ra le patlelo ba re la khorometsa lena Afrika borwa be kgole lo re etla tlosa ke setlhopa sa Tanzania Andris
1: ke nnete wa gona o bona re mo gare ba lepatlo le Tanzania ba itirela ka Aforika Borwa dikgwele ge ba di tshwere mo bona ba dumele mo Aforika Borwa re a kgone go ba jela dikgwele ka ge re boletse ka taba ya gore ba agegile and o kgona go bona re le neele jaanong ya bona Freddy gore ke e botse kudu mo le gore ba ikemišetse ke boletse ka taba gore ba nyaka gore pele ba ya go ikhutsa e bana ba nositse nna
0: a re bone ke kgole le gore e tla tlosa ke ena Devota Magombo Devota Magombo ke ena a tla tlosang kgwele eo ona o tlaa aisa ka tlo romela ka ra di 18 ntle le pela yalo tsa kgole o a romela kwa pele ba kgwele e telele ya tla ka godimo ga dino o be a le ka moswara dino Andres o be a sa e raloke le baraloke mmogo ba gago e fela o be a bona gore o ka re moswara dino wa setlhopha sa Aforika Borwa o itebetse a raloka kgwele e telele ka matlhatsi a ba kgwele le gore e fetsa ka godimo ga dino
1: ke nnete ba se mo seemong se se botse yena mafuno ena radino setlhopha sa Aforika Borwa a bone ba Tanzania ba moleka ba le kgole le motlhatlhi wa bona bakari o a kgotsofatsa ke se wa se bonang dibapadi tsa gae ba di dirang ka mo lepatlelong
0: re ba le papadi kgole le gore ba leka ka boa ka ona Aforika Borwa e be le ena ka tlaba mabena e fela kgole eo e tswela ntle ka bodikela tsatsi wa lepatlelo ba boa ka yona ba tla latlhela setlhopha sa Tanzania Janeth Mtulunga ke ena a latlhelang kgole eo e ba kgole le gore re tswela ntle gape e ba re a betatlhelo ka setlhopha sa Aforika Borwa ba re a betatlhelo ka setlhopha sa Aforika Borwa re one gore ba tla tsaya kgole eo ba iša ka setlhopha sa Aforika Borwa e le Thoriso Mphelo ke ena a latlhelang kgole eo o tsa kgole o latlhela mo pele ga gago ba e tsaya ba e romela kwa pele Aforika Borwa e fela ba kgole le gore e tswela ntle ka bodikelo tsatsi ba lepatlelo e tla ba tatlhelo ka setlhopha se sa Tanzania ka ena Janeth Mtulunga Mtulunga o tsaya kgole o romela kwa pele ba e tlogela gore e tswele ka ntle maAforika Borwa ka gore yalo e batatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa kgole le gore e tla latlhelwa gape ke ena Thoriso Mphelo bona Thoriso Mphelo o tla tsaya kgole a iša ka o tsaya kgole o romela ka ra lepatlelo ba leka o ka retelwa ka yona mo pele Aforika Borwa e le ena katlego mogale e fela ya mopalela kgole eo ba ntšhetša ka ntle ba re a betatlhelo ka setlhopha sa Aforika Borwa Andres ono o bona ka mokgwa le goreng magare ba a setlhopha sa Tanzania ba itlhaganela ka gona ge kgole e tswela ntle setlhopha sa Aforika Borwa ba goga maoto magarebe a setlhopha sa Tanzania ba a kitima ba ile go tsaya kgwele ba e fa maAforika Borwa gore ba e latlhele ka pele o tlo go bona gore ba nyaka o nweše
1: ba tlhoka ba nyaka o nweše wa kgona go bona re le neele tsa ona bana ba ekisa balela ka ona gore ke e tlhwekileng Aforika Borwa senke ba kgone go kgomagana ga botsenyana o tloge mo bogare ba lepatlelo go neele tsana makgetlho a mane go iša go ba ya matlhano ba e ya ko pele sa bona ko yoraga dikgwele ba le ko morago mo lo re a dikhumane dibapadi tsa tshwane le bo Jacobs ko pele gore ba kgone go nweša
0: to ba kgwele le gore e retolwa ka setlhopha sa Tanzania re bone kwa mogare a lepatlelo masasila ke na jang kwa kgoleo e fela go raga le kgole ba kgole le gore e feta ka thoko ga dino gold cake Aforika Borwa e ba gold cake ya abantwana o be a molekile yena helena mtudagi ene na mtudagi o ba abaleka e fela e ba kholelo reng e feta ka thoko ka gore yalo e tla ba kholelo re tla bua ko mbrao ka na dakalo mafumo o tsena kwa go dakalo mafumo ke na tla tlosang kholelo tsa kholelo wa thankgolla go romela kwa pele e fela ke ba ya kholelo re e tswela ntle ka karolong ya setlhopha sa Africa Borwa ga ta tlhelo ya setlhopha sa Tanzania ba tsa kholelo ba e romela gape go ena Helena Mtudaki Mtudaki gara le patlelo o etlogela Christa Basel Basel o ya pele ka kholelo bona o nya ka moga gabo e fela Africa Borwa ba e tsentsha le o tlogolelo ke kholelo re bua kwa morago ka Theriso Mphelo Mphelo o do e latlha e fela e go tsa gara le patlelo Jersey ya bo se swai ke na ka tlego mohale o tsa kholelo o do e raya ya kwa pele bua ka ona ga morono lo ke na Nersa Jafari wo e le goreng o tloa a iketlile go fitlha gabjale ga a napile a thegogetse ka mokgong bjalo gane setlhopha sa Africa Borwa ga se napile se bonala go ya kwa pele o tsa kgole go e thankgolola go e romela kwa pele ka kgara ba boa ka ona Africa Borwa wano e tsa ba e ragela kwa pele e retloa ga bonoloko morago ka ena Nema Mthunzi ka letlhakore la setlhopha sa Tanzania e ba kgolelo re tswela ntle ka bodikela tšatši ba lepatlelo ba rabeta tlhelo ka wena Thoriso Mphelo a rabete tlatlhelo ka Mphelo ke ena o e le gore ebile o ne o bona o mongwe wa batlhatlhi ba setlhopha sa Tanzania o di o mo latela yona kgole o bana Africa Borwa ba goga maoto ga ba nyaka gore papadi ye e sepele ka lebele gobane ba tseba gore ba etile pele ka nno tse pedi go lefela ka gore yalo e ba kgolelo re e tswela ntle ba re tswetse ntle ka lena maAforika Borwa ba re wena ntokoso parazei wena ntokoso parazei kwena o ntshitseng kgoleo ka gore yalo e baeta tlhelo ka setlhopha sa Tanzania Jeneth Matulanga ke ena a latlhelang kgole eo o iša kwa pele o nyaka ka Jersey ya bosupa ke ena Helena Mtudaki o e le goreng o mmona ka la go ja wa mmona go langele retlola ka kgole ko morago setlhopha sa Africa Borwa e fela ba e latlha gape ke kgole le gore retlola ga bonolo ka setlhopha sa Tanzania ke bona ba boang ka kgole eo Fatuma Shegembe o tsa kgole go e romela kwa pele fela e ba kgolelo re e feta ka thoko e tla ba gold cake ya setlhopha sa Africa Borwa noto Africa Borwa noto setlhopha sa Tanzania re le motsotsong wa bo lesometshela karolo ke ya mathomo ya papadi yeo le gore ga sa tuke station sao sa mamoroto Thobel FM le SABC Sport nna ke le Freddy Case motlhalero ka sebele re bona gore kgole eo ba tla soma bjang ka ona setlhopha sa Africa Borwa dakalo mafumo ke ena tla tlosang kgole eo gone dakalo tla tsa kgole iša kae o tsa kgole go e thankgolola ba ithiba ka ditlhogo ba retloa ka yona kgole eo ba ya pele ka yona Tanzania e fela Africa Borwa ba tsentšha loto e ba kgolelo re e tswela ntle ka bodikelago
2: goga le go vapor o a go a lokela bophelo bja gago a na o a goga goba wa vapor metsoko le nicotine ka moka le tšeo di folwago di kotse bophelong bja gago batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vapor go bolokegile go e na le go goga se se a lahletša di-vapor ga se fela mphufutšo wa metsi wa go tlhoka kotsi di na le nicotine le di-chemical tše šoru tše di ka gotlhafatšago maswafo pelo le bjoko bja gago nicotine e ka magopolo maikutlo go tšea dipheto itšhireletše o šireletše bana ba gago le batho ba bangwe dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vapa gona tšea karolo go World No Tobacco Day campaign kgetha bophelo go e na le bogoba gana go goga le go vapa o kgotsa thušo mabapi le go bogoba bja nicotine letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812 lejao o tlisho ke ba lefapa la gore ya tsa maphelo
3: papadi ye e sekasekwa ke Andre Sebula go Thobel FM wa shata wa tsebana we tabi show papadi ye e tlisho wena ke Freddy Keys dula fase we ipsile ka papadi ye go Thobel FM wa shata wa tsebana we tabi show
0: Africa Borwa ba retloa ka kgole ye ba kgole re ba romela kwa pele fela se tlhopa sa Tanzania ba tsentsha loto e be ke na mo kapteni wa setlhopha sa Africa Borwa ka tlego mapena o e le gore o re le ka go ka retlolwa ka kgole eo ba re ntshitse ko wena a ba e kgole re tla latlhelwa ka gare ke na Christa Basel basel o tsa kgole o latlhela ka gare a lepatlelo ba retlolwa ka yone fela Africa Borwa ba e tsentšha loto ko morago ke kgole le re boa gape ka ena katlego maleba ke mokapteni wa setlhopha sa Africa Borwa fela ba ithula ka tlhogo gare a lepatlelo ke ena Sunday Masasila o e le goreng o tsa kgoleo o e romela go Jersey ya bolesometharo ka letlhakong la sone setlhopha sa Tanzania ke ena Janeth Matulunga. Lebelelo Janeth o tsa kgoleo o e raloka mo mpeng ya lebala mo e le goreng ke kgole lore e boa ga bonolo ka ena Bahati o tsa kgoleo o e raloka kwa mora wena Fatume Shagembe. Shagembe o e romela kwa pele fela Aforika Borwa ba e tsentšha loto ebile ba ba mo a kgoleo gape e boa ka ena Shagembe gape. Re ba kgole lore e kitimela ke Basil ka jersey ya masomepedipedi o betha cross thula ka tlhogo ko morago ke ena Whitney Havin. Whitney Havin o tsa kgoleo o e thula ka tlhogo e tswela ntle ka botlhabatšatši ba lepatlelo e ba tatlhelo ya setlhopha sa Tanzania noto Tanzania noto Aforika Borwa. Batša kgoleo ba e latlhela ka pela setlhopha sa Tanzania Aforika Borwa ba ntshetsa ka ntle ke bona gona le lekgareba le lore le dutse fase ka tlhakolo la setlhopha sa Aforika Borwa ke ena ka tla o mahale ka jersey ya boseswai. Andrisa ke tse bore o ka bo bona gore go diragetseng goba o fodisa papadi na ke tse bore a ka ba fodisa papadi goba o goditse kgobalo
1: ng Mr. Kisi ka ge o kgona o bona gore ba ka fasa gatelelo Aforika Borwa e le setlhopha sa ena Tanzania wa kgona go bona gore ba tlile ka polane e botse ya go tlhasela mo bogare ba lepatlelo ba iša dikgwele ko pele ge e le Aforika Borwa ba efe sebaka sa re ba neele jaana kgwele ga botse o ka kgona go bona le khutla shetse ba khumane e tee bona ba setlhopha sa ena Tanzania ge e le Aforika Borwa bona a ke gopole lebile ba ragela ka dinong ore ba etshwenya ena e radino setlhopha sa ena Tanzania ka ge e le gore mo bogare ba lepatlelo ke boletse monna gešo gore ke dibapadi tše nne tša setlhopha sa Tanzania kgatlhanogo tše tharo tša setlhopha sa ena Aforika Borwa mo le gore wa kgona go bona gore Aforika Borwa e goga boima monna gešo.
0: Bola papadi e ba kgolelo re ke e feta ka thoko ga dino e le ge ba leka go ka duesa setlhopha sa Tanzania ka ena Asha Ramadani. O thula go le ka tlhogo ya feta ka thoko ka gore ya letla ba goal kick yena Dakalo Mafumo noto Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania. Gopola gore papadi e ke a makgarebe a mengwaga ka fase e lesomešupa e le di-qualifiers tsa mogopo kwa lefase. Dakalo ke ena tlosang kgoleo o e ragela kwa pele mogale o leka o kae bea fase ka gara e fela ba moamo wa kgoleo ga bona o le ke kgolelo gore e boa ko morago ke ena Masasila e ba kgolelo gore e tswela ka ntle ba re ntshitse ke lena setlhopha sa Aforika Borwa ntokoso Paratsei ke wena o ntshitseng kgoleo Tanzania ba tsaya kgoleo ba e latlhela gape mo mpeng ya lebala boele gore ba go tsena Fatuma Shagembe. Shagembe o tsa kgoleo ba e romela kwa pele go Basil o e le raga le kgole Dakalo o wela fase ka ona kgoleo Mafumo kena o Dakalo Mafumo kena o tshwara kgoleo ga bonolo ka gore ya le ba goal kick ya setlhopha sa Aforika Borwa noto Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania tsa kgoleo gara lepatlelo Paratsei kena tsang kgoleo o e romela kwa pele e fela ba thiba ko morago setlhopha sa Tanzania ke kgoleo retlwa ga bonolo ka ena Nima Mtunzi o e le gore o tsa kgoleo o ntshetsa ntle ka bodikelo tsatsi ba lepatlelo e ba tatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa. Abtsana ebele na deko ke ena Devota Magombo o e le gore o ntshitse kgoleo Devota Magombo ke ena o le gore o ntshitse kgoleo ka ntle ebile ke bona sepadi gape se sengwe gape sa Aforika Borwa se dutse fase mo e le gore ke thoma o ipotsiša gore ke dikgobalo tsa nnete goba Aforika Borwa ba leka go ka fodisa papadi ena gopola gore karolo ya mathomo e sepetse metsotso e masomepedipedi fela go fitlha ga bjale ka gore yalo e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa Aforika Borwa noto Aforika Borwa noto Tanzania makgarebe a mengwaga e ka faseng e lesomešupa malokwane o boledišana mola ke bona a boledišana le setlhopha sa Aforika le sebapadi sa Aforika Borwa ke ena Alia Jacobs o re tlogela o ka kgorometsana bona Alia Jacobs re bona gore ba tla tsa kgoleo ba iša ka setlhopha sa Aforika Borwa ke ena Thoriso Mphele go e le gore tsa kgoleo o e latlhela mo pela gago ga re o tsentšha loto bano o retlola ka ona setlhopha sa Tanzania Alia Jacobs a re ya pele ka kgoleo ba kgolelo gore ba re leralo kile makgwakgwa ba re leralo kile makgwakgwa e ba e kgolelo gore tla tlosa ke setlhopha sa Aforika Borwa le kgoromeditse ena Alia Jacobs noto Aforika Borwa noto Tanzania go fitlhela gabja le motheletše setlhopha sa Tanzania ke sona se e le goreng se tloga se gatelela mo le gore setlhopha sa Aforika Borwa mošomo bona ke ba leka go ka ga dikgwele fela ga gona mo di dulang gona re bone ba tla tlosa kgwele eo setlhopha sa Aforika Borwa ka ena Alia Jacobs. Wangwa Andries ke e bitsa ke re Alia Jacobs ka gobane ke Jacobs ya K, a se Jacobs ke Jacobs. Ee, se ka mmakalela. Re boela papadi e Aforika Borwa ba tsa go lebaletlhela ka ra di 18 ba re tlola ka ona ga bonolo ko morago ke setlhopha sa Tanzania kana Crystal Basel o tsa kgole o ntshetsa ntle ka botlhabatšatši ba lepatlele ba tatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa. O ya pele a latlhela kgole o kena Whitney Havin ka jersey ya botlhano bona o tla tsa kgole a ishakae bona re ke ra Whitney Havin o tla tsa kgole a ishakae o e latlhela kwa pelong yaka Jacobs fela ke kgole lo re e o tswela ntle gape ba ithula ka tlhogo e tswela ka ntle bola gape wena wela gape wena Whitney Havin ke na tla latlhelang kgole o ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa o nyaka Jacobs e fela gapa mokgweetse ka kgara o bja fase gape ke na Havin le ka o ka tsentšha looto kwa pele ke ena Katlego Mabena e fela Nima Mthunzi o tsa kgole o e ragela kwa pele Aforika Borwa ba e thiba kwa morago ke kgole le gore ba boa ka yona gape ke ena Nima Mthunzi o retelwa ka kgole ga bonolo o ya pele ka kgole o e raka kgausi wa gago go jeresa bosupa ke ena Helena Mdudange o tsa kgole wa raga e fela Aforika Borwa ba e thula e tswela ka ntle kgole eo ba ntshetsa ka ntle Aforika Borwa ke re thabile molefe Tanzania ba tsa kgole ba latlhela ka ra lepatlela ba nyaka tsela ga ba e kgwetse tsa kgole ba e romela kwa pele ba ithula ka ditlhogo ga ra lepatlelo ba retlola ka ona ga monolo bone ba tla iša ka kena Bahati o tsa kgole o e ragela kwa pele e ba kgole le re tswela e feta ka thoko ba rabe goal kick ya setlhopha sa Aforika Borwa o e tlhoma fase mo kena Dakalo Mafuma bona Dakalo Mafuma ke na a e tlhomang fase ka gore yalo re bona gore ba tla šoma bjang ka kgoleo gopola gore papadi yeo e gasta Twiki station sao sa mmamoratwa Thobela FM le SABC Sport nna ke le Freddy Kise motlhale le roa ke sepele ke nnoši ke sepela le ena Andries wa sebola ke kgopana o tshwarela ka ba ka kgamiwa a ke tsa gore ke ya nkgala gore ga se nna kgopana mona ya wa bona gore ke mo Aforika Borwa re boele papadi ba kgole le gore ba boa ka yone ko morago e be le ena Nima Mthunzi Mthunzi o tsa kgole o reka kgausi wa gagwe e fela ba tsentšha looto Aforika Borwa ba ntshetsa ka ntle ka gore yalo ga e be kgole le gore tla latlhela ke setlhopha sa Tanzania Magambo ke na latlhelang kgole eo mo e latlhela mo gara lepatlelo mo le re kgwetsena Fatuma Shangembe Shangembe a roya pele ka kgole ba lerao kile makgwakgwa e be kgole le re tla ba ka setlhopha sa Aforika Borwa ka ena Crazy Khoza o e le gore ba motsea ba mmea fase Andries makgarebe ge ba tsentšha loto ba le tsentšha ka nnete
1: ba le tsentšha ka nnete wa kgona go bona re batlile mo ka maikemišetso a mabotse kudu ke boletse ka taba ya go paledisa Aforika Borwa go raloka o ka kgona go bona mo metsotsong e 27 e e fetileng a ke gopola Aforika Borwa e ragela ka mo dinong ba leka go ra dino setlhopha sa ena Tanzania ka ge lore le morago la Tanzania le mo bogare ba lepatlelo ke ana mo batileng gona monageso
0: wa emelela yena Crazy Khoza o tla tswela pele ka papadi e le noto Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania gopola gore papadi ya rarokela ka kwa Lucas Moripe Stadium ka Aforika Borwa setlhopha se sa Tanzania ke baeng ka mo gae papading ya pele setlhopha sa Aforika Borwa ba fentse Tanzania ka nnotse pedi go le fela bone ba tla tsa go le ba isa kae Aforika Borwa ba e tlosa ka mokarolo ya setlhopha sa Tanzania tsa go le ba ikukela ka radi e ba ra kgwele e telele yo feta ka godimo ga dino ga ke tsebe Andries o bile moraloki mengwaga e mentšhi ga ke tsebe gore go tloga mo e le goreng o e ragile a le gona lekgalebelela re thabile molefe a be a ka nweša na
1: o ba ka sinoshe monna ga se ka ga ke gona bona ra Africa bo ra ma mothabatlile mo papading ba sena plan ya go ba ka gona go fekietsa jwang tlhopa sa yena Tanzania ka ga ile re motlhomo ba ipotsa ka taba gore ba etile pele ka dino je pedi ka first leg ba ra lokileng go Tanzania ke ana mo go ba ipotsa rawa ge re ka tshwara Tanzania ska ba no sha pele ba ya go ikhutsa ke ana mo re ba ka gona go tlora le kwa papadi bona e ba inyaka
0: wala papadi ba go le re ba retlwa ka ona gara le patlelo se tlhopa sa kena Sunde Masasila e fela Afrika Borwa ba tsentsha lotho ko morago e le ena Aliya Jacobs o e le re o tsa kgole o ntshetsa ntle ka dikela tsa tshibale patlelo e ba tla ba kgole re tla latlhela ke setlhopha sa Tanzania noto Tanzania noto setlhopha sa Afrika Borwa papadi e le re o e gatsa Tricky Station sa Osama Morato Thobela FM le SABC Sport opola gore sealemoya se Thobela FM se a gola go sa sa Andre se re tshwara mengwaga e masome tshela tshela ee e bile ka lesukala lesome tshela la kgwedi e tla Thobela FM e tlabe e gaša thwipo ye nngwe ya di-tournament tse e le goreng di tla kgethwa motheletsa Thobela FM ge e le gore ba tla tseba ga tsa gore e tlabe le gageno tseba gore bagatsi ba Thobela FM ba tlaba le gona ba dipapadi le nna ke tlabe ke le gona thwi ke tlabe ke le ka koo ga ke tse gore ke kae fela ke tlabe ke le gona se ke tsebang kogore ke tlabe ke le gona a re boele papading e ba kgole gore e tla boa ka setlhopha sa Afrika Borwa ke bona ba tla tlosang kgole ko morago ke kgole gore e tla tlosa ke ena a lwantle mbatha gone o tla tsa kgoleisa kae a lwantle wa e thankgolola ka la go ja kgole e telele ya kwa pele fela a kgwetse motho wa Afrika Borwa ke kgole gore re tlola ka Tanzania ka ena Nima Mthunzi Mthunzi tsa kgole romela moragorago o yena Elizabeth Chenge wa ile re lena ha se a theogela mathopo a le gona Afrika Borwa ke bona ba retlwang ga kgoleo re bona ba tla isa kae ke kgoleo re boaka re thabile mo lefe ba buisa apo ena re thabile mo lefe wa ile re tsa kgoleo wa ra le ka kgauswa gao wa ena tourism mphelo mphelo kgoleo ba e romela kwa pele thula ka tlhoko morao ke ena Chenge o befetse gobane ga se kgale ba mo gobaditse le ena lesogana le la Crazy Khoza Andres Onoya a latlhela maaya ka maoto a mabedi gomme malokwana ra ikgona
1: lesogana le
0: legarebe tshwarelo ya Yeah. Are ndio fela re lebala.
1: Na ke go lele ka pelo radino.
0: O ke madino.
1: Ke madino.
0: Ke madino. Ehe. Eh ke sa se tse mandrise o mphopotsa. O lebele o theletsa hore ke re.
1: Go go pošollana ka Mr. Kisi.
0: Thobela re boela papadi ba maiteko gape ka setlhopha sa Tanzania e fela mothusa malokwane a re lebeletsene ka motswetseng la setlhopha sa Tanzania ka gore ya leabe kgole re tla tloa ko morago ka ena Dakalo Mafumo wa re re tsa kgole o romela kwa pele mo mpeng ya lebala ba ithula ka ditlhogo fela ke kgole re boa ko morago ka Elizabeth Chenge bone Elizabeth Chenge tla tsa kgolo isa kae o ntshetsa ntle ka bodikelo tsa tshibale patlelo tla ba tatlhelo ka setlhopha sa Afrika Borwa ke bona Aliya Jacobs le ena emeng kgausi wa kgwele e fela o tla e tlogela gore e latlhelwe ke ena Thoriso Mphelo bona re Mphelo o tla tsa kgolo isa kae bona o tla tsa kgolo isa kae le noto setlhopha sa Afrika Borwa noto Tanzania Carlo Mathomo yelo re e sepetse metsotso e masome tharopedi bona re ba tla tsa kgole ba isa kae ba kgole le gore e tswela ntle ba re a be kgole gore tla latlhela ke setlhopha sa Afrika Borwa ba e le goreng ba iketla ebile ke bona moraloki wa setlhopha sa Tanzania a ba latlela kgwele gape gore latlhelang kgwele ka pele gore papadi e tswele pele Thoriso Mphelo ke ena a tla latlhelang kgwele eo tsa kgole wa e latlhela Thoriso Mphelo Tanzania ba tsa kgole o ba intshetsa ka ntle ke ena Divoto Magombo Divoto Magombo ke ena a ntshetsang kgole o ka ntle ka gore yalo e ba kgole re tla latlhelwa ke ena Thoriso gape o e latlhela ka raa lepatlelo Aforika Borwa ba reka o ka retlolwa ka kgoleo ba raloka le ena Crazy Khoza o e le gore o di o wela fase ka ra di-18 fela malokwane a re aowa go le yeo a be go le re tla tlosa ke tlhopa sa Tanzania a ka khotsa karata Andries
1: a ka skhumane karata ka ga go gona bona re di papari tse pedi tsela ba ile mo kgweleng ba le mmogo mo lo re wa Afrika borwa ke na tsentšitseng loto pele a le ka go sireletsa kgweleng pa wa Tanzania tla ka mo morago ya ba lo re ba go batjana
0: e ba go batjana ke ka ra di 18 kgwele e sone tseo gaeba ga ba ile o e tlhalosa ka mokgwa le gore e ka mokgwa o ga e ba e ka mokgwa o e tlhalosang ka ona Andries gona seo ra gore Afrika borwa ba tshwanetse go ka kgwetsa tefo ka phoso e e dirile ke setlhopha sa Tanzania
1: ka mokgola ke wa Afrika borwa ke ena tsentšhitseng loto pele a le ka go tla go sireletsa kgwele ya ba le gore wa setlhopha sa Tanzania o tla mo wa Afrika borwa o mo ragela mo fatshe mo le gore a go a tshwanela gore malokana ešupo mo moloreng
0: oho ya a ke tsebe a ke tsebe botheletse Andries ke ena a reng jalo e fela go le eo ke bona a tswela ka ntle yena Kgwezi Khoza o tswela ka ntle fela o tla tsena gape ka ra lepatlelo go le yona malokwane ke bona re abe kgolelo re tla tlosa ke setlhopha sa Tanzania nnete e ba kgolelo re tla tlosa ke setlhopha sa Tanzania ko morago e tla tlwa ka ena Elizabeth Chenge ke ena jang kgole wa ikuka Elizabeth Chenge o e romela kwa pele ba ithula ka ditlhogo Aforika Borwa e kgwetsa Alia Jacobs ko ena a ithulang ka tlhogo o ithulela ko morago e fela ga ora motho wa setlhopha sa Aforika Borwa ke kgolelo re e retlolwa ga bonolo ka setlhopha sa Tanzania o ya pele ka yona ke ena Nema Mthunzi tsa kgole o e romela kwa pele e fela e retlolwa ka Jacobs e fela ba mamwa kgoleo ke kgole gore e boa ka jersey ya bosupa ka letlhakorola setlhopha sa Tanzania ke ena Helena Mtudangi go e le gore o tsaya kgoleo o erao ka le jersey ya 20 ke ena Sondi Masasila o nyaka kgauswa wa Christa Basel e fela Aforika Borwa ba tsaya kgoleo ba e tsentšha loto ba ntshetsa ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlela Basel ke ena a tla latlhelang kgoleo wa e latlhela Basel e fela malokwane o letsana kana gago o letsana kana gago ke bona a ke timela bankeng ga ke tse gore ke ya setlhopha sefeng e fela o mongwe yena o ile go kgalemeo Andries ga ke tse gore keng se e le gore go na le sebapadi se e le goreng se dutse fa se se one kgobalo go na le re thabile molefe ke bona ebile a tsotse khokho ya gagwe ebile o tswela ka ntle go nala e le ge ba mo gatile bona gore ba tla tsaya kgole ba isa ka setlhopha sa Tanzania ke bona ba tla latlhelang kgole eo Basel ke ena emeng kgaosa kgole o e tlogelela gore e latlhele ke ena Masasila malokwane wa e bitsa kgole eo gore kgole eo ga e tle go nna ke ena a tla tlosang kgole eo bona gore o tla e latlhela kae malokwane noto Aforika Borwa noto Tanzania re le motsotsong wa o 36 karolo e le ya mathomo ya papadi ba tsaya kgoleo ba e latlhela kwa morago ba thula ka tlhogo ke ena Basel ka letlhakolo la setlhopha sa Tanzania Aforika Borwa ba leka o ka kgaro kgoraletsa kgoleo ko morago e fela Tanzania ba e tsaya gape kgoleo ke ena Basel bona Basel o tla tsaya kgole a iša kae gara lepatlelo ba leka o ka ya pele ka yona ke ena Janeth Matulanga ba e romela moragorago wena Elizabeth Chenge o tsaya kgole o roka kgauswa ga go Nema Mthunzi o ya kwa pele o bona kgauswa gagwe Asha Ramadani ka jersey ya bosomepedi Ramadani o ba tsaya kgole ba romela ko morago ba roka le ga ke lebela botsena ke Shagembe ka jersey ya botshelela e fela ba maamo a kgoleo gara lepatlelo ke kgolelo re boa ka setlhopha sa Aforika Borwa ka ena re thabile molefe o tsaya kgole o romela kwa pele e fela ga gona motho wa Aforika bjale ka metlha Andries Aforika Borwa ga o bona le e bana le maikemisetso a o kano sa ntlha le gatea ga ke e bone ntsho se ke se boletseng mo motsotsong wa botlhano wa karolo ya mathomo kere ke o botsisa monaeso kere re tlo bona Aforika Borwa e paka basena nnete o ka re o bjalo ba kgobokane gara lepatlelo le kwa morago kwa pele ga gona motho
1: kwa pele kwa gona motho wa gona bana re le ga re bela o tshwana le ena Jacobs a ga khumana dikgwele tse di botse tse di tswang mo bogare ba lepatlelo ka ge e le gore ba raloka kudu ka moka karolong ya bona ke ka baka la setlhopha ka naga ya Tanzania e le gore bona ba kgona go raloka kgwele ya bona ba e ya ko pele radino setlhopha sa Aforika Borwa yana Mafumo ke ena a theogetseng go feta dibapadi ka moka
0: nnete go bjalo re tswela pele ka papadi Andries khosikosa ke na bua ka kholeo e bile ba khole lore e tswala ka ntle e ba ta tlhelo ya setlhopha sa Tanzania ke khatla ko ra se khale o mphosholotse e bile le wena o dirile phosona e ya ra dinowa setlhopha sa Tanzania sa Tanzania ar le bele kholeo ko tsika setlhopha sa Tanzania wa raga o ya mo palela kholeo a le bane le madino moralo ke wa setlhopha se sa Tanzania ke ena Aisha Ramadani ya mo palela kgoleo Andries
1: ke sebaka se se botse se lo re Tanzania ba sekhumane mo papading ya mathapemalekgono o gona bare ba ke sa bolela ka mmadino Aforika Borwa yana mafumo gore ke ena a theogetseng go feta o kgona go bona le tshirelo je botse a e dirileng go bontsha re le morago la gage jalo le thoma go dutlega jalo
0: rwala papa re ba kholelo re etswala ntle ka tlhabatsa tshe ba le patlelo ba ta tlhalo ka setlhopa sa Tanzania kholelo re ta tlhalo ke na Sundi Masasila Masasila ba tsa kholelo ba buisa gape go yena we romela kwa mora gwana Elizabeth Chenge Chenge we romela ra kholetelele we romela kwa pelong ya ka Ramadani karari 18 wa tswa wa tswara dakalo mafuma wa tswara dakalo mafuma a re bona tla tsa kholelo isa kae ele re ba le ka o kae aga Afrika borwa fela go fitla gape ya le motheletse mo metsetsong e masometse tharo seswai ya karolo ya mathomo setlhopha sa Aforika Borwa ke bona ba e le gore ba thiba mo le setlhopha se sa Tanzania ba tlhaselatlhaselang e le ya kgale ebile ge ka polelo e la di-tournamente or polela ke tse gore ke ya sepedi ore ke ya go di-tourna na ke e kwa go dinako ralo ka di-tournamente andre sena batla go botsa gore a ya dusa
1: Ya dusha. A o yona ya dusha monna ge shuka ge go gona bona gore di papare tsa Afrika Borwa a dira halo ke ka mogoelo gore batlwa etse gore halo ka gona e ka ba lord dino tse pedi tse ba no tshe go Tanzania se tshe ba yo ra o re tla fenya ka tsona le mathapi male kono empa gore ka o kwa bana Tanzania ka mogoelo re e dusha ka gona ka mogobolelang era ka khumana no ke ana mo lo re lo gona Afrika Borwa e tla le ka go tswa ka mokarolo ya bona ka ge lo re ba shiretse ka di papare tse
0: Rwala papading Elizabeth Chenge kena wanga kholeo we roka khausa wa wena yena kena Fatuma Shegembe Shegembe tsa kholeo we romela kwa pelong ya ka Ramadani e fela ke kholelo re bo a komora ka yena Whitney Havine tsa kholeo we romela kwa pele ka tlhakolo la setlhopha sa Afrika Borwa mompenya le bala ya retloa ka Crazy Khosa kena kitimang ka kholeo o tsa kholeo crosso o ikhwetsa yena RR Jacobs a do e romela kwa go dimodimo ga dino a lebane le madino
1: counter attack e botse ka Afrika Borwa gona o bona gore Jacobs ge ba ya iphana IP le nako ya gagwe ka ga ile re ba le team nna ge sho ke bana mo le reng ke ba ba ile Afrika Borwa ko pele ka ga ile re ba ba ba le di bakatse dintsi tsa gore ba ka gona o fithellela mo di nontsa setlhopha sa na Tanzania
0: gore o tsa khule ragella ka o di magadino ke nang alia Jacobs ka o rialo ebile le kholelo re ba itlositse setlhopha se sa Tanzania kholeo tsetse ntle ka botlhaotsa tse ba lepatlelo e tla ba kholelo tla tlhelo ke setlhopha sa Afrika Borwa ka ena Whitney Havin ngwana Whitney Havin o tla tsa kgola ishaka re le mo motsotsong wa masomenne tee wa karolo ya mathomo ya papadi e le lefela Afrika Borwa lefela Tanzania papadi e le ya magarebe a mengwaga e ka fatshe ya lesomešupa e le ge e le di-qualifie tsa mogopo wa lefase ba tsa kholeo Havine o e latlhela kwa pele e ba kgolelo gore ba e busisa gape go wena Havine o nyaka tsela o di e ra kgoleo o ra a ke tse gore ke re keng ke kokopa ela lebitsa eng Andries lebitsa eng a ke re kokopa ke a golf
1: ke a golf
0: ko golf o na le o betha kokopa le yone e tshwana le yone ka mokgoletsa mangaa kgwelele e sepitseng ka ona kore o di o rrago ya yone a boela morago mara a lebeletse kwa pele ke ditiragalo tse le rra di bona go tsaka go a Lucas Moripe stadium papadi mo e le gore setlhopha sa Aforika Borwa sa setsana se na pele sa raloka ke a bantwana ba raloka le setlhopha sa Tanzania bona ke bona malokwane o boledišana nabo ga ka bona ga botsa Andries gore go diragaditseng mola motlhomongwa ga o ka re fa tlhosa monna geso gore gore re be le free kick ya setlhopha sa Aforika Borwa go diragaditseng
1: ke bone le gore legarebela setlhopha sa yena Tanzania a se a tsene legarebela se le Aforika Borwa ga botse ke ena ka mokgwa ole gore malokwane ile a bona phoso gore ba kgone go fa Aforika Borwa yona free kick e ba ikhumanang
0: katlego malebana ke ena a tla tlosang kgoleo e le mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa ka jarisi ya bo lesome Afrika borwa ke bona ba romela makgarebe a mantšhi kwa pele wa ikuka malebana le yena o dueragela kwa godimodimo ya no re re tswele pele re gashe nna le re ba gashe ke
1: mošomo e sa le o montšhi mo motlhatlheng wa Afrika borwa wa kgona go bona gore dibapadi tša gage ke boletse o kare game plan ka poloele ya seeng a see e tshwanetseng ka mokgolo gore ba raloka ka gona diphoso tsona ke tše dintšhi kudu tše ba di dirang
0: re boela papadi e ba kgole gore ba retola ka ona ko morago wa ya wa thusa malebana ko morago tša kgoleo ba ntšhetsa ka ntle ka bodikela tšatši ba lepatlelo e ba kgole le gore tla latlhela ke setlhopha sa Tanzania ba tša kgoleo ba raloka go le kgarebe le letelele ka jeresi ya masomepedipedi ke na Basel Basel a reo ya pele ka kgoleo ba e tsentšha lo ba tša kgoleo ba e tsentšha loto a se re na ke ana go ke go Lucas Moripe stadium Andres a se re a re tole pele ka papa di ba khole re
4: yo e yo
0: o ka re thoma ba le mathata ka mo gona le o mongwe o re tsenela ka gare ga ditsebe ga e ba le re theleditse ka kwa what talent o ka re le tsena ka gare studio sa rena bya mmino wa ka kwa wa talent o tla ka mo studio a re tswele pele ka papadi ke bona Aisha Jacobs o bone kgobalo Andres ke be ke sa kgotlha-kgotlha ka mo a se ka bona ga botse gore o diragetse re boela papadi e ba kgolelo re e tlosa ba ra e tlosa ke setlhopha sa Aforika Borwa leralo ke le makgwakgwa lena ba makgarebe a setlhopha se sa Tanzania re thabile mo lefe ke nako e le gore ba motse ba mme a fase ke nako e le gore rapaletse fase ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa re le motsotsong wa bo 45 wa karolo ya mathomo ya papadi gomme malokwane o re ke tla oketsa ka motsotso o tee fela ebile ge ba e le gore oketsa ka motsotso o tee fela re mo motsotswaneng wa bo 46 wa motsotsuo e le noto setlhopha sa Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania papadi e le goreng go fitlhelela gape a le setlhopha se sa Tanzania ke sone se e le gore se gateletse setlhopha sa Aforika Borwa ntle le pelaelo re bone gore batla potsiso ke gore Andres mo karolong ya bobedi ya papadi batlhatlhile bao ka bobedi ya bona ke mano a mafeng a e le goreng ba tla loga go lebelela setlhopha sa Aforika Borwa motlhomong ba tla nyaka go ka nwesa re bona motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa a boleišana le ena Jacobs alia Jacobs a re tiang le tswele pele
1: go na le magare ba mantšhi a mabota tshwana le bo zuma ba ba le goreng kopa ba leng ko pankeng bo ledwa ba ba dutseng ko pankeng ka ge re tseba gore ba na le maitemogelo ya gore ile ba raloka yona Hollywood yalekeng ya ko godimonyana go feta mo ba leng gona ke yana ka mokgwa ke bona gore o tshwanetse go radia diphetolo
0: a re lebelele kgwele e ka bankotsi ba counterattack ya setlhopha sa Tanzania ba tsena kara di-18 tsa setlhopha sa Afrika
2: tobela FM e sa enedi molawana wa maitshwaro wa ja gašwo go lebeletse gašwo ya ditaba tša nnete go se tšee letlhakore ditaba tšeo di sa make go letlhoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothwantšha ditsebe ge e le gore go na le gašwo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-31130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka na ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
3: papadi ye e sekasekwa ke Andries Bula go thobela FM wa shata wa tsebana wa papadi ye e tšwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM wa shata wa tsebana wa interview
0: mothele jwa thobela FM re kopana e le gore malokwane o fetsa o ka letsena kana ga gore karolo ya mathomo ena pile ye bofelong gomme ya bofelong e le gore ke noto setlhopha sa Aforika Borwa sa ka mafase sa mengwaga ka fase le some tšupa lefela la setlhopha sa Tanzania sa makgarebe a mengwaga e ka fase le some tšupa go karolo ya mathomo ye e le goreng setlhopha se sa tanzania o tlwa o bona gore se be sa gateletse setlhopha sa aforika borwa fela go lebela ball position andres ba re setlhopha se sa tanzania se bile le 52% mo le gore setlhopha sa aforika borwa ba le le dipercente tse masome nne seswae fela ke napile ke dumelang le seo gabotse fela di-statistics ke di-statistics dipalopalo ke dipalopalo monnagešo ke nna ke mang o ka dingangiša ke bone o ka re setlhopha se sa tanzania se be sa gathelese setlhopha se sa aforika borwa kudu
1: ke nnete tanzania teletse aforika borwa kudu o ka kgona go bona go shota on target o aforika borwa a e gona ke yana ka mokgolo gore wa kgona go bona gore motlhatlho wa aforika borwa o sa na le mošomo o montšhi wa go boledišana le dibapadi tša gage ba sa ile go iphutša ore a fetoše lenaneo la kage ka ge e le gore tanzania ya itaetša gore ba ka bua mo papading le gone jwale ga ba ya go ikhutša o kgona go bona ba epeletša ka penalty ye e le gore malokwane ba tshwanetse a e beile mo moloreng empa a se bea mo moloreng ke yana ka mokgaolo gore besetse ba mo tšea tšea ka diwašene molora go a tshwanela aforika borwa na le diphošophošwana tše dintšhi ko lo morago la bona ra dino wa madino mafumo ke yena o le ro širetetse aforika borwa ke tanzania e ralo ka kgatlhano le yena ka ge le gore go yeng ko pele sebadibapadi tša tshwana le bo jacobs ga ba epona gae ka ge le gore mo bogare ba lepatlelo bo re thabile molefe ga ba ise dikgole tše di botsoko go yena
0: andres ke be kenya ko atlhatlha se o boletseng ka sona o setse o boletse ka sona re bone makgarebe a setlhopha se sa tanzania ba napile ba swara yo malokwane kante ke bone ba motopa ka megolo kana re bolela ka makgarebe a mengwaga e ka fase e lesomešupa ra gore ke e lesomešupa o iša o ye lesometshela seo se raya gore o papadi ya rena papadi e botse ya kgwele ya maoto ya kae setse e maitshwarele ka mogutono
1: e sa le tlhopa boroko monnageso wa kgona go bona gore dipheto tša bo malokwane ba dikgotsofale ba ba tanzania ka ga e le gore ba kgone go bona gore penalty yone ke ba e humane empa malokwane a gana go ba fa yone
0: motlhomo o motho a ka re e ka ba se e le gore ka polela seng re se bitsa gore ke frustration gobane ge ge ke be ke lebetse papadi ye ge dikgwele di be di tswela ntle setlhopha se sa tanzania ba ba latela setlhopha sa aforika borwa dikgwele gore ba di latlhele ka pela ebile re bona batlhatlhi ba setlhopha sa tanzania ba napile ba dia ditšhupetso go malokwane gore e fa aforika borwa karata tse di sorolwane gobane ba senya nako e ka ba e le gore makgare ba baka ba ba bona se e le gore se dira ke batlhatlhi ba bona gobane seo le sona ke bone le maitshwara mabotse
1: a se maitshwara mabotse aforika borwa bona ba tsebang gore ba itile pele ka dinotse pedi gomme fela go bona gore ba fenye papadi e le ba ka ralo ka maleka go senoše selo ke yana ka mokgwele gore aforika borwa ba tlo tswelela go ya kopele
0: mothetse o thobola fm ka mokgwele gore o karolo ya mathomo sepese ka gona noto setlhopha sa aforika borwa noto setlhopha sa tanzania papadi e le gore gasa tree ke station sa mamorato thobola fm le sabc sport nna ke le freddy kese ke sepela lena andres wa sebola re sa yonwa metse re a boa ka Carlo ya bobedi mo nako e sa fetse go pele
3: papadi ye e sekasekwa ke Andre Sebola go Thobela FM wa shata wa tsebane boithabišo papadi ye e tšhošwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM wa shata wa tsebane boithabišo
4: Checka mushate
5: ra sa ke modimo ene modimo ana mathomo ana mafelelo pa mbili je Jehova
6: budumedi bya se rasta go ba bya rasta farien le bona bana le ditukelo ke batho ka baka la gore are are ditukelo tse leng gore re ya di tlhatha ke tsa batho ka moka ga bona
4: mo go tsobela fm ka la morena le la masome tharo te go di ya mopitlo ngwa ngwa ke tipedi masome pedi tsela re ipsina ka karolo ya bobedi ya tshontjo jo tumo ya history ya marasta tumelo le tshipitso ya bophelo jwa bona
7: ngwana o na le ntho engwe ba re ke segotlholo se sengwe ke tse ba se bitsang ntho ene tshwanetse etswe re e tswa ke matekwane
8: marasta ke a ba rata like a ba je nama nama e dia gore meriri e seka gola too much
9: marasta ke re problem le bona ke tseba le di-vegetarian ga ba je le mai ba re mai ke abotion ya kgogo
4: setlhano ke tsene go itshina ka mmino wa bona wa kutseko go thoma ka metsiso metlhano go itlela go iri ya bosupa bosigo thobela fm mošate go tsebole boithabišo
10: Mafrika borwa history e ya ipoeletsa se se diraga go tiragalo yeo o ka tsoga go ile betse Afrika borwa e pengjana le Mexico ka la 17 June e ba le maitemogelo e gantse e ba tlhatse ge papadi ya magopo wa tswena sa lefase ya mengwa wa ya ngwaga wa 2020 mazumbiri tsela e thago ga bogela pulo simmusho ya dipapadi tse tsa magopo wa tswena sa lefase ya FIFA T mo go SABC 3 bo shiru ka ire ya senyana gape le mo go SABC Plus go mo ipsina gape le ka gaso T ya dipapadi tse go di tshi tsa radio tsa SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke botsorere ke nako ya rena re ka o fela SABC ke mogashi ese ke SABC fela mogashi wa simmusho wa magopo wa zwana sa lefase ya FIFA wa FIFA wa ngwaga wa kitipedi masome pedi tsela
11: San City, are you there?
12: Ziakana mo Sun City. Iwile gape. Itla witsile ka festival ya Mosona no shikari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: kgona go ka noša dino tse pedi tse e le goreng setlhopha sa Aforika Borwa ba sepela pele ka tsona morago ga gore ba fenye papadi ya mathomo ka nno tse pedi go lefela papadi e raloketse ka kwa Tanzania. Andries, pele re tlo thoma go ya o tswela pele ka papadi e, re ke o botse putso ya gore di-away goal di a šoma mo papading tsa mogutu ga o ka diragale gore setlhopha se sa Tanzania se kgone ka noeša ka mo setlhopha ka mo nageng ya Aforika Borwa goba Aforika Borwa ka ge ba setse ba nositse dino tse pedi ka kwa Tanzania ke eng se e le gore ka se lebelela go se tshwanetse o ka dirala bo setlhopha se sa Tanzania gore ba fetele pele
1: ba nose dino tse ba di nyakang monna gešore ba kgone go fenya papadi ka ge Aforika Borwa a mo a obere ke di-away goal mo ke taba ya gore go sa na le ba sa le mo di-group staging ka ge re tseba gore Aforika Borwa ge ka fenya e tlo ra leka le setlhopha sa Kenya
0: nete ke re leboga tshedimošo yeo karola mathomo motheletše karola bobedi sa tse o thoma gomme ke kgolele re tla tloswa ke setlhopha sa Tanzania e le khutla ba tša kgole ba robela ka rare 18 Aforika Borwa ba ithula kgole ko morago e fela ke kgolele gore o e swara ga bonolo ko morago ke yana Dakalo Mafuna o tse swara kgole ga bonolo Dakalo Mafuna ke yana wele gore o tla tša kgoleo a e romela kwa pele o tša kgole wa e thankgolola e tshela molagare kgole ba ithula ka tlhogo gara lepatlelo ke kgole le goreg ba e nyaka Aforika Borwa ke bona e le gore Aforika Borwa go na le phetogo e le gore e ka ba e dira tsandirise ke bona lekgarebo la jeresi ya bolesomešupa ga o kantebelela gore e ka ba e le gore ke mang e ka ba Zuma o e le gore o setsa le gona ka gare ga lepatle le gore setshwanetse o ka lebela gore ke mang o e le gore a ka ba tswetse ntle e fela ke belaela gore Jacobs goba Kwezi Khoza o mongwe wa bona e ka ba yena o e le gore o tswetse ntle ke phetogo e le gore ke setse ke e bona e le gore tantse šedi motlho mongwe ga o lebelela setlhopha sa Aforika Borwa seemo sa bona gobane se dira gore ke bone ka pele Andrese ke bone ka seemo sa sebapadi se se tseneng re bone papading e ba kgole le gore ba romela kwa pele setlhopha sa Aforika Borwa e fela ba ithula ba ka tlhogo e tswela ka ntle ba ra beta tlhelo ka setlhopha sa Aforika Borwa ba re ntse ke lena Tanzania ba e kgole le gore tla latlhelwa ke setlhopha sa Aforika Borwa a re bone gore ba tla šoma bjang ka kgole eo tša kgole eo ba e romela kwa pele Tanzania ebile ga e le ka mokgong bjalo e re ke rekiše Andries
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fihla go 745,000 rand ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: Hey, ka ba o šetše o bone TV license WhatsApp. Re a go bona. O šetšana le dipušeletšo, o phelela drama, o rata dipušeletšo tša dipapadi tša SABC Plus. Bjale ge, go lefela TV license ya gago, go sepelelana le seo. Eno re hi mo WhatsApp go 077-6069-060. O bone gore o kolota bokae, o lefe, gomme o dire matenga a debit order gona moo ka nako e tee. Ga gona go ema lineng. Goba go swara ga nyane ke boiketlo fela bjo nka be go bobile gona ga e sale gobane screen se sengwe le se sengwe mo Aforika Borwa ke sefaleng gomme sa gago se tswa pele o sa letile eng romela hi mo WhatsApp go 077-6069-060 o hwetše TV license ya gago e le madula a bapile # your screen your story
0: re bola papadi e motheletše e le noto setlhopha sa Tanzania noto setlhopha sa Aforika Borwa ba kgole le gore Aforika Borwa ba tlosa kgole ko morago ka yena Mafuna a ra lepatlelo ke kgole le gore ba boa ka yona Aforika Borwa ba tša kgoleo a re bone Jacobs ke na tša kgolego tša kgolego ra le kgole e fela e ba kgole le gore e feta ka thoko e tla ba goal kick ya setlhopha sa Tanzania Kwezi Khoza o

0: duche fa se gape ba tloa ba sa mo fe se ba ka sa o karalo ka Andrisi ga o lebella le kharebelela kwezi khosa Fatumba Shagembe o tloa a mo apere mo lena Christa Bazello lena Masasila gara le patlela
1: ke nnete wa gona o bona re tlhopa sa Tanzania bo bo ke boletse mo bo gare ba le patlela re ke se se lo re sitile go tia wa gona o bona re lena motlhatlhi wa yena banyana banyana Desire Elise o tle mo le patlelong le bathushi ba ga go tlo lebella gore na ke di bapa re tshe di fitse lo ra ka tlo di tshe ya mo stopeng empa go na se bapa re se ke se bona lo re tshwalla ka magetla ntle le radio madino yena yena mafumo
0: Wame petu kwa yo kipe kipo lalaka wana Andresi kipo na ilore kena lisa kanya stulwe ni uwe ilore nge uze ne kal klako lato pasa Afrika buraka jerisi alo sume chupa lisa kanya stulwe ni kena uwe ilore uze ne arbo na ore petu kwa yewe itana pile eshumela stopa sa Afrika buro na ele noto stopa sa Afrika buro noto stopa sa Tanzania arlemo sotongu wabu masume tlanu pedi wa papati arlemo sotongu wabu masume tlanu pedi wa papati papati ilore nge a ke tsebe Andrisi ke be ke iputsiša ge ke be ke dutse fase ge ditlhopha tse di be di ile o ikhutsa gore motlho mongwe se se dirang gore gobane go legolela nnete gona papadi e ga se le papadi e le goreng e tloa e na le matlakgogedi ka mokgomong bjalo e ka ba e le gore seo se tlisa ke gore ge ke gopola ga botse o ka re ga rena leake ya mengwaga e ka fase e lesomešupa ka mo Aforika Borwa ye e le goreng e ka dira gore magarebe a rena a nape e le gore ba match fit goba ba mo maemong a e le goreng ba tshwanetse o ba ka ona gore ba raloke mo dipapading ba raloke le naga ya Aforika Borwa seo ke nagana gore ka ba se sengwe se e le goreng se dira gore gobe ka mokgwa o leng ka gona gobane papadi eo motheletše ke bolela se e le goreng ke a se bona ga enapile e na le matlakgogedi ebile le thaloko ya setlhopha sa Aforika Borwa ga enapile kgatlhagoro ka mokgwa bjang
1: anke kgatlhagoro ka mokgwao wa kgona go bona gore ke yana tlhoba boroko e le gore gona mo Aforika Borwa gore leake ya yana magareba e le gore a ka fase ga mengwaga lesome supa e bana e gona mo Aforika Borwa ke yana ka mokgwa o kgona go bona gore dibapadije a di tsebane ga botse ba na le beke tse pedi fela ba tlhakane bekeng ya go feta ba le ko Tanzania wa kgona go bona gore Tanzania bona ba na le leake ya bona o kgona go bona le thaloko ya bona ke yona e kgatlhišang
0: re bole papadi ba kgole le gore ba tsaya kgole ba romela kwa pele ba nyaka ena setulone fela Jacob sekara di 18 a roya pele padi yo mogoma a wela fase e ba kgole re tloa ka setlhopha sa Tanzania ba ya pele ka kgole ya re bona ba tla tsaya kgole ba iša kae ke ena ke Masasila o tsaya kgole o romela kwa pele o nyaka kwa pele yena Ramadani ka jerisi ya bolesomepedi e fela ba mo kgoreletsa o boela morago ka kgoleo gara lepatelo ba boa ka kgole setlhopha sa Tanzania re bona ba tla tsaya kgole ba iša kae ke ena Jonathan Matulanga ora le kgole e ba kgole le re e swara ke Madino wa setlhopha sa Aforika Borwa ke ena Dakalo Mafumo Dakalo Mafumo ke ena le re o bua ka kgole o e le noto Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania papadi e le re gasa Tweaker Station sa sa Mamoroto Thobela FM SABC Sport ba tsaya kgole ba romela kwa pele setulweni ke ena buang ka kgole eo o kgona go bona gore bjale o kgona go ka tsaya dikgole tsa godimo o kgona go ka di fenya ena setulweni e fela ge ke lebelela o kare ga lebelo ga le yondris gore ke lebele o felesetsa botho kore ore o felesetsa botho a mo felesetse ya o felesetsa botho wa bona gore pelo ya nyaka o ka mo swara mare maoto a gana ya ke papadi a kgole ya maoto re boela papading ba re ba e kgole le gore e tla latlhela ke makgarebe a setlhopha sa Tanzania ba tsa kgole ba e bositse mora maemong a boraro maemo a boraro mo lere ba kgwetsa kwa morago ke ena Nima Mthunzi Mthunzi o tsa kgole o romela kwa pele Aforika Borwa ba boa ka kgoleo ka ena Thoriso Mphelo ba moamo a kgoleo ba tsa kgole ba e romela kwa pele go Ramadani ke ena a retolwang ka kgoleo o tsa kroso e feta ka godimo ga dino ba rabe gold cake ya setlhopha sa Aforika Borwa Parabe gold kick ya setlhopha sa Aforika Borwa le motsotsong wa 55 wa papadi e le noto Aforika Borwa noto Tanzania noto a bantwana noto setlhopha sa Tanzania e le papadi ya makgarebe a mengwaga e ka fa se lesomešupa Dakalo Mafumo ke ena a tla tlosang kgole eo bona o tla tsa kgole iša kae Dakalo wa e thankgolola ka la go ja kgwele e telele tshela ga e tshele molagare Jacobs ke na a kitimelang kgole ba tsa kgole ba romela kwa pele e be le na re thabile mo lefe o boela morao Jacobs o ya go thusa e ba fela ke kgole lore e bua ka ka yena Basel ka tlhakore la stopa sa Tanzania o tsa kgole roka gara le patelo mo loreng o khotsa jersey ya botshela ke na Fatuma ba mucha ba mya fase ke kgole re bua ka Africa borwa malokwana re papadi e botse ba era lo kala kwa pele ho stulwene ke yena yena situlwe no tsana karadi 18 wa raga ka thoko maitiko a mathomo Andres
1: ke maitiko a bobedi ke bone le ana Jacob Saitika a le gola monna gesu le bile ke khumana le molaetsa wa lo re go botlhokwa kudu wa go bolala re di bapadi tse ding tshitse di leng gona ka mo tlhopeng sana sa sa ba sa sa ba sa di sa ba sa ba sa sa ba sa di ona le di bapadi tse lo di raloka ko Hollywood ona le liki ya sa solo liki ye lo re ba raloka mo go yona le lo ratse ba re thego yona e gona ya masheleng go tloga ko sa solo le Hollywood empa ba tshwanetse gore dibapadi tsea ke di be le nako ye ntšhi ya go itshirulwa mmogo
0: letse gona re leboga tshedimoso ya Andrese re tswela pele ka papadi ba kgolelo re ba bua ka yona setlhopha sa Tanzania ba bua ka kgole eo ba tsa kgole ba bua ka yona kwa morago ke kgolelo re e bua ka yena Nema Mthunzi Mthunzi o tsa kgole o e ralo ka mo kgaufi ga gagwe boele re o kgwetsa Basel wa retola ka kgole eo Basel we isha kwa pele ga ba re ba tsentsha maoto Africa borwa ba tsa kgole ba raloka kwa pele mo ba wi-fi jersey ya bosenyane ba leka go kanya ka yena setulwene we fela ba kgolelo re ba moamo wa yona ke kgolelo re re boa ko morago ka yena re thabile molefe molefe o tsa kgoleo we tsa we ntšhetsa ka ntle ka gore yalo e tla ba tatlhelwa setlhopha sa Tanzania e le noto Tanzania noto setlhopha sa Africa borwa sa mengwaga e ka fa sa e lesomešupa Tanzania ba leka go ka thuša kgolo yo ko morago kenang Elizabeth Chenge e fela o betiša sebapadi sa Africa borwa Kwezi Khoza e ba kgolelo re e tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ba re abeta tlhelo ka setlhopha sa Tanzania ba re abe tatlhelo ka setlhopha sa Tanzania re bona gore ba tla iša kae ba tsa kgole ba latlhela gara lepatlelo mo e le gore ba kgwetsa yena Basel aro ya pele ka kgole eo go tsa o nyaka moga gabo Africa borwa ba thibile ko morago moara lepatlelo ba boa ka kgole eo ke kgolelo re boa ka re thabile re thabile o tsa kgole o roka le Jacobs ke na a le ya go ya ka mole ka mo ka kgole eo go tshela molagare ka kgole o nyaka makgarebe a Africa borwa e fela ke kgolelo re ba e tsentšha leoto setlhopha sa Tanzania ba tsa kgole ba iša kwa pele mo e le gore ba kgwetsa Ramadane wa raga thiba ko morago ashuma Andrese Dakalo Mafumo o tlo a theogetse gobane ke ena o le reng o fitlhelela gabjale o pholositse setlhopha sa Africa borwa magamantši
1: ke nnete Freddy wa kgona go bona le morago le Africa borwa ke lona le lo re le atekateka ge e le yena Mafumo nka semakale ge yena Dresir Erlis yena motlhatlhi wa yena banyana banyana ka mmitša mo setlhopheng ka ge o kgona go bona gore o ikemišeditše mosadi o ore a kgona go šireletša go palaiša Tanzania gore e ka kgona go nweša o sa bolola gape le ka legarebe la ga ledwaba o a leng ko pankeng monna gešo o tswagana mo polokwane mo o ka mo compressive ka mo ke ena o le roma motlha ba samaile ko panke ba tla mo fa nako ya go tlo raloka ge motlhatlhi a ka mo fa sebaka sa raloka
0: re le boa semoleso ya Andrese nnete gona ebile re molakeletsa matlhatse gore a ka kgwetsa metsotso mo papadi ye gobane re mo motsotsong wa bo masometshela bjale wa papadi ye e le lefela Africa borwa lefela Tanzania khutla ya setlhopha sa Tanzania ba tsa kgole ba e thankgolola ba e romela kara di 18 e nyaka tlhogo ba e ketimela Tanzania rrago ko morago e ba fela ke kgolelo gore ba ithula ka tlhogo ko morago e boa ka ena Awanda Mbata Alwande Mbata ke na ntse a kgoleo o entšhetsa ka ntle ka gore yalo e tla ba kgole gore tla latlhela ke setlhopha sa Tanzania rona ba tla tsa kgole ba ešaka Tanzania ba e le gore o tloa o bona gore ba tloa ba tsoma nno o tsa kgoleo ke na Masasila o e latlhela kwa pele ba busa moragonyana wena Masasila gape wa retolwa ka kgoleo o ralokwa mo moragonyana kgauso wa gagwe o be a nyaka moga gabo e fela Africa borwa ba tsentšha loto Tanzania ba ba moga kgoleo a bape ke kgolelo re boa ka Basel Baselo tsa kgoleo o nyaka Masasila kgauso wa gagwe fela ya moshi ya kgoleo e tswela ka ntle ba rebe kgolelo re tla latlhelwa ke setlhopha sa Africa borwa bara ba ekhole lo re tla bua ka tlo pa sa Africa borwa oma Whitney Haven ke na tla tla kgole kwa jersey ya botlhano bona Whitney o tla kgole o la tla kwa pele ba ithula ka tlhogo ara le patelo masatsile ke na o lo re e bele na Basel o lo re o retlwa ka kgoleo e boela gape wena Basel o lo re o due raga ragala kwa pele Africa borwa ba bua ka ona kgoleo ke Basil Avenue we loro tsa kgole we ra ka khauso go la re thabile ba tsa kgole ba ra ka kgole telele ba isa go pele wena Alia Jacobs we loro we la fase a ba isa ra kgole fela maloka no re papa die botse ya re tlola ka setlapa sa Tanzania ba tsa kgole ba ya romela kwa pele e be le jersey ya bo le sometharo e be na magombo e fela e ba kgole re e feletsa e feta ka thoko ga dino ka o rialo e tla ba goal kick ya setlapa sa Africa bo Kaba goal kickers le pasa Africa borwa ele noto le pasa Africa borwa noto Tanzania bonor batla tsa kholeo paisha kae Africa borwa wa thankholla wa romela kwa pele thula ka tlhogo a thula ka tlhoka mkhombialo ke go ba kholelo re e tswala ka ntle ka dikela tsa tshibale patlelo ba kholelo tla tlhala ke na masasila asa tselo tsa kgole go romela kwa pele Havini o etsentsha loto kgoleo e ba kgole re e boela o khwesi khosa e fela ya moshia e tswela ka ntle ba re a beta tlhelo ka setlhopha se sa ba re a beta tlhelo ka setlhopha sa Tanzania masatsela ke ratala tlhelang kgoleo wa re o tla tsa kgole wa ishaka wana o tla tsa kgole ishaka ba tsena ka radi 18 tsa setlhopha sa Africa borwa Tanzania ile ge ba bolotsa tlhaselo ka morao ga tlhaselo Andries
1: tlhaselo ke ka futa tlhaselo wa kgona go bona gore ba sa buile ka mogolo ba feleletseng karolo ya pele ya papadi molo re gone jwa le batho ba le morago la Africa borwa gone jwa la re Tanzania ra loka gatlhano le mmadino wa rena wa Africa borwa yana mafumo ka ge lo re ke yana a šireletsang wa kgona go bona le dikhutla setse le tsenne jaana naga e ya Tanzania mo Africa borwa a gona le khutla le ete ba e humane
0: re bala papading ba kgolelo re crazy cosa o retlola ka kgole o thulela kwa pele moelo re kgwetsa kena setulwene setulwene o tsa kgole o ba nyaka Jacobs mo pele gago ba tsa ba romela gore Jacobs fela ke kgolelo re ba e tsentsha loto ba e romela kwa pele Africa borwa e le ge ba nyaka tsela ba gana ka yone katlego mohale kena le goreng ga re o ya pele ka kgoleo ba gana ka yone ebile o entshetsa ka ntle ba fetsa ba latlhela kgoleo setlhopha sa Tanzania ba e le goreng gapeale ba thomile go ka e tlhanela e be le na Ramadane oele gore o tsa kgoleo o e busetsa wena Mthunzi Mthunzi o tsa kgole ro ka gara lepatlelo go jersey ya bosupa ke na Helena Mthuntaki ba tsa kgole ba e romela ka gara di 18 ka ba kgole ko tse ya re bone ba tla tsa a ka raga le kgole wa raga kwa godimo ga dino ragala ka godimo ga dino ke na Aisha Ramadane ba botsana e bene ke Basel ya Christa Basel ke na welero o tsa kgoleo a e ragala ka godimo ga dino e tla ba gold cake tlhoma fase kgoleo kwa morago ke na dakalo mafuma ke na tla tlosang ka kgoleo noto Africa borwa noto Tanzania papadi e leroga tsa tuke station sao sa mmamoroto thobela FM le SABC Sport nna ke le Freddy Kise ke sepela le ena Andries wa sebola bona papadi Basel ke na tsang kgoleo o e raoka le Ramadane ka jersey ya bolesomepedi e fela Africa borwa ba retlola ka kgoleo ko morago Jacobs o tsa kgoleo o e roma o nyaka roma wa kgole etelele o ba nyaka kwa pele a nyaka setulwene e fela ke kgolelo gore ba tla retlolwa ka ona ga bonolo kwa morago setlhopha sa Tanzania bona o batla tsa kgole ba ishaka ke na Magambo Davota Africa borwa ba boa ka kgoleo ke mokaptene ke ena Katlego Mabena Tanzania ba ba moa kgoleo tsentsha loto gape ba tsa kgolo ba reka le setulwe ba mama wa kgoleo ga re bone ba leka le kgole fela ke kgole le reng madino o e tshwara ga bonalo ke ena Nursa Jafari ke ena Nursa Jafari o tshwara kgoleo ga bonalo wa e thankgolola o e romela kwa pele mo mpeng ya lebala ke kgole le re ba ithula ka tlhogo e tswela ka ntle ba rabetatlhelo ka setlhopha sa Africa borwa arabe ta tsheloka setlhopha sa Afrika Borwa noto Tanzania noto Afrika Borwa gopola gore papadi e ke a makgarebe a mengwaga e ka fatsa lesomešupa e le papadi tsa di-qualifiers tsa mogopole fas Afrika Borwa ke bona ba tla latlhela go leo Thoriso Mphelo o tsa go le romela kwa pele kwa morago ba retlelwa ka ona ga bonalo ke ena Nema Mthunzi Mthunzi Afrika Borwa ke ona ba le re ba leka o ka retlelwa ka kgole ba leka o ka go tswa kwa morago fela ba bangwe ba go leo Basel ke ena a retlelwang ka kgoleo o nyaka mogagabo o tsa go le gore ka mo gaufi mo e le goreng o kgotsa yena ke ena Elizabeth Chenge Chenge o tsa go le romela kwa pele mo a rale patelo Helena Mtundaki ke ena a buang ka kgoleo ba moamo wa kgwele e fela ba e fenya gape kgoleo ba e raloka go langele ba tsa go le ba isa kwa pele mo e le gore ba nyaka banyaka yena yena Bahati Bahati tsa go le mosita morago-rago go wena Nema Mthunzi Mthunzi o bona masasila gara le patlelo ba ra kgole etelele ka ba kgole kotse a gone Ramadani wa raga a e swara gape mmadino setlhopha sa Afrika Borwa Dakalo Mafun Andries o bolela nnete gore Tanzania ra kwa kgatlhanong le Dakalo
1: ke nnete wa kgona go bona re ke ena sireletsa le morago la gagwe ke lona le lore le diphosophosona tse dintšhi ba dumela di-counterattack tsana naga ya Tanzania mo lore wa kgona go bona re sebapadi sa letšatši mamotlha yena Mafumo ba tshwanetse go mo fa sona ka ge e le gore oa sireletsa monna o mosadi o ka ge le ropalesa setlhopha se sa Tanzania gore ba ka kgona no ye ba e nyakang
0: a re bone khutla ya setlhopha sa Tanzania gore tla sepela bjang le ge Tanzania ba nyaka nno ba tsa kgole o due ragela ka ntle ka gore ya le tla ba goal kick ya setlhopha sa Afrika Borwa wa thabisa go bona gore management goba bolaodi ba Safa Andries bona pile bothekga magarebe ka gore ke bona le Dr Danny Jordan o gona ka kwa lepatlelong ke bone gape Dr Desiree Ellis motlhatlhi wa banyana-banyana le ena a le gona ka kwale le bathuši ba gagwe seo se tloa se thabiša gobane gantši o kgwetse le gore papadi tsa mohuto a di napile dithekgwa ka mokgomo bjalo
1: ke nnete ntho e kgolo e le gore ba tshwanetse go e dira ka ge re tseba gore dibapadi tse dintšhi ko dira lokang gona kwa ditlhopheng tša bona a ba khumane mašeleng ebile a ba le dipolelopolelo tse dintšhinyana tse e le gore a di kgatlhiši tša gore ditlhopha tše a di khumane mašeleng a re tshwanetse go a khumana ke yana ka mokgwa o re bolelang gore le legore re na le leake ya Hollywood re na le yona sa solo ke yana ka mokgwa o le gore ba tshwanetse gore ba ba thekge kudu ka mašeleng gore ba tseba re ditlhopha tša bona gore di fitlhe ko lepatlelong
0: seo nnete e seile ke ikele o mongwe wa bašomi mmogo le rena a setlhagiša re re bolela ka kopanong ya rena gore se sengwe se e le goreng se tloa se ama baninyana ba ketaba ya thekgo ya mašheleng re seka tšhaba go bolela ka yona ke nngwe ya dilo tse e le goreng ga di napile di dira gore ba tswelele ka mokgwang bjalo re boela papading go ba le sebapadi sa Afrika Borwa se e le goreng ba motsea ba mo kgabame ya fase nka se makale ga e ka ba crazy cosa gape nnete ke ene ke crazy cosa e fela nka se re wa ikwiša crazy cosa ge a swara kgwele makgarebe a setlhopha se sa Tanzania ba ya go yena ka lebelo le legolo ebile ba ya gore ga ke tsebe gore go diragetseng ge ba ka lebelela papadi ya bona ge ba ba raloka le setlhopha se sa Tanzania ka kwa Tanzania e fela ke nagana gore crazy cosa go na le se a ba dirileng sona ka kwa le ba tlilwe ka kwa le batlo ba boletse gore ba tshwanetse go ka tswalela sebapadi se sa apara jersey ya bosupa
1: ke nnete wa kgona go bona re batlhoba boroko yena crazy cosa mo bogare ba lepatlelo lebile gone jalo wa kgona go bona re re diphetogo go kešeo ba di dira ba setlhopha sa Afrika Borwa gore ba kgone go bona re ba netefatsa gore ba humana phenyo crazy cosa mo bogare ba lepatlelo ke tlhoba boroko monna gešo wa kgona go bona re ba mmone le nako ba le ko Tanzania gore mo bogare ba lepatlelo ke yena DR Afrika Borwa e kgone go raloka
0: Esam Tumshe ke na wele re ngwa tsena ka tlhakore la setlhopha sa Afrika Borwa ka jersey ya bo 22 gomme go tswile ka tlego mohale ka jersey ya bo seswai ke phetogo ya bobedi yelo re ke e dirwa ke setlhopha sa Afrika Borwa ke phetogo ya bobedi yelo re Afrika Borwa ya e dira go tsena jersey ya bo 22 e le go yena Isam Ncumshe. Isam Ncumshe ke yena go le gore go a tsena re bona gore ba tla soma bjang Aforika Borwa ba tlhomile kgweleo fase kgauso ya kgwele go eme re thabile molefe wa ema gape le ena katlego malebana mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa e le noto setlhopha sa Aforika Borwa noto setlhopha sa Tanzania re mo motsotsong wa bo masome supa tee wa papadi gona gore ba tla tsaya kgwele ba iša kae Aforika Borwa kgweleo ba thankgolola ba dira selo ba tswela pele ka selo gore ba be ba se dira mo karolong ya mathomo Andres yao ka kgwele e nngwe lengwe kgwele eo motheletse e bele ka karolong ya setlhopha sa Tanzania ka karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa e seng ka karolo ya setlhopha sa Tanzania re filwe ke re thabile molefe o di o tsaya kgwele eo a raga kgwele e teleletelele o bona loro maikemisetso ke go nwesa
1: ke nnete fredi wa kgona go bona motlhatlhi wa Aforika Borwa yena Angelo Khumalo o sa na le mošomo o montšhi o le gore o tshwanetse go bereka le setlhopha sa gae nako e telele ore a kgona gore ba tsebe gore di-free kick ja go tshwana le tsona tsela a ba tshwanela go jo diraga ba le kgole ka ge le gore ra dino jo phelangtse a eme kare ga dino a gona re ba ka mono šhaba le kgole ka mokgole
0: re bala papadi Aforika Borwa ba le ka oka aga kgole eo ke kgole le re boa ka yona re thabile molefe molefe o tsa kgole eo o e romela kwa pele ba nyaka setulweni setulweni retola ka kgoleo o nyaka tsela e fela a e kgwetse tseleo go apere ke makgareba a mabedi a setlhopha sa Tanzania ebile ba maamo wa kgweleo ke kgole gore retola ko morago ka ena Mtung Ndaki ke ena Helena o tsa kgoleo o romela kwa pele o nyaka Bahati Bahati o ya kwa pele fela ke kgole le gore Aforika Borwa ba tsaya kgoleo ba ntshetsa ka ntle gore betlatlhela setlhopha sa Tanzania ba tlo tsaya kgoleo ba e latlhela setlhopha sa Tanzania ka ena Nemba Mthunzi Jerry Sabolosemetar o tsa kgoleo Mthunzi o e latlhela ka gare o raloka kgausa wa wena Mtung Ndaki ke ena Helena Helena o retelwa ka kgoleo o nyaka tsela o ya kwa pele ka kgoleo o lebile di-18 tsa setlhopha sa Aforika Borwa gare wa raga ba moamo wa kgoleo Aforika Borwa ba tsa kgoleo ba e raloka le ena setulweni setulweni o tsa kgoleo o iša kwa pele mo e le goreng o nyaka moga gabo o kgwetsa yena ke ena Crazy Khoza ba mo tsaya ba mme a fase malokwana re papadi e botse e ba kgole le gore ya wena Aliya Jacobs Stulweni ke ena o le gore o tsaya kgoleo o e raloka mo moragonyana wena re thabile re thabile o tsaya kgoleo o raloka o iša wena Jacobs ke ena Aliya wamabolesomete o na le makgareba a mararo ba e le gore ba mo apere ba mo tseela kgoleo a bonolo malokwane a re le mogogile ka jeresi lena makgareba a setlhopha sa Tanzania ga be kgole le gore tla tloswa ke setlhopha sa Aforika Borwa ba ra ebe kgole le gore tla tloswa ke setlhopha sa Aforika Borwa e ba phoso ka lena setlhopha sa Tanzania bona gore ba tla tsaya kgole ba iša ka wa e tlhoma fase Aliya ba tswela pele gape Andres sephetho se sengwe le sengwe se e le gore malokwane wa se tseya magareba a setlhopha sa Tanzania ba ema pele a gagwe a ke tse gore ba leka go ka motshosetsa goba ba ema mo e le gore kgole tshwanetse o ka tloswa gona
1: a ba kgotsofalele dipheto tsa manokwane e ka ba motlho mongwe ba bone ore ka re ba raloka mo Aforika Borwa motlho mongwe Aforika Borwa ntšhitse šunyanyana ya gore ba se ka kgona go fenya papadi eke empa se taba eo ke ka gae le gore bona ba agegile magarebe a naga ya Tanzania
0: katlego malebana ke ena tlosang kgole eo wa ikuka wa romela kwa pele o nyaka setulweni setulweni o thula ka tlhogo e fela kgole eo e feta ka thoko e tla ba gold cake ya setlhopha sa Tanzania Jafari ke ena a tla buang ka kgoleo re le motsotsong wa bo masome supa tlhano papadi e seletse ke metsotso e lesometlhano Andres dipalo tsaka ke tsone a re boele papading ka ra di-18 wa raga setulweni fela ba e thiba kgoleo ke kgolele re ikitimela mola ke yona ke ena Masasila ba tsaya kgoleo kwa morago o gana ka yona ke ena Elizabeth Chenge o e le gore o tsaya kgoleo o e romela kwa pele ka tlhakore la Aforika Borwa e thulwa kwa morago ke ena Whitney Havine o e le gore o tsaya kgoleo o e ntshetsa ka ntle o e thula gape ka tlhogo Havine ke kgolele re ga ra lepatlelo e kgwetsa Crazy Khoza ba mmea fase Crazy Khoza ge a tshwara kgwele o tsebe gore ga gona ka mokgomong o tlo ya fase ba tlo ba ikemiseditse yena Crazy Khoza ebile malokwane ore a kgole eo e tlhomeng fase fela ke go bona ba re wena gavene ga se kgole le gore ga se freekake ga e fosiwe ka matsogo fosa kgole eo ba nyaka jacobse fela ba moamo wa kgole eo e ka ba kgole counterta ka setlhopa sa tanzania re bona ba tsa kgole ba romela kwa pele go ramatane wara ka thoko e di o feta ka thoko kgole eo ramadane o ba ala kwa pele ba re ebile deflection ka gore yalo ga e be khutla ya setlhopa sa tanzania ba ra be khutla ya setlhopa sa tanzania le lefela tanzania lefela setlhopa sa aforika borwa a re le motsotso wa masomesupa ba tsa kgole o ba e romela ka gare ga lepatlelo ba e romela ka godimo ga dino gone motho mona andres gone motho kore ga ke tse gore ke tla mothiba bjang ga ke tse gore ke ditiragalo jaaka kwa gopola gore thabela fm e gaša manane a mangwe a gašiwa go tswa ka kwa waterland e fela go na le motho mo ke mokwa ka ditsebeng jaaka
1: ore mepera wankutlwa
0: ke moko e ile monna eso ke a mokwa e fela ga a tshwanela go bolela mono ga a tshwanela go bolela a re bole papadi masasia ke na tsang kgole o go e romela kwa pele fela ga gona madino ka letlhakore la setlhopha sa aforika borwa madino wa setlhopha sa aforika borwa o rapaletse fase andres se e ka ba taba tsa o se kgatlhise
1: e tla ba taba ja sekgatlhise ge mafuma ka ba ka tswela ka montle wa kgona go bona gore go beile le kgwele tse dintšhi tse ya disireleditseng le tse ya ditlositseng ko morago empa jalo ka re o gogegile ga nyanenyana mosifa ga ba raga kgwele ela wa kgona go bona raoa jale e thoma go ba tlhoba boroko mo aforika borwa mo dinong ka ge e le gore mosadi o manthapa mang a le kgono o šireletse dikgwele tse dintšhi tse di botse kudu
0: fela ba mokhanika o tla emelela etse gona batlwa ba mokhanika o tla bona le gore o tla tswela pele ka papadi a ke tse gore batho le ba re bontshang bone ba landris
1: ke dipikoko tsena
0: a ke tse gore ke ka baka laeng ba ga se mathomo e ke feed ya rena kere
2: a o ikaogeteletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhowa ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
3: Badie, isaka sekwa ke Andries Bula, go tshobela FM, o shatwa tsebo le witabisho. Badie, itse sho wena ke Freddy Keys, dula fase e wipe ne ka papadie go tshobela FM. O shatwa tsebo le witabisho.
0: Jacobs, ke ra ya mpile ka khole fela wa senya khole o ke khole re e bua ka setlhopha sa Tanzania ba tsa khole ba romela kwa pele e le ge ba nyaka yena Bahati fela ke khole lo re ba re wena Bahati wena Bahati ke za nkunzi o setse melwana o tsene ka motswetseng ka gore yalo a be khole re tla bua kwa morago ka setlhopha sa Africa bo Andres ga ba pecha thaloko ya setlhopha sa Africa bo ra ya karolo ya mathomo le karolo ya bobedi go ya ka nna se ke se bonang gore Aforika Borwa mo karolo ya bobedi ba leka go ka boa papading
1: ganyane ba leka go boa papading ebile setse ba bile le dibaka tse pedi tse e le goreng ke ba kgonne go nweša ka ge kgona go bona gore go yeng ko pele jalo ga ba sa dula ka mo karolong ya bona ba tlhasela le morago la setlhopha sana Tanzania
0: re bona papading e ba kole le reng ba etša kgole yao ke e bele rentokoso paradai o ele goreng o tša kgole o e ragela ka godimodimo efa kgole le gore e tswela ntle ka bodikela tšatši ba lepatlelo e tla ba tatlhelo ya setlhopha sa tanzania e le lefela setlhopha sa tanzania lefela aforika borwa ba tša kgole o ba ya pele ka yona ba tsentšha ka gara di-18 e feta ka thoko kgole o e tla ba goal kick ya dakalo mafumo e tla ba goal kick ya ena dakalo mafumo ke na tla tlošang kgole eo ko morago marino wa setlhopha sa aforika borwa o e le gore o emeletse motheletse pele ke ya go rekisa o ba a robetse fase le ge a bone kgobalo fela ba thuswa pele ba tsena ka ra lepatlelo ba mokhanika o napile o boetse papadi ba robala papadi e ba kgolelo re boa ka Nema Mthunzi Mthunzi tsa kgole o ragala kwa pele o nyaka Ramadani e fela ke kgolelo re e bo retlwa ka setlhopha sa Afrika Borwa e ba stulwene ke na re o boa ka kgole o fela ba mama wa kgole eo ke kgolelo re boa kwa morago ka ena Elizabeth Chenge Changel Chakuleo, we rumela gara le patelo, Basil, kena retulanga kule kena Christie, unyaka otu ya chakule aroka hujerisa masmepediti, nitu udira bia kena masal masasila, wa muha kule kena Alia Jacobs, we lorong odio chakule ara kule telele a rumela kwa pele, ele kaya ya kena stulene, fela stulene, ya mushia kule retula, kama khareba astopa sa Tanzania ba tsa khole ba romela kwa pele ga re bone jersey ya bolosome pedi ba tsa khole ba romela kwa pele a hana ka yona a hana kwa mra o kena ntokoso parazei wa hana ntokoso parazei o tsa khone o wa ntse tsa ka ntle ka gore yalo e tla ba khutla ya astopa sa Tanzania Tanzania se tshe dira peto go fitla ga ba Landris
1: Tanzania's chidi dipeto ke Afrika borwa fela di an dipeto go wa gona o bona re setse ba ntse jabo Jacob se ka montle ba tsentse jabo sethole gore ba gona go tisha mo mogare ba le patlolo ka ga e gona wa Jacob se ga ga tema o e khatile o be setse jabo ntsha le molapo nyana mo go yena
0: nete ke peto ye loreng Afrika borwa ba idirele peto ya boraro bjale Alia Jacob se o tswela ntle go me go tsena o kutle sethole o kutle se thole ke na wele ro tsena ka gare ga lepatlelo bona ro re tla shoma bjang Afrika Borwa re le mo motsotsong wa bo masome se swae pedi wa papadi re sa le ke metsotso e shupa fela ro papadi ye bo felong ha ile di ntla ke le fela la stopa sa Tanzania le fela la stopa sa Afrika Borwa go pola gore go lotola mathomo la papadi tse stopa se sa Afrika Borwa ba fentse naga ya Tanzania ka nno tse pedi go le fela re bona papadi ba e latlha kgole ya Afrika Borwa ba gati kena boanka kgole yo ga ra lepatlelo e retlwa ka Christie Basil ba retlwa ka yona ba busa apa yona Christie Basil o ele ro tsa kgole o romela kwa pele go jersey ya bolesome pedi ke ena Ramadani Ramadani gausa gagwe o na le re thabile molefe molefe o tsa kgole o ntshetsa ka ntle gomme ba re ga e be khutla ya setlhopha sa Tanzania a re a be khutla ya setlhopha sa Tanzania Afrika Borwa ke gopole ba ba le khutla mo karolo ya mathomo ya papadi Andres
1: a sanke ba khumana le khutla ye ke yabo seswai ya setlhopha sa yona ya Tanzania
0: re bona gore ba tla shoma bjang ka gona go tswa ka bodikela ka lepatlelo la Lucas Moripe ba tsa kgole ba romela ka ra di 18 ka ba kgole go tse go retolwa e fela Afrika Borwa ba e tswa bano e felesetsa o kutle se thole o ragala kwa pele ba nyaka kwa pele yena stulwene e fela ha gona motho wa o mothusa e ba kgolele re ba e busetsa gape setlhopha sa Tanzania ba romela kwa pele ba re letsene ka motswetseng ba thoma go e tlhaganela setlhopha sa Tanzania re le motsotsong wa bo masome seswai nne wa papadi papadi e lo re setlhopha sa Afrika Borwa sa makgarebe a bantwana ba kopane le setlhopha sa Tanzania sa mengwaga e ka fase ya lesome supa go dipapadi tse e le goreng tsa bantshano tse e le gore ba yaka go kaya mogopong wa lefase re thabile ke na jang kgole o e romela kwa pele ga botsana e belelena parazei o tsa kgole o e romela kwa pele Tanzania ba tsentsha loto ba tsa kgole o ba ntshetsa ntle e be e le ena kwa morago ke na Devoto Magombo setlhopha se sa Tanzania a setso se dira phetogo le ka e tee go fitlhela gabja Landris re mo motsotsong wa bo masome seswai tlhano ga se ba dire phetogo le ka e tee
1: ke nnete motlhatlhi wa bona ba ka re o bone gore kwa re lena leano la gae le tla mošomelempa diphetogo ka nako nngwe go di dira o tshwanetse gore o di dire o lebeletse gore o nyaka dino empa ena ka mokgo ke bona ka ona gore gang dino di tla motlela wa gana rera dino madino wa setlhopha sa yena Afrika Borwa mafumo ka ge e le o ropaleša setlhopha sa yena Tanzania gore ba kgone go nweša
0: tourism phelo o ikgweletsa karata ya serolwane morago gore malokwane a bone gore o senya nako ba mo fa karata ya serolwane ke bona papadi ya emišwa ba re abe tatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa. Mphelo ke ena jang Goloyo o romela kwa pele ba ntšhetsa ka ntle setlhopha sa Tanzania, ba be ba kitima ba o e lata gore ba ya o e tšea gore Aforika Borwa ba e latlhela. A re bona gore ba tla ja Goloyo ba iša kae, ja Goloyo o e romela kwa pele. Ba nyaka kwa pele ke ena Ramadani fela Aforika Borwa ba e thiba Goloyo ke sethole. Golelo re kitimela ko morago ke jeresi ya bobedi ke ena Paratsei. O tsa Goloyo o roka kgauswi wa gago go jeresi ya bosupa ke ena. A re bone kwa pele o tsena ka gare ga di-18 e be le ena Kgwezi Khoza, ba re o tshetse melwane Kgwezi. Ke thoma o lemoga bjalandris gore ke ka baka la eng Kgwezi Khoza o kare ga o ka molemoga o ka molebala ge o ka molebala o tlo itshola.
1: Ke nnete.
0: Ga o ka molebala o tlo itshola.
1: Ke nnete, wa kgona go bona o epea mo seemong se se botse gore a kgone go tja kgwelela bje ka mogare ya bala gore motho sa malokwane gore aowa o ka motswešeng.
0: Nnete go bjalo ke tla ba kgolele re tla tloga ko morago ka setlhopha sa Tanzania. Madino wa setlhopha sa Tanzania o dutse fase ke ena Nusra Jafari. Nusra Jafari ke ena go e le gore o dutse fase ka re ga di-18 e le ge a bone kgobalo. A go rialo re saletse ke metsotso e mebedi le metsotswana e lesometharo gore papadi ye bofelo. Ke mo e le gore go tlama thaithai a papadi ya kgwele ya maoto Andres. Go dula fase ga Nisraola ga ke tse bore e ka bele nnete o bone kgobalo goba o di o dula fase gore malokwane a be le sebaka sa o ka oketsa nako ya thaloko nako e okeditso e be ntšhinyana gore motlho mo ba ka kgwetsa nno.
1: O ka gopola gore thula le lena Kgwezi Khoza mo le gore leoto la Kgwezi Khoza le feleleditse le le mo sefatlhegong sa gage mo le gore kgona go bona re le bona bo Danny Jordan moporesidente kola o lebelela setšupana ko gafetša-gafetša gore na papadi e reng e sa fele.
0: Nnete ke ka mokgwaele gore seemo sa ditabo se ka gona motheletso wa Thobela FM gore mo motsotsong wa bo masome seswai le seripa wa papadi. Ebile ke bona go ba le sebapadi sa
4: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipia online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
5: Etla Hyperland le kgone gomme o seketse tšhelete ya gago. Kgwetša 750 grams rate coffee ka 124.99, 1 kg supreme peanut butter 34.99, 1 kg 7 AM cornflakes 29.99, twin saver tissue tše 18 ka 79.99, 2 kg omo washing powder 44.99 fela. Re polokwane gause le City Center Taxi Rank, Mokopane Plaza le Lephalele Marula Mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
3: Badie e saka sekwa ke Andre Sebula go tshobela FM wa shata wa tsamo le interview show. Badie e tshwa wena ke Freddy Keys dula fase e weeps le ka badie go tshobela FM wa shata wa tsamo le interview show.
0: Ne mamtunze o tsa khole romela kwa pele fela ke khole re ba retlwa ka ona Afrika Borwa ka morwa ba tsa khole ba re ka mokgaose wena. A ba ra ka mokgaofe wena Kgwezi Khoza. Wa ile rengwe o thoma go ka baralosa magare ba setlhopha sa Tanzania. Jafari ke ena tšang kgole go e romela kwa pele ba gana ka yona re ke re thabile molefe o tša kgole go romela kwa pele e fela ke kgole gore ba retlola ka ona ko morago setlhopha sa Tanzania ba e ragela kwa pele ba nyaka Masasila e fela wa e kgoraletsa ko morago ga bonolo ke ena Havini o dira kgole o e tswele ka ntle e tswela ntle ka bodikela tsatši ba lepatlelo e ba tatlhelo ka ena Whitney Havini. Whitney Havini ke ena tla latlhelang kgole re bone o tla tša kgole latlhela kae romela kwa pele ba ithiba ga bonolo e be le ena Mncushe a botsana ke jerisi ya botshelela ke sethole o ele gore o tša kgole ga re o e ragela kwa pele ba kgole gore re tswela ntle ka bodikela tsatši ba lepatlelo ba rebe tatlhelo ka setlhopha sa Tanzania Masasila kena tsang kholeo we romela kwa pele fela Africa borwa ba tsa kholeo ba ntshetsa ka ntle kena paradise ka jersey ba tsana ibe ke malebana ka jersey ya bole some ba tsa kholeo ba romela kwa di 18ing wa raga le khole ka go dimogadino bahita ke bahati e seng bahita bahati kena tsang kholeo we ragela ka go dimogadino a ba le sebaka se se botse sa o ka nwe Sandris
1: ke nete bile sebaka se se botse mo le reng ke be Tanzania ba kgone o nushano ya bona ya go bega ko gae ka go kgone go bona re malokane o ke di tsheka metsotso e le kanang ya metlhano mo le re mo motsotsong wa bobedi jwalo ge ke be le ba kgone o nushano yeo motlhomong ke be ntse tlo ba busha mo papading
0: se thole ke na go tsa kgoleo wa e roka wa romela kwa pele go stulweni stulweni a ro ya pele ka kgoleo ba mama wa kgoleo ga bonola ke kgoleo re tlo ape ka sithole o e romela kwa pele o nyaka mogagabo ke mangwe le ro tla e fithlela ba tsentsha loto ba kgoleo re e tswala ntle ka botlhaba tsa jipale patlelo ba re ntse ke le na Africa borwa ga be ba pa di kgoleo re e tla tloswa ke setlhopa sa Tanzania ba re ntshe kwa na we lo renge ngumshe kwa na we lo renge o ntshitse kgoleo ba tsa kgole ba e latlhela e fela wa gana ka yona go ithula ka tlhogo ko morago ke paradise ke ra ntokozo paradise ke o e le gore o tsa kgoleo o e ntshetsa ka ntle ba tsa kgole ba e romela kwa pele Africa Borwa ba nyaka ngumshe ya mopalela kgoleo e tswela ka ntle ba rabeta tlhelo ka setlhopha sa Africa Borwa e ntshitse ke le na magare ba Tanzania noto Africa Borwa noto Tanzania re le mo motsotsong wa boraro wa nako yeo ko editsweo bona ba tla tsa kgole ba isa kae tsa kgole ba e latlhela ara le patlela ba le kao kae aga ke kgole re ba ka Basel Basel tsa kgole re ka mo kgauso aga o khwetsa masasila ba le kao kae go pele ka kgole o fela ke kgole re ba bua ka yona crazy cosa o eragela kwa pele e fela ga ona motho wa setlhopha sa Africa Borwa ke kgole gore e tla boa ga bonolo ka ena Basel o e le gore tsa kgoleo o e romela kwa pele ba tsentšha loto Africa Borwa ke ena Whitney Havine o e le gore tsa kgoleo o tsentšha loto e ba kgole gore e tswela ntle ka bodikela tsatse ba lepatlelo ba rabeta tlhelo wa setlhopha sa Africa Borwa loto la mafelo ebile la Tanzania ba tsa kgoleo ba e latlhela sethole ga re o retolwa ka yona o di o e tlogela o no ya fase andre se kgole ya feta ka godimo ya thula legarebe la Tanzania ya tswela ka ntle gore beta tlhelo wa setlhopha sa Africa Borwa o ne matlhale sethole mola a tsenao o napile o ba fofisa ntshetsere bona makgare ba setlhopha se sa Tanzania setulweni ke ena a lwelang kgwele e fela ke boletse gore yena ga ya swere kgwele go bothata o ka maamo wa kgwele fela lebelo lona dololo ga wa lebelo a lego re mo motsotsong wa bone le metsotswana e masome a mabedi ya nako e okeditsweo noto Tanzania noto Africa Borwa papadi e ralokela ka kwa Lucas Moripe Stadium. Bona re batla shuma bianka kholeo. Tla pasesa Tanzania. Ya le gona ke na le tshepo ya gore ha o sa khone ha gore ba ka ifenya papadi.
1: Tanzania e tsa etsa e le gore ke gona ba tswile mo dipapading tse tsa World Cup qualifier ka ge o kgona go bona gore Aforika Borwa e tla tswelela go yang ko pele o raloka le setlhopha sa naga ya Kenya ka ge e le gore bona ba etietse molemo ka go nosa dino tse pedi kgole le gae mo le gore mowa motlha Tanzania e lekile ka mekgwa e mentšhi empa madino ena mafumo ke ena a ka nneng ka gore Tanzania ka kgona go nosa dino tse bedinyana
0: ba kgole le gore e tswela ntle ka bodikelo tsatse ba lepatlelo ba raera betatlhelo ka setlhopha sa Africa Borwa ba e le goreng ke a tseba gore ba tlile goga maoto gape ebile malokwane o letsana kana o lekgetlho la pele la bobedi le la boraro a re golokile go lekane o re golokile go lekane papadi ya bofelong magarebe a setlhopha sa Africa Borwa ba a kitima ka bontšhi ba gokara Madino wa setlhopha sa Africa Borwa Dakalo mafumo o e le goreng ntle le pele le ge re ka reng ga ke bone gore ba ka bitsa ba re go na le sebapadi sa letsatsi ka ntle le ena Dakalo Mafumo o tloa a e loile o tloa a ralokile gabotse mola papadi e thoma go fitlha mafelelong ge le ro go be o na le sebapadi se e le gore se eme pele ga naga ya Tanzania ebile ena Dakalo Mafumo Andres
1: ke nnete o sireleditše gabotse go tlogeg mathomong a papadi go fitlha mafelelong le a ile a humana kgobalo ya ile a e humana molotong ka ge le gore o šomile ka maatla kudu mme leole wa gage o le kgona go šomiša gabotse go šireletša le go thuša le morago la Aforika Borwa ore ba kgone go fenya papadi mathapama a lekgono ke boletše gore bona se ba be gabotse mo papading mo karolong ya pele ya papadi empa mo karolong ya bedi ya papadi ba kgonne go raloka gabotsenyana le le gore a se ba humane sebaka sa gore ba ka kgona go noša dino
0: nnete gona Aforika Borwa ye e le goreng mo karolong ga ke tse gore go raloka sena ke ya ko se bolela ke se tshwarenyana ke bolele ka tiragalo e ke e bonang e direla mo matlhong a ka ke tse gore go raloka maleka ga setlhopha sa Aforika Borwa ba tloa ba thabisitse ke seo gobane ke bona ba ya go wena Angelo Khumalo ke la motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa ba mo kukela godimo ba mo fifiša godimo ebile ba tloa ba bina ba thabile go se lekane le selo
1: ke nnete ba kgona ba go etaetša gore ge ba ka ba fathego e botse re e boletseng ka yona ba ka ya kgole mo dipapading tše tsana World Cup qualifier ka ge re tseba gore papadi e ba šheletseng ke go raloka le Kenya ke yana modulo re ka tlo ba tsamaela gabotse mpa a ba leboge radino wa bona o le gore mathapa a lekgono o šomile go tlala seatla
0: Andries ke kamogelo re papadi e sepetse ka ona setlhopha se sa Aforika Borwa ba napile mo karolo ya mathomo a senape ba raloka gabotse fela diphetogo tse e le gore di tsene mo karolong ya bobedi ya papadi ke lebeletse yena le sakanya setulwene o be a tshwarisitše magarebe a setlhopha se sa Tanzania bothata kwa morago kwa pele kera mararo kwa morago ba setlhopha sa Tanzania ba be ba le ka fa sa kgatelonyana morago a gore a tsene ka bona go tseneng ga ena
1: lemkise
0: ncumshe sethole le ena ka jeresi ya botshelela gore le go tsena go a thoma go bonala diphetogo tse dintšhi tse mo e le gore setlhopha sa Aforika Borwa o be go bonala tlase ya gore sela ba e bona ga bjana
1: ke nnete o wa kgona go bona gore Aforika Borwa ba ragetse ga te fela ka on target ka mo dinong ge le naga ya Tanzania ba ragetse makgetlho a lekanang a tshelelang empa ka baka la radino re tlosa tlilo bolelang ka yona nakong e sa tlang gore Desley Harris o tshwanetse gore a motšea motsentšhe mo setlhopheng sa Banyana Banyana le le gore o ra tseba Desley le sona le ditlhola le botse la kgona gore a humane dibapadi tse dintšhi tse di botse
0: ke be ke sa tlo botsiša gore ga mo papading ye ge o ba o lebeletse gobane re bone Desirle a le ka kwale ke makgare ba mafeng a e le goreng a napile o bona gore a tantse šedi o bone o kare a ka napele a ba bitsa ga e le gore go na le o mmoneng ka ntle le Dakalo
1: ntle le Dakalo monna gešo go sana le bona bo Mkhize mo bogare ba lepatlelo go sana le bona bo Molefe ba le gore ke ba bone ba tswelela ka magetla kudu bo mongwe gape ke mmoneng ko morago ke ena Havene o le gore ralokile papadi e botse ko maemong a boraro a kgone go šireletša gore ba kgone gore ba raloke papadi e ba ralokileng le malebana lena le le gore ile ba montšhetša ka montle wa kgona go bona gore go sana bokamoso bona bo a phadimo mo dipapading tša rena ge fela ba ka ba beya mmogo ba kgona go itšhidulola mmogo nako e telele
0: go na le morwalo kwa morago e le gore ke mmone Andries Jeresi ya bobedi Ntokozo Paradzei ke kgatlhile ke thaloko ya gagwe fela re tla bona go ya pele nnete gona setlhopha sa Aforika Borwa sa mengwaga e ka fa sa lesomešupa motlhatlhi tla tshwanela gore a šome le bona gobane ge o lebelela ka mokgwe le gore ba raloka ka gona gona ga ba napile ba lomana ga botse e fela ebile thaloko e botse ba ralokile maleka kgatlhalo le setlhopha sa Tanzania setlhopha se e le goreng ba tloa ba eme o bona gore setlhopha sa Aforika Borwa se be se tloa se theoetse tšatšing la lekgono e fela ra ba lebogiša ba ralokile maleka e re ke tse sebaka se mothetse o thobela FM ke o leboge go ba gore amogetse ka lapeng la gago ka sefateneng sa gago goba mo o leng gona mathapeng a lekgono e le ge re bere fa papadi ye ya setlhopha sa Tanzania le setlhopha sa Aforika Borwa ke tše sebaka se ke leboge le bagaši ka moka ba e le gore ba tsene pele ga ka ke leboge le monna o e le gore o sepeša setimela se tšatšing la lekgono ke ena Dr HOD wa tsamao ebile o eme kgausi ga ka ke tse gore wa ntshosetsa gore o direlang wa ma khausi wa ka o bontsha gore o ronya ka dithapo tsa gao o thetsa thobela FM go tswa go nna motlhalerwa ke re tsia
6: Bona fa gom shot
7: to be FM e ke tika mo re ma sumetsela tsela ya sia le moya e bala re naka la morena le la ma sumetsa ro di me ngwa ga ke tpedi ma sumetsa tsela re re balela di iri pele ga di tsatsi le legolo ke bolela ka le tsatsi la matswana to be FM iri re ke tika o fitla ka masala pele June ngwa ga ke tpedi ma sumetsa tsela re tsina ka keke ya to be FM Re tlo go tabisha ka manane wa Athobel FM. Au atla ga shwa go tui go tswa polokwane tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le Jaburina, ka hona di the host. Itla o ipsinela ba ga shiba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, o ratile ke kana. Ni ba ga shiba ba nwe ba bantsi ba Thobela FM. Ile gore go batla ja twi, kgweding ya mosegamanye. Ke gore June, ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo. Hashtag Thobela FM 66.
6: Msanzi nako ya gago ya go thopa bjalo gona e fitlhile sizekhaya e go tlisetsa gape powerball le lotto live draws go menomoro e latela go ke 77 ya le go dimong bjalo e gona la bobedi la braro la botlhano le mokibelo ka iria sinyane mantsiboa phela le yona o ikwishishe o ifitlhile bophelo a bo fetoge ka sizekhaya bophelo bo a fetoga ka sizekhaya baraloki ba be le mengwaga ye le some seswae goba go feta raloka ka maikarabelo national lottery e ka taolo ya sizekhaya go thoma ka lapele June 2026 e re ke bišheletše se gabotse ke sebie gabotse ke re msanzi nako ya gago ya go thopa bjale gona e fitlhile sizekhaya e go tlišetša gape powerball le lotto live draws go menomoro ye e latelago ke 77 ya le godimong bjalo e gona la bobedi la boraro la botlhano le mokibelo ka iri ya senyane mantsiboa phela le yona o ikwešiše e fitlhile bophelo bo a fetoga ka sizekhaya baraloki ba swantse go ba le mengwaga ye e lesomeseswae goba go feta raloka ka maikarabelo national lottery e ka taolong ya sizekhaya go thoma ka lapele June 2020
8: Sun City, are you there?
9: Ziakana mo Sun City. Iwile gape. Ita wichile ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: papa di fela ke taudiso ya rena bokgwa bja rena ka nako ya rena rena ka moka re kgatha tema kao fela go SABC fela mogashi wa semmušo wa FIFA World Cup 2026.
1: O khoga le go vape o ga lokela bophelo bja gago ana wa khoga go ba wa vape metjoko le nicotine ka moka le tšeo di folwago di kotse bophelong bja gago batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vape go bolokegile go ena le go khoga se se a lahletša di vape ga se fela mphufutšo wa metsi wa go hloka kotse di na le nicotine le di-chemical tše šoro tše di ka kgotlhafatšago maswafo pelo le bjoko bja gago nicotine e ka magopolo maikutlo le go tšea diphetho itšhireletše o šhirele tše bana ba gago le batho ba bangwe dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be moo go sa tsubelego le go vape gona tšea karolo go World No Tobacco Day campaign kgetha bophelo go ena le bokgoba gana go goga le go vape o kgotša thušo mabapi le go bokgoba bja nicotine letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo WhatsApp nomorong ye 072-766-4812 molaetša wo o tlišwa ke ba lefapha la kgoro ya tša maphelo.
2: Let's go. Sela tegeng. Se fatana reng. Le kana pela gao.
3: O kwa gana pela thobele FM mona kongye.

0: lota bogwebe setšhaba sa bapedi
1: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
0: o theleditse tša borena go thobele
2: FM Thobele
0: FM
2: ke mošate wa tsebo le boithabišo
3: tsebo kubo ku shate shate shate ikwa melodi ya linonyana ya go eletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo ile ga iketeka go ruruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka serotho ola pitoria tsone ga bogoshi go lomampuri le tsholasane la noka ya tubatsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika borwa ke geto le ya linosi go roga di tseben tsa ma Afrika borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba ipsina ka manana wa bona bo majasane mo sisi mothabi mpatela mogaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete e be pile bangwali le rutegi le direti ka mapanta panta ke ra yona ra le yona boa ya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya matho a matala aga lena ba sara tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke ra pele tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeso ke mo le khono le phagamisitse folaga ya thobela FM e bile ile e be ile malekele keng ya ganya e ganya ka baga siba ba sobo khuna le le bole joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se thare sa mothirela

0: basadi masilaga tisha ka lekopelo ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotwana Lawrence le dwa ba motlebele mmina towe ba riti ba michini ya maloba go re yo le boa ke fa o le gona ba ifetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjama motho ya be go aga shale nana go la u bitso le fulela gae ile ga folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantšwa ga go agisha uri gulishitse thobela FM uri gulishitse go mmerere gola o golela sa maruri ruri mogekolo wetsho ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le gona ona o ra dio thobela ka nete nete go bane ke mo le gona o gata ka mushito tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulichaba botho mo makesi ba ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya dia ga metse ge ile bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedi sa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona noka ite tshirile tribe ya maribaneng aga re re gola thobela FM ya moshato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pitse se bothoma le gona ba igantsha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabiso halala go ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna moana na mma tshwene le bule tshwene sna iwa mele ka makopong a ikna iwi ke re tsama naka ke tshaba go robela
1: #

0: Agotse bele FM go tlhagatsela Africa borra mo sa tokwa tsebo le boithabiso. Hey, ditaba tsa Malboro ke tselo re wa go re direto ka fa motselo tshotsebele F. Molina la go sa ye ke tsaba tsa Malboro go tswa go bahananwa tribal group. Liko le rena mele re a gasha rena mele re a kokota ka gare ga mengwaga ye masome tshela tsela ya tshotsebele FM ya gasha ya go tlhankela Africa borra go bangare le fase ka bo phara. Re ga sa tswire le ka mo polokane tshisa nyama. Mo le gore sala re fitla mesong ya letsatsi la le khone le gona re sala gona. Re me tshintse re tlo ba re dira mo le gore tlabe re ballela. Ndi iri tshe di setse gore re khone go tsena tshwi ka gare ga letsatsi le bo ile gore tshobela fa mo ibile go ka lona mo tshelo tshobela fa. Le ke le nna no la tsabara na dijo tsabara na dikosha. Na ke nna khona di ke mola di ya masala na tswa kwa bo motsempe go mo ke go fe moriana. Go me ke tle go ba lwana go tla gona biro tlhela ka ile rena ya bo shipa le khone. Ka le bekela gore ke le morena la mafelelo ke tsama ke no se ke tsama fa ke le ya mampela mo ga go ga maredi ona ka tsontse tse tumo o to ba le gore mo tshuri tse tbele fema ka metsetse ke go Yesu ye mer e tlhano o tswa iring ele rena ya bo shupa ka gore ya le ga ke ne me ke tsoba ka sekile bo ga ba se tlhopa sa mabaleng a di papa di doctor ho di tsama go ke le bogile ne call go ke le bogile go dika matla ka mo ke tsama fa ke le mike kwa ga tefu ke tsama le ena o gona mo metšini le non tlhokometse ke tlile tsa fa ke o ratile kwa ga ke kana re tlo ba rena le wena motshelo jwa tshobela fa mo rena mele re ipsina le koneka le bakala gore re tlo ba re le mo re balela di iri go tsana ka gare ga mengwa ga ya masole tsela se masome tsela tsela ya khaso ya go ikhantsha le go tlhankela ma Afrika borwa go rutse chaba se o le go se shumisha le melela se sotho sa le bua re tlo ba re le ka mo tlo bolela wena motshelo jwa tshobela fa mo re tlo go amogela ka mogolo kwane o to re tsankudi ka matla e le gere na mile re thobela FM e ketse ka mengwa re masometsela tsela tsela wena to re go tsena wena o to reta o to bolela tshe di botse ka ka thobela FM ye sewe e tla be ile madume a gago ka gare ga leneneo ga ke nya go senyana go motshelo tshe thobela FM ka metsotso ye ka bo ye maso e le sume fela go ya iring ya rena ya botselela ke tlo ba ke tsha mangala mo le gore wena o tlo tamisa ka tshe di botse ka le bakala sitishise se aketeka ke kitinela ka mo ke a buya motshelo tshe thobela FM thobela
1: Tobele FM e kitika mo re masume tsela tsela ya sia le moya. I bala rena ka la morena le la masume tsa rutim me ngwa ga kitupe di masume pedi tsela. Re re balela di iri pele ga letsatsi le legolo. Ke bolela ka letsatsi la matswana a Tobele FM. Ke re kitika o fitla ka masala pele June ngwa ga kitupe di masume pedi tsela. Re tsina ka keke ya Tobele FM. Re tlo go thabisha ka banana wa Tobele FM. Au atla ga shwa go tshwi go tswa polokwane tshisa nyama Waterland ke bolela ka melodi ya boiketlo ka man of the match yes ka Miss Bro le Jaburina ka hona di the host Ita wipsile le bagashi ba Tobele FM ke bolela ka Mankuku Baby Zakes Mrashwa Kate Murwani o ratile ke kana le bagashi ba bangwe ba bantsi ba Tobele FM e le gore go batla ba tsa twi kgweding ya mosegamanye ke gore June ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo Hashtag Tobele FM 66 Jaburina, le hunadi.
2: Nna ke nna motho ba molala tadi.
1: Motho ba le feo.

0: gana sentshola morwalo tshobela FM ke go tlhaga sola Africa borra a ge okay butsha re ke botsa ba ka ba ile gore ba dula ba leboga gore yo nke be ke dutse nke be ke gotele tsa ke se borana ke be nke be ke le kae bona le batho bangwe le gore ba phela ba gotella dilo tse leng gore ga di banya ke ba di gapeletsa sankhana sentshola morwalo ka go tele gore o e gapeletsa mo ileng gore wa ipesha wena ka bona o tla go tele gore namile wa itebala o sha botlhoko le tse ka mkana ga tsona le tso tse le ke lebeletse mo tselo jo tsobele FM ke e ke e le so me pedi pela go iringile rena ya botsenela tsobele FM ke go tlhaga tshela Africa borwa re namile re balla di iri tse go tse kae gore namile re tsena ka gare ga letsa tshile bo leng gore tsobele FM ile ya pele go ka lona mo tselo jo tsobele FM ga monate ga botse fela bia le ke tlo ba ke amogela mo tselo jo gona bia le motlo tamisha ya ga go le khonne ga ikas le ga ka se betheto ke nne ka go tsho bona gore na maikutla go ke mafeng ga rena re le mo re le gare re balela di iri gore na mere tsena ka gare ga letsa tshila pele la go diela ya June rena re ya gola go sase re ya gola re tshomile mo ketse ka gona le kono misong ya letsa tshila kono mis pro bia le gona bia ga sala ka mo sandi le bia le gona ga sala ka mo re ka mo ka re peletse na le bogadietsa tsana ba go ratile ba bona ka mo bo matsebola ba bona ka mo bola o di ka mo ka ba bona bo madikana sibale go monate go botse motlhelo jo tsobele fa mo ka dimelo ke tsimela ka eno re ri ya o le monate go le botse go arle mo go kurika matlo motlhelo jo tsobele fa mo 086 0024 52086 0024 52 ke mo le go rona ka kgona go tsena gona ke namile ke tla ke kgona go boledishana le wena wena nko o tsamaise ka fao o re botse gore na wena o ikwa bjang re ya gola hashtag tobela FM 66 ke tlo ba ke amogela motsheletsi wa rona wa pele a sena tobe le kae re gona le kae
1: gona
0: aga
1: o bole ka le pele mme go tsamaisa
0: tere mme ka re a gola tsobela FM re balla di iri tse tshetse go tse go tse kae le ka rata gore ngo rena
1: a dire go tsobela FM ke re ke mo tswa di e le gore ga a khethelle bana ba gagwe bana ba gagwe re mo ka sekolong ga a khone go ba e mong ka sekolong wa khona go ba ngwana ga go ke mo ene gore ke mo golo fa di ka mkana go a ke bana ba ga a ke bana ba ga gagwe tsobela FM ke se se se se go nne go re tshini mme ka ba khone go tshina khutso ke nne ke le fatse tsobela FM re khone go tsoba khunya di tokosi ba ga tsaka mana go la tsaka bo rena ba ile gore information ka mkana wa ntse go le house re khone go tsoka khunya ka bo khunya di tokosi re khone go tsoka FM tsobela FM e khona go tshona la ba tsho go khona go tshona la ba tsho ka mashele ka ka la di phadishane le ga ntse le ka
0: Chalampile le ka tshalapile
1: eh le ga di jalo tshobela FM ke o wa le game le house number 66 motho wa kopa 66000 a go tsa mashele ene a go tsa khona sa ntse ba hlabela le tshaba ga re eno ma ntse la dikeng ma tsoga rena ke tiele le tshobela FM re le go bene khulu ya ga ke re mo go ene ke re thekala kolo le ke mo go ma monna ka ile monna tso ke tshware go re tsiri mme go tlhoka go mo khonya na ga ka mo go tsiya go tsiya gona tata ma go tsampa na tata
0: tele mo ala ala tobela FM 66 ala ala mutsela tshishira mama ngala di bela ntobela
1: uno ah,
0: le guy
1: ke khotole tsa maneso
0: a wiri file re sa le gona gona ka mo polokwane tshisa nyama
1: ba pele kwa mo o simane rena re le luma nna ke monike Philemon mampa ke ka tutuza na itele ga e ke ka molepo ga mama sa sa go tlogela go seng re do kwa le gala ga tsane le ka mo weng polokwane ka mo tshisa nyama ka mo re ba tswa ba itse le re lumi sa le tsaka le tsa go ja a pere kwa gore go jiwa mainga nya ka mo choose my ketela wa e khetela fela funa di the host
0: ka bona ja plate wa kgetha gore na o nyakang o nyakang
1: koma tuna bana
0: ibile ga ba re o suma tobela FM ga ba ne go tsere o suma tobela FM le ga o le mothele tuno tlatsa plate
1: bana ape ba itshina re a ba ruma a ba tswele pele ba ithege le rena re tla ba gona ka moso go na dite host rena re tla le emela letla ka Gauteng ka mo re tla le phalala ngwane se re thobela FM a e gole ke tata go ditshaba ke mma go ditshaba re ditlogolwana tsa yona
0: re tlo re no le bogale rato le tshego ye le re fa go yana ka dina go ka moka hle le tsineng ka ga u ka Nigeria
1: thank you huna di the host
0: aga ba re tobele fa mo papa tobele fa mo mma tobele fa mo ra go lo re ditlogolo tsa gago re ya le boga tobele fa mo dimela ntobele rato mi sa tobela Thabe a re paletse mo shira mama ga la dumelang Thabele.
2: Ke re le tani.
0: Le kae motswadi yaka?
2: Awa, ile go hotela gore ke re tani sana go ya ka ga di ba mogaso.
0: Ke ba batsheletse ke ba bagatsi ke ba balaudi ba ka mokana ga bona batsheledi.
2: Ke wa fa maudi mo bo go tshikere ba nna. Ka gala FM lo go le.
0: Aga.
2: Ore sa tagari ta o shegole motsegare. Ke re sa patele go tsela.
0: A wa re tlhorno le boga.
2: Re go le tsaga mo shegole motsegare. Ka re go le le ba khuba ga bo thoba e go ba gore go jo gore go go re re hawa. Ba e go di.
0: Re tlhorno le boga. Re le boga tsego ye le re fa go yona kudu rena re le bagatsi ba baswa. Re sa tsa go fihla ka gare ga setsidi se re go tsa lena le le gona re le lebaga kudu ka matla.
2: Ke nna ke tere a wahadi go le morao.
0: Re le boga motsadi wa ka. Re me re jala pele motsele jo tsobela pele motsobela pele mo kitse ka mengwa ke ka go ya masome tsela tsela ya gaso ya go tlhankela Afrika Borwa. Le kae?
3: O tsama ka go re go.
0: Ke tlhole ke bina mo ke beo. Ke tlhole ke bina kudu ka matla ke sa tlo go bina.
3: Ya go ka le mo moyo o ga jega tsere a wa bona le tlo bina mola ke go bona ga le mafolo tlo mo le ka ntla ja go ma. Ba tsara ba le mang e go nna.
0: Ke bula le mang se.
3: Greek mo le fat lam pa le ke le mo le mafi a tsi. Ba re ke re ba go lo se 2 verse 5. Ke re ba tswe le se go le go le ka nne ka mo ya rena le lena.
0: Hallelujah.
3: Re na le data re le sene ke di mola ma di ke nga mo ga u te man re le bo ne se to se se bar mara le tse ba ngere
0: le a tswa gore thobele fe mo ge gola e ralala le Afrika Borwa e ka moka le ka no kwa re ka mosane re ka Joburg
3: Joburg go ba ga ma se mola mo go le mo go le
0: re a fitla rena
3: a wa re go la le na mar thaba man se re tlo le ba ila ke tika ma tsa go a petse le ra tlo le le le le ke tikang ga maikarabelo bana ba khosi
0: re tloga re lebogile kudu ka matlala re toletsego tseo le re fa go hle
3: thank
0: you motsadi wa ka re mogelo mongwe shiwa ka modimelang tsabela
4: ruri ruri le nale moshati wa tsebo le boithabiso ruri ruri le nale moshati wa boithabiso
0: kamo
4: gai ba
0: bai awi mogautsi
5: Re tlo go thabisha ka mananeo a Thobela FM. Ao atla ga shwa go thui go tswa polokwane tshisa nyama. Watlane. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Pro, le Jaburina, ka hona le the host. Ita wipsile le bagashi ba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zakes Mrashwa, Kate Murwani, uratile kekana, le bagashi ba bangwe ba bantsi ba Thobela FM. Ile gare go bata metsa thui kgweding ya mosegamanye ke gore June ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo
6: #ThobelaFM63

go tsebele fa mmele go tlhaga shela Africa bora mo shato kwa tsebole boitsabiso konkoriti go tswa go dinaka ke tsa lesiba go mmere bia go metsotse ka go ile sometsela fela go tswa iringe le rena ya botselela re tshe boka se rena mmere le boga ditaba tsa iria botselela mo tsile tsho tsebele FM re be go bona se bulela re tshe boka se ra go amogela go lenano la tsa borena ditjo tsa borena diko sharra sa tswi polokwane tshisanyama fa o ile ngore re itse ke setse go tsana ka re ga letsatsi le o tobela fa mo tlabe ikitseka matswalo a lona mengwa ga ke masometsela tsela re hashtag tobela FM 66 ke mele gore re namile re gone motsele tsho tobela FM re tlhano dula re go leboga ka dinako tseka mokana ga tsona le rato le o nang le lona go tobela FM thego ye o ifan tobela FM bona ba khalabe ba gekolo bana mongwana ka moka batho re tlo re no leboga ka matla motsheletso tso tsobela FM le nna no le khone le ga le tlo ba le le gore le tlo aitse le tlo sepela ka tsela ye re tlo aitse go ka le bakala re tlo ba re bolela le ba bangwe ba ile gore ba nemile ba gona ka fa ke a bona motsheletso wa ka ga re o itanya kana le batho ka mola re ke kula bolela gore ke nya ka re tle re bolela le batho ba mongke ba re tlhalosa ka dijo tse tsa mo re jile le tomporo motsheletso tso tsobela FM re jile tlhako ya khomu ya kolobe go bile le mogodi go bile le nama khomu go bile le nama gogo ye ba no fela ba rona le go ya ngai go bile le bogobe go bile le stampa go bile le tshe ka mokana ga tsana kana kana go ka tsana motsheletso tshobela fa motho o leng gore re di rata ka moka re no fela re di ja kiritse tsa sega borena and re jetse di monate re jetse di wose motsheletso tshobela fa mang ne go bolela maka masebola ba gona ka fa le go masebola ba tle ka tshisanya maki ke na le bonnete gore ke mathoma a tla mo masebola le go nwa ke di maro ka rena mo leletsa ke no kwa mabedi a mararo masebola masebola le tsogile ga botse ga gore le ge ke o tota bolo di ka mo ka bona re se tshire jile ke ke mo tsela jo tshobela fa mo le mo nat ba tswa di ba tlile ba tsheletse ba rena ba tlile le bana go ba monate go ba bose awa ga gona mathata ke tlo ba kobolisa na fa ke le mo profeta le duka mo tsela jo tshobela FM ke mo le gore tlo ba tlhalosa tsa gore na mo profeta le duka ke mang e bile ba tlo ba bolela ka eng le khono go lebele re ke ne me ke go tshele ko sha ke be ke mabenkeleng re bo fela re tlo bolisa le bana mo raga se tshobela.

0: Botswana FM ya go tlhagisa la Africa bora mashate kwa tsebo le boithabiso. Sebo sa mino bana ba bapediwe setso sa borena motseletso tsebo FM le ke le nanola tsa borena di tsho tsa borena di kosha. Le go nne re ga se tswire le gona ka fa polo kwa di tshisa nyama fa le gore ne mle re balela di iri gore gona go tsena ka gare ga letsatsi le gore biela ka tsebo FM le gona re a kitse ka re ke tsoka mongwa ga e ka ba go ya masometsela tshela ya gaso ya go tlhankela Africa borwa ka bo ikhantsho kudi ba weleng gore ba bolela ka le lemela sesotho sa le bua motseletso tsebo FM re tlo gore no le boga kudu kudu ka matla le rato le weleng gore le gona go ba gona ge tsebo FM e be belegwa le go nne tsebo FM shibile tshofetse iri motente motente motente re le boga kudu ka matla ga be go bona subulela ka le bakala gore ke bontshitse gore le konne le nano le itlobale le gore le tloga le ikgetsile kudu ka matla re hlole re bolela le ba shumi ba ka mo polokwane tshisanya ma le konne ba re tlhalosetsa ka tseo e leng gore ba gona go ka tshusa batho ba bo e leng gore ba tla ka bo ka fabele ka bareki ba bona gona be re ke tlolo tsena fa ke le tumelo mothapo le ena ko mo le gore o shuma gona ka fa polokwane tshisanya ma ke mo sadi gare ga basadi tumelo dumela hlengwana bomma
1: ke a go dumedisa go na di the host le ba tele tswa tswela FM
0: le ka ngwana mma
1: re bona le ka e
0: batla mela tokwane wena le ntjula ga o le bialo le ntjula ga o le bialo ngwana mma
1: ga se la ka ke
0: wa motho wa di mina go lentju go fe mo re tlo arle boga go ka matla bile re tshabetse go bula di channel wena ngwana mma pele ga gere ka nne ra tsena kudu ka matla re tlhalosetse gore na tumelo ke mang o bo re botsa gore na maikutlo ga ke mafeng gore tshobela FM e mo ga bolena le khone
1: re tloga re le motlotlo kudu re gantsha ka lena tshobela FM re a leboga sebaka se go spenda le tshe la today re le celebrate le rena tumelo it's a young entrepreneur from the villages of Ramathapo na ke na le passion ka tsa health and wellness I'm a massage therapist so what we do is that we are a mobile spa ke ga mo re le rafelle tsa re le mo talent re ba re ka le bona
0: ke kona tobela FM mo shatwa tsebo le boitsabiso o mo re balela di iri fela gore re tsena ka gare ga kgwedi o re belogeng ka gare go yona o re le go ba re tobela FM ya tla mo wena mo ikutla go a ile a ba bia
1: a ya go di mkudukundi ka re mo re tlokira monyetla wa gore re tsena mafara tlhahleng batho ba tsebe ka rena
0: pele ngwana mama re mo re na mile re tswela pele re ya ketse ka tshwetso tlhalosetse ka moshomo wa ga ngwana mama na mile ka re mile re tlhalosetse gore na wena tsobela FM o itsheletsa mohlomongwe mo ile go itsheletsa gona o bona e go thusa byang bya le ka ibile wena o moso ngwana mama
1: hey tswela FM nka ya ke bolela maka mara ke na le nako tshe ke itsheletsa
0: ke go tsara moshomo wa lena lena le pele le pere le le letsa go tsana tsa lena
1: wa re demanda re ya go di mo lefase mara ina le nako tsa yona mo ke itsheletsang gona le manene wa mantsha tobela FM wa go agisha gona le nako engwe ke bone nenneng ba interviewer this young child ba ke mini ke ile ka gahlega kudu ka bona gore tobela FM itloge re thegele kudu thegele batho ka moka itegele baswa itegele bana bana dina le tsana tsa rena tse di sa tswelelang itegele ka moka se chaba ka mo
0: pele ka mmagwe bongwana le fela le nagana le bona le botlhoko ba go tla go bapatela go botsa lena gore ditsebe kana rena ge re tsa mamori ya tsa ma ha re sa boe le fela le nagana gore tsobela FM e gona mo le gore ka gona o ka le thusa ge le bapatsa le rena gore di go botsa lena le gona go kukega ke batho ba ntse ba le gore ba bapatsa ka tsobela FM ne di go botsa bona le gona o purulo le fela le nagana go ba le nora Facebook e gona
1: a wa nagana ke mo ya dilo re nge re sentse re di research ya rena re tsho gore gore re tle re gone go bapatsa le lena sentse gore re tsie magatse wa mafeng
0: ehe o bona ka bapatsa gobe ya gago ya gola ya re bom
1: ka tshobela FA
0: o bona gore o bo go tletse byang mo lehono
1: what's fucking
0: batho ba weleng gore ke ba bangwa bona e be ile mathomo ba etlamo ene ba tleka le bakala tshobela FM nagana gore ge o bapatsa gobe ya gago o e moso byale o bapatsa gobe ya gago ka tshobela FM gore go tlotla batho ba kae ba ba tsheletsang tshobela FM ka le bakala gore wena ba bapatsa le tshobela ba bona gore e ka godisa ba sa ka shila molaetsa wa ga ngwana mma go ba tsheletse le baratsi ba tshobela FM molaetsa wa ga go tshobela FM re bo khuna di re ka mola le re tshegele le baswa le bolela ka rena le bolela le rena le tshe ka mongana ga tsona tshobela FM ya go le tshetse le go sa saoka rata gore ngore ngwana bomma
1: ke re happy birthday tshobela FM le go le re go le le modimo a le atle ba tsheletse ba tshobela FM etlang ka mo Waterland Sunday se sengwe se sengwe rena le di buffet ka di tekisho tsa fase fase fase di price ya rena di thoma ka 150 as you know massage is a luxury treatment mara ke rata go leboga also le system go ngwana mphahlele masibanda for munyetla o ba mfileng ona wa gore ke tle ke shumishane le bona ka mo ke di price ya rena di thoma ka 950 mara re fitlhele ka mo ba re le rena ga nele le ba re ke ba bona rena pere tse di price ya rena re di she fast le rena ra tsa di price di sha facility di massage le tsona di thoma ka 150
0: are we le khonlana le
1: every sunday re ka mochisa nyama Waterland ke ka mo ke memang batheletse ba thobela fm ka moka ke re tlang itlang 150 fela di price ja massage 150 fela ba fe ya rena di jo tsa bosebose
0: o bona gore go ka tla go papatsa ka thobela fm o tlhola go tletse mo ga po go tlotlala mepete mo dituletsela go tjabala hlelo ngana mmanna ke rata go tsa sebaka se ke go lebe go kruka matla re go lakaletse mahlatse le mahlono le re kgobe ya gago ka lebaka la gore o buletse le rena motsobela FM e ile go gola ga e gotse bua o tlo ba patse e gone go gola o gone go ka shuma le ba bang ba baswa ba gona o shuma le ba ba ka go fetela gona bjale
1: hey so far re ka ba re le 8 and then we also have interns every season bana ba rena ba di intern from different schools of different beauty schools ba tla ba tlo gaina di hour le rena ba theleje fela ona lo mongwe ga e lo reng lena o study tsa di somatology or o study tsa wellness and beauty re gona tumi Hazel massage therapy mo ile re thusa bana ba rena ba ile reng bana ka experience ba lebeletse di hour ba ka tla ba spenda na ko le rena after that le rena ra ba recommend ra gona gore ba boele sekolong bana le di hour tsa bona ba grade di diploma le di degree tsa bona
0: ngwana mma ka mora ga pele tsano ye o tlo go tsa batho ba bantsi ba leng gore ba tlo go tshega ka lebaka la tshobela FM
1: ke a le
0: a ke go fe bona ba ba nya ka ngolo motlhomo e kopantshile wena re go khwetse beng ngwana mma
1: rena re Tumi Hazel mobile spa on TikTok Tumi Hazel massage therapy on Instagram Tumi Hazel massage therapy on Facebook also my number is 0729722181 I repeat 0729722181
0: ka mora ga dibeke tse pedi ke nya ka go kwa papatso ga go kwa 12 FM ona molena no lana le
1: yes
0: lena no le ka mora ga dibeke tse pedi kwa bo mo bo di 14 ya no kwa bo di 15 ma ke nya ka go kwa ba lena no le Lucky Shakwe na ke Tumi Hazel.
1: Amen. Popo.
0: A ke jo soga sa ke na me ke go lebere ngwana mmaro go lakela tsa mahlatso le mahlagono.
1: Ke a leboga go na di the host.
0: A ga motheletso tobela FM re namile re tswela pele. Re mo ke bontshitse go lena no le le khonekile le tloga lo re le ikgethile kudu ka matlametso tsela tshile ke le sumine le sumise nyane go ya iringela ya rena ya boshipa. Re sa lebale go le khoneki na fa le tlo ya mamphele mo ga o kwa ga maredi gona ka tshwantshitse tumo ka motsotso ye ka bo mitlhano go tswa iringela rena ya boshipa. Ona me le re se tlo no ka mmino jabu se so ka mmino jabu ke re tsikisetsa go tlokopana le yena mora mo tsheletso tobela FM re mo lokong le ntongwe lengwe yeleng gore gona ka motho ka mo polokwane tsa nyama re bole tsika yona re bole tsika dijo re bole tsika dino tshele gore di gona re jile re khoshi mo lengwe gore ba thoba ka ba lapile Tumi Hazel shule le nona milo gona go be ya ga gore ilo itshega ilo gola a tla ba patela re nna tobela FM ka mora ga beke tsepedi ke mo fa di beke tsepedi fela ka re bole tsile nna mo tobela FM re re tlo pele mora ga se thobe
2: Check out
3: the shot. Asa ke modimo ene modimo ana mathomo ana mafelelo. Ba mbili je Jehova.
4: Modimedi bya se rasta go ba bya rasta farien. Le bona bana le ditukelo ke batho ka baka la gore are are ditukelo tse leng goreng re ya dihlatha ke tsa batho ka moka ga bona.
2: Bo go tsobela FM ka la morena le. La masumi tharo te go di ya mopitlo ngwa ngwa ke tipedi masumi pedi tsela. Re tsina ka karolo ya bobedi ya tshontjo jo tumo. Ya history ya marasta tumelo le tshipitjo ya bophelo jwa bona.
5: Mwana o na le ntweng ba re ke se khotlola se sengwe ke tswa hospital. Ntwe ene tsantse itswe. Re ke itswa ke matekwa.
6: Marasta ke abaratsa like abajina nama idea gore meriri ska go le too much
7: marasta ke re problem le bona ke tswa le di vegetarian abajile mai ba re mai ke abushedi ya go
2: hello ke tsene go itsina ka mmino wa bona wa kutseko go thoma ka metsiso mihlano go itlala go ile ya boshupa boshego tsela e fa go shata go tsholo mo itabisho
8: jaborena le khunadi
9: nna ke nna motho pa molala

0: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se jele thakore ditaba tseo di sa bake go lethoyo le dikgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge e le gore go na le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hoba, o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao.

0: borekshomeng wa ka fase ga 18.
1: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse jwa sukiri, arthritis, msikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difarmaceng tse tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: O khoga le go vapor, o gagwa lokela bophelo bja gago. Ana wa khoga goba wa vapor, metsoko le nicotine ka moka le tšeo di folwago di kotse bophelong bja gago. Batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vapor go bolokegile go ena le go khoga. Se se a lahletša, di-vapor ga se fela mphufutšo wa metsi wa go hloka kotsi. Di na le nicotine le di-chemical tše šoro tše di ka gotlafatšago maswafo, pelo le bjoko bja gago. Nicotine e ka magopolo, maikutlo le go tšea dipheto. Itšhireletše, o šireletše ke bana ba gago le batho ba bangwe. Dira gore ka magaeng, dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vapor gona. Tšea karolo go World No Tobacco Day campaign. Kgetha bophelo go ena le bogoba. Gana go goga le go vapor. O gotša thušo mabapi le go bogoba bja nicotine. Letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812. Molaetša wo o tlišwa ke ba lefapha la kgoro ya tša maphelo.
3: Letsatsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo. Mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya bosetswae go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuthi a le lamola tlhatlha phokeng mo go thobela FM.
4: Nnete gona ba bele motheletsi gape le metsetso rena ke 20 fela go itswela go yona iri yela ya bosetswae ke ona ge re tsene ka galanong la mmino wa dikhwaere. Nna ke tlhalosetse gore ke nna tlhatlha phokeng motho wa mo go sia motsheya re mmaphuthi a le lamola. Re sa re hashtag dikhwaere nnete gona di a tso ga matheletse ba thobela FM se lebaleng gore ya kgatlhang bana ka kua tšhisa nyama gona mo Polokwane ka kua Waterland Fountain nnete gona re le go stitch re bala go di iri ge ke lebeletse gabja le go šetse tše nne fela gore ge e betha iri ya lesomepedi re nape re re happy e le gona ge re tsena go kgwedi ya rena kgwedi ya stitch se ya matswalo ge re tla be re fetsa mengwaga e masometshelatshela. Banna we a ke tse bonna ba kae batho ba mengwaga e masometshelatshela ya ba gola re a leta miša thapelo le sa thagetse
5: a re sa thagedi
4: ge ke bona difatlhogo tse bontsi yo tsona ke ditlwaetse e re ora semathombo le etla ka mokaboseng kgaso o sa gopola letšatši kgwedi le o letlilego ka lona ka fa
5: a ke sa le gopola mara semathombo ke nako ela le studio selo se lokišwa ka
4: ya ka la senyane kgwedi ya June ngwaga wa 2024 9 June le ga bele re balela June re iri di se kae tlabe re tsena go jwa bona re June ya lerata
5: ya ya lerata
4: mola re kgaogana go le lena ba le ka setlhopha a Bright Generation Artist Development go dira ka setlhopha sa lena go na le tswelo pele go dira ka sona
5: setlhopha sa rena a ke thome ka go dimedisa ba ba theleji ba ba thobela FM mshato wa tsebolo we thabiso go ile go direga gore setlhopha se ntshe album
4: ikwa
5: re ntshe album re bine le di-show tse e leng gore di powerful di-show tsa maemo a godimo so setlhopha se tloga se tswela pele ra kgona le go reka le di-uniform
4: ebele albumo ya rena ya bokae
5: ebile albumo ya rena ya bobedi
4: ke ya bobedi
5: ee
4: e sepela jang ka le lebeletse
5: ya ke tima kane ke re kgone e kwa go batho go tswelela bo Botswana Lesotho gore ba re theletša le mo di-streaming tša rena ra bona re batho ba bantšhi ba tla go ba e rata albumo a rena
4: go putsang ba theletse gore nights fa le tswa kae setlhopha sa lena se thomile neng thabeng
5: ba theletse ko gae setlhopha sa rena se thomile ka 2011 ka kgwedi ya October re tswa motseng wa Noboti ka Mothiba re tloga re ne le matšatšinyana re le gona mo industry ya
4: ka gore nna le lena se segologologolo seo se re kopantšhago ke mmino a go le se sengwe go rialo ke re bathaeletse ba nyaka go ipshina ka lena go ba nnako ya rena le a tsa gore a enene e fela pele ga ge le tlo tswa ka mo ba tshwantse gore ya beng ba kgotsofetse nna ke le amoetse lena ke le tamisitse ke tla le lebala a re a ipshina ge ke kopa le lena re ipshina ka koša ke ka fa o ke thabilego ke tumediso tsa rena ke kosha ke tumediso tsa rena le tsala ona rena ke kosha thapelo kosha mo
5: okay kosha
4: kosha kosha kosha kosha kosha

0: Right generation artist development ba dira ga tsa tshika mo popishing ga tsho motho le tsho tobele FM ke ya khulo fela gore nete go ona mo le gona o tlo a uipsina ka bona le nna ke ya tlatsikile ka sia sella tekeng sa ka semela ja thomile go tsana ka bontsi motho le jile gona ga ka nete le rawa o tlo a we swere fa ba thoro tlo ga re ipsina ka bona re ba ba gona ka mo popishing ga tsho motho le tsho tobele FM tso ba tshwanelwa ba pere ya paro tsa bona tseo ba di ya parago ge ba ya go dira ga tsa kae ka pakae go mme re tla no fela ntse re latlhela go tshantse re boledi le bona re ba kwisa go toga bokaone mona re kgaogana go le lena le o ketseile go ba le fukutsei e bona
1: ya hi number ya flang shui tanda
0: ya faselo go di
1: ya faselo go di mo gore gona yo le re sale fasinyana re sale fasinyana re tsa go bitsa batho kwa lukwa re mo mekgotheng mo di shopong gore etlang re tere bitse modimo ka moka
0: ya
1: ya
0: ka gore batho ba tseba ba dula mabenkeleng
1: batho
0: ba dula ba utswa dinaga dišhele ba itiile ba letswa dikgoro ba o se lefelwe kore motho wa tswa mesong o ya lebenkeleng o leta e fela go sena le contract e ba e signe ya gore ntitele tlotlo wa lene kgologologolo thapelo tlhotlo ge e ba le gona mo setlhopheng se ke efe gore re kgone go thusa ditlhopha tse dingwe goreng dilo tsa bona di tloga di sepela ka mokgwa wa maleba
1: re le setlhopha sa Bright Generation tlhotlho ya rena ke tlhotlho ya di-sponsors ga re ne di-sponsors re na le members tsa rena a di bereke ke bana ba sekolo ba bangwe so ke bothata e le re ne le bonang di-trip tsa rena ke go ya re ya kgole so di tlhoka gore motho a di tshetse
0: mino kosha le ka sefelelwe Nikis.
2: Just so mood.

0: Bright Generation Artist Development tweak on a proposition cash mo tiri jwa tobele FM ka bele metswana ke le some hlano go tsara fela go ikela go yona iri yela ya senyane ya ke rile re ya bala mo tshile dire bala di iri pele ga iri tsana go tjatjila rena le lgolgolo la matswalo ke rile go shetjili iri tshedi ka ba go tenne ya gore na mere re happy tapelo dikosha tsa lena di hlangwa ke mang le hlamelwa ke mang dikosha tse tsa tlhopa se
1: di kosha tsa tlhopa re hlamela ke di member gore ka ofela ga bona
0: maloko
1: ba pere this thing ba tse ba go hlama ka moka ya
0: a ona o le monyatsane le rae a ba itse baleng
1: re lebella pila re checka gore ya gonagala na re lebella le style sa Bright Generation Bright Generation ena le style sa yo so re lebella pila re tsara re kobola re dutse fase ka ofe
0: ya la re ka lokae ye ka ba batra passing
1: ye ka ba batra ye ka ba yo
0: gona le batho ba ile reng gantsi mo bophelong re thuta ka bona ra ba ra ba le mafulufulu re ekisha bona re nyaka go tsona le bona lena we le ka setlhopha le nyaka go tsona le setlhopha setse
1: a mohlompheki ba mogashi
0: o da bantu ba
1: mogashi ndate na mola rena re tsama di stepping tsa lijola motheo
0: ya
1: ke batho ba ile gore ke di mentor gore re ba rata le bona le ba ile ba le mo ga ntwe ba ile ba fetse ba re etse
0: ke nnete barba bona ga hore tielela e le go ntwere ra tsa e ba re thobela ka moshati o swere di kwari tsa mino master tapelo o swere matla ke Ramesh ka wa manyelo ka mo se se go re tloga re le boga Ramesh re le boga le lena le kirela tla gona ka falatsa tlo bo ya nnete gona re tla ra ipsina ka le lena ba re mino so ntaka se sa felelela ntle le mino wa di kwari are ke go tshile di tse ke le dendron are ke na rosi na mothemane re le boga se se rosi na re tloga re le boga go mena gane o mong tsho mola ja o mo shumola ja na o ka imola ja o la o chabile e ke khatisho ya lentjwe ke khatisho ya lentjwe tswa mmanna wa na etswa go Andries Mabela ya etswa go Andries Mabela nka se ralo ke khatisho ya lentjwe fela go nata ba re tloga re leboga le ya batseba ba mangelo ya morena
1: re batseba go botsitswe
0: bo Ramesh
1: re ya batseba mlo
0: ya lena le bona
1: re fele re tjana tja
0: le tsfela le tja tja e fela ge le dira selo se tee se e le goreng le se dira ka lerato la mmino tabe o re tloga re e leboga aga e tse dire le lentšhi albumo ya bobedi
1: lentšhitse albumo ya bobedi
0: ya mathomo e sepetse jwang
1: ya mathomo e sepetse botse
0: e sepetse ga botse e humana thego
1: e kry-e le thego e ntšhi thata
0: ya
1: ke yone ileng ya recha agnor platinum o ya ka tlepeng tepo
0: o se ka ba riano
1: ke leboja nnete
0: re tloga re leboga mino
1: All right.

0: A bright generation artist development tweaka one popotseng khatse mo tshiyo wa thobela FM yo le na go shekile swina yo le go no tshala fela metsotso ya senyane gore nna le bona re kgaogane mo tshile tshi fela ke le boga ka faulu tloga go le ba amogetse ka gona ke le boga ka faulu tloga go le ipsina le bona ka gona re bala di iri thapelo re bala di iri re tsena kgweding ya stitchise ya matswalo re tsena kgweding ya baswa o bona mmino kudu wa dikhwaere o kgatha di me ka kang go thusa baswa ba goreng ke ba seketla ba ikhwetsa ba le mebileng tshetse ba dia tsa o se direge
1: mmino wa rena wa sedu wa tlepeng thepo wa matswalo wa phaphathela re tloga re o tlo go bereka re tere bana ba bantšhi strateng nke ba šomiša nako tseo go dia tse dingwe tsa go tswa tseleng jale ba gona ka more ba senyetsa nako gore ba se kaya koba se kaya ko santse gore ba ye gona ba rie dilo tse ba di dirang re ba tlišea mo modimong
0: a ba tshwenye batho ba
1: baki ke mangeloi
0: ke mangeloi
1: ba ke mangeloi ba batshwenye
0: a ba tshwenye
1: ya ke go tsa motšhini
0: ge re bolela ka se sebaka go nana ba bangwe ba dutse kore wa tse ba ba dutse sa le ba re ba tla thoma koša ba tla thoma setlhopha e fela ba tse go rena ba thome jwang le ka reng go bao ba nyakago go thoma ditlhopha tsa mmino tsa mohuta o le opelago bao ba gakanegile go ba sa tse go rena e ka ba ba tseng ba beng
1: nka re go bona ge modimo o re ge e le le ba babedi kwa boraro ge ba thome gomme ba tla ba tlotla batho ga e le gore bake ba babedi modimo kwa boraro ba ithereka ntho eo modimo o tlo romela batho mme setlhopha se tswela pele
0: go tloga ka 2011 mola setlhopha se sa thomago le lebile ka ya go tsotse
1: motlhomphe kwano jale ke ba boditse gore ba lokise di-passporto re nyako bona re le ka america nyako bona re le ka mošola wa mawatle le ge ka ba gona mo botswana re ka fita ke ntho e re ikemišeditseng gore mmino wa tlepeng thepo o tshware lefatshe ka go fela o tsebagale le mafatsheng a mare go ne le pina tse re di binang nkano tlo go ebina pina ya segowa gore re tsentšhe le magowa le bona ba tle ba re bogele ba ko monate
0: se ka ba riao
1: amen
0: nke le re bathonyana ka half koša hafunyana gore re tle re kgone go tlo laelana semmušo
2: When I read it.

0: Awa a re meleng o ruthufale Maria fete re tere go to tshwamo re be ba me ba tshele di le bona re be ka kwa holong ka kwa ba tshele tswa go ipsina ka lena re memele o mangwe lo ikuru tswa di tlhopa di dingwe tse di fela di re etela ba tswa go ipsina e ke be ke le ke tla emisa re le gone o itsebisa go le ka mogoko shela e be ile bosika ona ka kwisa ra na ga elesa ka rapeng ga se ripe go sha bo se so ka elesa ya gaba bana motho mo baba ka khona mokete le a tsiba ke re no bona ona re ka e ka re fitse ka go bana go se temetse me pedi fela a ka buri pana fela ba thile tsi bana go rena ke bo ma ba ntse ba fepa ka mmini a wa o tsire na go ke be le ba four ba tsi ba
1: Pali mo ke se Sribeka wa Bright wa dula makotopong
0: mokete ke no mokete
2: Wa de mo ke vele mina make Bright mama zala.
3: Wa e mo ke le thabo a rabalao.
4: O bolala soprano a mata.
5: Wa e mo ke maseko tena mata Bright.
1: Wa bolala mo tiba.
6: Sa pita potoro.
7: Make trabogo from Gatoka.
8: Malemela Thandai from Baiki.
9: Bo ma parola thapoza base ya mata.
7: Make Cassandra soprano ya mata. Me tlapiki di boni men's malice.
1: Tabambo
7: modiba matlapata.
10: Tabambo pipe no body.
7: Mo japele le thaba matlapata.
11: Le pa go thapelo from Gatoka.
12: Eh ke pona ka moropa.
13: Mo jatelo go tswa no potse.
14: Kutu motiba go tswa ga motiba.
7: Le tsona le se go kwa di from Jane.
1: Ke mapula munyela go tswa mmotong.
15: Ndlo kulungile mura brabiz.
16: Yo ke makape. Masemola bright ya base ya mat ya bright.
0: Yeah. Le felle. Muri tjwa rena wa moropa a se ba go ga botsi le go wena mang.
17: Eh ke pona wa bright ke na muri tjwa moropa.
0: Eh chela chela ya rena e be tsere ke manchela. Sha. Sha. Sha.
7: I'm going to make Dylan from us hop.
0: Kwasha umungotswara musamelo bu bu.
15: Lo fulungile from Sheo regeneration.
0: But what real lebo ga batho be sho real lebo ga le ga tonla bathile tshela ga tonla bolao di yo thobela FM re to ga re lebo ga thapelo re lebo ga le khonne go nga ya phefo ye ya mariga ela re ria ya thobela FM re ofe ba bathile tshe ka mmino wa dikwa re ya lebo ga tlhile.
15: Re lebo ga le rena go ba ga shika mo ga batho ba khonne go tsheletsa. Ya re a phela re bright generation amen
0: re a leboga di nomoro tsa tsa mogala re ba nya go ikopanya le lena
15: re ba nya go kopana le thapelo ke 0826349394 ke a busheletsa
0: busheletsa thapelo
15: 0826349394 re na le tiragatso go ba performance ka 13 tsa June ka mo cinema hall no bo tega mothiba re tla ba rena le tlhopha tsa matla from ga
0: u patile tshe nake tlhatlha apuke motho mo go tshwa motsiare mmaputi a le mola re a leboga thego ya lena magesho e re se ya go tsatsila moshupologo e bile re sa bala di iri bela gona re bala iri tse tharu ya le gona gore nnete gona re tsene go matsolo a tshitse sa khopara magesho nake tlhatlha apuke motho mo go tshwa motsiare mmaputi a le mola ke re modimo le badimo ba le etepile magesho le na ba ena ba shule sa boela morago e le sepeleng ga botse le bolokege go fitlhela re kopana gape ga ba le ketsela ke kwa studio 6 go kopana le maibela a thelaadi a re feta mafelo tsa letsatsi le yana a lokolo Vamos já.

0: Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18 Tobela FM sa ene dimola wana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeleje gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thakore ditaba tseo di sa bake go lethoyo le dikgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hoba, o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
1: O khoga lo vape wa wa lokela bophelo bya gago ana wa khoga go ba wa vape me joko le nicotine ka moka le tshe di folwa go dikotse bophelo bya gago batho ka bontsi kudu ba swa ba forwa ka la gore go vape go bolokegile go ina le go khoga se se ala hletsa di vape ga se fela mphufutjo wa metsi wa o hloka kotse dina le nicotine le di chemical tshe shuru tshe di ka go tlhafatsa go maswafo pelo le bjoko bya gago nicotine e ka ma go polo maikutlo le go tshe di phetho e tshireletse u se bana ba gago le batho ba bangwe dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vape gona tšea karolo go World No Tobacco Day campaign kgetha bophelo go ena le bogoba gana go goga le go vape o gotsa thuso mabapi le go bogoba bja nicotine letsetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812 molaetša wo o tlišwa ke ba lefapha la kgoro ya tša maphelo
2: Let's go. Drop the king. Se fatana reng. Le kala pendla gago.
3: O kwagala pele Thobela FM mona kung ye.
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji. SMS a Thobela go 45135. A 45135. Clientele General, get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
5: A o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power

0: nako ya mabosi nako ya omnibus ya bahlakunga e tla botsheletse dikgaolo tse tlhano re di tlisa go wena ka motoetoetoe le kgonole e tla o ipsene ka go tsheletsa dikgaolo tseo di ralokilego go thoma mosupologo go fitlha ka labohlano di tla be di šhalane morago go sena seo se di tsenago ka bogare le kgono re go tlisitša go thoma ka kgaolo ya bokete tse nne lekgolo le masomesenyane tee go fitlha ka kgaolo ya kete tse nne lekgolo le masomesenyane tlhano dikgaolo tsetse tlhano re di beakantšheditšo ke caseta ketlasengu mahlangu ra dingwalelwa ke rathabeng mike modiba ba tsweletše metšhining tšhweni mtlole le thandi phošoko bo tsweletše le motlhagiša moyeng mo leboge lebosa ladi madira mo tsweletše mogolo ke isaac selo mašila seifelwa ke omnibusa ya mahlakong
1: kana o emo ka nako ya emona o diale le mmereko wa kgekolo wa botse
2: mebra seka ba wa re ite ka taba jaaka tša sekela
1: tomewe o ra gore wena o lebelete ke nnetle o re yo o ladima ka tso a ka ndi ya bophelo mpe ya botsebotse ke ra gore o lebelete
2: yana she's capable because ke ile ka go masenenneng ba re o be a ena le di-ideas nyana tse dingwe tsao tswa tseleng mo e le gore nanyo ko o kgawata motho ke nagana motho o maybe ka ba wena
1: o ya le ka mokgwa o ke bona o dimaka tso ka ona ke ra dimaka tso yo nna ke mo tsebago a ke tshepe ora ka ndi
2: me brata go bojene o se ka ba tswile o tshepile motho motho o motshepa net fela a seno tlhokofala a vaile lefatsheng leke because motho mongwe le motho mfethu o na le bobete le bogood mfethu wa re tuma ka tso right now the bad side ya gae e ya tswelela
1: ae nka o boja bedroom ke re dimaka tso yo nna ke mo tsebago ke ra dimaka tso o ba le pelo ya kgo a o ne ntlho e le gore a ka edia ntlho nngwe le nngwe e tiro tsamaya ka mokgwa nna ke nyaka
2: dimaka tso a ka tao makatsa o ne o re kgone leine le lega e le tswake so mfetho the best thing that you can do ke gone gore wena o lebelele di-movement tja gago mebra or niso a ke o china o tlo o bona ka masa e le gore ne dimaka tso o tlofile ka wena o feditše be careful

0: ma awa ke a thaba ka gore le kgone o ka re moya o ga go theogilenyana re tla kgona go boledišana ga o tshwane le maabane ei maabane o bo o kwatile man gapotse o re go diragang between wena le didi
1: matsobane ngwanaka
0: e
1: ke re kgaetsedi ya gago didi maabane le sa tse o le tswa ka mo gae a napa a tsena
0: ee
1: ga a tsena mo gore mmewe ke duma ge ka mo gae re ka bantw ete ra boelana ra tlogela mašata ke ra wa mo gona o a bereka
0: le nna ke kwana le ena fao
1: wena ga o tsebe matsobane le nna gape be ke tshwana le wena ke re aowa le kgone gona ngwana ka o bositse tlaologane o tla se thome go fafatla
0: a fafatla ka eng jwale mma
1: o se ka a lebala gore ga a tsena mo o tlile a rwele peke e kaa yang kokonono e tletse diaparo tja go tšhipaile o napile ore go nna ore ye nngwe tabaše gape re tshwanetse gore ka mo gae re amogele gore re thabile le robete ba tshwanetse go nyala
0: e ka se direge nna ke sa phele
1: ka napa ka mmotsa tsebe go kwa matsobane ka re wa bona ka mo titi wena titi ngwanaka sepele o go reka tlhare sa go bolaya o tlo nweše kegwe ke re totonog ebe gona o tseya maae
0: ka se kgonagale no ways
1: o ile ga a sangana betse a tomotse matlho kare wa bona matlakala a ka moka o a bolelang rwala peke ya gago a kobo tja go tšhipa o ntshele o se maoke bitsa bo
0: mopedile mare ke morwedi ya gago o reketse diaparo
1: tja go tshipa tja majaja oape ke majaja dilo tsela a ke re o baanagana gore nna ke sethopeteng o tlo nthapele jaaka majaja a ba a rwele ka peke ka napa ka re gata kosi ee o ile a sa tomotse maso a mogolometsa batho kae
0: aswatse wa mmamara meno a sa ga ditšhila ka nnetse e fela o seke wa tshwenyega nna ke tla tšea ka mabedi ka ya kwa go kgaetsedi ya ka ka boledišana le yena ke mmontšha mabaka a gore taba ya robete ka moga mabona ga re kwane le yona le
1: gao tlo go motsa tsebe go kwa matsobane gore nna ngwana magalane a bophauwe ke re nne ke se ke a latola ke re nne ke se
2: re thabile
3: hei profesa
2: jeretman ba bolela nnete ba re metlholesa le gona mo lefatsheng wena isofome kgotšhamba
3: a lelori le tloga le bona nna ka sebele
2: yane watse babile ke makete ba rene man re thabile mabona wa go nyaka la bo di-hek ke re bamputsa maaka ba tseba
3: a go se re ke nnete ke nna yo
2: ene ke ya go bona mman setulo ke seo ngwana a ka dula fase
3: ke a leboga well sa mathomo ke rata gone o leboga ge le ntumeletse gore ke kgone go tsena kwa gateng
2: yane ne man wena ke ne e lebaka la gore nka gogana tša go tsena ne according man a o lena balakans ena ko ofosetana ore
3: yo mo gona le nna ke thoma go lemoga gore ka nnete la nkwešiša brabisa gape le tloga le sepetsa ditaba tšaaka lerobete ga botse ene lebaka le legologolo la go dira gore nna ke tlefa ke tlile go le leboga ge le kgone go convincea mma gore mafelelong a fetsa a kwešiša taba tše tša rena
2: eo ke thato ya modimo mmane thato ya modimo le ge le gore nna emana ke tsee gore mama bona yona taba e o tlo ikwešiša na
3: oanakgetho
2: ore bjalo
3: yes
2: ore o bjang gore anakgetho
3: no a rata a sa rate o tshwanetse go nne o dumela gape ge go dumetse mma a go sana selo se e leng gore se ka tla sa re eta ka pele
2: ke fostane

0: batho ba modimo ne ke furuwa le motho ka mo thekising ka mo santena ke maja matsubane lena ngwaneng yana peka sefolo batho ba modimo ore ntse o nameletse ko moraoka ele nna ape ke a ipusa kana nna ngwaneng yane o mo botsio ke maape ke o bona selenta sa ngwaneng yana se tswa ka dikwa santena ke ra baja matsoba le
1: bathoke
0: a o makalela ngwaneng yana o bereka banke ore na oreng o namela le rona ditekisi mola o ne matoro
1: wawera
0: lefile me batoro santse dio tsena ka re le kwakwala le lena la thoma le ko namela le rona ditekisimara
1: a ke bone nna le lena re fapanaka
0: kalo
1: ke le lena bana ba lena ba na le memotoro e mekotokotong ka ba lenametse ba lešhe
0: a wa re bolele ka bana ke bolela ka nna le wena o dia ko ya peka
1: sefoko
0: bana ba ka lebaka ba memotoro ape nna nke tse bore ke ra wena ke ra ka gore ape ebile o ne e lesense
1: ke
0: go mphitlise mo wena ngwana to ebile ke diile botse ka gona na kore taba e ya re thabile ya ngwana a moadi wao le reng ka yona wena
2: wa e bona yeo taba
0: ee
2: gape mmama bona wa gana wa latola
0: wa marapetoand
2: maraka le matsobane yena o thomile go dumele gore a wa manna a nke re re dumeleleng yo robete le re thabile ba nyalane le ge ke gore ba sale ka go boledišana le didi
0: yona
2: taba
0: wa e bona taba e yaka eno e nna ebile a enkgotsiši nna sebelebele sa bakone nkile ya ba ona ka mo a borena ka mo
1: babaa
0: ka mangsole ga tlo kotha
2: badirekomatseko
0: bommae le leloko la bo bana thuti ba re o phetola ka senong yale ngwana a borena ka seng yale ke tsotsi ya le ke ntsha
1: aka
2: nnetennete baga direko nkile bagana ba re phetola ka seng yale ngwana wa bona
0: wena we wa tsewa re keng ditaba di bulele o kamphela mana boja twistori
2: ene bona gone jwale gore ba thabile ba
0: megotse
2: mmogo
0: ape sesotlo se re mmapelo o ya serati senyakelwa nnetesmarebele
2: ke na le kgopelo mo go lena
0: kgopelo eewele wena maja matsobana
2: yola mmama bona ke mogotsi wa lena wa goa le go tsoga
0: jale
2: ke kgopela gore le eng le boledišaneng le ena gore tlepise a ka dumelele re thabile le robert ba
0: nyalane ke re nna ngwana a meri wa ntle sa ke le so ke mmoditse ngwana a magalane le ntho ha o tshwela mare di a teo o re tho a ka sia mare ba re letšatši le ka thaba ka mo lesubelang ka one
2: ke le tshepile so
0: o gana thui o re negese

0: Ee. Sophia. Na wena e reng ke o potong ka ne fatlo go se sa go aseng kgatle man. Nke ke go gapela ditse go namela ka mo sefatana ge.
1: Hanta go enta tana mfond this men no cha abantu ba le swa ka. Mita go judge ene mo go ha umbale njani umbale njani.
0: Ah, umbale njani ya. O reng ga botse?
1: Ah, ngire mfond this batho ba dika ba judge the week ya pere ngwe re Sophia mo aparo wa gago he he this.
0: Oh. Go ira gore ga o lokologele go ne nna. Ke a kwešiša e fela ke ba sole Sophia a ke wa bona go legane jalo e ne o lebelela gore o tswele jang ke rope di molaleng
1: fonthis a kona sehoso menyane le se rwanda kombala so then ke makatša kone gore batho bane ba dike ba sole moaparo wa ka ba mpolelele maaka
0: a o batla go sola a kere jalo go setsole kana mogono ka gore le wena wa tepona gape lena basadi mane le re biloša maikutlo o ne go tseng ke lenyakanganga
1: bane ba sekemotana
0: Ee,
1: ke maaka lo jeka mokega tsona ma o ya para o ba o choose tsore go nya go apara so ya ba re pele le yona ya dumela go rumba le ka mokgalo e be e tfambela go nene
0: e ya wa lona se kwa dia so u dia man bia ma o twa ga botse Sophia ro pele tsa ga o ke ma di mlale go ma e mo kwa o ile go gopotsa le mabara ba re ya ka go nwa kwa Sophia a gore wena nke le ola David mampane le nakala no go hwelele ka jubete
1: mata ma bona ntsene ba ne bolelela maaka ne ka sejole le mampane mfondisi
0: e ya wena a retsi nna ebile ke ne o nagana gore motlhomongwe ba rereša ka gore anke o ile wa kano ba le bopisa kua ke tla reng jalo ka mo ya kwala taba tja bophetola napile hei
1: a re kwe mo tatane mfondisi ge lena le tshepa gore batho ba ba bolelang maaka ba re nna e robela le mamang ne robela le mamang nna ngwena tatane mfondisi e ntiyiso leswaku ngwena a mi rhandzana na vamhana ni sebothuma
0: o ba re ke ratana le masebothuma
1: ee a re go le mabarebara ore aa moruthile ene o ratana le masebothuma
0: aa ke borara joo ke a e tseba le ntaputana ka mele utlw a e bolela go kwa go boulelwa Sophia nna a ke re nganga le masebothoma batho ba bane go kwa ge nna ke moreta nnete yona o ile a ka mmona ga botse mara masebothoma
1: gonna joomoratanane
0: yai ke rege ke le ka garaga kereke ke swere bibele ke swanke gore ke lokolele mangwalo a makgethwa ge kene gore tla ka ena koruka re bula wo le mangwalo a latšhaba Sophia
1: aa
0: nnete yona o bopegile ngwana o le a modimo wa mmona le wena gore ga a sepela gore soka sele soka se go swana nago
1: thewe le moratang lena go a makatša e se gore la morata maratatane mfondise
0: a Sophia go mo rata ke bogadi gona mane ee go rata le ge ka no ba gona ke a lerato la bakuranta ee jalo Sophia le wena o sega o phatlhalatša maotomane ke ile bjaga botse pipa ropetse tša gago bileng ai

0: ntshitse motse o ra joang gore ke swanetse go ba ke thagetse
1: ke tla ke thobiswa ke se leng gore ke galo senya ka ya go runyalane le drug cartel la gago
0: ke tse gore drug cartel o bolela ka mang
1: ka robert
0: sa ya go mbora we
1: ka robert ane leng gore tsale tla o monyala gore bile bona tswa le gore go kufila jang le motshwara bjang tabe
0: a tla go kwa selo ka ba fekolo ene bile ga ke tlhoke gore yena a tla ntumelle gore ke nyalane le robert
1: harape di blessings tsa batswadi di tloga di le botlhoko ena na o tlhogone le mahletsa gore ke go kwa sa phela
0: ke rile ga ke tlhoke di blessings tsa bagekolo
1: mara ruri ke a botsa o tlo mo hloka ka leleng wala matsa ka gare ka lenyelo lona le e leng gore mo rwa ka baka la lona
0: motshitshwe a o tsebe silo wena ka taba ya lenyalo ebile ga o tsebe silo ka go ratana taba tsa di go nyake
1: mara o tla etshola tlo mo hloka
0: ke nna ka gore go sepela mo o ye mmotse o la kukwao wa pelo ya maboya mmotse gore nna ke re o ne pelo empi ya boloi ebile o swana le wena
1: re tsabile re
0: nkwile
1: ke mo loi ke le pelo ya maboya
0: ntshi nkwile and shut up
2: eh mona Brandon
3: eh tobela
2: bona le hone bona ke go khopela re di o thega ditho monna ka gore botsa skitele wena monne
3: eh le tsetse mang
2: oh wa mang ke tletse mo go tobolela le wena ka mampane monna
3: awwa jole wa le sebi tsena
2: awwa mang go tlo le o ite wa tlhoko thata
3: a pishisha ke pishisha
2: eh tsena ke se tletse mo monna gore ke go khopele gore wena nko bie mo isola le tlhoka go di seleng gore ke nyaka gore nko mo lebelele mephelelo ya gago le mesebelo ya gago ga le ka kua
3: joang ka gore mampane bone ba kana ka mogole gore no phela re di utsa gone mo re ka yang le mesebelo ke eng
2: no teleja manna
3: e ke teledi
2: ke nyaka gore o teleje dipolelo tsa gago le dikgopolo tsa gagwe gore ga botse botse o naganneng o nyaka go dira eng kana komang wena go di kwela ka moka o tlo botsa nna
3: ya banna ai na le ntaba ka gore no phela re itule tshikoneng le mampane ene ke motho a bontsha gore o phela ka go tshoga
2: e bana
3: ke ntwe ka le botsa
2: ke se o tshoga eng ka gore o re o ka go le
3: eh
2: o tla tshoga
3: mampane o phela ya leya o tshaba biza le marobetse ga di bona mishimana mo lebeletse o e brand le bona mfanele ke mfana biza
2: ai nko tlo le metla
3: ke le botsa nnete ke le botsa nnete
2: o na mona brand then ke o ga di kwa ka le kushisha e fela wena ja sheri ya go e gona o e bia go di magaga ene se se bona se se sona sa se bolela o se make fast
3: ah ne na bo la ona ke bone ke tla gona ka gore mampana se motho a go a felo mo se
2: e bana
3: a ho le phela ituletse nna ke a ho ke tla yang nna ngwana ba
2: no ke a go kushisha e fela wena go katira ka mogomana ke a go botsa tsa tlhomo o tlo ite bo mamana
3: ah na ke sa tsaba rona ga botse botse ke tla ro nyakang nna
2: ntwe ke ya ka Brandon ke nyaka tshedi mo sho ka mo kana ga yona e felele tshe ka mo iso ka mo diseleng gore ga botse botse o wa kantseng
3: na pile gona mo we nna ke tlo boelwa keng ka re ke mo shumwa ga go wa se mo shumwa ka gape
2: e bana ga ntwe na o nyaka a o nyaka go tjoka go le go o tlo ba tlatsa mo sho ke mo ka mo sho wa go kwala botlhoko go mina tya ga o tla gona
0: wen re thabile e re thabile
4: mo tsa malome
0: ga ba tsike dilo mang tse ke kwa go motshitsa di bolela gore wena o re hloile kokwa gago
4: yes ke mo tlhoile mo ga tsa malome ene wa bona wena o ka seng kgapeletse gore ke morate
0: o ka tlhoya kokwa gago ka tsela e jwang ene wa ba a botsa ngwana dilo tsa mogutoki
4: ke mo moditse ngwana wa gago mo ga tsa malome ka lebaka la gore o ne molomo mogolo wa go mo feta ebile o rata go botsisa ditaba tsa batho ba bagolo a ke re o ba dinyaka
0: ya
4: ke mo ditse tsona
0: ke nna gana gore o bo sa iko ga botse go bolela ditaba tsa mogutoki
4: ene ke be ke ikwa ga botse jwa nka se tsoge ke mo ratile le ka letsatsi la motho
0: le mara o nyaka gore motshitsa go tie jwang ga o re hloile kokwa lena he wa bo mmotsa gore kokwa lena o na le pelo ya magwagwa re thabile go thoma neng a iba le pelo ya magwagwa
4: o thoma ga ena ya ma ditaba tsa ka pele mo ga tsa malome petronela wa ya sanga ke nna ke nyalo
0: mara mama bona o bolela selo se leng gore wa se bona gore sitile go go hlolla mathata tle
4: ga bona mathata ba selo mo ga tsa malome au yena o ga ne ditse ke maganya le le ra kholoma bona ane jolo yena o nyaka go ya mathaka ka pele no nka se di menene
0: okay a ke gane mara nna ke ganna ge o botsa motshidi dilo tse di so gore wena o ka se go ratile koko wa lena
4: ga botse ntle le ditse mabapi le mo ga tsa malome ka gore ke gona go kwa ga botse gore o ya malome wa
0: ha ke emle motho nna ke nonya ka go galela gore o nagane re thabile o
4: sa
0: ntira mwana man
4: a ke nagane selo mo a tswa tsinyang ke monagano ko la mmatswana ga jalo ke gopela go roma go yena o ye o bulele le yena ebile o bo mo tsheka monagano wa gagwe gore a buya loke a be ga botse a tlhokale mona
0: re thabile o sa tlolla ka mantsho wa bolelang

0: kgalese ke eme mo ko shebile o ne o thola fela gante ko e tsagalang ka wena
1: aowa mmalego ke tsora yo o diegang ka botse
0: bedi wa tsebanna ke bua ka eng ke kene ka mo kamogeng ka mo o kana molebeletse godimo ka robala seleng
1: yano
0: nxa ke ya konto
1: ba tseba go bolelang nnete moga jaaka mantso a mampane le sefatlhego sa gago ga dintswe ka mogopolong yaka ke re ke leka go itebatsa yena e fela ke apalelelwa moga jaaka
0: aowa batho ga ne mampane o buile eng e kana-kana ya o etsa gore ne o tomola matlho fela o sa sena o shebileng
1: wa tsa o boleditswa ko gore ga o tsebe
0: ge
1: nka bo mmone ka mokgwabe go alela ka gona a kotamale ka dikgoro a ntelela a nthapela a re o kgopela gore ke mothuši o bo o ka se bolele ka mokgwa o bolelang ka
0: gonabedi ore mampane a lela ka dikeledi ii
1: ke re o be a lela fela ka lesea maga jaaka le llela letswelela mmago le ona
0: awa mampane o le lena o na le matepe
1: ga o jwale maga jaaka a se gore ke matepe nne
0: keng
1: wa bona ga go bonolo go loiša motho wa go swana le pisa o e le gore ebile o kgona go latelela ka kgolegong a go botse seroka phatlha gore ke ena a bolaile mosadi wa gago ga a fetsa ba go botse gore o tlo dira bonnete jwa gore wena o tlo bolela kgolegong ka gore o na le ditlhatsi ke e le gore di tlo ema kgatlhanong le wena
0: yaanong mo teng o buannete go boima ma jaaka
1: jale ga go ka tsenang mo ma jaaka ke bona gore ke tshwanelo gore ke emelele ke thuso mampane le gore ke bontshe pisa gore ga a tlo no phela ka go rata a dira dilo ka go rata na gona goreng ke ena kgosi ya lefatshe ga a laolo ke motho
0: jale ntse my love o naana o mo thusa jang
1: ga ke tsebe bebe e fela bona se sengwe sone ke tshwanetse ke se dire
0: e fela o tlhokomele moratiwa ka gore wena e se ka tla ba kena mathateng mampane a tswa

0: wa ngwana maishane
1: na uri u go thuna magwele wena o ka runa le ntlo nngwe a isepile bodu mama bona gane botsatsa ke nkulu wa ka
2: se jwale jwale sa makone e tla ba boma ge se mabili kotile dipolometse tsela diketseng ka kua ga ka
1: o thomile wele fitjuira ba thuru dipolometse ke a kuwa nna ke sa go sia go le nabo tsebotse taba ke nko o phule se ka kula le botso na le taba mana
2: wa se ba go bohloko jwang se jwale jwale sa bakone o bele ge ngwana ka bohloko o bo mo go di sheka go hloko a re go gola a tlala meno le gano a go melele mena ka go di mujwa le ka le ge
1: ngwana maishane wa ntaba mama bona me titi le matsubane se tsiba o di ileng titi le matsubane le petrona le motsidi ba o di ileng ngwana maishane
2: o ka tshapa ngwana llane o ka tshapa ge ke re titi ga etsedi ya gagwe matsubane le mogadi wa gagwe petrona wa tseba ba ntlhana metse ke ba ke kwane le bona ke re bana ba ka magadi a re thabile ka moga mabona ga re amogele phephetho le kgone ba metse meno wa ka gadimo ba re magadi a tseiwa ka moga mabona
1: le magadi setse a tireng kolo wa ka kera magadi
2: oreng
1: setse ba patletsima
2: a etlaka o ntse ba gabo tse nna ngwana a magalane ya bophaue ka re thoka re shi
1: kwa
2: ka re ka mo a tlatla mola ke hwile
1: mama bona na o ka gana tšhelete na wena
2: na le wena o nyaka go ntlapela
1: gapo
2: o tla ntlapela
1: e eng kolo wa ka ke bolela nnete nke re ba re mapele o ya serati na wena sekgethelwa nnekese
2: hei o nyaka ke tswa ka moga gago aoa gape ke tla tswa
1: eng kolo wa ka hei nke re bele ntse ke bo bolela na wena
2: ke go go botse sejolejole sa bakone wa ba bona bana ba le ba ka bale ke mamenemene ke ditips

0: Mpedi. Mpedi.
1: Yeba na mamuruti.
0: Awa. Ha, na ke neng go welela.
1: Apele ka welela, ke tla bona re welela re nape. Re swere ke tedi engwe mme mo rona.
0: Ke tlo go subela le subedi.
1: Ya.
0: Ba tlo ba ba mma bengkele bile ba mma ketse. Gore kana mamuruti ba emisha matsogo ba diva.
1: Ah no mamuruti go bela tswarelo gape. La so go bolala nnete ke sa le bone nne.
0: Gape ga re ke maketse ke gape mo mo bontsha go ra ampone.
1: Eh.
0: Ba tsi tsinketse frona tso.
1: Eh mo gwa ona ke lebele tshe se ka motho sela kwa. Ke se tsana ka koloing. Motho shile yana kwa pizza ya mona. Ya ga.
0: E
1: ke lebele tshe yena o nola.
0: Okay. Ah. O le nna ka nnete ke se ka motho.
1: Hai.
0: Bona wa mo peletsa lena la
1: go. Go la tsiba ke putisha mamuruti man.
0: Eh.
1: Gore ga botse pizza o nale pelo ya botho na. Ga gona motho mama.
0: Mm.
1: Kra wa go tsiya ga botse gore tswe ka mothong. A ka go latelela motho ka kgolegong. Mme a fitla mmotsa ga lo re yena ke yena a bolaile mosadi wa gagwe. E bile o nya ka gore a bolele tronkong.
0: Pizza o lateletse ma.
1: Ke le botsa ka mampane fela. Ke be ke nana mampane ka kwa di seleng ka kwa. Allah se lo sa yo ra reyo amputa ka mo lo re biza o bulaile mo sadi wa go le rato e bile mo tshepisha re nyo go bona ile gole go mengwa ngwa o re yena o na le ditlhatsi ke lo ntlo dira bo nnete ba o reng a se ka ba tsho gole go
0: eya biza ntse ke na bulaile go le rato
1: hey na tsa ke mana
0: ke di swa tsedi ntjaka
1: he nka be le bone ka mogoma mpane a be go alla ka gona
0: e ke tletira
1: ha e le tla mokwala botlhoko
0: nna one bend
1: au wa mamuruti
0: ne bo kuma
1: ka ne ka rana mokole botlhoko
0: na zwi tuku tuku
1: bana
0: la anyane
1: mamuruti
0: wa mona mampane
1: eh
0: gore geng ka re ke thabile ke re ke tla go ba re o bolela tronko go ba o yo khwela gona wa mona mampane o santse a patele
1: a fa filo mo ke bolela le mamuruti
0: ha bo tshwi mamuruti o ile ngore ke molatedi wa Kriste Jesu ga si Jesu ka sebele
1: a wa ke agana
0: tshele tsa rena mampane o ntirile
1: eh
0: ke fitla mo mathaku mampane o ile a itira ka re wa nthata
1: eh
0: a raloka ka maikutlo aka ka niela le ratong ka ikwa ke ratwa ga tena o patlame di tshelete tsaka until ke la mo ga go rola tshelete yaka a ya go diza mo ga tsaka go ka yona wa bona biza le mampane a ba khwele tronkong ka ba ka khwela kwa a wana ke tlo rwa wela
1: mamuruti
0: yes
1: mama
2: hey baby
1: khopi ke be ke makeje ke no khotsa le batle botswe ke re bana go ntse mo sa dio keng a sa tswale le mabati na
2: ai mo tsa ke ke na le moyeng mo but otherwise mo tla go fishe go di can I take a bath please gore ke no breathe nya mo bona ke robetse ke lapile
1: ba mapile ka tsheo tsa wa go robana mo ga tsaka man wa tsiba ke swantse tshe kolo ya petrola
2: ke
1: ntse ke le bile mo ga yo ka re tswana ka mo ga e ka mo
2: e tswa gona ka mo ga tsaka go ba nya kana lo wena ke
1: eya
2: mhm
1: o a rueleng kana sa ntile tshe petrol ampo tsa gore mona ke mo ga go ke go nyaka monna
2: mme ke re go yana ke re no mo yemela ka gore o bua bolela gore tlo go tshe phone o re tlo go tshe office ngore kaina
1: okay
2: ke re mo yemela re he ke kitimela kae kae ke ke bona petrol ka ba skatla mos
1: ai once man
2: o
1: joale a se go botsa gore botsa botsa o nyakeleng
2: love ke tla se ke shana le bana a ke no re mo yemela agana are yena o kitimela somewhere come on
1: okay ha gona bothata mo ga jaaka o tla no phone a mpotsa gore na o bankisha kae
2: but otherwise how was your day
1: this smile tshe di ka ka khantse di tswa kae mamana
2: mara ke bona motho a laola mpelo ya ka ke sentse gore ke thabeka then I'm thinking ke hopela gore o join ro tlhapa
1: yeah a no maro bolela nnete go kaone go le go tshwaena le nawo a re go tlhapa
2: yes jalo a ke tse maro ka re bo so light gizara fro go ite we light lo fetsa wa ite
1: mama go gala tse uwe metsela ka kwa right wena a re ye go tlhapa man
2: inshallah go ra go kefa di re go tshole go go go bofela
1: mama ga di ya ka a se pele ba re ba ke jwa na
2: ka kaos enka
1: o ya rena
2: o dira ni rena

0: tlhapa
1: gane o nyaka eng e ka montle o sa ye go tlhapa ka gore o tlo bo wa latelwa sekolong
0: ke nyako bela le lena ka thabe e leng gore le edumelela e diragale
1: ke taba e efeng jale
0: e ya motswela re thabele le kgathele la gage
1: e bana mošhiše ga botse gore bothata ke eng ena
0: papa wa e o dumelela gore batho ba ke ba babedi ba tsenelane tsa lenyalo
1: o no ke ke go kobeala tla ko go botse mošimane go na le ditaba tse dingwe ga di nyake bana ba go shakere ke ke ditaba tsa batho ba bagolo e tswa mo go tsone
0: yes ka mpotsa gore ke tsa tsa batho ba bagolo ka gore dilo le ya bophelo motswala re thibile o kotse
1: mochiche please ke khopela gore o nko shishakere o sale o monnyane kudu e tswa ka mo gare ga ditaba tsa re thabile re ya kwa nakere please ke o khopela se wena o ka se dirang gore o ye ka kwa ntlong ka kwa o tlhape o ye sekolong
0: mara papa le na le kwishisha ale get a point yaka go tla o kotse man
1: mochiche ke sa busheletsa ke re tlogela ditaba tsa batho ba bagolo o sale o monnyane man
0: le a bona ne jwale le nna le motswala re thabile ke a le botsa ke tle tshola ene le tle tshola bophelo wa lena ka moka le tsa sephetho se se rompa
1: mochiche are tsa mo tlhape o ye sekolong sepela

0: a motšhitše gore thule ona gore gopootseng fa nako ba nkatelela ka mo
1: ntungbeidoctormamotho a sentlele teoe
0: ee fa o romile ganti
1: gaowa ke tlo consulta
0: a mtšhitše kwa sa tlale motho o mologe mama gao bantate wa gago consulta engle
1: lesenya ditaba doctor gaowa gapela se ka lwala gore ke wetse ke monna ke gore ke tlhoe ke shetšhe-shetse morago ke batswadi ge ke ya thoeletse batswadi ya shiwa ge ke re ke ya bolo watswadi ya
0: shiwaa engolobeng nonela wena botšhitše ga o le motho o mogolo ka mona heteng o sa le ngwana-ngwana ka goetse bona ka mandumbeng ka mo re batla batho ba bagolo fela
1: o tle kore lena le kose gore dilo tse ka mo ka lena le di dirang le rena re kgone go di dira le angeletša le ne ke kgone go le eletša
0: e le gore o batla mo motšhitše tla le elekeng goo
1: okay are ke se ka namela motho ka foo ka namela ke re ke tlo consulta ka taba ya motswala re thabile le kgathelela ba reng ke robert
0: motšhitše kganti o consulta eng o batla o e tsagale eng ga e lantle
1: batho bale ba tshwanela go nyalane lenyalo le le tlobeya bophelo wa motswala re thabile kotsing
0: motšhitše o kena kae tabeng tsa batho ba bagolo motšhitše kare ka gae ba dumela gore re thabile a nyalane le yena
1: kgeobuang le a bona motswala re thabile go na le se a se dileng batho ba ka bua mabone le a bona mathomong ka golobetse o tlile ka kua are ba borobete ba tlo gopela date ya gore ba tlise magadi ba kokokere ba ferekane pele ebile ba nyake le o tšhiwa ke
0: hatatekemara
1: jikijiki ba dumela
0: ntšhitše jale ga o tlo ferekantsha nna ka mo ndumbeng yaka ka mo ndumbeng o sa le ngwana a bore kgwa
1: Ma
0: ai poma

0: John.
1: Eh ma.
0: Ba no dumedisa o eme ka maoto ganthe e tsalang ka wena.
1: Ash, a ke bua le ka gore nako yona e go gabotse botse go nala mo kikitimelang gona jwa le ke dori. Ke no ame ke di o betha mabala go bona mme ke bona gore ke ya.
0: Fela ka mo ke ka ndumbeng John John, ke ka ngakeng ka mo. Ba ka se mo kena wa ema ka maoto jena pho. A la go go shilwe dula na mo, na mo a dilwe mo.
1: Oi. Eh, ba ba pandan a ke a o ba bana. Ona e re tla dula na mo.
0: Eh.
1: Yo, na ke ga nna tla mpa pandan la mothomong.
0: A. Bona ka gore o tatile ke wona mo o lla ka eng?
1: Ai, ai, maloko. Ai, ke na le bothata man.
0: Bothata?
1: O sa ke na le bothata ba ditoro man, a ke tsebe gore na ke direng ka ditoronyana tsa mokhutu mso.
0: Ai, bo ntlalele. Gante o phupha ntoni?
1: Ai, wa tseba, ke e bijwang. Ke no rile mma batho a kukile ngwana o mongwe man. Mona mongwe wa go mmakatsa man.
0: Ae, John John. Ga o re ngwana wa makatsa o tshojwang. Gantho ba sene
1: matsogo
0: ba maoto
1: ntheletse mateo lengwe ya go ntlaba kone phetole le nong bolotse gore gaoa ke lo rile ola umma batho a emele
0: aoa mara ewa ga o kale o utlwa ka ena kege a kege le nna mole wa matlhatlhoba mma batho ke moletse gore ke bona lesea
1: a ke gane ke bueng mare lesea le nna ke lo lorang le makatsa mane lesea la gona gape mona lesea le ke le bonang mo ditorong o ne go etsa ngwana gona a jele mogaga aa ke ya sethaletsa nanana kry o tla re sa go lebella sengwe na gona o ka re kwena ma. O ka re ka kwena ma.
0: E fela yona John John o se wa makatsa. Ba di mo mongwe. Ba o bontsha re ma batho a ka no imana ko ngwe le ngwe. Ena wa makala. O bitsa mto.
1: Ka bona o ja

0: Ba tsaba go re ke a thaba moruti.
1: Eh,
0: ga ke khonne go le humana ga re ke a tsebo re mo mosagareng gona le ba hona ka magae.
1: Eh, yawa. Le go le ke gona monna go go. A sa ga ya feelo ka gore a go ne mo e bile ba mpiditse go jwalo ke gore ai nke le go le ke no khutsa.
0: Nna ke nnete moruti.
1: Eh,
0: motho go khutsa.
1: Amen.
0: Eh, moruti.
1: Eh,
0: go fitla gona ke fitlhile fela. Dia nkimela taba tsa gona.
1: Ga bo tsa ba go bona o sa tsena mo le go dula mo fase mo ke a bona gore nke fatlhe go se sa ga go se bonne go go
0: eh ga ke tsebe e fela ke gopela re le ske la njaja la bona
1: eh
0: okay maybe mo tla ka e thoma ka mo go rena magadi a le ke le file mona le ya bela yena ka ona
1: magadi awa a re bela ile gore mo ila logane
0: ke ra gore le tlhapia di o tloga a amogetse ka mogwe le gore nke ntšhitse magadi ka gona ke re gane motlho mo wena o ba lebeletse gore seroto sa gona se ka go dingwana
1: ai a sankarano o bolela ka dingongorego tsa magadi gane gore nna o kweleng
0: a ke rebelo ke lemoga gore tlhapi adi ke motho e le goreng o palelwa ko go dirate dilo tsa sone gore a di direlo ka mosadi ke re gane motlho mongwe o belaetswa ke yona tšhelete gore ga ena pe e ba enough le bona
1: dilo tsa ntse o e rang gona e o raga re di akae
0: ke kera gore ge e shetse re ka gae nna le ena ya re lebelo ka monna le mosadi o na le ga botsebotse o no ba motho e le goreng ya
1: ai man go kong nna gane ke eng na
0: okay.
1: O modi ke rintsha ke kolo gore na o reng ko o phule se ka ko monna le ba taba ke gokwe
0: ya ke kera gore tlhapiadi o rabala ka pokate
1: wo
0: ya
1: go tlotlho o duletse go dukologa solo mo ke tabe ya gore tlhapiadi ga go alele ke a neng yona tabe goba go ithomeleneng
0: ke nagana re ka no ba ile kgweditse ka ba go je tshela go sha go je supa
1: goko
0: moruti
1: ae o ka se bolele tabe e ka yang popota monna
0: e le nna ke re le ka seišheletse godimo
1: le sa re nganga
0: ke re gane motlho mongwe le na ke lena leile la re ge e le gorenaa fapana e be motho o re asa
1: aoa katle a sanka ka e nagana taba mogutong goreng le wena nako e ka moka o bo sate wa mpotsa e se bang gore mona motlho mongwe ko wena motlho ee ke no ra gore a kere o kone go tse o thoma go palelwa ko o fuputsa malala a tšhimo wa gago motlho mongwe
0: ega
1: o ne mmoba ke tla reng ka gore o tene eletse le ka mmeane ka digalamwa le ga nne o lesiba gape wa kwala gore nko bo galampelamoruti
0: ke tlile mo go lena gore le kgone go nthusa lena le thoma go nkgege ya bjano e
1: aa a ke go rege ke no ra gore
0: ke tlile poleke e rong ke ya gore mosentho ke e tlisitseng ka mogae ga lena lena ko go ye kwa kere
1: mofelo o bolela jwang le nna
0: gokoeban
1: goko
2: wa bane o retle ka montle instaita goreng ke bereduse ka mo le restauranteng ra bolela ke eng o kare e ditaba tse di-serius tseba se a ke go jang ke nne molampethaka e sengwe ka boso rei mo a leng busy one record
3: mara
2: ntle ditaba ja sike
3: wena o bonela o kare o
2: shapke hae bekenya ka re overka itseng ya lengwe e bele sensitive mo fostan
3: okay
2: le scheme ditaba mane ya go trowa so o ipone bjang
3: ya o trowa yoape o ke ntho e botse kudu botse ya o trowa
2: e ke ntho e file gore o ntšhela vare ke ntho e grand wena o sa trowa
3: mara mna o ka sere wa nex a trowa ke tla trowa le mang tankele come on
2: so mara ke gore o fatlhela wa gore ke ntho e 100
3: no a ke re ke nora gore um phela ge batho ba ratana obviously ba tshwanetse gore ba feleletse ba trowa ba ipsina imean like wa bone wa iputsosonyane e seo itswelela kaeoeankgae
2: ka damona o kry ke sare ke a ipsina like you say motho o kry-e letsogonyana shelio
3: letsogoletsogonyana la go jang monna ele letsogonyana la motho a gago then phoso e kae
2: ah, wow.
3: Why,
2: Wena o na le bothata wena.
3: Bothata bang? E seng gore o tshwanetse o dule fashe o ipotsise gore na ga o tsebotse dikui tsa gago dinyakang.

0: rentse re tswela pele re phaka majwalo re a leboga Yoli go la Soweto seopedi sa rena sa mmino wa sedumedi lebakeng la gona jwale ke tlo fofa ka gona ka kua Waterland mo e leng gore ke na le Hunadi the host moyeng mo. Hunadi dumela. Hunadi. Hunadi. Ya ba gona ka kua go la water park kera Waterland mo e leng gore re tlabe re ipsina ka matswalo a gasho ye. Hunadi thobela. Hunadi ya ba re tswela pele ba tsweletse ka kua ba sale gare ba beakantšha re ya go bona ka sebopego se
1: Thobela FM e keteka mengwaga e masometshelatshela ya seyalemoya e bala rena ka lamorena le la masometharotemei ngwaga a 2020 ge re balela diiri pele ga letšatši le legolo ke bolela ka letšatši la matswalo a Thobela FM ke re re keteka go fitlha ka masala pele June ngwaga a 2020 ge re ipsena ka kheke ya Thobela FM re tlo go thabiša ka mananeo a Thobela
0: Ya.
2: Hunadi.
0: Dumela. Le kae Hunadi?
2: A re gona le ke ngwana mma.
0: Eh, tsenka re morupa o tlapela seatla ka mona.
2: Ah, bana ka morubeng ka gona go setse go senyegile go duka matla go abentse gore seletse ke metsotsana fela.
0: Ya.
2: Metsotso fela gore tsene ka re ga le tshitshila matsolo le tshobela FM.
0: Banna we, ya gola, ya gola, ya gola.
2: A gona netse go feta yeo.
0: 66 yes.
2: Aga.
0: Re tseng go pula re botse gore na go diregang ka fao Waterland.
2: Mwana ba mase le gore re ka netse fa letse ba tseletse ba rena ka sona ka nwele go re mo Waterland go tletse.
0: Ya.
2: La go falala fa o ile gore ba tseletse ba rena ba tshwele ka makatana mane. Go tlo ipsina le rena le gono. E le ge re ne mle re balela di iri go tloa mesong, re balela di iri gone bele ke mo le gore balela metsotso. Mo ile gore re tlo ba re le ropela ropela Thobela FM. Ka exactly 12 o'clock re tlo ba ropela ropela Thobela FM. Bela rena re tlo buka mo le pile rata o tsa sebaka sa re le boga ba tsheletse Thobela FM ba le gore ba tlile go tloga mesong go ba botlela gona bia le bana le rra gona ka fa gore re tle re gone go tsena ka re ga le tshetsila pele la Thobela FM la matswalo gore ke tsika kgoding e re leng ka gore go yona ngwana mama
0: Hunadi nko re botse ka gore mosegare wa segalela ka mo ke kwile ba re botse ka dijo tse di bose bose ga gana jwele ba apeile tsa mohuta mang
2: gona bjale ge ke bolele le wena bjale re fetsa go feleletsa tlhako ya kgomo le tlhako ya kolobe moo e leng gore ke bone boratsi le ba feleletsa dipolaitse tsa mafelelo-felelo mo sandile le bona ke lebeletse are wa sandile ba feleletsa ke mokobana mmele ba tla mosomong ke ena wa tlo go ba bula kgwedi e ya rena ya matswalo bona dijo di sa le gona dijo di sa fisa go monnatse go bose
0: ge santile a e tla ka kuano o mmotse le nantle le le poleite ya kolobe ke tla e rapelela ya fetoga
2: o nyaka poleite ya tlhako ya kolobe ngwana mma
0: a e fitsa mo ke a e rapelela ya fetoga ngwaneso
2: bona poleite ya gago ka nama ya kolobe e gona ga nwele ge ke bolela di-crickets ka motle di a thunya batseletse ba ka ketsimela letlekeleng la Thobela FM mo e le gore ba tlo kgona go bona mabotse a e le gore a gona a diragela gona ka fa fa e le gore re ketse ka mekgwa e metsometshelatshela fela ka Thobela FM e le go tla gasela Aforika Borwa di-crickets di a thunya
0: di a thunya di a thunya di a thunya
2: ke na le banna mo ke na le banna ba goro batseletse ba Thobela FM re re tswale Happy birthday! Batile tsa ba itukise. O di buya o buya go mena tso go bose. Ba ra o ra tsile go kana ba gona ka mo. Bo tsandi ba gona. O la o di batswela fe mo a itse ka mo mena ba gona. Ba ga si ba gona go monatsi.
0: Banna we, banna we.
2: Go se tme tso tsana fela tsela tsa banna ba goro. Tsela tsa batsela tsa Thobela FM ke re tlhoba ropela ropela Thobela FM ke tsika mo ngwe mo sebetsi la class le tshatsi le ber le meche re le ber le meche re tlhoba ropela ka metso sa ngwana mma
0: ke lebele tshi se tshupa nako se a ntshupe tsa sere motsotso e no ba ka o te fela re lebele tshi yona iri ela ya le somepedi
2: wena dula fela o litsile banna ba gore si ba batsela ba Thobela FM re re happy birthday to you

0: Na ke lerato le le ka kang le morena a ratile go ka lona e bile le khono le ga re bitswa bana ba modimo lena neo ke lena neo la gospel session ya thobela FM ya SABC ya ba ile gore motheletsi o motse ke sona sehlopha sa Bethesda gospel choir ba re lerato la Jesu. Jwale motheletsi a belana le nna pele ga ge re ka tle ra amogela moruti wa rena Pastor Ali Mohale go tswa kerekeng ya Emmanuel Assembly go la sebayeng ka seripagare go e tswela irinyela ya lesomepedi ga jwalo ke lesomenne ebile re kotara go e tswela irinyela ya lesomepedi. Na o shogofetse o le kae mo lenaneong la rena la gospel session go dikoša ka moka tšeo di kwelego go tswa go baopedi ba mmino wa rena? Dinomoro tša mogala 086-000-2452 ya ba e le gore wa mpotša gore wena o shegofetše o le kae. Motheletsi show dumela. Re je motheletsi show dumela. Motheletsi wa rena show dumela.
1: Mulo wa ka Arlo show.
0: Re a locha motswalle.
1: Le bolela le setogolo o sabadirwa triple M Martin wa sogona monna wa tiro koroko mo dia mantata mo tsa ngona.
0: Iya.
1: Ere ke re mulo wa ka di kosa ka mokgwa ke di kula le kosa ma fela ke kula eng khwatha eng tsene. Nkgopetsa ko morago re sa etela mmino wa matsotlhe ya pentab kere ke toke soufetse ke soufatsengwe ke ka mola mogodi a mathata moruti wa ka kere ke na le wena tsele ke o file yona mosatlhe o mogolo
0: mirwa
1: ngwana mogala
0: ke ya go reta mongaka
1: o le wanna moruti wa ka
0: thobela re tsea motheletsi show dume ga e ate kgotso motswalle
2: Arona o bona Isaac ya mapauru ke patrola ke le ka mo ha tsaka ka mo ke tsho pele ya ho le leng
0: iya le shogofetse
2: ya
0: le ntse le patrola weshu
2: e ke tsama le Mr. Mukakala makakalas
0: bana Mr. Mukakalas a dumele ka fao
2: okay
0: re a le boga le beng fa bogoneng jwa morena
2: re a le boga
0: bana ba geshu ya ba ke tsiya motheletsi mo motheletsi dumela
3: ka mosato thobela
0: re a gola le hono 66 years
3: me wa eme ntshikuru motho o di pensionara o
0: banna we e re belege thobela
3: setlhane diprolama tsila ka mo kraisa kruger ko fokere mmino wa sedumedi o re tsentsha mo bekeng e ga monate ke na

0: wena o fitlhelela o tshaisa mogalang.
1: Wa le shogofatsa.
0: Modimo koo.
1: Modimo shoo re a leboga. Re a leboga. Re tswela pele. Re tseo batheletsi ba rena re a le bona moyeng. Dumela. Motheletsi wa rena shoo. Dumela. Dumela motheletsi, dumela.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah gore to Jerusalema.
2: Ai gole tlhomela FM, ai gole.
1: Ai gole.
2: Jo wa ga di khale ga ga khoshi mala fela.
1: Banna we.
2: Ke shugufetse, ke shugufetse ke kwele ntshine go ba kosha tseng dina mo gore le nna ke ya. Ke ga ga ga ka rolo ye.
1: Iya.
2: Wa kre morana ke ya le bua.
1: Re a le bua, re a le bua.
2: Hallelujah.
1: Modimo ga jire ka goloka. Ntata go nna. Re tsiya motheletsi show dumela. Dume.
3: Oka.
1: Weshu.
3: Le ga mo noka.
1: Molato ga o gona nne.
3: Rona le tsetsi le dikele dikele ka mo phasa mano re ka mo kerno.
1: Iya.
3: Re ke ka go setse o tsetsa go futsa matsolo tse.
1: Ka phasa mano ge ga phasa makadiko ga dikwa ga di homolela. Banna we re a leboga ka ga phasa makadikwe ke reka mano
3: ke mo go Vincent
1: re a leboga Vincent
3: ra botse
1: thank you wishu aga re tsiya motheletsi show dumela motheletsi wa rena show dumela dumela ke amo dumela ya dume we shu
4: degana
1: mola to ga go bona nne
4: le bolela le selo mo mashile mo TV di mpumba mo selwe
1: we shu
4: e ya wa le pedi jimbino
1: le bo go ne njwa morena
4: morena
1: ke ya le boga ge le shogo fetse ka fa we shu
4: morena shu
1: modimo ano le jira ga botse
4: re
1: re a gola mono go thobela FM 66 years o reng kataba yo
4: o re thobile le le na brand
1: bo di bole di ya
4: morena
1: re a leboga mongaka ke tsiya motheletsi show dumela motheletsi wa rena show dumela motheletsi show dumela
5: khotso le kae tsama
1: ga ya te khotso khutlong tshenne tsa lefase
5: khotso tshenne tsa lefase a ya te khotso le thobela FM e ha hlang khutlong tshenne tsa lefase mo se le mo ya sivitang hona
1: ya
5: ba tsiba re a shufa la ba tsiba ke shufa ke thelebitse mmino o wa se di medi ke thelebitse le di thero ka moka ke khatha le ke thobela FM e holang ke re a e hole e rorope e hole ka hore e tshwere di kore e tshwere di thero e tshwere ni mela o le dilo tse ka moka
1: a
5: ya retwa tse selma ya sa thobela FM go rwa tsare king a nke tsore ke ring ka ska thobela FM a ke tsore ke ring mo ile tshe mo hore se dilama le ma wa itsege re a shiufala
1: ke a le boga mme wa ka shogofala nka fa o e beng go
5: ai hole ho le se dilama le ma wa itsege
1: ai hole ai hole
5: re a
1: leboga mma go nna ya ba re tswela pele re go botsisa gore na mo lena neng la rena la gospel session ya thobela FM na o shogofetse o le ka ena dume motheletsi wa rena show dumela dume ke amo dumela motheletsi show dumela
6: thobela ka moshate gae hole thobela FM gae hole 66 yes
1: Ya gola le khono le lapele gwedi nyangwa to wa boshego.
6: Ai gole e thobela FM ngive le motho gale re tsoa re ya gola pay.
1: Ya.
6: Gale e gola pay because ni 60 years.
1: Ya.
6: Ai ya gola thobela FM kira hata pipi ka mo moletsi a re ho di khukhutsa.
1: Bana dumelang ka mo moletsi ka mo.
6: Ara yo di shotola fa mo bile re tsaga tshe gudu.
1: Iya.
6: Ai ole
1: happy thobela FM re a leboga.
6: Okay.
1: Ka moletsi. Ya ba re tswela pele motheletsi dumela. Dumela.
7: Sero hodi sha bile sogola sogola
1: motswala
7: nge le sona nka ba re le kae
1: thobel
7: wa le ka hore ya lo tirhe a itlona pele ka gola sa tsikal tsa tsena ka malapeng
1: ya
7: ya malapa ba rena ya gile batswadi ba rena e bile le rra e khone sa ri ha
1: banna we
7: ke le tlo ya kolo ke gere ke ska tsara bana ba se ba ka ke phase bana ba rena e tira re molimo shu
1: ke a le leboga ga le shogo fetse ka kwa sibiti ya la dinamoneng
7: Amen.
1: Le gokwa ba re ke bo skonkwaneng ba dumele le bo disco.
7: Ya bo skonkwaneng bo botlo bo tlhakane bo moletlane ka moka le naga ba wapi. Bo ntwa matse bo mo tsha go drogte.
1: Ya
7: ke ba le ka le feta.
1: Thobe.
7: Mosha ke mo
1: re a leboga. Re a leboga. Ya ra ipsina mo na re shogo fetse. Re shogo fetse kudu dumela. Mo tele tshi show dumela.
8: Ke tlo le go.
1: Re gona mme. I am a little bit of a modumedi ga thabile ga opeleng difela bana beshung ga ne le bothata ga bitseng bagolo ba phuthego phuthego etle morapelele nke ke mola ke tope se fela ba re moya waka reta morena tshohle tsa tennyaka a ditumishe yo go di modimo tswane gospel choir.

0: bophelo ko wena fela morena go tswa go sehlopha sa the Holy Saints Gospel Choir ya ba ile gore le bakeng la gona jwa le re amogela moruti wa rena bo Pastor Ali Mohale go tswa kwa Emmanuel ka tikologong ya sebayeng mohlanka morena re tsiya sebaka se re a le dumedisa ebile re le fa sona
1: moruti wa ka re a leboga re ke dumedise batheletsi ba Thobela FM ka mokana ga bona mo ba ka be ba ntheeditseng gona ke leboga nako ye ba mphileng yona ke be ke re go Thobela FM ke re o gole o gole o gole re sa keteka matswado a lena e re nketse nako ye re ba le lentswe la Modimo mo go Pesalome re bala Pesalome 121 ke nyakono bala verse ya bobedi temana ya bobedi yona e re my help yona e re ka sepedi sorry ka sepedi e re thuso ya ka e tswa go morena thuso ya ka e tswa go morena mopi wa magodimo le mafase ba re shukira ka go bolela le na batheditsi ba Thobela FM ka gare ga mesong ya letsatsi gore re na le Modimo o wa go re rata Modimo o a tla re thušang ka gare ga maemo ka mokana ga ona a re ka ba re kopanang le ona lentswe la Modimo le re bo thoma temana ye go thoma mathomo e re ke tla tsia matlho a ka a ka lebediša dithabeng mo thušo ya ka e tswang gona go na le mopedi mongwe re ga bolela a re di thušang dipelaelo le tsona masisa pelo na moabi wa bophelo a o dise ka lerato ka lebaka la re ke mookamedi ya renang o tseba se re se tlhokang batshediki ba ka ba Thobela FM ba gešo bomme le botate bokgaetsedi ke rata go ne o bolela le rena le lena ka gare ga maseng a mabotse re sa tsene ka gare ga kgwedi ya June gore re na le Modimo o a ka re thušang re na le Modimo re ka mo tshepang maemong ka moka mopedi mongwe re ya e tshepela Modimo le botshepegeng ba gona re na le Modimo a ka re thušang a thuša malapa a rena re na le Modimo ke Modimo a tla thušang bokamoso ba rena lentswe la Modimo le bolela gore rena thušo ya rena e tswa go morena mopi wa magodimo le mafatshe lentswe la Modimo le re ka lebolela le re Modimo o re ke go tsebile o seše wa tswalwa ka go bea dipolane tšaka ka gare ga bophelo ba gago oneisu ya ratang ke morena e re ke bolele le wena ka gare ga maseng a mabotse gore go na le Modimo o ka mmitšang ka gare ga tšatši la gono a ka go thušang go na le Modimo a ka mmitšang a thuša bana ba gago go na le Modimo a ka go ka mmitšang a thuša bokamoso ba gago e re lentswe la Modimo lere le bolela le re Modimo o re nna ke tlile go go thuša ke tlile go o seke wa boifa ka lebaka gore Modimo o na le rena le re lentswe la Modimo lere le bolela le re tse di palelang batho go yena di a kgonega motheletsi ka Thobela FM ke rata gone o bolela le wena gore motlhomong o ka bontšheditše o sepela ka gare ga maemo o sa tsebe gore o ka thuša ke mang o sa tsebe gore o ka thuša ke mang ka gare ga botlhoko bo o tsamayang ka gare ga bona o sa tsebe gore o ka thuša ke mang ka gare ga malwetse a o tsamayang ka gare ga ona mara ke rata gone go bolela le wena gore go na le Modimo o ka mmitšang o a bolelang gone jalo a re nna ke tla go thuša ka lebaka gore ke ena mmopi wa magodimo le mafase o re mopedi mo ore ga a bolela a re tsietse tsa letswalo ke bitsa go wena go na le Modimo o ka re ka re ga ditsietsi ra bitsa yena yena a go thuša go na le Modimo ore kare ga malwetse o na le Modimo re ka gare ga go nyakana le mešomo go na le Modimo wa nkareng le ge re nyakana go na le mathata manyalong a rena yena a re thuša ke rata gone go tlhotlheletša le ka gare ga maseng a mabotse gore tseba gore tshepa Modimo le ka gare ga ditsietsi tsa gago tshepa Modimo le ka gare ga maemo a gago goba lentswe la Modimo le re yena ore nna ke ka go thuša ka ka le bokgore ke ena mmupi wa mogoti mo le mafatshe ke rata go nokola le wena gore tsha motho a gago o a lebeletse go yena tsha motho a gago o a lebeletse go yena go bana yena ke ena mmupi wa mogoti mo le mafatshe ke rata go nokola le wena kriseke wa la khala tungo o sika wa nyama moko o sika wa kwa botlhoko o sika wa la fo wa la saruhi o sika wa la tshela pele o tshepa modimo mme ke le ka gare ga kgwedi e ya June sa thoma bitsa wena yena o gona o tla go thusa temana ya boraro re re e bolela e re a ka se lese letloto la gago la thelela o tla go tshwara a go bopa a go lota ka gare ga maphego a gage a bolokegileng ngwane shuarategang a ke tsebe gore o ntsheleditse o sepela ka gare ga maemo a mogutamang a ke tsebe gore gone jale mo matlhong a gago go tla dikeledi tsa mogutamang a ke tsebe gore botlhoko bo bokwane o bokwa boitso mo kae a ke tsebe gore dilo tsa gore go di lebeletse o bona kare modimo gane le wena mme motlhomongwe o bona kare modimo ga kathoko a gago motlhomongwe o bona kare modimo o go lebetse motlhomongwe o bona kare modimo a ne taba le wena motlhomongwe o bona kare modimo ga go rate mara re ko go botsa ko go fetisetso ya lentswe la gae lentswe la ge le re ge le bolela le re modimo a re rata ga kakang a ba re fa morwa gae a tsotseng a le noši re ko go fetisetso lentswe la modimo le dipelo tsa pelo tsa rena di seke di a fuduega a re dumeleng go yena re dumeleng go modimo ba gešomorena jesu wa re rata le gore maemo o sepelang ka gare ga ona morena jesu o gona go thuša bophelo ba gago o gona go thuša bokamoso ba gago o gona go thuša lapa la gago ke rata gore ka gare ga kgwedi e ya June metšhe bogweletše tša matlho a gago o re modimo maemo shap ke nyako thuša ke wena o re maemo shap ke nyako thuša ke wena o re bophelo ba kashimo ke nyako thuša ke wena lentswe la modimo le re ge le bolela le re tse di palelang batho go yena di a kgonega go na le modimo o re mo botileng lentswe la modimo le re ge le bolelang le re re tsena le ka gare ga metsi o tla tsena le rena ge re tsena ka gare ga mollo o tla tsena le rena lentswe la modimo le re ge le bolelang le re o tla re tshwara ka letsogo la ge la toko a re kuka e re lentswe la modimo le re ge le bolela le re o tla re tlhoka komela a re fa bophelo bo bo sa feleng ngwane šure ke bolele le wena motlhomo o ntheleditše o re moruti a o tsebe gore ke sepela ka gare ga mokhutamang a o tsebe gore ke sepela ka gare ga maemo a mokhutamang mare ke rata gone go fa tlhotlheletso gore yesu ngwanešo o sepela ka gare ga ona maemo a wa bonagala gore go sepela ka gare ga ona go na le nako ya gore maemo a fele ngwane šu a ratang ke morena e re ke bolele le wena gore motho mongwe le mongwe yo a phelang ka re ga lefaseleng o na le setlha sa gage go na le batho ba bale gonešanong ba na le setlha ba lebeletse ke setlha sa mariga bao ba lebeletse setlha sa seruthwana bao ba lebeletse setlha sa pula e re ko botsa ngwanešo go le setlha se o sepelang ka re ga sona setlha sene seo sa botlhoko setlha sene seo sa maima setlha sene seo sa dillo setlha sene seo sa go tlhoka di sa o tlhoka boroko setlha sene seo sepelang ka re ga sona go na le modimo wa ka se fetolang go na le modimo wa ka se fetolang re na le modimo wa go fetola maemo a rena go na le mopedi mo re ga bolela a re ya tsebang go fetola seemo sa rena go na le mopedi mo re ga bolela a re joko ya gage e bobebe e re kgathola go pelo o re mopedi mo re ga bolela a re a ke re tšhe gore ya gane yena o re o tla tsena go na le mopedi mo re ga bolela a re ke leleletsa matlho a ka dithabela mo thuso yaka e tlang gona mopedi mo re ga bolelang a re ke mookamedi ya renang wa go tseba se re se tlhokang ngwanešo e re ke bolele le wena gore botlhomo o re moruti ke alla bošogo le mosegare ke letsa ke bana ke alla bošogo le mosegare ke letsa ke go tlhoka bošomo gare re ko go botsa ngwanešo gore go na le modimo a ka go thušang a araba di
2: tsa gago go na le modimo a ka go thusang a raba le tshepelo tsa gage tlhoba ba nyorileng ka leno metsi go yena gobane yena ke ena metsi a bophelo e tlhama le lapeleng a le role gobane joko ya gage e bofefo ngwanešo go na le modimo wa ka fetolang bophelo ba gago go na le modimo wa ka go thusang ke rata gore ka tsatsi le legono o theletse ka rata gago sa tshepo ya gago o ebile mo go morena mechad mechad ke rare goeletsa lebitso la gage goeletsa lebitso la gage o gontheleditse lentse la modimo le re ditsebe tsa gage a disengi ba thibana mo di ka šhipang ko rekwa le matlho a gage a re lebeletse ka boloki go na le modimo a re lebeletseng ka boloki go na le modimo a re lebeletseng ka mogau go na le modimo a re lebeletseng ka botho go na le modimo a re lebeletseng ka mogau o re ka feta re ga bolela a re morona ke modiši wa ka nka se tlhoke selo le re nka sepela molakong wa morithi wa lefu nka se boifa bobe ka lebaka la gore o na le nna motheletsa ka rata gago ke rata go nobola le wena gore go na le modimo a ka re thusang go na le modimo a ka thusang lapa la gago go na le modimo a ka thusang bana ba gago go na le modimo a ka thusang bokamoso ba gago go na le modimo a ka thusang bophelo ba gago ga modimo a le bolokeng ga modimo a le šogofatseng ke a rapela go leka gare ga kgwedi ya June ga mabati a bulege ga menyetla e bulege ga maphelo a lena a fetoge ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta ke a leboga modimo a le bologe ke moruti a le mogale go tla lefatsheng la Solomon Day modimo a le šogofatseng modimo a le boloke motheletse ka ratang ke a leboga moruti ke leboga motsotso o lempileng ona modimo a le bolokeng ke a leboga
0: motlhanka morena modimo a šogofatse modimo ga a jire ka go loka ngwanešo
1: amen
0: re a leboga re a leboga le ka moso motlhanka morena re a leboga re a leboga re a leboga re leboga kudu lenaneong la rena la gospel session go karolwana ya rena ya re fola moyeng
3: ye ke thobele FM ka ra ngwaga ke dipedi masomepedi tsela 2026 thobele FM mošhato wa tsebo le boithabidišo sellathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago go kwagala fela thobele FM mo nakong ye setiši se ke konokono go tša leleme la letswele Tobel FM, shut up, what's up with the Tubby Show?

0: You go on and cry go to Bloodstone di Toronto ka go tsamela FM le go tsaka tshola Africa Borwa re ga go tshwere fela Geneva ha Jennifer Wayne's ara le joko ka ar up where we belong re fela ka pedi go tshimbala go akaretsa go shaya Maxwell I think what are fistful of tears each hour second each minute each day e ke go re go tshela gore fela tsona di torong tsaka go tshwana FM le go tla ga tshwana Africa Borwa be se ke shupa le bitse iringe ya bobedi di torong tsaka go on and cry o ka tla di go tsha go tsha go keku Kirk Franklin I want to be happy o ka tla go tsha go tsha go Georgia e se go Georgia ka tla go tsha go tsha Elton John Nikita o ka letela ka shago tsa go Smokey Robinson being with you Stevie Wonder loves in need of love today ka mo le gore o ka letela ka ona magesho all right ke le kwele magesho le robetse le gatse tsa lena ke le kwele gore lena ba bontshinya ba lena le rometse le bontsha gore ke la mathomo le tsena lena le magesho re tloga re le bogatlhe ka ditshwetso tsa lena 0860002452086 0002452 you can bore ya mogala o gopola gore pele ka thabela FM re ketse ka mingwa ga ile ka ke masebetsela tshela re bere ka kwa Waterland porkwane tshisa nyama magetso re ipsina melodia weekend ya ga shitse gona kwa jazz ya we pelago tsha bore ene le ga shitse gona kwa ga re bere crossover le gona re bile gona fa le magetso re tshiri tsha di swantsho di cricket ni di thunya di ya go di bo le fase re tshiri ipsina magetso ke ka bona gore re sepela ka gona re napile re amogela kgwedi ya June se mosho pele ka tshwala FM re tabare ikete ka kgwedi ya baswa Hey, Arlo Chain, Tabela FM, look at
1: that. Oh, no, look at that, Andy.
0: How are you going, Tabela?
1: Man, Esther, Arlo, wala ka mo, o tele di chile, na di minu ka muka.
0: Esther, na di lo disi pila abuzi.
1: Di lo disi pila abuzi, mwane, shumara, mwana re no rosari ki fulu, e ne ore kubosha rosari ki fulu, a ori mwani ngai, uno kumulele.
0: Kimang.
1: Awa, kwena di rosari ki fulu, wa mokwa.
0: Awa, kwena di, wana ti lecha nampo choro, e na ukwa ing. Pelo pele re kwela go re di botlhoko pele re kwela go re di botlhoko e kwa nna o mpotse gore na wena o kwa nna na ke feleletse
1: la go go kwa ga bo
0: e be lo tse bo re eng ka katletse la mafello felelo felelo felelo
1: a o she ma o sorry
0: eng ka katletse
1: mara o kwa le tsa ntse
0: e ke le ka tshabo gware be lo tse bo gore ke kgwedi ya bo ke mo kgweding ye tee ya May in tsara ga raro butch
1: yo awa ya baba e phone ntho clear le na ke la ya magotlo ya baba
0: a ye magali tse mananga tswa ke gona o fetse marege ka mokakisa ka lwala la ga tee
1: a yo le tsedia tshintsha ora re go gola go aba tsa melanyana ona tse
0: mengwa ga re ya balela byale
1: eh awa ke le boga papa nke
0: all right re ka mokar tlo ga le boga le tshintsha ba le FM le gona
2: Tabela rona le
0: ga. Awa rona papa Tabela.
2: Eh, ke kudima re le buile ya Tabela ga ba.
0: Eh.
2: Kudima la mo tsone ga tsere.
0: Eh, kudimela ko vidi tsa maloba ke le bo re buile, ga le ko vitsa ke re bana nya ke leng kudimela. Shimotli.
2: Eh, ga le gore ke a fola ke sa fi ke sa tswe.
0: Eh, awa ke le bo re kwile.
2: Eh, a o ntse ba ja dile.
0: A go le bale, a go le bale bunda.
2: No ga le bo.
0: Re tloga re le bo ga mana, re a gona le khona.
2: Eh, ke a ola ile ga le rena mo teng.
0: Eh.
2: Ke le bo a gere.
0: All right, ke tlo ile re tloga re le bo ga tle.
2: Thank you.
0: All right, re ne re tla pila re le tshintse ba FM le gona.
3: Ha
0: wa re gona wa rra le ga botse ka mo.
3: Ha ra go se fuel le nka ka tletse
0: mo. Yo na yo ka tletse.
3: Eh ka mo go wa tere ke a kholo ona ha.
0: Ei. A ba re tbo re tsantse re dire vanka ra pe kitse ba tiba.
3: Ke bile ka tswa bo shoko ka bo ma level.
0: Ei.
3: Ka ba ka stima nya na ke gore a ya go na ha botse ke ka la no ka eng e gwa gana.
0: Ai mane yana go nge bo tlhoko kudile go feta le nna ke se ke se naga nao gore pele ke robala ke yo aramela ke thibulle ke thibulle ke gone go swara ke boroko.
3: Ai se go go ka ba kaone ya.
0: Ai robach mane fela go tla loka ngwane sho tla loka go tla loka ari yo tshwara le mola re tshwara re le se go tla ba wa loka.
3: Ya go go tsamaisa re se ka mo ka tsong ka ke go go.
0: All right, re tloga le bo works.
3: Thank you.
0: Tabela, are le tshintsha ba FM le gona?
4: Man of the match.
0: Eh, goreng.
4: Boko ra go wa ka metla.
0: Eh, le ga botsa kere ka boss baeng.
4: Wa tsiba go mari gela ba khama ka boss baeng.
0: Eh, morena, morena.
4: Ah, man of the match go bale le go khawa ke se kere ke tata o sa lenwe. Ya re ba ka mo swara mo.
0: O swari ke, go bo swari ke eng monna, ba khama.
4: Le ba utho leng le bona wa talent.
0: Yeah.
4: Ke re go bona ka moka ga bona.
0: Thobe. Re tloga re le bo ga tle re tloga re le bo ga re le Gentle Bell FM le gone.
5: Men of the match.
0: Men no di rokoroko.
5: Ah na bana ba ropala go lo bona ke di botse monna ka o talent monna ke le ga o se ke le ka mala se se o ke ra bana ke tata. Ah ga ne tlo re ene Maria ke di monna ka palelo ke ra ba tshedi go bona men of the match life. Ke mone a dira ga tshe ya metholotholo re motse ba morrebiwe monna jo re fuluwe o tshwere o tshwere monna o fole le se se ikwe na di bana a fole bana a fole ka ga ta mena esta o tshe mona ja fole e mena ke match na wa tsiba monna jo na roba le mona re magoba a re niyo re tlo theletsa monna bo tsha peke ne bo ifa e bo kgwe wa mashe o go botsa gore monna ka la botano la mabola puri ko morao ko mana bo go la bana ba ba baby mana ke mathuini ka mala boletse ga kolopo e le go kolopo masehela le to masehela go dibela gore ba ipinne ka tshe tshila bona mara ba re ba di mo to bona monna e shoe ba re ba o rata le ratlo go lona la labo men of the match ke bona gore ba bona tota di polishano e ka moka le di go sha tso far tsona ka le ratlo shidiwe mo sha to mo go
0: ma ba di be ke le mo la mohodi a se mpo fela ma ba di wa mokibelo malo ba ka mokibelo e be ke le mmola gona le ane mo ge o feta bo matipan vale bona le lefelo jana mola le shweu ka mmala ke be ke le mmola
5: ya bo mesija dumela fela jana bo gola la pake a go gololo wena mara modimo tota re kopantsha mona xa selong o gona go etela ka bona ke ya gore gona o ya dinaitse dingono etela etololo tsa lerato le thego le ba tshiritse ka mporo rula tsala ka bona grona gre monna modimo o dira ka uloka ka bona ka mo shato mo go
0: re tloga re le bo ga monna dira koro ka re le tshentse ba FM le gona
6: hello tena
0: le ga botse
6: ba kona re rale
0: a wa le rena rale ka botata ne
6: arro ba le mele go tena di rotheke
0: ei yo ba tshile tshe fela o mushimong
6: ai
0: o o ka gae
6: rata hore ke di date tshola fa
0: are tloga re le boga re tshe re tloga re le boga tle
6: ya ke selo mashidi ka mapili di mashidi
0: alright re tloga re le boga re tloga re le boga tobel are le tshe tobel fa mlo bona
7: Tlogela tlogela man of the match.
0: Le ga botse.
7: Re o rai pa tswa le dilo le na batho ba tswara ke flu.
0: Eh.
7: Le tie si re ga tswara suri ya le rati. Le tie si le tie le gold si ye black.
0: Ah, wena ba le re go botse. Ya ni wo e bolela ng shiki tswere. Di suri ke we le di ginger le di garlic ke we ka moka ke nkhatswana mo mmeleng.
7: O mkhatswana mo mmeleng. O ora re ya lo nana o nana o ya doctor mo rona na o diwa
0: eh a ke tlaba ka loka ke tlaba ka loka
7: ora ora
0: se le tsana tse ka moka ke di tshwere a ke re o ka se di dira di bela ba fola le smithing eh
7: be ke a ne o ta fola
0: eh yo nya ka ba tshe ma bidia mararo
7: okay ana mo ru fitile ona mola mo mo di fatima
0: eh
7: ke a wa ite mo la be le meme ja mo shop right ya pokom ne
0: Ebara ke mabala.
7: Ke mabala ya.
0: Me ke na le motswala a kwa ma race kwa mabala ke re bana. Mogalabe le pitch man le botsi man.
7: Ora.
0: Eh.
7: No a ona taba le tsakola bana ba se ke a lebo.
0: Re tloga re leboga mo rena mabala.
7: Thank you.
0: All right. Gape ke nya ka nka le tseba ka moka ka le tseba ka moka le la le ntle tsa. A re le Gentle Bell FM le gone.
8: Bosdi.
0: Eh gore ke na.
8: Rona
0: a o le rena re go na thobela
8: ke monna wa re ntoro ntoro tsa botopanyega
0: mutsapana o ko kae monna